0: Rico
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
2: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko.
3: Ayon sa Philippine Heart Association o PHA, ang hypertension ang pangunahing risk factor para sa cardiovascular diseases na siyang nangungunang sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino. Sa kabila nito, marami pa rin ang naniniwala sa maling impormasyon tungkol sa hypertension. Kaya tara, sabay-sabay nating alamin ang katotohanan. Akala ng marami ang hypertension ay nararamdaman agad kapag may sintomas. Ang totoo, tinawag ito na silent killer dahil kahit walang nararamdaman, maaari ka nang may hypertension. Kadalasan, nalalaman mo lang kapag may komplikasyon na. Akala ng iba ang hypertension ay sakit lang ng matatanda. Kahit bata o nasa hustong gulang ka, pwedeng magkaroon ng hypertension. Lalo na kung kulang sa ehersisyo, mahilig sa maalat o matatabang pagkain at laging stress. Ang sabi naman ng iba, iniinom lang ang gamot para sa hypertension kapag mataas na ang BP. Ang gamot sa hypertension ay iniinom araw-araw ayon sa reseta ng doktor, hindi lang kapag may sintomas o mataas ang BP. Dapat din nating tandaan na ang hypertension ay hindi lang dahil sa lahi, kundi dahil din sa ating lifestyle. Kaya importanteng kumain ng masusustansyang pagkain at mag-ehersisyo. Magpa-BP check regularly. Kumonsulta sa health center at alagaan ng puso.
4: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
5: This is a public service announcement.
6: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
5: Huwag i-click ang link.
6: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN contra text scam.
5: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.

0: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
0: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
2: Pupunta po kami ng center, dentist ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
3: Ano nangyari?
2: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
4: Ako sir, ambulance driver ako.
3: Ambulance driver?
4: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
1: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
3: Dahil hindi na umabot.
4: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
1: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
3: Makapal yung semento.
1: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
3: These are the reinforcements.
1: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
0: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
3: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
5: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Mas pinaganda. Mas pinalakas. Yeah. Mas pinalinaw. Abangan

0: Naghahanap ka ba ng trabaho? Tips sa paghahanda ng application letter at resume. Alam mo ba ang basic requirements sa pagka-apply sa trabaho? O baka naman may trabaho ka na, pero may reklamo ka sa management o sa iyong employer? Posibleng testimonya ng matagumpay na empleyado ang hanap mo para sa inspirasyon. Huwag nang mag-alala dahil sagot kita dito sa Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa! Malatundo ng sasagot sa iyong mga tanong tungkol sa paghahanap ng trabaho at usaping may kaugnayan sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa! Kasama si Tom Alvarez at mga kinatawan ng mga ahensya at kumpanyang may kinalaman sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa!
1: Oras po natin sa buong kapuluan, hindi ko makita. Yan, 10 minutes after 8 o'clock. Magandang umaga, Lucena City sa buong Southern Tagalog. Ako po si Tom Alvarez. Welcome po sa ating programang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa. Samahan niyo ako hanggang alas 9 ng umaga as we bring you the programs and services of the agencies involved with the employment and employee relationship at marami pa pong iba dito po sa ating programa. Kasama po natin sa Baging Technical, Otoy Evangelista, Josie Gonzalez sa ating Master Control at sa ating pong transmitter site si Kuya Rodel Perlas. Mid-year na at marami pa rin po sa ating mga kababayan ang naghahanap pa rin po ng trabaho ngayon. Unemployment rate is on the rise. Meron din po mga employer ang nagsasara na yung kanila po mga kumpanya dahil hindi nila kaya yung pasweldo ngayon because of the salary increased imposed by the government. Lalong-lalo na sa National Capital Region. So medyo umaaray po ang ating po mga kababayang may negosyo o kumpanya ngayon. Pag-usapan po natin ngayong umaga yung mga high salaries abroad na pwedeng pasukan ng ating po mga kababayan. At mga high-paying and in-demand careers dito po sa ating bansa. Pero unahin po muna natin itong international. Para po sa inyong mga kalaman, marami po ang oportunidad para po sa ating mga kababayan to work for abroad. Pero mahirap po ito. At sabi pa nga ng iba, it would require luck for you to be able to land a job sa labas ng bansa. Top destinations according to surveys ay ang US of A, Canada, Australia, United Arab Emirates, and the New Zealand. Highly competitive po yung compensation na kanila pong ino-offer with monthly salaries often ranging from 150,000 pesos to over 400,000 pesos depending sa experience at saka sa location na pagdadalan sa iyo kapag ikaw ay natanggap na sa trabaho abroad. So those are the top destinations for Filipinos na naghahanap ng trabaho sa abroad. Most in-demand roles span from healthcare, engineering, and IT. So yun po yung mga industries na marami pong oportunidad para po sa ating mga Pilipino. Sa healthcare, registered nurses, consistent po yan, high in demand yan, kahit po saang bansa. Ang US and UK, they offer a high salary sa mga nurses po natin. At you could earn 200,000 pesos to 300,000 pesos a month. Yan ay depende pa rin po sa location. Allied health professionals such as physical therapist, occupational therapist, and medical technologies, heavily sought po yan sa ibang bansa. katulad ng New Zealand and Australia. Hanggang no, hanggang ano naman eh, hanggang ngayon naman talaga most sought after pa rin po itong mga trabahong ito. At siguro two decades ago ay talagang yung nurses in demand na yan abroad. When it comes to information technology, ito po yung mga trabaho na nagbibigay ng malaking oportunidad po sa ating mga Pilipino. Software developers and cybersecurity analyst. Yung mga IT specialists po natin, ano? They could command some of the highest salaries internationally. 250,000 pesos a month and up. Yan po yung salary, ano, ng mga IT specialist po natin. At mga tech hubs na nag-e-employ ng mga Pilipino IT specialists ay ang US, Canada, and Australia. When it comes to engineering and construction, civil, mechanical, and electrical engineers, yan po ang mga in-demand jobs for Filipinos. Usually sa Middle East po yan, and sa Singapore, kasama rin po. Marami laging mga infrastructure na itinatayo dyan, at marami rin po mga kababayan natin nagtatrabaho sa Singapore ngayon. And they could command 150,000 pesos to 300,000 pesos a month. Maliit pa po yan. Skilled tradesmen such as welders, electricians, and heavy equipment operators are also high demand in places like Australia, New Zealand, and Saudi Arabia. Ayan, sayang po yung mga jobs na tinututukan po ng national government din natin ngayon sa pamamagitan po ng TESDA. They offer trainings for welders, electricians, and the likes para po yung skills nila ay ma-upgrade po nila kung sakasakali po silang mag-apply trabaho abroad, especially in places like Australia, New Zealand, and Saudi Arabia. Mamaya po, ipagpapatuloy po natin itong usaping ito. In the meantime, painggan po muna natin itong ulat sa lagay ng panahon. Iadid po sa atin to ni Chanel Dominguez. Please listen to this.

0: Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, June 17, 2026. Easterlies pa rin or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa Dagat Pasipiko ang patuloy na umiiral dito sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Wala po tayong inaasahan na malawakang pag-ulan sa anumang parte ng ating bansa, liban na lang po sa mga panandaliang buhos ng malalakas ng pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi, dulot po ito ng mga localized thunderstorm. Sa ngayon, meron tayong minomonitor na low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito'y huling namataan sa 3,060 kilometers east ng northeastern Mindanao. Sa ngayon, medium chance po ito na maging isang ganap na bagyo, meaning mababa pa yung chance niya na maging ganap na bagyo within the next 24 hours, pero sa mga susunod na araw ay tumataas na yung posibilidad. Para dito sa ating binabantayan at next po nating magiging bagyo, meron po tayong dalawang scenario para po sa kanyang forecast track. Una po, posible itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility, pero dito lang po ito sa corner po ng ating boundary po nitong par po natin. Kaya wala po ito magiging direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa, kaya't hindi rin po tayo magtataas ng anumang tropical cyclone wind signal. Pangalawa po, ito po yung ating pangalawang scenario, ay posible po itong lumapit lang po dito sa ating par at mag-recurve po palayo po ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero kahit ano po mangyari, yung pagpasok po niya ng par or hindi, inaasahan po natin hihila po ito ng habagat, magkakaroon po tayo ng enhancement ng southwest monsoon, kaya inaasahan po natin ay mga makakaranas ng mga malalawakang pag-ulan sa malaking bahagi dito, lalo na po sa may Palawan, Visayas at Mindanao starting sa weekend po natin. So tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng Pag-asa, lalo na po sa development na itong binabantayan nating low pressure area. Para po dun sa ating forecast track na nabanggit ko po kanina, ito po yung usual track ng ating mga bagyo, lalo na po kapag El Nino. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan po natin patuloy tayo makakaranas ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon, na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm, lalo na po sa hapon at sa gabi. Sa ngayon po, tag-ulan pa rin po tayo, pero wala po tayong direktang epekto ng southwest monsoon sa anumang parte ng ating bansa. Pero inaasahan pa rin po natin yung malalakas na bugso ng mga malalakas na buhos ng mga pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi, dulot po ito ng mga localized thunderstorm. So ugaliin po natin i-check yung nilalabas po ng Pag-asa, lalo na po sa ating bagong app na panahon, hinggil po sa mga thunderstorm advisory. Agot ng temperatura para sa Metro Manila, 25 to 32 degrees Celsius, Lawag, 26 to 33 degrees Celsius. Puerto Gigaraw, 25 to 37 degrees Celsius, Baguio, 17 to 25 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 30 degrees Celsius, at Legazpi, 26 to 33 degrees Celsius. Ngayon din dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, inaasahan din po natin ang maaliwalas na panahon. Hindi rin po tayo nakakikita na malawakang pag-ulan, pero mataas po yung tsansa ng mga localized thunderstorm, lalo na po dito sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Para sa ating temperatura dito sa Puerto Princesa at Calayan Islands, 25-32 degrees Celsius. For Iloilo, 25-33 degrees Celsius. Cebu, 27-32 degrees Celsius. For Tacloban, 27-33 degrees Celsius. Zamboanga, 25-34 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 25-31 degrees Celsius. At Davao, 26-33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:27 AM at ang sunset mamaya ay 6:27 PM. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yun po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga!
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
5: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
4: Huwag i-click ang link.
5: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
6: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.

0: pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Minahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam. Maging
2: panatag Pilipinas. Ako po si Pawisha Andas from Barangay Simandagit, Bungaw, Tawi-Tawi. Nakikiisa po ako sa programa ng pamahalaan tungkol sa conservation of energy. Ito po ay sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga gamit ng kuryente sa bahay o kung pwede po paggamit ng solar energy para po maiwasan natin ang masyadong magastos at pagtitipid po ng kuryente sa atin. Thank you!
3: Mas pinaganda, mas pinalakas, mas pinalinaw. Abangan sa Radyo Pilipinas Lucena.
4: Radyo Pilipinas.
5: Okay, meron po tayong mga back-to-back-to-back reports na tatanggapin ngayong umaging ito sa ating programa. Unahin na po natin ng ulat ni May Dueñas Formaran mula po sa labas ng himpilan.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ate May, magandang umaga. Idetalye mo yung balitang yan. Ate May?
7: Isinailalim na sa state of calamity ang Puerto Galera sa Oriental Mindoro matapos irekomenda ng MDRRMC dahil sa lumalalang kakulangan ng supply ng tubig dulot ng umiiral na El Niño sa bansa. Ayon sa Puerto Galera Local Government Unit, nagkakaisang inaprubahan ng MDRRMC Council ang kahilingan sa Sangguniang Bayan para tugunan ang problema sa kakulangan ng tubig. Sa ilalim ng state of calamity, mas mapapabilis ang paggamit ng pondo at pagpapatupad ng mga emergency measures para matugunan ang nararanasang problema sa tubig sa iba't ibang bahagi ng bayan. Samantala, ipinaliwanag ni Puerto Galera Vice Mayor Rocky Ilagan na nagpagawa na ang lokal na pamahalaan ng ilang deep wells sa nakalipas na 3 taon. Subalit, itinigil na rin ang operasyon nito dahil sa hindi ito pasado sa water quality standard ng DOH. Apektado na ng krisis sa tubig ang 11 sa 13 barangay sa buong Puerto Galera. Isa ang Puerto Galera sa mga lugar sa Oriental Mindoro na ramdam ang epekto ng nagbabalik na El Niño na ayon sa mga eksperto ay maaaring magdulot ng mas mababang pag-ulan at mas matagal na tagtuyot sa mga susunod na buwan. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Thank you very much, May Dueñas Formaran, sa ulat na yan. Isa pa rin pong ulat ang tatanggapin mula naman kay Pilipinas Patrol No. 9, Ms. Carmi Isles.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Carmi, please come in.
8: Isinusulong ng Department of Agriculture o DA Calabarzon ang pagpapalaganap ng kaalaman ukol sa pagpapatubad ng sagip sa kaak. Ayon sa pabatid ng ehensya, pinangunahan ng DA Calabarzon ang supply and marketing caravan at sagip sa ka regional forum series sa Barangay Marawi City, Lipa City, Batangas. Sa ilalim ng RA 11321 o sagip sa kaak, maaaring direktang bumili ng mga produktong agrikultural mula sa mga accredited tadong kooperatiba at samahan ng mga magsasaka at mangingisda na naglalayong mapalawak ang kanilang merkado at mapataas ang kanilang kita. Isinagawa ang aktibidad upang tibayin ang ugnayan ng mga ahensya ng pamahalaan, lokal na pamahalaan at mga kooperatiba ng magsasaka. Tinalakay din ang mga oportunidad sa ilalim ng Sagip-Saka Program, mga patakaran sa public procurement at mga posibleng pakikipagtulungan upang mas mapalawak ang pagbili ng mga produktong agrikultural para sa mga programa ng iba't ibang institusyon ng gobyerno. Para sa Jobs Kita, Pilipinas Patrol No. 9, Carmi Isles, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Maraming salamat, Carmi Isles, sa ulat na yan. Mara Pepanyo Grezula, nasa linya ng komunikasyon.
6: Radyo Pilipinas, Report.
5: Mara, please come in.
9: Tanggap ng pansamantalang trabaho ang mahigit 216 na residente ng Tayaba City sa ilalim ng Tupad Brigada Eskwela Program. Ayon sa pabatid ng Dole Quezon, ang mga benepisyaryo ay tutulong sa mga gawain sa Daptap Integrated School, Tayabas West Central School, Tayabas East Central School, Buenaventura Alandi Senior High School at Luis Palad Integrated School. Kabilang sa kanilang mga gagawin ang paglilinis, pagkukumpuni at iba pang gawain upang maging mas ligtas at maayos ang mga paaralan ngayong nagsimula na ang mga klase. Matapos makompleto ang 10 araw na trabaho, tatanggap ang bawat benepisyaryo ng sahod na 600 pesos para sa kada araw o kabuuang 6,000 pesos. Layunin ng Tupad Brigada Eskwela na makatulong sa kalinisan at kaayusan ng mga paaralan habang nagbibigay ng pansamantalang hanap buhay sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Okay, we're halfway through my program at itong ulat na ito naman ay mula kay May Duenas Formaran.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Ate May, go ahead with your report.
10: Pinagtibay muli ng Infanta LGU at ng Philippine Army ang pagpapanatili sa kapayapaan at kaayusan sa pamamagitan ng isang makasaysayan at matagumpay na programa para sa Stable Internal Peace and Security o SIPS sa pagiging insurgency-free municipality ng Infanta. Ayon sa pabatid ng lokal na pamahalaan, ang Pledge of Commitment sa pagitan ni Mayor L.A. Rowanto at Colonel Alexander M. Arbolado ng 202nd Infantry Brigade Philippine Army ay pagpapakita ng suporta sa pagpapanatili ng mapayapat ligtas na komunidad. Inihayag ni Colonel Arbolado na mahalaga ang patuloy na pagpapatibay ng kasunduan bilang patunay na nakamit na ng isang lokalidad ang pagiging insurgency-free. Aniya, kasalunan nito ay ang pagpapatuloy ng mabuting pamamahala at pagtugon sa mga pangangailangan ng mamamayan para mapanatili ang kapayapaan at kaunlaran. Binalikan naman ni Mayor Rowanto ang panahong ang lalawigan ng Quezon ay madalas na iniuugnay sa presensya ng New People's Army. Ito aniya ang nagiging dahilan noon para mangamba ang mga bumibisita at mamumuhunan sa lalawigan. Aniya, nananatiling payapa at ligtas ang Quezon mula sa anumang armadong pag-aalsa dahil sa sama-samang pagkilos ng pamahalaan, ng security forces at ng mamamayan, gayon din sa mga programang tumutugon sa pangangailangan ng mga komunidad.
5: Ate
10: para
5: May,
10: sa Jobs Kita, yes?
5: Ate May, ang lalawigan ng Quezon o buong Calabarzon
10: yes.
5: ay
10: insurgency-free province.
5: Oo. Kasi alam mo nung mga nagdaang panahon, kaya natatakot ang mga negosyante na magtayo ng negosyo sa mga probinsya, sa mga kanayunan ay dahil sa threat ng ng insurgency.
10: Yes. At natatandaan ko pagka nagbabakasyon ako sa Cavite doon sa pinsan ko, lagi niyang sasabihin niya, ang Quezon, 'di ba maraming NPA sa inyo?
5: Oh, laging ganun na, no?
10: Yeah, laging 'yung ganun ang sinasabi.
5: Pero totoo naman actually nung mga unang panahon, 'di ba?
10: Yes,
5: at natatakot nga 'yung mga magtayo 'yung mga
10: negosyo.
5: Smart Globe na magtayo ng mga tower, 'di ba? Kasi
10: yes.
5: Sinusunog noong mga panahong yun.
10: Oo, sa Mulanay. Diba? O tapos meron din experience yung kapatid ko. May kwento ko lang. Nang siya ay supervisor or na isang malaking company, meron talagang humingi sa kanila.
5: Humihingi talaga
10: sila. Tapos parang hiningi nila ay t-shirts at saka ay rubber shoes. Tapos sabi ko, paano may binigay? Iniwan daw niya sa isang lugar.
5: Yung mga items.
10: Tapos umalis siya nang hindi niya nakikita kung sino yung kumuha.
5: Alam ko bukod sa tax coming from
10: extortion
5: LGU,
10: yun,
5: ay meron ding tax para sa mga NPA ng mga
10: kandidato.
5: 'Di ba? Oo, may binabayaran silang tax. Hindi kahit mga ordinaryong tao, kinukuhaan nila ng mga tax eh. Tax daw yun para sa kanila. Okay.
10: Nakikitax kasi sila.
5: Nakikitax sila. Kasi ibang pamahalan daw sila, this communist party ang kanilang pinaglalaban. So that's another form of government.
10: Yes,
5: so yun yung nangyayari before, ano. Grabe. So talagang yun, hanggang ngayon may mga misconception pa rin, kaya hindi nagtatayo yung mga karamihan negosyante sa mga kanayunan, oh, 'di ba, ng mga negosyo gawa ng threat of insurgency. Nawala na naman ngayon. Hopefully. Okay. Maraming salamat, Ate May, sa iyong ulat. Magbabalik po ang aming programa. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Please stay close.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Bakit, anak? Anong nangyari sa'yo?
1: Nakagat ako ng aso, inay!
0: Ano, anak? Nakagat ka ng aso? Kaninong aso?
1: Yung aso po ni Manang Biday, si Bantay!
0: Naku, patay! Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit sa asong masyadong agresibo at delikado?
1: Ano na po ang gagawin natin, inay?
2: Mga dapat gawin kapag nakagat ng aso ayon sa Department of Health. Hugasan agad sa dumadaloy.

0: naman ay gumagamit ng vape products. Ang paninigarilyo ay maaaring magdulot ng maraming sakit tulad ng cancer, atake sa puso, stroke, diabetes at iba pa. At ang pag-vape ay nagdudulot ng EVALI. Ito ang lubhang pagkasira ng baga dahil sa paggamit ng e-cigarettes o vapes. Isa pang sakit na maaaring maidulot ng pag-vape ang popcorn lung. Ito ay isang sakit sa baga kung saan nasusugatan at namamaga ang mga maliliit na daluyan ng hangin sa baga. Nagdudulot ito ng kahirapan sa paghinga at wala itong gamot. Hindi lang kalusugan ang nalulugi. Milyon-milyon ang nagagastos sa pagpapagamot. Huwag mag-yosi, huwag mag-vape.
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
2: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Minahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam.

0: Oras po natin sa buong kapuluan, it's 8:44. At sa patuloy po natin programang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa. Before we go on a break, atin munang painggan ng ulat ni Pilipinas Patrol number 5, May Duenas Formaran.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Ate May, go ahead with your report.
2: Inaprubahan ng Sangguniang Panlunsod ng Batangas ang isang ordinansa na nag-aatas sa mga chain restaurant at iba pang katulad ng food retail establishments na maglahad ng calorie content and allergen information ng kanilang mga standard menu items. Inihayag ni Konsehal Andrea Macaraig, sponsor ng ordinansa, na ang calorie disclosure ay makatutulong upang maging mas health conscious ang mga mamamayan sa kanilang pagpili ng pagkain. Ang paglalagay naman ng allergen information ay mahalaga para maiwasan ang seryoso at posibleng mapanganib na allergic reactions, lalo na kung ang isang individual ay may particular na food allergies. Nakasaad sa ordinansa na exempted ang mga establishmentong hindi nag-aalok ng standardized o magkakaparehong menu items. Sinasaklaw ng ordinansa ang mga chain restaurant at katulad na food retail establishments na may dalawa o higit pang sangay at nag-aalok ng standardized menu alerts sa kanilang mga outlet. Nakasaad din sa ordinansa ang pagbibigay ng sapat na panahon para sa paghahanda at compliance sa mga establishmentong saklaw nito. Ang ordinansa ay bahagi ng preventive health care efforts ng lungsod sa pamamagitan ng pagbibigay sa publiko ng sapat na kaalaman para makaiwas sa mga panganib na may kaugnayan sa pagkain at makatulong sa pagpapanatili ng malusog na pamumuhay. Para sa Jobs Kita, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Ate May, sa ulat na yan. We'll be back with more. Makalipas lamang po ilang sandali.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Ang tsunami ay isang serye ng malaking alon na kadalasang nagre-resulta mula sa mga lindol sa ilalim ng dagat at maaaring umabot sa taas na higit sa 5 metro. Kailangang matutunan ng bawat isa sa komunidad ang mga dapat gawin at tamang kahandaan tungkol sa tsunami, tulad ng mga sumusunod. Una, huwag manatili sa mababang baybayin pagkatapos ng naramdamang lindol. Lumipat kaagad sa mas mataas na lugar. Ikalawa, kung mapansin ang kakaibang kondisyon ng karagatan tulad ng biglang pagbaba ng level ng tubig ay kaagad na pumunta sa mas mataas na lugar. Ikatlo, huwag na huwag bababa sa dalampasigan upang panoorin ang tsunami. Kung makikita mo ang mataas na alon, ito'y nangangahulugang masyado kang malakpit para makatakas pa. Ikaapat, sa pag-atras ng tubig-dagat ay kadalasang lumilitaw ang mga kakaibang tanawin. Maaaring maiwan ang mga isda sa kati kaya't naaakit ang mga taong kunin ang mga ito. Ang sandbars at coral flats ay lumilitaw rin. Ito ang dahilan kung bakit naaakit ang mga tao at maraming napapahamak.
1: Sa kunay paghandaan upang tiyak ang kaligtasan.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Ang kahandaan sa baha ay tungkulin ng lahat.
4: Narito ang ilang paalala ng USD Pagasa bago pa man dumating ang baha. Alamin kung gaano kabahain ang inyong lugar at kung gaano kalala ito. Alamin ang flood warning system ng inyong komunidad at tiyakin na alam ito ng inyong pamilya. Palaging alamin ang lagay ng panahon. Magtakda ng evacuation area para sa inyong pamilya at mga alagang hayop. At magtalaga ng miyembro ng pamilya na may kanya-kanyang tungkulin at responsibilidad ayon sa plano ng paglikas. Mag-imbak ng pagkain na madaling lutuin at hindi na kailangan ilagay sa refrigerator. Laging magdala ng transistor radio at flashlight na may ekstrang mga baterya. Pambiglaang lutuan, kandila, posporo at first aid kit na madaling dalahin para sa bigla ang pangangailangan. Itali at tukuran ang hindi matibay na tirahan at mga kagamitan.
3: Ang kahandaan sa baha ay tungkulin ng lahat.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
5: Okay, we're back. Kanina po pinag-usapan natin yung mga in-demand jobs abroad, most sought-after jobs abroad. At ito po ay sa industriya ng information technology, healthcare, and engineering and construction sa mga bansang katulad ng New Zealand, Australia, US of A, Canada, and the likes. Ngayon po ay pag-uusapan natin kung anong dapat natin gawin para maghanap and apply safely. Okay, sa abroad. Una, i-verify po natin yung agencies. Napakadali naman po niyan, ano? Ensure you only transact with license.

0: tayo ay naghahanap ng trabaho abroad, digit po yung ating papasukan. Government programs. Check po natin yung government-to-government hiring. Marami po niyan. And placement agreements via the DMV's job opening listings. Check po natin sa internet. At wag po tayong madala sa tamis na salita ng mga nakausap po natin na nag-o-offer po ng malaking sahod abroad. Pero hihinga naman po tayo ng malaki ring placement fee. Naku, delikado po yan. Yan po talaga yung dapat nating iwasan. Yung humihingi po ng malaking placement fee para po tayo ay maipasok ano sa trabaho abroad. Anyway, meron tayong ulat at tanggapin before we let you go. Mula po kay Pilipinas Patrol number 9, Miss Carmi Isles.
1: Radyo Pilipinas.
0: Report. Carmi Isles, go ahead with your report.
2: Nasa kuti ang apat na fixture sa ikinasang entrapment operation ng pinagsalim na puwersa ng LTO Calabarzon at Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Laguna Provincial Field Unit matapos mahuling nag-aalok ng ilegal na serbisyo para sa pagproseso ng renewal ng driver's license kapalit ng pera. Ayon sa LTO Calabarzon, nakipagtransaksyon ng isang police client sa mga suspect para sa pagproseso ng renewal ng driver's license. Matapos nilang tanggapin ang marked money na may kasamang budol money, agad silang inaresto ng mga operatibang nakapwesto sa lugar. Nakumpiska sa mga suspect ang marked money, budol money, mga kopya ng LTO official receipt at temporary operator's permit na magsisilbing ebidensya sa isasampang kaso. Ang mga naarestong suspect at mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa CIDG Laguna Provincial Field Unit para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Ayon kay LTO Calabarzon Regional Director Elmer J. Decena, patuloy na pinaiigting ng ahensya ang kampanya laban sa mga fixer na sumisira sa integridad ng serbisyo publiko. Nahaharap ang mga naaresto sa kasong paglabag sa Section 21 ng Republic Act No. 11032 o ang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Muling nanawagan ng LTO Calabarzon sa publiko na huwag makipagtransaksyon sa mga fixer at dumaan lamang sa mga opisyal na tanggapan ng ahensya upang maiwasan ang pananagutan sa batas at mapanatili ang integridad ng serbisyo publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Carmi Isles, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Carmi Isles, sa ulat na yan. And with that, tayo ay pansamantalang magpapaalam. Abangan po natin itong programa na pong inaabangan po ng lahat, ang Government Online with May Duenas Formaran. In behalf of Josie Gonzalez, Otto Evangelista, and Rodel Perlas, ako po si Tom Alvarez. Bye for now. Please stay safe.

0: 7:38 AM.
1: Oras sa buong kapuluan. Mang minuto bago magalas 9 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito mga balita sa oras na ito. Malacañang tiniyak ang mabilis na pagkilos ng pamahalaan upang agad na mailabas ang kailangang emergency aid at recovery funds para sa mga pamilyang nabiktima ng 7.8 magnitude quake sa Mindanao. Si Alvin Balsar sa ulat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Binigyan din ng Executive Secretary Ralph Recto na ginagawa ng pamahalaan ang lahat para ma-fast track ang pagpapalabas ng emergency aid at pondo para sa recovery ng mga naapektuhan ng malakas na pagyanig sa Mindanao. Ayon kay Recto, kumikilos ang buong makinarya ng pamahalaan sa harap ng pagsisikap na matulungan agad ang mga pamilyang apektado ng pagyanig. Malinaw ni Recto ang direktiba ng Pangulong Marcos at ito ay ang agad na maipagkaloob sa mga apektadong residente ang paglalabas ng karagdagang suporta at matulungan silang makabangon sa lalong madaling panahon. Prioridad niya ng Pangulo hindi lamang makapagbigay ng mabilisang assistance kundi pati na ang maibalik ang mahalagang serbisyo at maayos ang infrastruktura, ganun din ang recovery ng mga komunidad. Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Department of Social Welfare and Development, hinatira ng tulong ang pamilya ng nasawing student-athlete na si Rene Baterbonia. May balita si Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagkaloob ng tulong sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ang DSWD Field Office sa Caraga sa pamilya ng yumaong student-athlete na si Rene Kurt Baterbonia na dating child beneficiary ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa Talacogon, Agusan del Sur. Personal ay pinagkaloob ng Agusan del Sur SWAD ang tulong pinansyal para sa pamilya ni Rene na kinabibilangan ng funeral at transportation subsidy. Ayon sa DSWD, patuloy ang kanilang suporta sa mga pamilyang dating beneficiary ng 4Ps lalo na sa panahon ng krisis at pangangailangan. Binigyan din ng ahensya na bahagi ito ng kanilang patuloy na paghahatid ng mabilis at angkop na social protection services para matiyak na naaabot ng tulong ang mga individual at pamilyang nangangailangan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang balita, Philippine National Police nagsasagawa na ng validation sa umano'y guerrilla-style scam hubs matapos ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO crackdown. Yan ang balitang hatid ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagsasagawa na ngayon ang validation ng Philippine National Police sa mga ulat at intelligence inputs hinggil sa umano'y pagpapatuloy ng operasyon ng mga guerrilla-style scam hubs sa ilang bahagi ng bansa. Ito matapos ilusahan ng administrasyon ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang kampanya laban sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Kasunod ito ng babala ni dating House Squad Committee Overall Chairman Robert A. Spabers na may mga ulat ng umano'y POGO link scam networks na patuloy na kumikilos sa bahagi ng Binondo sa Maynila at Baclaran sa Paranaque, gandin sa Palawan at Cebu. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., bagamat maraming scam hubs na kanilang nalansag sa nakalipas na mga buwan, nagpapatuloy na pa rin ang intelligence gathering at koordinasyon sa iba pang law enforcement agencies upang supilin ang mga natitira pang ilegal na operasyon. Hinimok din ng PNP ang publiko na agad iulat sa mga otoridad ang anumang impormasyon na may kaugnayan sa hinilalang scam hub upang mabilis ang maimbestigahan at operasyon at may kasamang operasyon laban sa mga ito. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas. Pinas Radyo Publiko.
1: At sa pangwakas na balita, Senador Alan Peter Cayetano binibitawan na ang pagiging Senate President. Cayetano sinabing may sapat na numero na para mapaghalar o makapaghalal ng bagong Senate President. Ang detalye sa live report ni Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Nympha.
5: Hindi na tinanggap na nga ni Senador Alan Peter Cayetano ang pagkakaalis. Yes, tila tinanggap na nga ni Senator Alan Peter Cayetano ang kanyang pagkakaalis sa pwesto bilang Senate President 2 linggo matapos maghalal ng ang new Senate majority ng mga bagong opisyal na mataas sa kapulungan. Sa isang social media post, nagpahayag ng pasasalamat si Cayetano sa Diyos at sa publiko matapos niyang amining malapit na magkaroon ng bagong liderato sa Senado. Pinasalamatan din niya ang mga kapwa senador na anyay nanindigan sa kanilang panig sa gitna ng matinding pressure kabilang sa mga binagawa binanggit niya sina Senador Jugo Estrada at Senador Dante Marcoleta. Bago matindihan pinangalanan, tinukoy rin ni Cayetano isang kasabahan niya na kanya napilitang tanggapin ang bagong sitwasyon sa Senado. Samantala, wali rin ginigit ang Senador ang kanyang posisyon na walang sapat na quorum ang napapabago ng liderato sa Senado noong June 3, kaya nananatilihan niya ang kanilang paniniwala sa, na may mga isyong konstitusyonal na dapat resolbahin ng hukuman. Kasabay nito, sinabi ni Cayetano na batay sa kanyang pakikipag-usap kay Senador Joel Villanueva, tila mayroon ng sapat na bilang ang kabilang panig para makapili ng bagong Senate President. Dahil dito, sinabi niyang hindi niya haharangin ang naturang botohan at handa siyang makipagtulungan sa sinumang legal na mahahalal bilang bagong pinuno ng Senado. Ngayong alas 9 ng umaga, magbubukas ng special session ng Senado at inasahang formal ng mahahalal si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang kalipunan ng mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordable.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.

0: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
0: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
2: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
3: Ano nangyari?
2: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
4: Ako sir, ambulance driver ako.
3: Ambulance driver?
4: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
1: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
3: Dahil hindi na umabot.
4: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
1: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
3: Makapal yung semento.
1: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
3: These are the reinforcements.
1: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
0: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
3: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
5: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Ako po si Raya Chelsea Felipe from San Nicolas, Ilocos Norte. Nakikisa po ako sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng, of course, proper ventilation sa bahay natin to reduce the usage of electric fans and air cons. Tapos, pag nagluluto po kami is, instead na magluto ka 3 times a day for rice, gawin mo na lang siyang 1 time to be consumed all day and all night. And then, instead na magluluto pa ng mas maraming pagkain, nag-order na lang kami ng food outside.
8: Government Online. Pakinggan ang mga serbisyo ng mga ahensya ng ating gobyerno at institusyong pampubliko. Alamin ang mga programa ng pamahalaan para sa bawat mamamayan. Government Online. Kasama si May Formaran. Bayan, konektado ka. Government Online. Sa Radyo Pilipinas Lucena, 1017 AM. Government Online. Pakinggan ang mga serbisyo ng mga ahensya ng ating gobyerno at institusyong pampubliko. Alamin ang mga programa ng pamahalaan para sa bawat mamamayan. Government Online. Kasama si May Formaran. Bayan, konektado ka. Government Online. Sa Radyo Pilipinas Lucena, 1017 AM.
9: Magandang gabi po.
10: Mas pinaganda. Mas pinalakas. Yeah. Mas pinalinaw. Abangan

Maganda umaga po sa inyong lahat. Ito po ang palatuntun ng Government Online, Wednesday edition. And today, ang petsa po natin yan ay June 17, 2026. Halos gitnang-gitna na no, ng buwan po ng Enero. Kasama natin sa bahaging technical, maring Josie, maring Otoy, and of course si Rudel Perlas sa transmitter site.

0: Ayan, sige, pakita mo sa akin. Bukas kasi mga kaibigan ay, umbukan sa Government Online, Thursday. So usually tayo po ay twice a month ay mayroon pong umbukan with the DILG Quezon Province. At ang atin pong magiging bisita bukas ay si Alabat Mayor Ice Canimo. Ayan. na pinag-uusapan namin kung anong edad ni Ate Kay. Mamaya ating titingnan. Ano. Siya po yung kauna-unahang mayor ng Alabat na babae. Ayan. Yun ang kasunod dun eh. Kauna-unahan ng babaeng mayor sa Alabat. And alam niyo mga kaibigan sa Alabat nga pala. No, speaking of Alabat, and for sure itatanong din po natin ito sa kanya bukas kay Mayor Ice Canimo. Kasi nga may mga nakalagay na doon na mga windmill, tama ba yung description? Na minsan po ay napag-usapan na rin namin dito sa program na umpukan with our head ng Quezon na yung sa Business and Development Planning and Development Office, no? Quezon Economic and Development Office, tama parang ganun if I am not mistaken. Yun pong isa ho yan sa pamamaraan, parang yung ease of doing business in Quezon. And yung pagtatayo po ng mga windmill, ay business po iyan. Okay? Na hindi ho nako-compromise, sabi nila, ang atin pong magandang kapaligiran. So alam niyo naman po at alam natin pong lahat na sa lalawigan po ng Quezon, kung ikukumpara po natin ito sa ibang mga lalawigan sa buong Calabar Zone, although sinasabi na yung virgin forest natin in general Nakar, na kung noon ay malawak pa, pero ngayon ay unti-unti nang hindi siya nagiging virgin, but sa pangkabuuan, ay masasabi po natin na yung vegetation, yung pong pagiging sustainable and pagiging pong protected ang ating pong environment ay nakikita pa rin po natin yan at na-feel natin. So the reason why between development and natural resources, siguro pag ang tinanong po ninyo yung lingkod, okay lang na hindi maging develop as long as intact ang atin pong likas na kayamanan ng kapaligiran. Kasi yan yung nagpapaganda eh, no? Yan yung nagpapa-feel sa atin na talagang nasa probinsya pa rin tayo. Yung ating aura, yung atin pong ipinakikitang imahe sa iba ay probinsyang probinsya pa rin. And yet, kahit pasabihin probinsya ang ilang mga bayan sa Quezon, abay di, syempre tayo naman po ay updated din ang lahat po ng mga tao dito. Hindi naman po naiiwan in terms of everything. Maaring meron dahil siguro sa kakulangan ng mga kagamitan para sila po ay updated or well-informed or well-versed sa lahat po na nagaganap sa kanilang paligid. So, ibig sabihin yung pong teknolohiya, na alam po natin na ang kaduksong yan, it's a form of communication. Ano? So, yun po. So, yun po kasing windmill ang alam ko. Marami hong mga bayan sa lalawigan ng Quezon ang meron pong plano na pasukan po ng windmill. So, malawak pong usapin kasi yung paglalagay po ng windmill. Kasi pag naglagay po ng windmill, hindi po yan yung basta ititirik lang, basta itatayo lang. So meron din po yung mga sukat ng mga masasakop kapag ka ikinagtayo ng isang windmill lang. No? Kumbaga sa isang bahay, di ba pag nagtayo ka ng bahay, meron yung foundation. So gaano kalawak yung bahay, kung ang floor area ay 56 floor area. So, yung kukunin yung, kung may nakatanim man doon na puno, so yung itatayo doon na bahay, syempre, aalisin mo din yung puno doon para matayuan. So, sa windmill, ganun din. Eh, kung ilan yung windmill, so, gaano kalawak pagka pagsasama-samahin mo yon, ano? But pinayagan po na magkaroon kasi it's a form of, mapagkukunan din po kasi natin ang enerhiya, iyan. Pero ang sa atin lang ay hindi naman ho lahat ng municipalities in Quezon Province ay malalagyan. But ang alam po natin na malalagyan, oh, isa na nga yung Alabat, so meron din in Tagawayan. And I think in 4th District, may mga ilan-ilan dyan. Pero may mga areas pa rin naman po doon na talagang hindi naman densely populated, pero marami yung populasyon. Pero may mga lugar pa rin naman na unplowed pa rin. At saka walang, yung makikita mo talaga puro kaberdihan, puro likas na yaman. So sana mabalanse po natin kasi importante na balansyado ang lahat. Para lang sa pagkain, no? Hindi pa pwedeng puro karne, hindi pa pwedeng puro gulay, hindi rin pa pwedeng puro prutas, no? So dapat ay balanse kasi nilikha po ng Diyos ang lahat ng mga bagay na nakikita natin dito sa mundo para gamitin po natin ang balanse, okay? So ilan ho sa mga balita ngayon, mga kaibigan, ay ang pagharap ng ilang basketball players in Ateneo sa isa pong podcasts ni ng isa pong media, no, na si Pia Ontiveros. So unluckily hindi ko po napanood ng buo yung mismong yung kanyang podcast niya kahapon ba, pero she was being interviewed and being asked na paano niya napapayag na ma-interview itong si Kiefer Salas at saka si Sam, kung saan nagkwento sila ng kanilang experience na nagsasabi na lahat sila ay nandoon po sa beach ng Dipakulaw sa Aurora nang mangyari po yung droning incident kay Adely at saka ay kay Rene. So ilan po sa mga natandaan ko sa kanila po mga binanggit kasi parang clips lang yung napanood ko, hindi po lahat kasi it's more than 1 hour yung podcast na sabi nga ni ano eh, this is the first time na nagsagawa siya ng isang more than one hour na podcast na usually eh, hindi ho ganun kahaba, but definitely kasi parang ang kanilang inano lang doon, ang tinalong lang ano lang yung talagang nangyari, yun yung parang nag-iisang katanungan sa kabuuan, ano yung totoong nangyari, no? So, meron palang isang tumawag, no, isang nagmensahe na kay doon sa media, kay Pia, no, na may gusto magsalita ng dalawa. So, parang mas gusto nila magsalita kay Pia kaysa doon sa CIDG. Hindi ko nakita kung sila ay pumunta po sa CIDG kahapon o isa lang kasama sila, no, sa mga tinanong. Kasi marami naman po mga sinumo ng CIDG para pumunta doon at para magpaliwanag ng kalamangang panig tungkol po doon sa, o yung nalalaman nila tungkol po doon sa naturang sa droning incident. And doon ay parang nabanggit na they are willing to share their experience, no, parang they are willing to share information tungkol doon sa dalawa. And siguro, ang tanong ay bakit sa kanya, kasi yung Atenean din siya eh, no, si Pia. So siguro nandun yung feeling na kaya they can share ng mas maayos na ang sistema ay yung parang as in nagkikwento lang, although may mga questions, no, being thrown, pero parang nagkikwento kung ano talaga yung nangyari. So doon lang umikot anong nangyari. So all the while alam nila, no, alam nila na they knew the waters were dangerous actually before the training. They knew they had to prepare gadgets and ano nga yung tank shorts, no? Yung mga ganon. And then medyas, pinaghanda po talaga sila. And then they knew the rip current. Oo. Sabi ko, bakit ganon? Alam nila pala. And they taught how to swim with the, ano, kung halimbawang may rip current na nain na ano. So, ano-ano yung mga lumabas doon sa podcast na yon. Okay? So sabi nitong si Sam Reyes, nagkaroon sila ng meeting and then they explain about rip currents and how to escape them. So sa Manila pa lang pinag-uusapan na. So ibig sabihin po, lumalabas na yun po mga coaches or the coaching staff was aware of the dangers. Alam nila before the team traveled to Aurora. Alam nila, no? And then sinabi rin, nag-share din sila ng details about the preparation for the swimming exercise, no? And before na mag-ano sila doon sa dagat, tinanong pala sila ng mga staff, sino yung mga hindi marunong lumangoy? And they were also grouped by swimming ability. Inarrange sila in a single lane or line along the shoreline base sa height, base sa swimming ability. So, yung mga non-swimmers po doon, ay ang na-identify doon, yung si Ian Espinosa at saka isang si Divine Adelie. So, parang sila, they were instructed to remain closer to the shore. So, syempre, for them to be protected ba? Alam nyo yon yung mahirap kasi yung ilalayo nyo yung mga non-swimmers kaysa doon sa mga swimmers talaga. So, they have to remain closer, no? Kinakailangan mas malapit sila doon sa lalampasigan. Ang sabi, si Kiefer, ang naalaala ko, he was very emotional in sharing details, no? Sabi niya, ay hindi daw talaga siya marunong mag-swimming. And then, he was being pulled underwater kasi ang lalakas ho talaga ng alon doon. Nagpanic daw siya for around 20 minutes, seconds. Then, gumamit siya ng dog paddle technique to stay alive. So, nakadepende rin siya sa mga teammates to survive. And then, yung mga survivors po ay pinaliwanag din. Yung daw mga hindi marunong maglangoy ay nakaposisyon sila doon sa mga matataas na mga teammates nila. Ang tataas pala nila, no, si EJ 6'7", si Malcolm 6'10". Usually talagang towering heights naman yung mga basketball players. Otherwise, hindi ka mapupunta doon. Maliban na lang kung talagang super ano ka, yung napakahusay mo talaga sa ano. So, ito hong mga binanggit na ito, ewan ko kung ito binanggit din nila sa CIDG when they were being questioned, ano. Meron kasing gustong palutangin dito, especially na kung talagang may actual knowledge, no, yung pong team, the coaching staff, or may knowledge din ba, actual knowledge ba yung mga participants bago nag-drill. Alam niyo kasi pagdating sa mga ano, yung mga ganyan. Anyway kasi ano sila, school sila, no? Pero kung yan ay halimbawa ang nagsagawa niyan PDR, RMO or what or anuman, syempre ano yan, may mga naka-standby diyan, no? So ibig sabihin pala, yung po mga players nila, basketball players, multiple ano, sila ho ay non-swimmers. Ay sabagay kasi kung swimmers sila, otherwise nasa swimming competition sila. And not necessarily mean na ikaw ay basketball, ano, eh, dapat marunong ka maglangoy. Hindi naman ho isa sa mga requirements yon. And then, naiintindihan nila na yung wrists, no, yung wrists posed by rip currents, no. Alam niyo yung rip currents na yan, actually parang matagal na yan po. Meron na rin po ako ng interview about rip currents, no. Ay, parang si ano nun, si Dr. Dante Diamante pa yata nun, yung disaster official ng DepEd and ng LCDRRMO that time, itong si Mayor Ramon Y talaga, kasi siya yung pinadala ni Mayor, then Mayor talaga, I think in Manila, kasi siya yung disaster official that time, ano, so pati pagsiswimming, pati lahat, parang naishare niya itong rip currents na ito, no, kasi syempre pagdating ho sa mga ano, nagsiswimming, etc., etc., isa yan sa mga peligro na maaari pong harapin. At pagka sila ay nagre-rescue, isa yan sa mga dapat ay marunong. Kasi naalaala ko no, nung natantanaan ko may nag-ano sa ano, yan po sa Dumakaa, ay hindi pala Dumakaa, Iam Bridge, no? Dumakaa ba o Iam Bridge? Ang nag-rescue doon ay si Sisid. And it so happens si Sisid ay isa pong 609 a member, yung kasi ka-member ko po sa 609, ano. 609 noon, hindi ho gun club, kasi gun club na ngayon eh, na bago na eh, no. Siya kasi marunong talaga hong sumisid, marunong talaga siyang lumangoy, ganun. Kasi siya, isa sa mga rescuer ng LCDRRMO. So, yung rip currents noon, pagdating sa dagat, kasi noon may nalulod na rin, may naano na rin dyan sa dalahikan, ang naaalala ko. Kaya nagkaroon kami ng pagkakataon na may interview ko itong si Dr. Dante Diamante. And then isa sa mga detalye na mahalaga para po sa mga investigador, especially sa CIDG. Yung bang tipong nag-proceed pa rin sila sa open ocean training. Ito po ay, yung open training kasi, di ba pag tayo nga ay nagkakaroon ng, sa disaster preparedness, di ba pagka merong hong pagtitipon nga ng maraming tao, usually ang ginagawa ho ng PDRRMO or ng MDRRMO, meron silang naka-standby na ambulance, meron silang mga nasa Red Cross, meron din silang, meron talagang team na mga tinatawag natin mga early responders o mga ERT, no? So, before mag-start ang isang activity, eh pero ito, dahil nga ito po isang school and sila ho ay dumayo from Manila to Dipaculao, Aurora, and walang coordination, so talagang wala kang aasahan na meron silang mga naka-standby na team to assist if ever kung ano man ang mangyari, no? So yon, pag na-establish yan, kaya yun pong tinutumbok na homicide possible, ano? So sa ngayon ay tinitingnan pa rin ng NBI kung mayroong criminal liability ang alinman sa coaching staff. And nasama na nga pati yung parang sponsor nila eh, no? Sabi ko, ba't kaya kasama rin yung sponsor na drag na rin yung kanilang company tungkol po dito sa issue na ito. So ito'y nagsusnowballing, no? Ito hong issue na to. And alam nyo yung galit ng taong bayan, especially yung galit ng mga taga Agusan, yung galit ng mga taga Davao, hindi naman, huwag natin itong i-associate sa politika, no? Hindi. Anong sinabi nila na nalaaalaala ko? Pinorotektahan namin ang nasa 130,000 yata ba yun? Correct me if I am mistaken, ano? Pinotektahan namin ang napakarami mga manlalaro sa palarong pambansa, pero itong nag-iisa namin na MVP, eh, hindi nyo naprotektahan dyan sa Manila. Oo nga naman, ano, iisa lang to, no? And alam naman natin kung paano hinandal. May mga pinsan po ako kasi na umattend itong palarong pambansa kasi sila yung mga coaches sila, ano. So nagkikwento sila, talaga ang ganda-ganda ng facilities kung paano sila talagang inabiyad ng host province, no, diyan po sa palarong pambansa. And sabi nga nila, it's a great experience for us kasi mga principal yung mga nagsipagpuntahan doon, okay? So ano ngayon ang magiging ano dito, magiging effect po nito, mga kaibigan? Ang central question ngayon ng mga investigators ay nakaharap ngayon hindi sa kung ano na lang ang nangyari. But ang magiging question na lang dyan ay, ito bang trahedyang ito could reasonably have been prevented kung merong pagpaplano, kung merong supervision or may safety measures na inilagay, ini-ano dyan, di ba? Totoo naman yun eh. So, ito ho ay isang bagay na isang malinaw na example, no? It is na hindi siguro dapat na isa walang bahala ng alinman, no? Kapag ka nagsasagawa ng gantong mga team building, no? Lalo na at kung ang concern po dito ay mga manlalaro. Hindi lang dahil sa sila ang concern, kundi tao ang concern po dito. Kaya magsilbi sana po itong isang gabay, isang paalaala, isang basehan para sa mga susunod po na pagpaplano, para sa mga susunod na gagawin, hindi na ho magresulta sa ganito pong trahedya. Kasi kawawa, nagkakaroon ng may nasasakripisyong buhay na sayang, lalo at ang bata-bata pa naman itong nasangkot po dito. Pareho sila, si number 2 at saka si number 14. Naalala ko yung kanta ng River Maya na 214. Ini-associate nga itong kanila eh, no? Anyway, yan po ay ilan lang sa mga nais po natin na bigyan ng daan habang umuusad po ang investigasyon. May kaugnayan po dito sa drowning incident ng dalawang Ateneo na basketball players na si Adelie at saka ito pong si Rene Baterbonia. Pagbabalik po ang ating palatuntunan makalipas po ang ilang paalala.
1: Maging fuel efficient panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
3: Ako po si Josephine Uy, sales manager ng Ritz Hotel Davao. Nakikiisa po ako sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng maagang pag-turn off ng aircon sa sales office with at least 2 hours before our office closing time. Kasi before, 30 minutes before the closing time, ino-off na namin ang aircon. Pero sa ngayon na may crisis po tayo, at least 2 hours at saka kung hindi man kailangan, ino-off na po namin ang aircon. MWF na rin po akong gumagamit ng sasakyan instead of everyday na gamit ko sa office, puntang office, at saka ino-off ko rin po yung aircon pag gamit ko yung sasakyan. Advance na rin po yung scheduling ng sales call namin at saka yung errands ng purchasing at saka sa sales office para maisa na po yung lakad namin. Thank you!
4: Sa bawat paaralan, sa bawat opisina, sa bawat komunidad, mayroon tayong isang hangarin ang maging ligtas, pantay at may dignidad ang lahat.
5: Ako si Rin Biel Flores, isang estudyante. Gusto ko lang ng respeto.
6: Ako si Marvin Garcia, isang manggagawa. Gusto ko lang ng tamang kontrato.
7: Ako si Irene, isang magulang. Gusto ko lang ng ligtas na lugar para sa aking mga anak.
4: Kaya't patuloy ang pagsisikap ng ating pamahalaan at komunidad na isulong ang gender and development programs upang masigurong walang maiiwan at walang mahapi. Sama-sama nating itaguyod ang ligtas, pantay at makataong lipunan para sa lahat.
8: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
9: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
10: Maging panatag Pilipinas.
11: Mas pinaganda, mas pinalakas, yeah, mas pinalinaw. Abangan sa Radyo Pilipinas Lucena.
12: Radyo Pilipinas.
0: Nasa ikalawang oras na po tayo ng atin pong palatuntunan. Government Online again, bukas po mga kaibigan sa atin pong umpukan sa Government Online. Makakasama po natin si Alabat Mayor Ice Canimo dito po sa ating programa. Okay? And si Senator Alan Peter Cayetano nag-concede na po as Senate President at ang sabi niya, hindi raw niya haharangan ang election para po sa isang new Senate leader. Kanina na nawala lang eh. Nagnunumpa na kanina si Senator Sherwin Gatchalian. So at least nag-concede na siya, no? Ayan, ito. 20th Congress, Gatchalian has been elected as Senate President. Ayan. But si Joel Villanueva, Senator B. Joel Villanueva, kasama na nila. Oh my God. Ayan. Majority Floor Leader, I see Mig Zubiri, Senator Mig Zubiri, Majority Leader. Ano nangyari kay Senator Joel Villanueva? Sabi ko na eh, hindi ito magaan eh. Kasi unang-una, ang kinikilala po ng atin pong Pangulong Bongbong Marcos ay ang Senate Presidency po nitong si Senate President Sherwin Gatchalian. So, ngayon sa Senado ay wala yung mga nasa minority. Ayan. Wala sila. Ang nandun lang, ay yung majority ngayon. So, hinahanap ko kung nandito si... Ah, nandito si Senator Chis Escudero, oh. Ayan. Tapos si Senator Joel Villanueva. So, ilan na sila? Masigit na sila, majority na sila ngayon. So, ongoing po, live at this hour, ang pananumpa ni Majority Floor Leader, Mig Zubiri. Oh, at least, natapos na. No, hindi na, wala nang awayan, wala nang bangayan. At ang pansin ko, meron hong yun pong information, yun pong, nabasa ko to na pinatitigil na rin ang kampo ng mga kalaban, ng mga kakampi pala, etong si Senator Alan Peter Cayetano kasi nakaka-apekto sa popularity nitong isa. Kasi they were identified kasi no, belongs to to the other group. So, hindi nakakaganda. So, the reason why siguro ang naging payo, mag-concede ka. Ayan. Mga political tactics yan eh, no? Kasi alam niyo naman, malapit na ho ang presidential elections. And para hindi naman maging mapangit ang tingin. Ay, alam niyo naman. Alam niyo naman na sa eleksyon, parang tipong... Hindi naman salulukohin yung mga tao or mga botante, pero parang ganun na nga rin. Pero sana maging matalino tayo no, sa pagpili sa susunod para hindi naman yung laging nag-aantay tayo ng taon bago matapos. Ay, siya nga pala mga kaibigan. Ito, kaka-report ko lang po ito kaninang umaga sa kay Sir Christopher Trambolo. Yung nag-declare na po under the state of calamity ang Puerto Galera sa Oriental Mindoro. Nung kasi kahapon, nung sinusulat ho natin yung balita, hindi pa ho, naantay pa rin po yung, ito po ay recommendation ng MDRRMC doon, no? Nagkaroon po ng pulong ang council and then nirecommend nila na isailalim na sa state of calamity ang Puerto Galera. So, nang sa ganun ay magagamit yung pondo para matulungan. Kasi alam ho ninyo, ay di ba tayo ay nakakaranas ng El Nino. Pansin ho ninyo, di ba ang init-init ho ng panahon. Ngayon, dun po sa mga lugar na... Kasi yung pong Puerto Galera, nanggagaling po sa spring ang tubig nila. Pero yun nga, dahil affected po ng El Nino, eh yung El Nino tatagal pa yun, baka hanggang November pa po yun, hanggang sa katapusan pa ng 2026. Wala ho silang tubig. So talagang water crisis talaga. So, yun ang kanilang napagtuunan. Ngayon, sa mga nakalipas pong taon, 3 years ago, hindi naman 3 years ago, pero parang ganun, nagtayo na sila ng deep well. Ilang deep well na yung kanilang tinayo. Pero, hindi naman po ito potable water. Hindi po pwedeng inumin. Hindi po nakapasa sa water standard ng DOH. Hindi siya pwedeng inumin ng mga tao. So, delikado. So, ngayon, parang walang umaano doon sa spring nila na tubig. So kung sa Puerto Galera ay ganoon ang problema, deklarado na sa ilalim ng state of calamity, dito naman sa Sariaya, Quezon, meron hong problema din sila sa tubig doon. Actually, nagrarasyon na nga rin po no? May nagpagrarasyon na rin po ng tubig silang ginagawa. Saka alam naman natin na wala hong mahusay, walang maayos na water district sa kanila. Ito nga hong, itong atin, QMWD, Prime Water, meron nga hong ilang lugar dito sa Lucena City na lang. Dito ho, merong lugar na wala hong tubig talaga na tumutulo. At may mga lugar naman na 24 hours ang tulo. Diba, ang concessioners po ng Prime Water ay Lucena, Pagbilao, Tayabas. Kasi dati ang tawag dyan ay Lupata. Kaya Lupata ay Lucena, Pagbilao, Tayabas. Kaya Lupata. Tapos ginawang QMWD. si Reynaldo Blublo Cadabillo pa yung manager noong Lupata pa tayo. And then, nung yan ay maging QMWD, ang naging manager dyan, sino nga bang naging manager dyan? Ang tagal kasi ni Blublo Cadabillo kasi naalaala ko noon, ini-interview namin siya palagi, no? Pagkatapos ng QMWD, ayun, nabenta sa Prime Waters, ayan. So ngayon, nagpapalit-palit na yung manager ng Prime Waters, no? So ngayon, ang ating pong water source ay nanggagaling Tayabas. Tapos, may itong Aspin, ano nga itong community? Aspin Community in Tayabas, isasara naman nila yung kanilang shelter house, dog shelter house, o sa Tayabas City kasi ang problema nila din, wala ho silang tubig. Pagbilaw, nakakaranas din ho sila ng kawalan ng tubig. Pero alam niyo sa pagbilaw, especially in Binahaan, pag na madadaan ka dyan, tingnan po niyo dun yung bundok sa pagkaikay pauwi ng Pasilangan, ano? Yung sa right, sa left side mo, tingnan mo yung bundok ng Binahaan. Meron ho dun tumalagaslas na tubig. Kaya okay doon sa Binahaan ang tubig. Pero syempre, yung tubig na ano, sa bayan kailangan. O, doon ay meron ding pagkakataon na hindi rin ho dinadata ng tubig yung pong mga concessionaires. So kahit saan talaga, napakahalaga po ng tubig. Sabi nga nila, mawalan na lang ng kuryente, sige lang, okay lang, wag lang tubig. Eh, totoo naman ho yun eh. No? Kaya diba yung iba talaga hong iipon talaga ng tubig. Meron nga sila nung tangke. Tangke nga ba yun? Yung sila ay yung may motor, anong tawag doon? Tangke nga yung tawag doon, kundi ako nagkakamali. sabi nga natin sa totoo lang po, ito hong El Nino ay mahaba-haba ho yan, no? At ang sabi nga, naalala ko meron akong nakitang post kahapon na yun pong El Nino, marami hong lalawigan ang ang makakaranas. At ang haba po ng El Nino ay maaaring hanggang sa buwan po ng Nobyembre ng taong 2026. So imagine that. Actually, yun nga po mga 24 hours ang tulo dito po sa atin sa lungsod ng Lucena. Alam niyo ho ba na yung iba ho doon, humihina na rin po ang dali ng tubig sa kanilang mga tahanan. O, so yun. Sabihin, affected din. Kaya matuto po tayo na magtipid at huwag maging dawaksa sa atin pong tubig. Okay? Narito ho ang weather report from DOST Pag-asa sa pamamagitan po ni Chanel Dominguez.

0: Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, June 17, 2026. Easterlies pa rin or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa Dagat Pasipiko ang patuloy na umiiral dito sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Wala po tayong inaasahan na malawakang pag-ulan sa anumang parte ng ating bansa, liban na lang po sa mga panandaliang buhos ng malalakas ng pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi, dulot po ito ng mga localized thunderstorm. Sa ngayon, meron tayong minomonitor na low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito'y huling namataan sa 9,360 kilometers east ng northeastern Mindanao. Sa ngayon, medium chance po ito na maging isang ganap na bagyo, meaning mababa pa yung chance niya na maging ganap na bagyo within the next 24 hours, pero sa mga susunod na araw ay tumataas na yung posibilidad. Para dito sa ating binabantayan at next po nating magiging bagyo, meron po tayong dalawang scenario para po sa kanyang forecast track. Una po, posible itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility, pero dito lang po ito sa corner po ng ating boundary po nitong par po natin. Kaya wala po itong magiging direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa, kaya't hindi rin po tayo magtataas ng anumang tropical cyclone wind signal. Pangalawa po, ito po yung ating pangalawang scenario, ay posible po itong lumapit lang po dito sa ating par at mag-recurve po palayo po ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero kahit ano po mangyari, yung pagpasok po niya ng par or hindi, inaasahan po natin hihila po ito ng habagat, magkakaroon po tayo ng enhancement ng southwest monsoon, kaya inaasahan po natin ay mga makakaranas ng mga malalawakang pag-ulan sa malaking bahagi dito, lalo na po sa may Palawan, Visayas at Mindanao starting weekend po natin. So tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng Pag-asa, lalo na po sa development na itong binabantayan nating low pressure area. Para po dun sa ating forecast track na nabanggit ko po kanina, ito po yung usual track ng ating mga bagyo, lalo na po kapag El Niño. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan po natin patuloy tayong makakaranas ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon, na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm, lalo na po sa hapon at sa gabi. Sa ngayon po, tag-ulan pa rin po tayo, pero wala po tayong direktang epekto ng southwest monsoon sa anumang parte ng ating bansa. Pero inaasahan pa rin po natin yung malalakas na bugso ng mga malalakas na buhos ng mga pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi, dulot po ito ng mga localized thunderstorm. So ugaliin po natin i-check yung nilalabas po ng Pag-asa, lalo na po sa ating bagong app na panahon, hinggil po sa mga thunderstorm advisory. Agot ng temperatura para sa Metro Manila, 25 to 32 degrees Celsius, Lawag, 26 to 33 degrees Celsius. Puerto Gigaraw, 25 to 37 degrees Celsius, Baguio, 17 to 25 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 30 degrees Celsius, at Legazpi, 26 to 33 degrees Celsius. Ngayon din dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, inaasahan din po natin ang maaliwalas na panahon. Hindi rin po tayo nakakikita na malawakang pag-ulan, pero mataas po yung tsansa ng mga localized thunderstorm, lalo na po dito sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Para sa ating temperatura dito sa Puerto Princesa at Calayan Islands, 25-32 degrees Celsius. For Iloilo, 25-33 degrees Celsius. Cebu, 27-32 degrees Celsius. For Tacloban, 27-33 degrees Celsius. Zamboanga, 25-34 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 25-31 degrees Celsius. At Davao, 26-33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:27 AM at ang sunset mamaya ay 6:27 PM. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yun po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga!
1: Maraming salamat kay Ms. Chanel Dominguez from DOST Pag-asa, okay? Na monitor niyo ba yung ano? Yung isa kong cyclist nga ba ang tawag doon? Yung bata si Owen Pineda na sinuntok niya itong si, ano ang pangalan nitong batang ito? Pinost ko to eh. Wait lang. Yung napagtripan niya itong isang individual, si Vince Francis Amarante. Ayan, binuli niya, di ba? Tapos itong si Owen Pineda pala, ang tatay pala nito, police, na ano, na-dismiss yung police na tatay niya. Pero kahapon, may lumabas po na post na nagkausap na yung magulang ng parehas. Kasi ibinlatter, pinablatter ng anak, ng nanay ni Vince Amarante, yung ginawang panununtok sa kanya nitong si Owen. Itong si Owen Pineda, itinatag talaga siya. Sino to? Hanapin niyo to. Di ba payatot siya? Ay, sorry sa word. Medyo payat ang bata. Pero for sure, pagdating ng panahon, gaganda rin ang katawan niyan. Usually naman, nag-i-start tayo sa payat. Ah. Ako man, nag-i-start din naman ako sa payat bago tumaba. No? So, itong si Owen, sabi niya, ang pakiusap niya ito, nakikiusap po siya sa publiko na tigilan na raw siya. Alam niyo, oo. Talagang hinahanap siya. Pati nga yung halimay kakain na sila, mag-anak.

ang pinang hahataw, no? Ang turo talaga sila yung disiplina na huwag kang papatol. Wag, pag pinaprovoke ka, huwag. Kasi kawawa yung nang-provoke sa'yo pag pumatol ka. Kasi alam mo, eh, marunong ka eh. Eh kung marunong ka ng karate, eh di nakarate mo na yan. Eh,

0: ako makatulog. Tama na po. AI, okay. Hindi na daw siya makalanghap ng sariwang hangin. Lagi na lang daw siyang nakakulong sa kanyang kwarto. Ang hirap po ng ganito. Tapos sabi niya kay Vince Francis Amarante, patawarin mo ako. Sana mabasa mo to. Para tigilan na ako ng mga nambubuli at nambabas sa akin. Good night po. Ay, good night po. Yung may H ba? Alam niya naman yung ano. alam niya naman yung mga estudyante kung mag-ano. Pagka nga nagtitext na po. Pero si ano, si Vince, nagme-message daw sa kanya itong si Owen. Ayaw daw niyang sagutin. Alam niya, ang ganda ng katwiran niya. Magaling siya, mahusay siya. Ayaw niyang sagutin kasi sa ano lang, sa doon lang sa messenger, ayaw niya. Gusto niya sa personal. At saka mahirap daw, baka daw ma-screenshot. E mabaliktad siya. Totoo nga naman, ano? Ay, nako, ang mga kabataan. Anyway, mga kaibigan, bago ho tayo magtapos sa atin pong program, gusto ko lang hong ipaalaala sa inyo na meron ho tayo mga manlalaro na kabang-abang. Una po dyan, si Audrey Byongkog. Siya po ay from Bacolod Tuy High School. Ang galing ho niya sa basketball women. Ayan. Si Audrey. Tapos yung isa pa, meron pang isa. Itong si Jake Bacus naman. Si Jake Bacus, lalaki siya na may edad na, pero grabe, halimaw sa ano, sa hardcourt. Pinapanood ko yung laro niya, sabi ko, ang galing. Anyway, siya po ay hindi ko alam kung ilang taon to, sabi na may edad na eh. Kasi puti-puti na yung buhok niya. Naglalaro na lang siya ng basketball, siguro for fun, ganyan. Davao. Sabi ko, parang Davao din ito, no? Hindi ako nagkakamali. Tapos may isa pang, actually may dalawang bata pa eh. No? Una, si Evo Romano, palarong pambansa. Si Evo Romano ay halimaw din po sa hardcourt. Siya ho ay Davao. Ayan. Siya ho ay nagpakitang gilas dyan sa palarong pambansa. Katatapos na palarong pambansa. And then, meron din ako, yung naging finran ko yung bata, si Dulay. Si Dulay, wait lang ha. Nasaan na yun si Dulay? Hahanapin ko. Si Jake Daniel Dulay, ayan. Siya po ay, saan na ba yan? Profile. Teka, saan nga itong batang ito? Ang galing niyang mag-basketball. Siya po yung batang mamaw ayan, sa YouTube. Batang mamaw. Ang galing din ho niya. Ang galing niyang maglaro. So, ito yung mga bata na meron pong number 11 siya eh. Si Jake Daniel Dulay. Yung mga batang kaabang-abang sa larangan po ng basketball. O, diba? Ang ganda. Ang galing. Umiiral na naman yung pagkahilig ko sa basketball. Kasi nung una, nakalimutan ko na ang basketball. Hindi na ako nanonood ng NBA, etc., etc. Pero, tsaka nalilito na ako sa mga koponan ngayon sa PBA. Kaya hindi na ako masyado, no? Di ba gagaya noon? Napakadali lang na pag sinabi mong Toyota, Toyota. Pag sinabi mong Crispa, Crispa. Tapos, pag sinabi mong si Ramon Fernandez, eh di alam mong si Ramon Fernandez. Pag sinabi mong si Jaworski, eh di alam mo yun. Napakaano lang. Eh ngayon, napaka-complex masyado. But anyway, nakakatuwa na marami po tayong mga lumilitaw na mga mahuhusay na mga manlalaro, mga promising na mga manlalaro na for sure, pagdating po nila ng kolehiyo, eh nako, magiging top pick po sila ng mga universities. Wala na tayong oras sa atin pong palatuntunan ng Government Online. Abangan nyo po bukas, umpukan sa Government Online. Alas 9 po hanggang alas 10 ng umaga. Sa ngalan na ating mga nakasama sa bahaging technical, ito po ang Uningod May Farmaran. Magandang umaga po sa inyong lahat.
1: At Mindanao, narito ang mga balita sa oras na ito. Working experience sa Germany, maganda para sa mga Pilipino. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., si Alvin Baltazar sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
3: Walang hindi magandang feedback kung pag-uusapan ay buhay ng mga Pinoy sa Germany. Ito ang pinahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang matanong ukol sa skilled labor migration sa hanay ng mga Pinoy na nasa Germany. Ayon sa Pangulo, maganda ang

0: oportunidad ng mga kababayan natin sa nasabing bansa na ilan nga ay gumawa na ng hakbang at magpasyang lumipat na doon. Mayroon na niyang oportunidad sa Germany, matatag at maayos ang lipunan ay sa pangulo ay magandang lugar para mamuhay at bumuo pa nga ng pamilya. Kung may mga naiulat ani ang mga Pinoy na nakararanas ng hirap sa ibang bansa, hindi na ganito ang kaso ng mga Pilipino sa Germany. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: There are, since we have Filipinos everywhere, we know of some of the difficulties that other people, our nationals, suffer in other places. And that's certainly not the case with Germany. So the opportunities are there.
0: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Sa iba mang balita, seguridad sa paligid ng Senado, hinigpitan ng Philippine National Police kasunod ng special session ngayong umaga. Si J. Mark Dagala sa kanyang live report.
3: Radyo Pilipinas Report.
4: Nanawagan ng liderato ng Philippine National Police sa mga grupong pampolitikal na manatiling kalmado at igalang ang mga tuntunin ng batas. Ito ay sa nagpapatuloy na special session ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso ngayong araw. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., matagal nang napaghandaan ng pulisya ang angkop at maingat na tugon para sa anumang posibleng pangyayari, lalo na sa Senado. Kayunman binigyan din ng PNP Chief na hindi kailangan magsagawa ng anumang aktibidad na lalampas sa karapatan ng mamamayan sa mapayapang pagtitipon at pagpapahayag ng kanilang hinaing. Ipinatawag na Pangulo ang special session sa pamamagitan ng Proclamation na 1318 na naguutos sa mga mambabatas sa talakayin at pagpasyahan ng mahalagang panukalang batas na hindi pa natatapos ngunit nasa masusing yugto na ng proseso ng legislation. Para sa Bagong Pilipinas, Team Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Senador Kiko Pangilinan maghahain ng kaso laban sa 18 ex-bodyguards na nag-uugnay sa kanya sa flood control anomaly. May live report naman si Nympha Asuncion.
3: Radyo Pilipinas Report.
5: Nagbanta nga si Senador Kiko Pangilinan na magsasama ng kaso laban sa mga taong nag-uugnay sa kanya at sa kanyang pamilya sa umanoy flood control o anomalya sa flood control projects. Ito'y kasunod ng naging press conference sa pinangunahan ni dating Congressman Mike Defensor. Isa kasi si Pangilinan sa mga pinangalanan ng ng 18 ex-bodyguard at 18 ex-bagmen ni dating Congressman Zaldico na umanoy nakatanggap ng maleta ng kickback. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Pangilinan na pawang mga paratang insinuations at palabas lang ang mga binabato laban sa kanya. Ayon sa senador, layunin niya ng mga aligasyon na sirain ang kanyang reputasyon kaugnay ito ng iniulat na posibilidad ng kanyang pagkakahirang bilang chairman ng Senate Duly Bond Subcommittee na magsisiyasat sa flood control anomaly. Giniti ni Pangilinan na walang anumang batayan ang mga paratang laban sa kanya at sa kanyang pamilya dahil nadamay niya ang kanyang pamilya sa mga aligasyon. Sinabi ni Senator Kiko na haharapin ng mga sangkot ang legal na aksyon. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: American sex offender hinarang ng immigration sa NAIA Terminal 1. May live report din tungkol dyan si AJ Ignacio.
3: Radyo Pilipinas, Report.
2: AJ?
6: Yes, Joy, hinarang nga ng Bureau of Immigration ng isang 48-anyos na American national na nakapasok sa bansa. Ayon sa immigration, natuklasan base sa record ng pasahero, ang kinilalang si Cabot Allen Sanders ay isang sex offender na dumating sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 sakay ng Korean Air flight mula Seoul, South Korea. Hinarang ng mga opisyal ng immigration ang dayuhan matapos ma-verify sa database ng international law enforcement na nagpakita siya ay sangkot sa sexual offenses laban sa isang minor de edad. Nakita rin sa mga record na si Sanders ay nahatulan noong 1998 para sa pakikipag-usap sa isang minor de edad para sa immoral purposes. Muling giniit ni BI Commissioner Joel Anthony Viado na patuloy ang koordinasyon ng BI sa mga local at international law enforcement agencies para palakasin at pagsubaybay sa mga border at pigilan ang mga dayuhang pugante at sex offenders na makapasok sa Pilipinas. Mula pa rin dito sa Southern Park ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Sa usapang disaster preparedness naman, Department of the Interior and Local Government sa mga lokal na pamahalaan, iniutos na gamitin ng listo manual para paghandaan ng banta ng lindol. Si Mary Ann Bastasa sa kanyang ulat.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Kasunod ng mapaminsalang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani na nawagan ang Department of Interior and Local Government o DILG sa mga lokal na pamahalaan na gamitin ang Operation Listo Manual on Disaster Preparedness for Earthquakes para mapalakas ang kanilang paghahanda at pagtugon sa banta ng malalakas na lindol. Ayon sa DILG, nakapaloob sa naturang manual ang science-based na gabay sa mga lokal na pamahalaan kung paano tutugon bago at pagkatapos ng malakas na pagyanig. Nakasaad din dito ang mga hakbang para sa mga local chief executives, local disaster risk reduction and management offices at mga barangay, kabilang ang pagsasagawa ng risk assessment, hazard maps, contingency plan, evacuation protocols, public warning system at regular na earthquake drills. Gayet ng DILG, mahalaga ang papel ng mga lokal na pamahalaan bilang frontliner ng komunidad sa panahon ng sakuna, kaya makatutulong Operation Listo Manual para maging mas mabilis, organisado at epektibo ang pagtugon ng mga lokal na pamahalaan. Mula sa DILG para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: At sa pangwakas na balita, Interagency Territorial Defense Operations Exercise isinagawa sa probinsya ng Iloilo. May balita tungkol dyan si Paul Tarosa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Para mas mapalakas pa ang interoperability at kaandaan sa posibleng banta sa teritoryo, opisyal na binuksan ang dalawang araw na Interagency Territorial Defense Operations Exercise sa probinsya ng Iloilo. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng Iloilo Provincial Government at ng Joint Task Force PIER ng Armed Forces of the Philippines kasama ang Office of Civil Defense, Philippine Coast Guard at mga lokal ng pamahalaan ng Miagaw at San Joaquin. Inilatag sa naturang exercise ang senaryo kung saan nagkaroon umano ng missile attack sa Metro Manila na nagresulta sa paglikas ng mga residente mula Palawan at Mindoro patungo sa Barangay Sapa sa bayan ng Miagaw, Iloilo. Ipinakita sa aktibidad kung paano nagtutulungan ang iba't ibang ahensya at mga stakeholder sa agarang pagbibigay ng tulong sa mga apektadong residente. May mga sitwasyon din kung saan nadakip ang mga pinaghihinalaang espiya ng foreign nationals. Ayon kay Governor Arthur Defensor Jr., bahagi lamang ito ng patuloy na paghahanda at capability building ng pamahalaang panlalawigan at walang aktwal na banta sa seguridad ng lalawigan. Ipinahayag naman ni Miagaw Mayor Richard Green ang suporta sa naturang exercise na nagpapakita ng kalagahan ng koordinasyon sa pagharap sa anumang uri ng krisis o posibleng paglusob. Ngayong araw, Hunyo 17, isasagawa ang Simulated Coastal Defense at Anti-Infiltration Operations sa bayan ng San Joaquin, Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: At yan po ang mga balitang ating nakalap sa oras na ito. This is Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good.
8: Dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Philippine Standard Time, 6 na minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga.
3: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.

0: Hello there! Hello! Hello at hello pa! Gandang umaga po sa inyong lahat mga kabayan. Ito po muli ang inyong lingkod, Kakiko Flores. At nagsisimula na naman ang ating palatuntunang Radyo Publiko Serbisyo. Dito po sa Radyo Pilipinas, 738 AM at Radyo Pilipinas 104.3. Kumusta? Kumusta po kayong lahat? Mga kababayang nakikinig sa pamagitan ng radyo at isang mga social media gadgets po ninyo. Siyempre, steady hakaudia, mga kababayan, gandang umaga sa inyong lahat. Paglilingkuran po namin kayo at kayo naman po pwedeng mag-text sa pamamagitan ng aming text line at siyempre yung mga ang aming Facebook on live ng Radyo Pilipinas. Opo, welcome ngayong araw ng Miyerkules. Happy birthday sa lahat ng mga may birthday. Opo, at siyempre kayo mga nanonood, nakikinig, ugali, mga kaserbisyo, ho? Mga kabisyo. Opo, na mga ngayon ay nakikinig dito po sa palatuntunan ito. Saan man kayo naroon, ang amin po dadalangin na sa mabuti kayong kalagayan. Wala kayong ubo, wala kayong sipon, wala kayong sakit. Ay sa salamat po. Para doon naman sa mga may sakit at nasa banig ng karamdaman, nandyan lamang po merong radyo na pinakikinggan. Ay bay, wag ko kayong mag-alala. Ipinanalangin ko po kayo na sana ay gumaling po kayo kaagad. Amen? Alas 10:09 ng oras, ready na si Glory Fest, si Aisa, si Tata Rolly. Yes, Tata Rolly, batang bata bumatayon. And likewise, Engineer Joe Marie Raferia. Grabe, galing. Kompleto ang ating team. Kaya sige po, hinaanyayahan ko po kayong lahat na samahan niyo po ko hanggang alas 11 ng umaga. Ngayon, dito po sa Radyo Pilipinas. Okay lang ba kayo dyan? Sige, thumbs up lang ha. Pag okay, kahit hindi ko kayo nakikita, di ba Tata Rolly? Kayo lang po nakakakita sa akin eh. At kinakantawan niyo pa kami rito. Okay. Anyway, narito muna ang mga headlines ng mga balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., patungo na ng Russia para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. At sinabi pa niya, mula naman sa kanilang pakikipagpulong sa Pangulo ng Germany, working experience sa Germany maganda para sa mga Pilipino ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Senador Sherwin Gatsolian, formal nang nahalal bilang Senate President. At 24 na units ng kumpanyang North Genesis Bus Line Incorporated na sangkot sa malagim na road crash sa Baguio City, sinuspende ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB. Samantala naman, Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque nakipagpulong sa ASEAN Business Council sa Philippines para sa pag-usapan ng ilang programa sa pagpapalakas ng productivity at innovation sa lagay ng ekonomiya ng bansa. Tata Rolly, napapakaway ako. May mga biglang dumating dito. Hello, hello, hello! Yan ang mga headlines. Pero mga kababayan, ang karagdagang detalye niyan ay mapapakinggan sa pag-usad ng minuto at oras dito po sa Radyo Pilipinas. Alright, are you ready? Okay, samantala, teka, batiin natin si Engineer June Villegas. Oho, na nakikinig ngayon. Si Engineer June Villegas, alam po niyo yan dyan, ay nako, siya yung doon sa kanilang kumpanya na nakikinig palagi mula sa Elaine the Joy Construction. Galing ha, mga kanyang ginagawa, lalong lang sa Dingalan, sa Aurora, at sa iba pa dyan sa Central Luzon at buong Pilipinas. At binabati niya, nako, si Ate Che. Oh, gandang umaga po Ate Che and family. Nang God will provide dyan sa Hagonoy, Bulacan. Oho, pati na po ang kanilang mga kaibigan, mga kasamaan at si Kuya JR and family. Ayon kay Engineer June Villegas. Shout out ka agad, di ba? Ayo, baka gusto may shout out. Eh, maya-maya ng konti sapagkat kinignood muna kayo. Okay ba? Kinignood. Ibig sabihin, makinig na manood po kayo sapagkat meron pa ho ako'y makakausap. Meron po kaming pag-uusapan na napakahalaga tungkol dito sa pagbaha-baha, pagguho ng mga lupa. Yung lalong-lalo na ngayon, magtatag-ulan na. Alamin po natin ito kay Assistant Director ng Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau o DNR-MGB, Dr. Carlo Quijano, joining us via Zoom. Magandang umaga po, Dr. Quijano. How are you today?
1: Kumusta po? Magandang umaga po at okay naman po tayo rito.
0: Maraming lang trabaho. Oho, salamat po sa pagpapaunlak niyo ng panayam ngayon. Sapagkat pag-uusapan natin yung mga inisyatiba ng Department of Natural Resources, MGB, na alam niyo yung inyong direksyon ay upang mabawasan ang baha at saka yung mga pagguho ng mga lupa. Paano ito mababawasan kung ito'y natural na nangyayari? Ano bang dapat gawin, Director Quijano?
1: Actually naman po, hindi ho bawas po. Of course, kung panahon natin bawasan, try nating i-mitigate po whether structural or non-structural. Pero dapat po importante din po maintindihan mo ng mga tao na pwede naman tayo mag-adapt, ano po. So, meron tayong tinatawag na adaptation at saka mitigation. So, pag adaptation naman po, kung alam po nating bahain ang isang lugar, ito ay maaari nating iwasan by lumalayo po tayo. O kung di naman po, ay ang ating mga infrastruktura ay itaas ho para hindi ho maapaktuhan ng baha.
0: Oh, maganda
1: so, there
0: po.
1: Are various forms po of adaptation.
0: Alright. So, yun. Kung hindi man bawas ang word na gagamitin, i-adapt o yung pong mga pwedeng i-adapt ng mga nasa komunidad. Ano po? Ano-ano po yung mga ganun na dapat i-adapt ng ating komunidad? Please tell us.
1: Uno, for example po, sa nasa isang basin ka, kung hari po okay. Marikin na po, lagi po siya bumabaha. Ano ho?
0: Opo.
1: Kung wala naman ho talaga tayong hindi pwedeng ilumayo doon sa ilog, pero karaniwan po talaga, dapat lumalayo po tayo sa ilog. Ano ho? So kung hindi naman tayo pwedeng ilayo, itaas po natin ang ating infrastruktura. Sa ibang bansa ho, kung hari po, ano ho, yung second floor or first floor ay hindi ginagawa po siyang tirahan kundi parking lot. O kung di naman po, ano, pag may baha, itong isang building, tapos itong another building, ang ginagawa ho nila may footbridge connecting one building to the other para kahit may baha ay patuloy pa naman ho ang ating economic activity. So pwede yung maglakad from one building to the other. So these are kind of adaptation na ginagawa ho. Kasi lalo na ho sa araw o panahon po na tinatawag pong climate change, in-expect po natin mas mag-magnify po itong mga flooding events po.
0: Ito po ba sinasabing intense El Nino? Of course, may kaugnayan ito sa climate change. Ano po?
1: Opo.
0: Ito po ba ay mayroong, ang tawag dyan ay epekto sa mga susunod na pag-ulan na o kaya ay movement ng mga lupa as in pagka may mga landslide sa ibang sa isang mga lugar?
1: Actually po, meron po yan. Ano, although ang pag-asa po ang may mandate para mag-explain ng El Nino, pero syempre ho, pag lalong mas na nagkakaroon ng mas mataas na temperatures, for example, sa mga ocean, expect po natin doon ay may kaakibat din na mas maaring mas malakas po ang mga bagyong mga darating. Kaya naman po, ang sangay po ng gobyerno ay laging ho nagko-coordinate yan. In our case, we always coordinate with pag-asa para pag may dumarating na may bagyo, ay magbigay tayo ng warning sa both flooding at saka sa mga landslide. Although, of course, I also have to emphasize na meron tayong kinatawag na coastal hazards or tinatawag natin coastal flooding din ho. Yan po ay isa sa mga pinag-aaralan po ng MGB at nagbibigay po ng kaakibat ng mga advisory sa mga communities po.
0: Mabuti po. Nasabi niyo yung mga pagbibigay ng advice o advisory sa komunidad. Paano niyo po ito nagagawa? Anong ginagamit niyong platform, Director Quijano?
1: Okay, iba't iba pong platform yung ginagawa natin.
0: Right.
1: So kapag nagkakaroon po tayo ng assessment ng ating mga geologists, during the assessment, nagbibigay na po tayo ng mga advisory sa community. So that is the first level. Bago po umuwi papuntang Maynila or kaya papunta po sa base station or opisina ng MGB, nagbibigay rin tayo sa mga LGUs po, sa mga sa mayors at saka ho sa provincial government. Tapos sa pangatlo pong platform ho, kapag nagkakaroon tayo na parating na bagyo, ay nagkakaroon po tayo ng mga coordination po with the Office of the Civil Defense together with other government agencies. At ang ating po mga mapa ay nandun po sa MGB website at nandun po sa Hazards Hunter po na dinevelop po ng DOST. So there are a number of platforms that we are engaged in po para ho, ito ay ma-access po ng ating mga different stakeholders po.
0: Opo. Dr. Quijano, on another topic, kamakailan lamang, opo, last week, ay tumama yung 7.8 magnitude na dindol sa Soccsaryen. And the coastal areas malapit po, Davao area. Tapos meron pong mini-report ang Office of Civil Defense ngayon at ibang mga kababayan natin sa mga coastal municipalities na nagkaroon ng pag-angat ng lupa mula doon sa natuyo na beachfront. Ano ho? Coastal uplift ba? Tama po ba ang term na binabanggit ngayon? Gaya na nangyari po sa ibang mga bahagi ng Sarangani and Davao Occidental. Ano po ito? Nagkaroon na ba kayo ng pag-aaral ngayon nung ma-report na itong coastal uplift?
1: Actually po, nag-report na po ang FIVOLCS dyan. But being a geologist po at saka nag-aaral po rin po ang MGB tungkol dyan po together with the Academe, ang mga coastal uplift po ay isa sa mga potential or isa sa mga manifestation ng deformation na tinatawag ground deformation as a result of the earthquake. Yun ang tinatawag po natin coast seismic events. Doon po kasi sa area po ng Mindanao, ano po, yun, may tinatawag po tayong trench. Ano? So doon sa area na po ito, ang Pilipinas po at ang tinatawag na yun nga, isang plate na ng na kung saan bumababa po siya. So, ang nangyari po kasi, yung sa may Celebes area po, ano ho, bumabangga po yan sa may Mindanao, sinusubukan po itong bumaba. Ano ho. Sa pagbabaho niya, nagkakos po siya ng deformation po or pag-warp ng area po. So, kung ito po ay coastal area po ng Mindanao, ano ho, habang bumababa siya unti-unti, eventually ho, bibigay po yan at madideform po itong parte ng Mindanao. May ibang areas naman po sa pagbaba po ng itong tinatawag na plate, may daladalaw po siyang isang parang asperity o isang sabihin natin umaangat doon sa seabed. Ano ho. So, pagbaba po yan ng Pilipinas, itong parang bundok na to o nakataas na yun, eh, pwedeng mag-cause ng uplift po doon sa coastal area. Sa parte po ng Pilipinas, hindi naman ho ito unique sa Mindanao. Nangyari din po yan ho sa mga eastern sa western portions po ng Pilipinas na of course hindi naman ho na witness yan ng current population dahil maaring nangyari yan noong mga 1600s, 1700s or even hundreds or thousands years before. Sa Bohol ho is another evidence na nagkakaroon ng coastal uplift pero ang mekanismo po ay iba po. So ganun po ho siya. Opo.
0: Dr. Kayan, Director Kayanyo, so ito yes, ay epekto noong lindol palagi because of the movement ng ng lupa ano po. Ito opo. Po ba Dr. Kayanyo being a geologist, mayroon bang mga gaano kaimportante o kahalaga yung mga lupang yan? Ibig sabihin, ano ang value? Meron bang value yan? Like for example, mayroon bang other mineral content yan, metallic o na makukuha diyan sa mga lupang yan?
1: Actually mga... po, on uplift, yes po, according ka po sa mga reports, so, gaya rin sa nangyari sa ilang parte ng Pilipinas, on uplift is sa coral reefs po siya. So yung coral reefs po siya, pag na-expose po siya, through the years, hundreds or thousands of years, nagiging bato po siya na tinatawag na limestone.
0: Tumitigas.
1: Opo, yung limestone po is actually a raw material for cement. Pero of course, currently, ang lagi mga katanungan ng mga tao, pwede ho ba yan tirhan? Isang bagay po na dapat nating intindihin sa ginagawang pag-aaral po ng MGB at ibang mga sangay ng gobyerno kasama po yung Academe is that tine-check din ho ang epekto ng sea level rise. Ano po? Sa Pilipinas po ay medyo komplikado ano ho, kasi very active tayo tectonically. At in the same way ho, sa Philippines, we are affected by the relative sea level rise. In fact, sa Eastern Seaboard, it's actually 3 times faster than the global average. So, just to put that in the context po, sa Bohol po, na-uplift po siya, di ba? Na-exposed po siya. Pero ang hindi po dapat po nating intindihin, pag nag-uplift po, sometimes po nagre-relax po siya unti-unti. So pa unti-unti bumababa. But in the same way, kailangan po nating i-check siya with respect to the rate of sea level rise. So kung mas mabilis ang rate of sea level rise kaysa yung uplift po, eventually unti-unti pong babalik yung dagat. Kaya nga po nung Bohol, when it was uplifted, it was reported in fact by one of the academic institutions na yung sea level po ay unti-unti bumababa, ay tumataas at bumabalik po At during our coastal assessment noong 2022, kung hindi po ako nagkakamali, napansin nga po ng tao na parang unti-unti pong lumalapit yung dagat. Kaya po rito sa Mindanao, importante na although uplift, kailangan po natin maintindihan kung ang dagat po ay eventually ay babalik din po. Kaya sa ganitong sitwasyon, we really discourage na ito ay tayuan. At mas maganda nga kung gawin siyang geologic monument po.
0: Nako, maganda po. Ako, natutuwa ako dito sa discussion natin at yung pagbibigay, pag-i-explain ninyo. Lumilito ang pagka-eksperto nyo bilang geologist, no, Dr. Keanu. Wala akong halong bola yon sapagkat yung ipinukul ko mga binigay kong tatanong ay medyo inilihis ko doon sa aking mga nakahanda pa rito tungkol sa kontrabaha. Pero ibabalik ko po kayo doon sa direction itong dapat pag-usapan ng ating mga kababayan na malaman, yan bang paglawak ng lupa na yan diyan sa baybayin ay may epekto ba yan sa bahang mga posibleng mangyari pagka dumating na po yung mga tuloy-tuloy na pag-ulan sa ating lugar o sa mga lugar na magkakaroon ng mga sunod-sunod na pag-ulan o pagbagyo?
1: Depende rin po sa mga sa konteksto, no. Kung ari po may ilog po na dating dumadaloy papuntang dagat pero yung coastal ay nag-uplift po siya, ang mayayari po sa ang natural na adjustment ng gagawing ilog ay hahanap siya ng pathway palabas. So kung ito po ay dati niyang pathway papuntang coast, pwede po siyang lumiko. Ano ho? So pag lumiko po yan, tapos may community doon, maaari po siya maapektuhan. So depende ho sa ano ho, ang klase ng uplift po. Ano, hindi naman sometimes vertical, sometimes din ay tilted yung patilto yung kanyang pag-uplift. So that would also affect the dynamics. So any changes po na nangyari sa coastal area would have an effect on the upstream area. So in the same way though, pag nagkakaroon po tayo ng landslide as already reported by the MGB, pag nagkakaroon na ng lindol, magkakaroon ng landslide, pag ito'y bumagsak sa ilog, ang mangyari po sa downstream ay bababa po yung ilog. Pero eventually ho, kapag hindi nyo nakayanan ng dam na materials ng landslide, yung naipon na tibok, eventually magkakaroon po ng flash flood. That's the reason why po we are proactively po informing yung mga downstream communities in relation to this po.
0: Po. Katulad po nung lindol na nangyari 7.8 magnitude nung last week ay nung nakarang Lunes pa lamang abay ang Office of Civil Defense ng Region 11 nagsabi na po ng kanilang obserbasyon na may mga natabunan na nadaluyan ng tubig mula sa taas ng bundok at saka pababa. Ano po? Kayo po ba'y naimbite na upang pag-aralan yun? Paano ang gagawin para hindi maging delikado para sa mga komunidad na nandoon, lalong-lalong sa Davao Occidental area. Meron lalong-lalo na yung Jose Abad Santos na area na nabanggit sa akin, kamakalawa lamang, ni Director Dayang Hirang ng Office of Civil Defense Region 11. Dr. Keanu.
1: Actually po, kapag po nagkaroon ng bagyo kaya earthquake, automatic po na ang mga government agencies including Mines and Geoscience Bureau ay nagkakaroon po ng araw-araw na pagmi-meeting. So that is all facilitated by the Office of Civil Defense. So ang role po ng MGB sa actually every 9 o'clock po yan eh. Ang ma-stabilize lahat ng situation. Araw-araw okay. Po yan kahit to may bakasyon or weekend po. Mabuti, araw-araw ano? Po nagtatrabaho ang government agency. Okay. So sa MGB po kami po ang nagbibigay ng information sa Office of Civil Defense at sa mga government agencies so that coordinated po yung effort kung ano po yung gagawin. So for example po, sa information na binigay ninyo, ay in-inform po yung MGB, tapos ang Office of Civil Defense would now start working with different agencies including the LGU at saka province po and maybe also the DPWH. So pag nagkakaroon po tayo ng daming po, ano ho, importante muna na ma-inform yung community downstream kasi hindi naman natin alam kung kailan ito mabibreach. So pag magkaroon tayo ng programa na unti-unting tanggalin yung dami, kailangan din ho inform yung mga downstream areas para ho siya ay either evacuate sa temporarily hanggat po malinis po yung sa taas. So ganun po yung mga klaseng coordination po na ginagawa po naman different na agents po ng government.
0: Mabuti po, nalalaman po namin sa pamamagitan nyo ang pagsasabi ng inyong ginagawa sa mga kahanay nyo na ibang government agencies. pwede ko bang iswing lang ulit doon na sa nabanggit kanina natin pag natanong ko sa iyo, ang tawag niya ay coastal uplift.
1: Uplift po.
0: Yung meron ding coastal defense, ano po, para lang sa kabatiran ng ating mga tagapakinig. Dahil ito'y palagay ko ay mahalaga din sa itong kontrabaha ano, na ating topic ngayon. Ano po ba dapat ang paghanda ng ating mga kababayan tungkol dito sa coastal defense naman at ano ang importansya nito doon sa pwedeng makaapekto sa baybaying dagat ng ating bansa?
1: Okay po. Ano ho? Commonly po ang ginagawa ng coastal defense natin ay seawall.
0: Okay.
1: Mm-hmm. So isa po daming tinitingnan is syempre po pag may coast may seawall po tayo, importante malaman po natin kung talaga ba ay effective to o hindi. Kasi ganito po 'yun ano. Kung ito po ay pagsabihin natin ay seawall ano po. Pero kung ang seawall po ang pasok po ng dagat ay paganito, papasok pa rin kasi ina-assume po natin sa iba, no? Ina-assume ng iba na kung ito yung seawall ay perpendicular ang approach ng tubig mula sa sea ano po. Pero pag oblique po siyang ganyan ay papasok at papasok po rin siya. So that would actually give a false sense of safety. So that's the reason why po seawall, bago tayo magtayo yan, kailangan po nating maintindihan muna yung coastal dynamics. Hindi po tayo basta-basta naglalagay niyan.
0: Okay.
1: Sometimes din po kasi yung mga coastal defenses, like for example, yung groin na sinatawag, no?
0: Opo.
1: O kaya even the seawall itself, it deprives also yung sediments po sa ibang lugar. Ano pong ibig ko sabihin? Kung nga rin po naglagay tayo ng structure perpendicular doon sa coast. So, ngunit kung ang dali po ng tinatawag na longshore current na nagdadala ng sediments ay paganito po, maiipon po ang sediments dito pero madideprive po yung sediments dun sa kabila. So, pag na-deprive po ng sediments, nagkakaroon tayo ng coastal erosion naman po. So, pag nagkaroon ng coastal erosion, unti-unting lalapit yung dagat doon sa apektadong lugar. Kaya nga, importante ho sa mga coastal defenses na we're not just talking about yung local scenario, pero kung ano maging epekto both sa mga katabing community. That's why a coordinated effort should actually be done when we talk about these kind of defenses. There has to be a comprehensive planning ho. It should be inclusive.
0: Dr. Keanyo, Director, natututo po ako. Mayroon po akong mga napupulot mga kaalaman, dagdag kaalaman tungkol sa sinasabi niyo. At I'm sure pati yung mga nakinig sa kasulukuyan. Yung mga paglalagay-lagay nung dyan sa coastal defense na sabi niyo wall, yung mga baywalk na yan na nangyayari sa mga mga ginagawang proyekto sa mga munisipyo na coastal municipalities and areas dito sa ating bansa. Pati yung paglalagay ng parang jackstone, alam ko meron term yan, but I can just imagine, yung parang alam po nyo siguro, yung paglalaro ng jackstone, yung mga malalaking semento, yun ba ay effective ba yan? Pangalawa, yan ba ay naiko-coordinate sa yung tanggapan bago gawin? Oh, ang tawag pala diyan, tetrapods nga pala.
1: Yeah, all tetrapods right. Po.
0: Okay,
1: ano po?
0: Thank you. Glory and Isaac.
1: So, hindi,
0: all right.
1: Yes po. Hindi naman lahat po yan nako-coordinate po sa ating office. Well, ang meron ho siya mga pros and cons po yung gaya na sinasabi ko. For example po, when you have tetrapods or jumpstone,
0: okay.
1: In a way ho kasi, pag naglagay po yun, yung impact wing ng waves po ay mababawasan. Lalo na kung may mga typhoon po tayo. Ano? So, meron ho yung mga sabi ko nga ho, meron ho yung mga purpose po. No? So, depende ho, for example, when you have a coastal boulevard na ginawa, tapos meron kang seawall, maganda rin naman ho yan in terms of protecting it at may socio-economic activity. However, we should understand what its implication. For example nga ho, naglagay po tayo ng coastal boulevard dito. Ano po?
0: Opo, opo.
1: Pero may maraming ilog na nagdadaloy mula sa upstream area. Pag dumali po diyan, may ipon naman yung tubig coming from upstream. So maaring na protect tayo sa storm surge, pero we have to also think of the fact na baka po maka-aggravate naman ng flooding
0: from
1: sa ilog. Kaya nga po importante na lahat ito ay well-coordinated.
0: Yes. I agree, Dr. Keanyo. And speaking of coordination, kumusta po ang pakipag-ugnayan ng DNR-MGB sa Department of Public Works and Highways at yung mga local na LGUs, ano po, para sa programa po ng ating pamahalaan na Oplan Kontrabaha, Dr. Keanyo?
1: Sa Subiaron po ito, ang I have actually witnessed naman po ang very close coordination po ng DNR at DPWH.
0: Okay.
1: But it's not just about the DPWH but the DNR, but all is a whole government approach po. Ano ho? Kasi nga, gaya po ng sinasabi natin, kailangan pong inclusive ho. Ano ho? So gaya po ng anong programa na ginagawa dito sa gobyerno na ito, dapat nga ho, ang LGU, of course, and the province would have a proactive approach in the sense na if they know what the impact would be, then the community would have to be informed about it. All of these programs need not necessarily be, well, as I have said, there are disadvantages. But these disadvantages can actually be solved or it would not be an issue for as long as those people are informed and the most vulnerable sectors of our society are also given assistance. If they need to be relocated, then they have to be relocated. If there should be adaptation measure, then they should there should be plans for adaptation measures to be actually implemented. So for the, so that those would be affected would not really be complaining about this their situation. So it's not about just science, it's also about the socio-economic activities of those people who would be affected.
0: Well said, Dr. Quijano. As always, napakasarap kang kausap. Sana madagdagan pa yung oras natin pag-uusap. Kaya lang, have I only a 30-minute window. But mag-ano ulit tayo, ulit pa tayo para sa mga kababayan nating gustong makakuha ng mga impormasyon katulad nito. Salamat po muli, Dr. Quijano, sa pagpapaunlak nyo ng panayam na ito. At ingat din palagi. Thank you. Dr. Quijano.
1: Maraming salamat po. Thank you po.
0: Alright, si Dr. Quijano, Carlo Quijano, mga kababayan, siya po ang Assistant Director ng Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau, DNR-MGB. Okay, huwag kayo maglilipat ng channel. Babalik po rin kayo. Kayo muna, tataroon ni Batang Bata, bumatayo.
2: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips na ito para

0: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
0: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
2: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
3: Anong nangyari?
2: Sumimplang po talaga. Lahat kami nasakay.
4: Ako sir, ambulance driver ako.
3: Ambulance driver? Oh.
4: Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
1: Mayroon po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
3: Dahil hindi na umabot.
4: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
1: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
3: Makapal yung semento.
1: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
3: These are the reinforcements.
1: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
0: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
3: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
5: Maging fuel efficient sa wasto pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Mas pinaganda. Mas pinalakas. Mas pinalinaw. Abangan sa Radyo Pilipinas Lucena.
8: Radyo Pilipinas.
9: Pakinggan sa Radyo Pilipinas.

Magandang magandang hapon sa ating lahat mga kaibigan. Ito po ang ating palatuntunan, nutrisyon at kalusugan hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Joshua Miguel Suarez po inyong mga kapili ngayong hapon. At sa ating technical side, master control katawang po natin si Ate Otoy Evangelista, Ate Josie Gonzalez. At sa ating transmitter side, si Engineer Robin Celis po ang ating kapartner. Espesyal po mga kaibigan ng ating episode ngayong hapon ng Nutrisyon at Kalusugan dahil ito rin ang maiden episode or very first episode na e-ere yung ating Kidney Talks or yung ating magiging series kasama po ang isang doktor dito sa Pagbilao, Quezon, isang nephrologist, isa pong doktor sa sakit sa bato. At sa ating serye, tayo po ay initially no, maraming episodes ang nakaplano at ating tatalakayin, hihimay-himayin ano nga ba yung chronic kidney disease. Ano nga ba

yung mga gamot dito, sanhi, sintomas, ano yung mga kailangan gawin para hindi magkaroon ng CKD or maintenance, tamang mga ginagawa kapag meron namang CKD. So sana po marami tayong mapulot na mga aral, marami ho tayong maging kwento na makuha, mga tamang kwento actually na makuha, dahil napakarami hong mga nangyayari ngayon, napakarami mga sakit na nararamdaman ang ating mga kababayan, and tayo po ay gusto natin makapaghatid tayo ng tamang information para po makatulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nahihirapan sa kanilang mga kondisyon, yung mga struggling dahil meron silang CKD, o kaya naman yung mga ayaw magpa-check up kahit may nararamdaman. Mas mabuti po, no, as early as possible makapagpatingin tayo, lalong-lalo na kung kasama tayo doon sa vulnerable population. Nandito rin sa first episode, papasadahan ang mga bagay na yan. Ngayong Hunyo kasi, mga kaibigan, ay inoobserbahan po dito sa ating bansa yung National Kidney Month, kung tawagin. Ito pong buwan na ito ay para makapag-promote ng awareness sa chronic kidney disease and organ donation. Ito po ay pinapangunahan taon-taon ng National Kidney and Transplant Institute or NKTI at syempre ng Department of Health. Isa itong month-long observance kung saan merong mga free health screening, medical missions at public health campaigns. Kasama po itong ating kidney talk sa mga health campaign na ating ginagawa para nang sa gayon, hindi lang po Hunyo, hindi lang tuwing June natin binibigyan ang halaga at pansin ang ating mga bato. Kasama natin, narito po sa ating very first episode si Dr. Charles Vincent P. Obdenela ng Obdenela Medical Clinic sa Pagbilao, Quezon.

Ayan mga kaibigan, nakasama po natin si Dr. Charles Vincent P. of Janet. Hindi mo napindot, no?

0: Nakasama natin mga kaibigan si Dr. Charles Vincent P. Objanela ng Objanela Medical Clinic dyan po sa Pagbilao, Quezon. Again, siya po ay affiliated din sa iba't ibang mga ospital sa Tayabas Community Hospital, ACE Medical Center sa Riaya, sa Lucena United Doctors Hospital, sa UniHealth Quezon Medical Center at sa Lucena MMG. At syempre, pwede niyo po siya puntahan sa kanyang klinika dyan sa Santa Catalina, Pagbilao, Quezon. Again, ito pong ating Kidney Talk series ay bahagi ng ating mga effort, no, para sa celebration or observation nitong National Kidney Month ngayong Hunyo. At magpapatuloy po tayo sa ating serye kasama si Dr. O, si Doc Objanela, at pag-uusapan natin ang marami pang bagay tungkol po sa chronic kidney disease. And again, ilang mga ano lang, no, iiwan natin na tips o kaya naman ay paalala sa ating mga listeners and viewers. Stay hydrated mga kaibigan. Uminom tayo na at least 2 liters of water daily para matulungan yung ating bato, no, na makapag-clear, makapag-linis ng sodium and toxins sa ating katawan. Ito po ay yung ano, no, for prevention, for maintenance ng ating mga katawan. And kontrolin natin yung ating vitals. Ibig sabihin, regularly, i-check po natin at i-manage yung blood sugar and blood pressure natin. At wag po tayong matatakot magpa-BP or ilog or ilista yung ating ano, no, blood pressure, yung ating sugar levels. Dahil makakatulong po yan ma-monitor kung meron hong nangyayari na sa ating katawan. And of course, limitahan natin yung salt and fat sa ating mga kinakain, yung asin, yung taba, mantika, dahil yan po ay factors din para magkaroon ng chronic kidney disease. At syempre, napakahalaga po ng exercise and diet. Yung malusog mong pangatawan, talagang ine-effortan, minimigan ho yan ng tamang pansin at syempre ng oras. Iwasan din po natin ang mga bisyo tulad ng alak at sigarilyo. Be med cautious. Huwag tayo masyadong uminom ng mga over-the-counter medicines, yung mga anti-inflammatory pills or painkillers nang wala hong advice ng ating doktor, dahil karamihan po sa mga yan ay pwede pong makadamage ng kidney kapag sumobra yung ating intake. At syempre, tayo po ay magpa-blood test. Tayo po ay every 3 months, every 6 months, o kung tuwing kailan, i-advise ng ating doktor ay magpa-check po tayo, magpa-laboratory para nang sa gayon, ma-monitor natin yung ating health condition. Mga kaibigan, maraming salamat po sa pagtutok sa ating programa ngayong hapon. At syempre, tayo po ay nagpapasalamat kay Dr. Charles Objanela na Objanela Medical Clinic sa pagpapaunlak po sa atin, and of course yung kanyang binigay na oras at mga ibibigay pa niya na mga oras sa atin para po makapag-entertain ng questions niyo pa. Uy, baka may mga tanong kayo ha, comment niyo dyan, iwan niyo sa ating live para sa next episodes pwede nating balikan and i-address ni Dr. Objanela. Muli po, Joshua Miguel Suarez ng Radyo Pilipinas Lucena para sa ating palatuntunan. Sa ating technical side, master control, nandyan si Ate Josie Gonzalez, Ate Otoy Evangelista. At sa atin pong transmitter site, nakaagapay natin si Engineer Robin Celis. Maraming salamat, magandang hapon, mag-ingat at manatiling ligtas. Ito po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Pakinggan sa Radyo Pilipinas.

0: ang bilang ng mga napaulat na nasawi habang pumalo na sa 339,000 na pamilya o katumbas ng 1.4 milyong individual ang apektado ng malakas sa lindol. Aabot naman sa 1,339 ang sugatan habang nasa 33 pa ang bilang ng mga nawawala. Sa bilang ng mga apektado, 4,464 na pamilya o mahigit sa 11,000 individual ang nanunuluyan pa rin sa evacuation center. Maabot naman sa mahigit 106.1 milyon piso ang mga naipamaging tulong ng pamahalaan sa mga apektado ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Papalo sa 15.1 billion pesos ang inilaang pondo ng Government Service Insurance System o GSIS para sa mga miyembro at pensyonadong naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa panayam ng programang Boses kay GSIS Vice President for Mindanao, Rachel Edjan, sinabi nitong malaking tulong ang nasabing pondo para maibsan ang pinansyal na pangangailangan ng GSIS members at pensioners. Base sa tala ng GSIS, papalo sa mahigit 600,000 miyembro at pensioners ang apektado sa Mindanao. Dagdag pa ni Edjan, accessible at magaan ang nakahaing loan window ng GSIS para sa lahat ng kanilang aktibong miyembro at pensioners na posibleng makahiram nang aabot sa 20,000 pesos. Bukas ang nasabing calamity loan application ng GSIS hanggang September 7, 2026.
3: Kung sila po ay may existing emergency loan, papahintulutan po sila na mag-loan hanggang 40,000 na kung saan yung initial prior loan nila na 20,000 ay ima-minus po doon sa 40,000. Napakagaan po ng amortization nito sa halagang 600 plus a month. Yun lang po, payable po ito in 3 years. Meron pong interest rate na 6%. Open po ito, sir, sa lahat ng active member, old age or disability, pensioners, working or living in the declared calamity areas po ng Mindanao.
2: Yan ang pahayag ni GSIS Vice President for Mindanao, Rachel Edjan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Hindi tumitigil ang pag-ibig fund sa mga ikinakasan itong calamity response, partikular sa mga sinalanta ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni Pag-ibig Fund Vice President for Public and Member Relations Group, Jack Jacinto Jr., na kasado at gumagana ang kanilang apat na calamity interventions sa Pag-ibig. Kabilang na rito ang housing insurance para sa Pag-ibig housing loan borrowers na labis na napinsala ang kanilang bahay, aplikasyon para sa isang buwang payment moratorium sa mga lugar na nasa state of calamity, Pag-ibig calamity loan na maaaring magkaloob ng 90% ng kanilang ipon kasamang hulog ng kanilang employer at dividendong na ipon. Maaari ring mag-apply ang Pag-ibig member ng home improvement loan na papalo naman hanggang 300,000 pesos ang maaaring mahiram. Ibinahagi rin ni VP Jack Jacinto ang programang Special Assistance for Financial Emergencies o SAFE Loan.
5: Itong SAFE Loan ay para ho sa lahat ng miyembro, lamang ito para sa OFW. Para po ito lahat ng eligible Pag-ibig Fund members, qualified Pag-ibig Fund members, kung saan maaari po silang makahiram ng hanggang 10,000 piso. So ito po ay isang 10,000 peso cash loan assistance na napakadaling i-apply via virtual Pag-ibig online po. At maaari po nilang matanggap ng napakadali rin sa tulong ng kanilang Pag-ibig Loyalty Card Plus or Land Bank Cash Card.
4: Si Pag-ibig Fund Vice President for Public and Member Relations Group, Jack Jacinto Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Naghatid ng tulong ang Philippine Army sa mga kababayang nasalanta ng malakas na lindol sa Mindanao kamakailan. Bit-bit ng mga tropa ng Army ang nasa 190 gallons ng inuming tubig buhat sa kanilang mobile water purification station sa Sitio Linaw sa Barangay Tinoto, Maasim, Sarangani para sa 600 pamilya. Kasama rin sa kanilang ipinamahagi ang relief goods na handog ng civilian volunteers para sa mga pamilyang apektado rin ng sakuna sa Barangay Butulan, Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Katuwang ang Philippine Air Force na ihatid din ng Army ang mga tulong sa mga barangay ng Molmol, Quiapo, San Isidro at Sitio Makina ng Barangay Kalbay, gayon din sa Barangay E. Alegado sa Bayan ng Glan sa Sarangani. Naghatid din ng 400 na kahon ng relief goods ang Army sa mga apektadong pamilya sa General Santos City. Handog naman ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Nakahanda ang Quezon City Local Government na maglaan ng tulong para sa mga komunidad na naapektuhan ng magnitude 7.8

0: na Lindol sa Mindanao. Ayon kay Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office o QCDRRMO Chief Bianca Perez, patuloy ang kanilang koordinasyon sa mga munisipalidad na pinadapa ng malakas na lindol para matukoy ang mga kailangang tulong. Nagkasana rin ng DRRM Council ng emergency meeting para talakay ng humanitarian aid at financial assistance sa maaring ilaan ng lungsod para sa mga biktima ng kalamidad.
1: Patuloy po yung koordinasyon po namin sa mga earthquake-affected municipalities and cities. And of course, Quezon City is always willing to extend our help and aid to affected LGUs. We will discuss and adopt resolution on the specific humanitarian aid and financial assistance that we will extend to the affected LGUs.
0: Yan ang pahayag ni QCDRRMO Chief Blanca o Bianca Perez.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Philippine National Police o PNP may paalala sa pamunuan ng mga eskwelahan kaugnay sa seguridad para tiyakin ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Narito ang balita ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Pinalarahanan ng Philippine National Police ang lahat ng educational institutions sa buong bansa na mahigpit na ipatupad ang kanilang panloob na hakbang sa seguridad. Ito ay ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ay para matiyak na mananatiling ligtas sa mga paaralan sa mga estudyante. Ginawa ng PNP Chief ang paalala matapos ang isang marasa insidente ng pananaksak na ikinasugat ng 7 mag-aaral sa elementarya sa loob ng isang pribadong paaralan sa General Trias sa City sa Cavite noong Martes sa Hunyo 16. Labis sa ikinabahala ni Nartates ang insidente, lalo't dapat ligtas ang mga mag-aaral sa bawat paaralan para sa kanilang pag-unlad at pagkatuto. Batay sa initial na investigasyon, isang 14-anyos na babaeng mag-aaral sa grade 8 ang pumasok sa silid-aralan ng grade 5 at sinaksak ang mga mas batang mag-aaral gamit ang isang kutsilyong pangkusina. Nagtamo ng malulubhang sugat ang mga biktima at nakasalukuyan ang nasa ligtas sa kalagayan. Nabatid na dumadalo umano ang mga guro sa isang pagpupulong nang mangyari ang insidente kahit pansamantalang walang nagbabantay sa silid-aralan. Dahil dito inatasan ni Nartates ang Police Regional Office 4A at ang Cavite Provincial Police Office na imbestiga maigi ang insidente. Alisunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na panatilihin ang kaligtasan ng publiko at tiyaking ligtas ang mga pasilidad na pang-edukasyon para sa mga mag-aaral na Pilipino. Para sa Bago Pilipinas, ay Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Puno ng pag-asa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tuluyan ng mawawakasan ang gulo sa gitnang silangan at makamit ang pamatagalang kapayapaan kasunod ng napaulat na peace deal ng Estados Unidos at Iran na nakatakda ng pirmahan. Sa joint press briefing ni na Pangulong Marcos at German President Frank-Walter Steinmeier, sinabi ng Pangulo na ito ang matagal na niyang hinihintay at ito ang isa sa pinaka magagandang balitang inaasahan ng lahat. Ang hinihintayan niya ngayon ng marami ay ang kaganapan ng napipintong kasunduan na sana ay wala ng anumang maging hadlang para magsimula ng makabangon ang ekonomiya.
5: That is what we have been hoping for since the day after the war started. We hope, we pray that this is the case, that it is over, the war is over, and it will be a lasting peace.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kumpiyansa naman ang Department of Energy o DOE sa tuloy-tuloy ng positibong development ng US-Iran peace deal na siyang magbibigay daan sa tuluyang pagbubukas ng Strait of Hormuz sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Sinabi nitong downward trend na ang nakikita ng mga eksperto sa pandaigdigang merkado sa langis dahil sa usaping pangkapayapaan. Nangangahulugan aniya ito na mas mataas na ang chance sang magkasunod-sunod ang tapyas sa presyo sa produktong petrolyo.
6: Ang analysis na lang ho talaga ngayon ng karamihan sa mga oil market report, wala na hong itataas, bababa na lang ho talaga. So ini-expect ho natin yung mga ganitong development na magagandang development ay talagang magpapababa sa price.
3: Yan po ang pahayag ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of Energy target na maibalik ang operasyon ng SMC Malita Coal Plant sa Rangani Province sa darating na June 20 upang maging stable ang supply ng kuryente sa Southern Mindanao. Ang report mula kay AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Target ng Department of Energy na maibalik na ang operasyon ng SMC Malita Coal Plant sa Sarangani Province sa darating na June 20. Ito ang naging payag ng Department of Energy matapos nga ang patuloy na rehabilitasyon ng nasabing planta hinggil nga sa pinsala na naidulot ng malakas na pagyanig sa Sarangani Province. Ang naturang coal plant ay nagsusupply ng kalamitan na kuryente sa ilang bahagi ng Southern Mindanao. Sa uli naman, muling siniguro ng kagawaran na patuloy ang kanilang pag-asiste sa rehabilitasyon na nasabing planta upang mas magkaroon na ng stable na supply ng kuryente sa buong Southern Mindanao. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Walang patid ang mga ikinakasang paghahanda ng pamahalaan para sa itinutulak na National Oil Stockpiling Program sa ilalim ng Philippines-Japan Dialogue on Strategic Petroleum Reserve sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Sinabi nitong maganda na ang itinatakbo sa Kongreso ng Strategic Petroleum Reserve Bill at umaasa silang makakarating na rin ito sa Senado. Pagdating naman sa serye ng dialogue sa Japan na siyang tutulong sa bansa na maisakatuparan ang pagkakaroon nito at ng iba pang ASEAN member nation ng Strategic Petroleum Reserve ay maganda na rin ang itinatakbo.
6: Nangyari ho nung June 11 yung first dialogue, masusundan pa ho ito at definitely ang tinatarget ho ng Department of Energy dito, matulungan tayo sa paggawa ng study. Study ho kasi wala ho tayong basihan kung anong dapat gawin, anong disenyo, magkano ang estimated budget na ihaharap later on sa Congress when we finally submit our budgetary requirement.
3: Ang tinig ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy ang isinasagawang repatriation efforts ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA para sa mga Pilipino sa gitnang silangan na nais nang makauwi sa bansa. Sa panayon ng programang Boses kay OWA Administrator Attorney P.Y. Kaunan, aabot na sa 11,000 Pilipino ang napauwi sa bansa simula Marso hanggang sa kasalukuyan. Kasama rin dito ang umuwi kahapon na 165 na Pilipino mula Kuwait na itinawid pa sa Riyadh, Saudi Arabia para makauwi ng bansa. Hindi rin tumitigil ang pamahalaan sa pagbibigay ng tulong sa mga Pilipinong naiwan at piniling magtrabaho at manirahan pa rin sa mga bansa sa gitnang silangan. Sa ngayon, nakatutok na ang pamahalaan sa reintegration program ng OFWs na nakauwi na sa bansa upang mabigyan sila ng mas maayos na pamumuhay.
8: Yung ating pong reintegration program na bilin ng ating mahal na Pangulo, tulong sa livelihood, kaka-partner natin dyan ng DTI, SB Corp, pati na rin ang DOLE na nagpo-provide. Kasi may mga kababayan tayo, hindi naman negosyo ang hanap, kundi trabaho. Trabahong lokal, o kaya naman gusto pang lumipad ulit, ngunit hindi na dun sa bansa kung saan sila galing. Dyan naman, DMW, of course, yung katuwang natin.
0: Yan ang tinig ni OWA Administrator, Attorney P.Y. Kaunan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 11:37 ang atin pong oras. Pinag-aaralan na ni Senate President Sherwin Gatchalian ang posibleng legal action na pwedeng gawin kaugnay ng pag-anunsyo ni dating Congressman Mike Defensor ng tinawag nitong pagdinig umano ng Blue Ribbon Committee. Matatandaang isinagawa nitong Martes ang umano'y Blue Ribbon Committee hearing na dinalohan ng 18 ex-bodyguards na nadagdagan pa ang bilang dahil sa paglutang paumano ng iba pa nilang kasamahang testigo. Ayon kay Gatchalian, tahasang niloloko ni Defensor ang mga tao sa kanilang ginawa na nagdudulot lang ngayon ng kalituhan. Nakausap na rin aniya ni Gatchalian si Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo para sa posibleng legal na aksyon na pwede nilang ikasa.
9: Definitely niloloko niya yung tao. Definitely gumagawa siya ng confusion dahil yun sa post niya, Blue Ribbon hearing, hindi naman siya chairman, hindi naman siya member, hindi naman siya senador. Bakit niya linlin lang ang tao? Kausap mo si Senator Irwin at pinag-aaralan din namin sa legal action dahil linoloko niya ang taong bayan. Hindi tama yun. Dahil pag linoloko niya, ginagamit niya ang titulo ng Senado, hindi tama yun dahil panloloko ang ginagawa.
3: Ang pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Labis na ikinadismaya ni International Criminal Court o ICC accredited lawyer Attorney Gilbert Andres ang mga naging pahayag ni Senador Robin Padilla hinggil sa nalalaman nito na sa kinaroroonan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Inihayag kasi ni Padilla na kahit pa may nalalaman umano siya sa kinaroroonan ng puganting si Senador Bato, ay hindi umano niya ito sasabihin. Ani Andres, may tuturing na rin itong paglabag sa tungkulin ni Padilla bilang isang senador na inihalal sa isang public office. Nakakalungkot umano na may mga senador na hindi nakikipagtulungan sa law enforcement agencies para ipatupad ang ICC arrest warrant laban kay Senador Bato de la Rosa.
10: Public office is a public trust. Ang mga opisyalis natin, lalo na mga senador, ay dapat pinapairal po nilang batas dahil sila na rin po ang pumapasa ng batas. At sana po respetuhin po nila at isa po niyan, pag-respeto, ay mag-cooperate po sa mga investigador natin na law enforcement agencies, lalong-lalo na na nagpapairal ng isang warrant of arrest laban sa isang tao na sinasakdalan ng isang international crime.
0: Yan ang pahayag ni ICC accredited lawyer Attorney Gilbert Andres.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Ilang umano'y dating bodyguard ni former Representative Zaldico humarap sa Ombudsman ng report hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Meeting sa Office of the Ombudsman ngayong araw ang ilan sa 18 umano'y dating bodyguards o staff ni Zaldico na sinasabing may nalalaman tungkol sa alegasyon ng paghahatid ng malalaking halaga ng pera kaugnay ng flood control mess. Kabilang sa dumating rito, si Johnny Buruan, isa sa mga umano'y dating sundalo na nagsilbing bagman ng dating mambabatas. Ang pagharap ng mga ito ay bahagi pa rin ng isinasubuang fact-finding investigation ng Ombudsman kaugnay ng umano'y multibilyong pisong flood control scam. Una na rin sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na tuloy-tuloy ang kanilang pagkuha ng impormasyon mula sa mga ito para siyasatin ang lahat ng posibleng ebidensya kaugnay ng investigasyon. Ayon din sa abogado ng mga ito na si Attorney Levito Baligod, tatalima ang kanyang mga kliyente sa one-on-one interview ng Ombudsman at magsusumite rin ng kanya-kanya affidavit alinsunod sa utos ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Ibinida ng Office of the Ombudsman ang mga naging aksyon nito at mga napagtagumpayan sa ginanap na Southeast Asian Ombudsman Forum o COF. Kabilang rito ang nasa 124 complaints noong 2025 na sumailalim na sa fact-finding investigation, kung saan 36 rito ay tumuloy na sa preliminary investigation at administrative adjudication. Pagsapit naman ng 2026 ay lumobo sa 209 na reklamo ang natanggap ng Office of the Ombudsman, kung saan ilan sa mga ito ay umabante na sa formal proceedings habang 4 na kaso ang naisumite sa korte. Karamihan sa mga kasong ito ay may kinalaman sa flood control anomaly na tinututukan na ngayon ng pamahalaan.
12: These numbers is a deeper responsibility to strengthen public trust and demonstrate that accountability institutions can respond with independence, fairness, professionalism, and resolve. This moment reminds us of why digital platforms such as COF would matter.
0: Yan ang tinig ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nanindigan ng Office of the Ombudsman na malaki ang may tutulong ng kooperasyon ng Pilipinas sa iba pang Ombudsman offices sa Southeast Asia kasunod ng isinagawang Southeast Asian Ombudsman Forum. Ayon kay Deputy Ombudsman Jose Balmeo Jr., malaki ang maiaambag ng iba pang Ombudsman offices sa ASEAN para mabigyan ng kasagutan ang investigasyon sa maanumalyang flood control scandal ng bansa. Aniya, isa sa mga tulong na maaaring ibigay ng iba pang ombudsman offices sa mga kasaping bansa ng ASEAN ay ang pag-freeze ng assets ng mga individual na kaugnay sa flood control scandal sakali mang sakop ito ng isang bansang kasapi ng ASEAN. Dagdag pa ni Balmeo, makakadagdag din sa capacity building ng Office of the Ombudsman ng Pilipinas ang mga best practices ng iba pang ombudsman offices sa rehiyon.
13: If there are evidence that will be shared by the member countries or not, if there will be, hypothetically, if there will be assets that will be uncovered during the intelligence gathering and information sharing, that can be very useful.
3: Yan ang tinig ni Deputy Ombudsman Jose Balmeo Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: DPWH Secretary Vince Dizon, nadiskubring kapatid ni Zaldico ang isa sa mga contractor ng drainage improvement project sa Philippine General Hospital. Ang detalye mula sa report ni Lawrence Tanhoco.
3: Babalikan natin ang ulat na yan. Samantala, nagpaabot ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office Caraga sa pamilya ng nasawing student-athlete na si Rene Clert Paterbonya na dating child beneficiary ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa Talacogon, Agusan del Sur. Personal na ipinagkaloob ng Agusan del Sur SWAT team ang tulong pinansyal para sa pamilya ni Rene na kinibibilangan ng funeral at transportation subsidy sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Ayon sa DSWD, patuloy ang kanilang suporta sa mga pamilyang dating benepisyaryo ng 4Ps, lalo na sa panahon ng krisis at pangangailangan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Napabilang sa top media brand ng Pilipinas ang Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko sa inilabas na weekly reach offline and online for news na inilathala ng Reuters Institute at University of Oxford na pinamagatang Reuters Institute Digital News Report 2026. Sa nasabing Digital News Report, nakamit ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang tumataginting na 51% trust rating. Samantala, inilabas sa nasabing report na nananatiling pangunahing pinagkukunan ng balita sa Pilipinas ang social media. Matatanda ang nagwagi rin sa Government Streaming Philippines ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa Asia Pacific Broadcasting Awards noong 2025.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa ating balitang sports, Week 2 ng Women's Volleyball Nations League, iho-host ng Pilipinas simula ngayong araw. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
14: Nagbabalik sa Pilipinas ang Women's Volleyball Nations League matapos ang 4 na taon. Muling iho-host ng bansa ang kompetisyon mula ngayong araw hanggang sa Linggo, June 21, sa Phil Sports Arena sa Pasig City, tampok ang 6 sa top 18 teams sa buong mundo. Pinangungunahan ng defending champion at Paris Olympics gold medalist Italy ang playing field na kinabibilangan din ng Dominican Republic, USA, Czechia, Italy, Japan at Serbia. Unang maglalaban ng USA at Dominican Republic sa ganap na alas 12 ng tanghali bago ang salpukan ng Italy at Czechia mamayang alas 4 ng hapon. Tatargetin naman ng Japan na manatiling walang talo at kunin ang liderato laban sa Serbia sa 8 PM game. Mahalaga ang hosting ng Pilipinas sa week 2 ng VNL dahil nag-uunahan na ang mga koponan para sa top 8 spots para sa final round sa Macau. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: 4 na minuto bago mag alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Tumutok lamang po dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gububuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may anak.
16: Dito kaya... Parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
17: Ay, aircon ba ako?
16: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Kasalita pala itong rep natin.
17: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kung binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
16: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
18: Radyo Pilipinas.
2: Radyo publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, alas 11:48 ng umaga. Karagdagang balita dito sa Luzon. Renationalized Medical Center, hangad ng LGU Abra. Mula Radyo Pilipinas, Baguio, narito ang ulat ni Jonathan Munar.
2: Radyo Pilipinas Report.
18: Hinangad ng pamalang lalawigan ng Abra na may sa katuparan ng pangkalatang pagsasaayos sa programang pangkalusugan sa lalawigan sa pamagitan ng Renationalized Medical Center. Ang akbang ay patuloy na nakakakuha ng suporta mula sa mga mambabatas na nakatuon sa pagpapalawak sa serbisyong pinagkakaloob ng kaisa-isang pampublikong pagamutan ng lalawigan sa harap ng hindi patuwirang nisasayos ang mahigit 50 ospital at klinika sa Abra na nasira sa ninang naranasang lindol noong taong 2022. Sa payag ni Abra Provincial Hospital Chief Dr. Rosauro Vincent Chiares, inantabayanan na lamang nila ang renationalization ang pinakamalaking pagamutan upang may sakatuparan ang expansion at madagdagan ang kanilang health personnel. Sinabi ni Dr. Chiares na nahihirapan na sa kasalukuyan na matugunan ng Abra Provincial Hospital at tatlong iba pang mga ospital sa Bangued, Abra ang pagdami ng mga pasyenteng nilalapatan ng lunas. Maliban sa Abra Provincial Hospital, ang iba pang major hospital sa Abra ay nakahimpil sa mga munisipalidad ng Dolores, Bukay, La Paz at Villaviciosa. Ang Abra Provincial Hospital ay isang level 2 hospital na may normal capacity na 100 beds at 130 beds kung kinakailangan, maliban pa sa pangangailangan ng karagdagang manpower na kinabilangan ng mga doktor, medical technologists at nurses. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balin tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas Agoo, Agricultural Skills Training para sa mga veterano ng La Union, ibinahagi ng Agricultural Training Institute Training Center si Antoinette Lingsit sa balitang 'yan.
2: Radyo Pilipinas Report.
19: Tagumpay na isinagawa ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 1 ng Agri Extension on Wheels sa bayan ng Luna, La Union. Kaagapay ang Philippine Veterans Affairs Office. Ibinahagi ng ATRTC-1 sa mga veteranong dumalo sa Agricultural Skills Training ang wastong pamamahala ng pataba sa ilalim ng programang Tamang Abono, Ani Sigurado. Layunin nito na palaganapin ang mabisa at makabagong pamamaraan ng paggamit ng abono para sa mas mataas na ani at mapanatili ang kalusugan ng lupa. Maliban dito ay namahagi rin sila ng libreng information, education and communication materials sa mga veterano upang maging gabay sa paggamit ng makabagong teknolohiyang pang-agrikultura. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang mga veteranong dumalo mula sa iba't ibang bayan ng La Union sa ipinagkaloob na kaalaman na ayon sa kanila ay magagamit nila para makapagtanim at magkaroon ng sapat na pagkain para sa pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa Kabikulan, higit 200 blood donors nakibahagi sa mobile bloodletting activity sa lungsod ng Ligao. Mula Radyo Pilipinas Albay, narito ang ulat ni JM Olarte.
2: Radyo Pilipinas Report.
20: Matagumpay na sa katuparan ng lokal na pamahalaan ng Ligao sa pagkikipagtulungan ng Albay Provincial Health Office at Jose Belmonte Duran Albay Provincial Hospital, ang mobile blood donation drive sa Kawa-Kawa Function Hall, New Ligao City Hall, Ligao City, Albay, na naglalayong mag-imbak ng sapat na supply ng dugo para sa mga pasyente sa buong lalawigan kasabay ng pagunita sa

0: Iwan din sa naturang venue ang pagbibigay ng libreng medical certificate para sa mga incoming first-year college students mula sa Ligao Community College, Bicol University at mga pribadong paaralan upang magsilbing opisyal na requirement sa kanilang college entrance. Personal ni pinalipat ni Vice Mayor David ang pila ng mga mag-aaral patungo sa loob ng air-conditioned na function hall upang matiyak ang kanilang komportable at ligtas na kalagayan, habang nagpapahayag naman ng taus-pusong pasasalamat ang LGU Ligao sa lahat ng voluntaryong nagsisilbing bayani ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Dako naman tayo sa mga kasama natin sa Visayas, programang Puro Kalusugan ng Department of Health Western Visayas Center for Health Development. Target maabot ang higit 1,000 komunidad. Si Marian Grace Erenieta ng Radyo Pilipinas, Iloilo, sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Patuloy ang Department of Health Western Visayas Center for Health Development sa pagbibigay ng health services sa mga unserved at underserved communities sa ilalim ng programang Puro Kalusugan. Ayon kay John Michael Anyes, Senior Health Program Officer ng DOH Western Visayas CHD, Local Health Systems Coordination Section, libo-libong residente na ang nakinabang sa programang ito na nagdadala ng basic at preventive health services kabilang ang disease prevention at iba pang pangunahing health interventions. Batay sa datos ng DOHWVCHD, mula 2025 ay umabot na sa higit 11,000 ang nabigyan ng immunization services, higit sa 5,000 sa maternal health, higit sa 6,500 sa water, sanitation and hygiene o WASH, higit sa 8,000 sa road safety programs, higit sa 60,000 sa non-communicable diseases, higit sa 9,000 sa TB, HIV at AIDS services at higit sa 40,000 sa nutrition programs. Ayon pa kay Anyes, mahigit sa 3,300 na barangay mula sa mga lalawigan ng Aklan, Antique, Capiz, Guimaras at Iloilo, kung saan noong 2025 ay umabot sa 540 na barangay ang natukoy na unserved at underserved communities na naabot ng Puro Kalusugan. Sa taong ito, target naman ng DOHWVCHD na dalhin ang Puro Kalusugan sa 1,356 na barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Maren Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Samantala, balita sa Mindanao, pamahalaang BR o BARM, ibinida ang mga tradisyonal na hobby sa Manila International Fashion Week. Si Laila Sharinami ng Radyo Pilipinas Tawi-Tawi para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Pinangunahan ng Ministry of Trade, Investments and Tourism sa pakikipagsosyo sa Ministry of Interior and Local Government ang pagtatanghal ng mga tradisyonal na hinabing tela mula sa iba't ibang lalawigang bumubuo sa rehiyong BARM. Kabilang sa ibinida ang mga gawa ng mga Bangsa Moro designers galing sa iba't ibang hobby gaya ng inaul mula Maguindanao, langkit galing Lano del Sur, tenun ng Basilan, pisyabit ng Sulu at tepo mula sa lalawigang Tawi-Tawi. Kabilang ito sa pagpapahalaga, promosyon at preserbasyon ng tradisyon at kultura bilang pagkakakilanlan ng bawat Bangsa Moro. Inihayag ni Minister Farserina Muhammad ng Ministry of Trade, Investments and Tourism ang tanggapang kanyang pinamumunuan ay nakatuon sa pagpapakilala sa Bangsa Moro sa buong mundo, hindi lamang bilang isang rehiyon, kundi bilang mamamayang mayaman sa kultura, talento, potensyal at pamana sa mga susunod na henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sharinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa ibang bahagi ng Mindanao, Science, Technology and Innovation Training isinagawa ng DOST sa probinsya ng Lanao del Norte. Ang balitang yan ihatid sa atin ni Alwidad Bashir ng Radyo Pilipinas, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Pinangungunahan ng Department of Science and Technology Northern Mindanao ang pagpapalawig at pagpapalakas ng bawat lokal na gobyerno sa probinsya ng Lanao del Norte sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Science, Technology and Innovation o STI training. Layunin ng programa na ito na mas magkaroon ng malalim na kaalaman tungkol sa paggamit sa siyensya, teknolohiya at inobasyon ang bawat local government unit na sakop ng Provincial Local Government Unit ng Lanao del Norte sa buong lalawigan. Nakasentro ang pagsasanay o workshop na ito sa pagkakaroon ng STI roadmaps na siyang tutulong sa pagkakaroon ng mga makabagong pamamaraan upang malaman ang

0: mga dapat o prioridad na programa ng bawat LGU sa kani-kanilang bayan. Sa aktibidad na ito, napag-alaman ng STI ay labis na makakapagbigay suporta sa paghahasa na umangat palalo ang kwalidad ng serbisyong publiko ng mga kawaniang gobyerno o mismong mga tanggapan. Kakibat na rin ang pagtulong sa ekonomiya ng mga munisipyo sa pagtataguyong ng kanilang mga lokal na produkto. Samantala, positibo naman ang sangguniang panlalawigan ng probinsya ng Lanao del Norte. Ang STI training ay isa sa magandang gabay sa paggawa ng mga pulisiya at paghuhulma ng isang epektibo at kwalidad na proseso sa usaping tamang olokasyon ng pondo ng bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Alwidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, June 17, 2026. Isang minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako si John Mogol.
3: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
5: Anong nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver?
6: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
3: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na
5: dati. Makapal yung simento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami, yung dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
9: Kabilang sa mga tatalakayin ang peace and security, kalakalan at pamumuhunan, food and energy security, science and technology, digital transformation, edukasyon, turismo, at people-to-people exchanges. Nakatakda rin magkaroon ng bilateral meeting sina Pangulong Marcos Jr. at Russian President Putin. Muli naman tiniyak ng Pangulo ang commitment ng ASEAN sa pagkakaisa at pagtutulungan sa rehiyon.
10: We will likewise advance ASEAN's engagement with external partners such as Russia through the dialogue mechanisms and frameworks that this community has built over many decades. We traveled to Kazan with purpose and we return with renewed commitment to our partnership.
9: Epekto sa bansa na US-Iran deal at ang working visit sa Russia ni Pangulong Marcos Jr. ating pag-uusapan kasama si Professor Froilan Kalilong, political analyst at political science professor ng UST. Prof, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
11: Yes, good morning. Good afternoon. Good afternoon, Josh. At good afternoon din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Thank you for having me again.
9: Sir, unahin po natin itong ano pong posibleng agarang epekto sa Pilipinas nitong kamakailanlang peace deal sa pagitan ng Estados Unidos at Iran.
11: Well, magandang ano, no, magandang balita ito para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga OFWs na nasa Middle East, no. This is something na talagang medyo matagal na nating inaasahan because this is going to, number one, reopen the critically blocked Strait of Hormuz to commercial shipping. And then also, kinakailangan natin ito, no, para magkaroon talaga ng agarang relief para sa ating ekonomiya. No? Because the closure of the Strait of Hormuz, alam naman natin, it really triggered soaring inflation and massive oil shocks globally. So, itong peace deal na to, it really offers a lot of psychological relief to Philippine financial markets technically. And we need to also understand, however, na hindi ito kaagad-agad magre-resulta sa instant stabilization. No? Kasi alam naman natin, malaki yung epekto ng mga nasirang infrastructure dito sa Gitnang Silangan. There were a lot of infrastructural destruction, depleted inventories, and yung sea mines that clogged the strait. It will take several months before domestic pump prices normalize to pre-war levels. Pero ang maganda kasi dito is that yung escalation nung kaguluhan is medyo na-resolve na, no? At hindi na tayo aasa pa na mas magiging masisipa yung kanilang kaguluhan dahil alam naman natin na kung magtatagal pa itong paglalaban sa Gitnang Silangan, mas lalong magiging malaki yung epekto sa atin. So this is really a very much welcome development insofar as the Philippines is concerned.
9: Okay. Well, sir, sa libo-libo namang OFW na naghahanap buhay sa Middle East, ano naman po maaaring maging implikasyon nitong US-Iran peace deal, particular po sa usapin ng kanilang kaligtasan at job security?
11: Well, una muna, no? May malaki tayong, we have a massive portion of global merchant ship crews, no? Karamihan sa kanila mga Pilipino. So yung formal na pagtatapos nitong hostilities, it will directly mitigate, no, or resolve into extreme safety hazards, no. Ibig sabihin, talagang mababawasan na itong safety hazards na kinakaharap ng mga ating mga maglalayag, no, especially those that traverse the Middle East. And for many OFWs also who are working in the Middle East, this will create a semblance of stability somehow that para ng mga kumpanya at yung iba sa kanila nangangamuhan, maaaring tatawid ito, no, sa isang mas epektibo at mas stabilized na ekonomiya ng mga bansa sa Gitnang Silangan na siya naman magiging dahilan din para mas maging secured yung kanilang mga hanap buhay. So definitely magiging malaki yung epekto nito, particularly dun sa continuity ng kanilang panunungkulan, yung kanilang trabaho, at syempre yung remittances din na maaari nilang ipadala sa ating bansa, mas magiging maayos din ang magiging resulta nito. So definitely this is something na talagang positibo yung outcome para sa ating bansa.
9: Okay. Now, from your perspective, Prof, can this be taken as an opportunity para po mas mapalawak pa ng Pilipinas ang pakikipagkalakalan at kooperasyon sa mga bansa sa Middle East, or should we wait for several months bago natin mas palawigin pa yung ating relasyon?
11: Well, actually, no, every time naman nagkakaroon tayo ng isang disruption sa ating economic or even in the case of political imperatives, it always presents opportunities afterwards, no? So ako naniniwala ako na in the aftermath of this war, may mga challenges definitely, pero tingin ko magbubukas din ito ng maraming oportunidad para sa atin, ano? Unang-una, yung rebuilding ng infrastructures na sinabanggit ko kanina, that will require a lot of manpower, no? That will require additional human capital, which of course we have and we could offer to the Middle East. No? So siguro magiging isang magandang magandang panukala on the part of the government that we, you know, that we provide this much needed human resources to these war-torn areas para matulungan sila mas agaran yung pagre-rebuild, no? So I don't think na kailangan pa nating magantayin ng ilang buwan, no? Kung meron naman silang kakayahan, they have the financial resources for rebuilding, I think mas magiging maganda kung mailalatag natin ito sa lalong madaling panahon.
9: Alright. Well, ito naman po kasabay ng pagbuti ng sitwasyon nga po sa pagitan ng US at Iran, papunta naman sa Russia para sa isang working visit si Pangulong Marcos Jr. At ano po yung kahalagahan ng pagbisitang ito sa kasalukuyang geopolitical?
11: The ASEAN-Russia Commemorative Summit, no, alongside Russian President Vladimir Putin. So this structural leadership role, it provides him really with a lot of diplomatic cover, and it allows the Philippines to engage deeply with Moscow. Here's the ASEAN-Russia Commemorative Summit, no, alongside Russian President Vladimir Putin. So this structural leadership role, it provides him really with a lot of diplomatic cover, and it allows the Philippines to engage deeply with Moscow without necessarily having to appear na parang nagbe-break siya ng ranks sa Western security allies like the US and the European Union. No?
9: Mm-hmm.
11: So because he is acting on behalf of a 10-nation bloc reinforcing, you know, ASEAN centrality. But on the flip side, no, itong one-on-one bilateral meeting niya with Putin, it shifts strictly to Philippine national interest. So Manila may be capitalizing on Russia's desire to pivot yung trade towards Asia to negotiate favorable direct state-to-state economic relief, lalong-lalo na itong nagdaang digmaan, ano, sa ginagsilangan. It exposed a lot of vulnerabilities ng ating bansa, particularly very much dependent on Middle East crude oil.
9: Mm-hmm.
11: Now, if we will be able to strengthen further our relations with Russia, na alam naman natin na isa malaking oil exporting and oil producing country sa buong mundo, maaari nitong ma-shield tayo from potential shocks that may happen in the future. So I think in reality, itong kanyang pagbisita sa Russia, it's more of a calculated blend of multilateral duty, economic imperatives, and also a bit of historic symmetry, kasi nga medyo matagal na rin na panahon mula nung nakapagbisita, no, yung kanyang ama dito sa Russia. So I think this is something also that's very good.
9: At kaugnay nga niya nabanggit mo, Prof, na usapin sa enerhiya, inaasahan tatalakayin din sa Russian visit na ito ay kasama rin yung pagkain at posibleng kooperasyon sa nuclear energy. Paano po ito makakatulong sa pangmatagalang energy security ng Pilipinas?
11: Well, this is very, very good in so far as we know that Russia is one of those countries that really is able to fully utilize yung kanilang nuclear power, no? And we could learn a thing or two from Russia based on their experiences at kung paano natin ito magagamit. Alam naman natin that the Philippines is one of the countries in whole of Asia na medyo mataas talaga yung ating electricity or yung power generation cost natin. So if we will be able to really tap into nuclear power as an alternative energy source, it will really mitigate yung cost ng ating electricity, no? And definitely this will be very good, especially for investors who would want to invest in the country, given that medyo mapapababa nito, no? Ideally yung ating yung presyo ng kuryente. So mas magiging daan ito, no, para mas maraming mabubunan sa atin.
9: Okay. Balikan ko lang, Prof, yung nabanggit mo kanina, no, dahil nga may mga nagsasabing sensitibong hakbang ang pakikipag-ugnayan raw Pilipinas sa Russia at sa Estados Unidos. Now, perhaps you can expound more on that. Paano po mababalanse ng Administrasyon Marcos ang relasyon nito pareho sa dalawang bansa?
11: Well, yun nga, no, so saying a while ago, ang kagandahan kasi rito is that when he went to, hindi niya magamit talaga ito to leverage on furthering our ties and maybe engaging more commitments with Russia, no. Pero yun nga, we need to also understand, no, that medyo kinakailangan niya talagang mag-ingat din, because
12: we maintain a very good relationship also with the United States, no, and with the European Union. So I think dito makikita natin how he will be able to balance yung tinatawag natin diplomatic mechanisms. No? Number one, how he will be able to make the Russian president understand that what he is after are, you know, potentially good reforms and investment packages for the country, but at the same time on the security level, no, if you kasi yung mas volatile na issue dito, no, siguro hindi ito masyadong i-amplify ng ating pangulo para ang kanilang usapan mananatili lamang doon sa level ng usaping pang-ekonomiya at saka mga social economic imperatives.
9: Okay. Well, sa kabuuan, Prof, ano po ang pinapakita ng dalawang kaganapang ito, ang US-Iran peace deal kasabay ng pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. sa Russia tungkol po sa direksyon ng foreign policy ng Pilipinas sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon?
12: Well, actually, these are very, very positive reprise, no? Especially kung titignan natin yung domestic politics natin masyadong magulo, at least itong mga nangyayari sa labas ng ating bansa. These are really positive measures that will somehow insulate or mitigate itong mga nangyayaring kaguluhan sa loob ng ating bansa. And maganda rin na ang ating Pangulo, at least he is trying to take charge and is actually trying to take the lead in this case. Particularly itong pag-broker niya, no, dito sa kanyang pagbisita sa bansang Russia, which like I mentioned a while ago, could be very, very influential in trying to potentially give us maybe investments, security dealings, particularly in energy, no? And at the same time, siguro maganda rin dito natin tignan kung paano tayo makakakuha ng panibagong linya na pagkukuhanan natin ng mga ng oil, no, especially dahil nga medyo volatile nga itong situation sa Middle East, no, even after the US-Iran war will finally be concluded, no. So maganda yung development, particularly itong sa US-Iran war, dahil nga kahit paano medyo makakahinga na tayo, no, na nakikita na natin na yung crisis maaring unti-unti nang matapos. Siyempre kasabay nito yung pagluwag sa presyo ng mga pangunahing bilihin na siyang nagpapahira sa ating maraming kababayan. So I think this is really something na papang-abang, no, in the future.
9: Okay. Well, panghuli na lamang, Prof, since nabanggit mo nga na medyo magulo yung ating domestic politics, do you think itong mga isyong kinakaharap natin, particular na sa Senado at sa iba pang sangay ng pamahalaan, do you think this will affect somehow the credibility ng mga state visit ng ating Pangulo sa mga susunod pa niyang pagbisita sa ibang bansa?
12: Well, of course, to some extent, especially in this age and time, alam ng mga bansa na kaibigan natin or maari ng mga bansa wherein we maintain diplomatic ties with kung ano yung current political conditions in the country. Pero syempre when the president goes there naman, he actually is there, no, as a representative of the state, technically as a representative of the Filipino people as a whole, no, not just a particular faction, not just of a particular political party, but you know, he is there to represent the country as a whole. And I think this is what the president should take into his heart and his mind, no, na ang nirerepresenta niya rito ay yung buong bansa, no, and that kung ano yung layunin at kung ano talaga yung purpose ng kanyang pagbisita, kinakailangan manatili tayong nakaangkla lamang doon. At for sure, hindi naman magkakamali siguro ang ating Pangulo kung paano niya babalangkasin yung mga kinakailangan, mga mahalagang aktibidad sa kinakailangan niyang gawin sa mga bansa na ito.
9: Alright. Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Professor Froilan Kalilong, Political Analyst at Political Science Professor ng UST. Thank you, Prof.
12: Salamat po at mabuhay po kayo.
9: Samantala, kinalugod ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang peace deal sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Nangangahulugan ito na titigil na ang gera sa Middle East at magbubukas na ang Strait of Hormuz. Sabi ng Pangulo, malaking bagay ang kasunduan dahil ang instability bunsod ng gera ay sobrang nakapagpahirap sa buhay ng mga bansang apektado. Bagaman matatagalan pa bago makapag-adjust sa new normal, umaasa ang Pangulo na hindi lang matatapos sa kasunduan ang usapan ng dalawang bansa kundi matutuloy ito sa pagkakaroon ng tunay na kapayapaan.
13: We're hoping that this one is the one that will come true and that we will start to once again bring our economies to a normal state and be able to support our people properly and without suffering the vagaries of price rises that come with such a petroleum crisis. So we hope, we pray that this is the case, that it is over, the war is over, and it will be a lasting peace.
9: Bayan, huwag kayong bibitiw. Marami pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
14: Disaster Watch. Paghanda bago ang lindol. Alamin ang mga maaaring magdulot ng pinsala sa inyong lugar. Maging pamilyar sa mga sumusunod. Fire extinguishers, medical kit, exit routes, evacuation plan. Siguraduhin matibay ang bahay at ipaayos ang mga sirang bahagi nito. Ayusin ang pag-imbak ng mga nakalalasong kemikal at mga bagay na maaaring maging sanhin ng sunog. Siguraduhin ligtas ang pagkakalagay ng mga mabibigat na bagay. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga kinakailangan at ilagay kung saan ito madaling makita at makuha sa oras ng sakuna. Makipag-ugnayan sa mga leader para sa plano sa paglikas. Pag-usapan din sa pamilya kung saan tutungo sa oras na kailangang lumikas. Makilahok sa mga pagsasanay ukol sa lindol. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo.
15: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
1: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinaing. Are you ready to do this?
0: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
1: Well, I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnus ng DESDA, hindi nyo ako pababayaan.
0: Mga isyong komplikado, lilinawin ng gusto.
2: This is, bakit sa atin itong Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
0: Pag-usapan natin with Oscar Orbos. Dito lang sa inyong People's Television. Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid ng gasolina. Alam nyo ba na ang regular maintenance ng sasakyan ay makakatipid ng 2,000 hanggang 5,000 piso ng inyong gasoline budget kada buwan? Kaya para todo tipid, laging i-check ang air filter, spark plug, at fuel injector ng sasakyan. Siguruhin tama ang engine oil na ginagamit at panatilihin ang tamang pressure ng mga gulong. Practice good driving habits din. Gamitin ang GPS navigation apps para makaiwas sa traffic. Mag-carpooling. Pagsamahin sa iisang trip ang mga lakad at delivery. At lumabas kapag off-peak hours tuwing mas kaunti ang sasakyan sa daan. Bawasan ang karga o load ang inyong sasakyan. Iwasan ang agresibong pagmamaneho at bigla ang pagpreno at ang labis na pag-aarangkada. At gamitin ang cruise control feature tuwing magbabiyahe ng mahaba sa highway. Sa panahong kailangan magtipid, maging bahagi ng solusyon. At sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Alamin naman natin kung ano itong R o RIP currents at safety measures para sa mga beachgoers, kasama si Captain Bromel Magalong ng Coast Guard Special Operations Force. Captain Magalong, magandang tanghali po. Welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Good afternoon, sir. At sa lahat po ng inyong kalapagpakinig, sir, magandang hapon po.
0: Captain, pakipaliwanag po. Ano po ba itong tinatawag na rip current at bakit po ito itinuturing na isa sa mga pangunahing panganib para sa mga naliligo sa dagat? Ito ba yung alon na may kasamang parang humahalukay ng buhangin sa ilalim, sa may dalampasigan?
1: Yes, sir. No? Ang rip current po, sir, ay isang malakas na agos ng tubig galing po sa dalampasigan papunta po sa malalim na bahagi ng karagatan. So, you know, ito ay makitid at sadyang peligroso po, sir. Nabubuo ito kapag yung tubig na magmula sa hampas ng alon ay naiipon at naghahanap ng lagusan o lusutan pabalik ng dagat. So, sadyang powerful po ito, sir, no? Malakas. At if napunta po sa lugar ng rip current, ay may tendency pong ipupunta ka po niya sa malalim na bahagi ng dagat kasi current na siya mamula sa dalampasigan papunta po sa dagat po, malalim na bahagi ng dagat.
0: Okay. So, Captain, para po sa kaalaman nating mga kababayan, kasi ang katwiran nila, nandito na naman ako malapit sa shore, malapit na naman ako dito sa mababaw na parte ng dagat. Ano-ano po ba yung mga palatandaan na maaaring makita ng mga beachgoers ng ating mga kababayan na naliligo sa dagat para matukoy kung may rip current sa isang bahagi ng dalampasigan?

0: Captain Magalong, stop. Wiltado po yung ila po siya doon sa... Yes, sir. Hello, sir.
1: Go ahead. Go ahead, sir.
0: Yes, sir. No? Naiiba po yung tubig ng nasa lupo ng trip current. Ito po ay kalmado. Mm-hmm. At iba yung kulay niya, sir, no? Para siyang maputik, maputik na tubig. At saka, if mapapansin niyo po, yung sa lupo ng rip current, ang mga debris po niya, o mga bula, eh, palayo po sa dalampatigan, no? Nadadala po siya ng current niya. So, with that po, nakikita natin yung mga lumulutang ng mga object na nasa loob ng rip current, eh, palayo po ng dalampatigan. So, we can easily determine that kung babantayan po.
1: Alright, ulitin na natin ang sabi ni Captain Magalong, yung uri ng rip current. Tama po, Captain, ano? Kalmado, pero yung kulay niya ay kulay putik. Tapos yung mga object ay papalayo sa dalampasigan. Tama? Yung buhangin at yung mga debris. Tama?
0: That's correct. Tama po, sir.
1: Okay. Now, sa inyong karanasan, Captain, gaano po kadalas itong, kayo na nakatatanggap?
0: Tama po yun, sir. Tama po.
1: Okay. Captain, gaano po kadalas na nakatatanggap kayo ng mga insidente o rescue operations na may kaugnayan po sa rip current? Captain Magalong? Alright, mukhang nahihirapan tayo sa linya. Nagkakaroon tayo ng bahagyang problema sa linya ng komunikasyon. Subukan natin balikan maya-maya lamang si Captain Magalong. Samantala, naglabas ng Department of Budget and Management ng 362 milyon pesos na pondo para sa rehabilitasyon o pagkukumpuni sa mga infrastrukturang nasira ng malakas na lindol sa Sarangani, General Santos City at South Cotabato. Alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na agad itong tulungan ang mga komunidad na naapektuhan ng lindol. Ang pondo ay nagmula sa Local Government Support Fund o LGSF at direktang ipapamahagi sa mga lokal na nagpamahalaan para sa mabilis na pagsasaayos ng mga pasilidad at infrastruktura. Inilabas ng DBM ang 100 million pesos noong June 9 para sa repair works sa General Santos City. June 15 naman nang ibigay ng kagawaran ang 140 million pesos para sa rehabilitasyon sa Sarangani Province. Akin si rin ng Hunyo nang ilabas ng DBM ang nasa 122 million pesos para naman sa South Cotabato. Bayan, wag kayo bibitiw at magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
2: Abangan sa Larigadon Live! Alamin ang mandato ng Department of Health at ang mga tugon nito sa may init na issue sa bansa. Kasama si Secretary Ted Herbosa. Larigadon Live! Ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi. Dito lang sa inyong PTV. Disaster Watch. Mga paalala, pagkatapos ng lindol, suriin ang iyong sarili at mga kasama kung may tinamong pinsala. Magbigay ng paunang lunas kung kailangan. Unahin ang mga pangangailangan ng mga matatanda, buntis, may kapansanan, at mga bata. Kung nasa tabing dagat at may banta ng tsunami, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Suriin kung may natapong nakalalasong kanigan at mga bagay na maaaring pagmulan ng sunog. Patayin ang main switch ng tubig at kuryente, pati na rin ang tangke ng gas o LPG. Huwag bumalik sa loob ng gusal hanggat walang abiso na ligtas na ito. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo.
3: The best way to understand a place is through its food. Kaya naman, halina't mabusog sa kaalaman at kainan. With your food buddies, Leslie Ordinario and Joshua Garcia. Sila ang kasama ninyo sa mga bagong food venture that will surely satisfy your taste buds. Dito lang sa It's Fun. Tuwing Linggo, alas 10:30 na umaga. Dito lang sa PTV.

0: Balik ang bagong Pilipinas ngayon, panahon, mobile app ng pag-asa at ang paggunita ng Typhoon and Flood Awareness Week. Ating tatalakayin kasama si Dr. Marcelino Villafuerte II, Deputy Administrator for Research and Development ng DOST Pag-asa. Dr. Villafuerte, magandang tanghali po. Welcome sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Yes, magandang tanghali po, Sir Joshua, at sa inyong mga taga-subaybay.
0: Okay. Sir, unahin po natin ito sa tema ng inyong paggunita ng Typhoon and Flood Awareness Week ngayong taon. Ano po ang mensahe nito at ano po yung magiging tema?
1: Okay po. Base nga po ano, sa Proclamation 1535 Series of 2008, ang third week po ng June ay bahagi po ng observance ng Typhoon and Flood Awareness Week. At ngayon po ay natapat ito ng June 14 to 20 at ang tema po natin sa ngayon ay bagyo, baha, maghanda tayo. Ito po ay upang maitaas no, ang kamalayan ng ating mga kababayan kaugnay sa mga banta related sa bagyo and then yung kanyang mga cascading effect, no, yung pagbaha at yung mga malalakas na hangin din na dala-dala ng isang bagyo.
0: Okay. Well, taon-taon po nakakaranas tayo ng malalakas na bagyo at pagbaha. At kilala na nga po tayo mga Pilipino bilang resilient. Sa inyo pong pagsusuri, gaano na po kahanda ang mga komunidad sa Pilipinas pagdating sa pagtugon sa mga panganib na dulot nga po ng pabago-bagong panahon at ng climate change na rin?
1: Well, tama po kayo. Ano? On the average, about 19 to 20 na tropical cyclones o ng mga bagyo ang pumapasok sa Philippine area of Vespa. At halos kalahati nito ang naglalandfall, no, at magiging mapaminsala. Dahil po dito, of course, ang ating kahandaan ay pinag-iisipin natin. Maraming programa ang Department of Science and Technology. Ganun din ang National Disaster Risk Reduction and Management Council. No? Upang ay create natin ang hindi magandang epekto ng mga pagtugunan sa atin at ganun din yung mga pagbaha. And pati po sa hindi naman pala pagkakaya na kung weather
0: Dr. Villafuerte, medyo napuputol po yung ating linya.
1: Hello po.
0: Yan. Naririnig niyo po kami, malinaw?
1: Yes po, naririnig ko po kayo.
0: Alright, go ahead sir. You were saying?
1: Opo. So, sa ang program na nilalahad ng ating pamahalaan ay i-improve po natin ang kahandaan ng bawat Pilipino sa mga kaugnay ng hindi magandang epekto ng bagyo at ganoon din ang mga pagbaha.
0: Okay.
1: Hello, hello po. Narinig po nila?
0: Yes, yes. Narinig namin. Doc, ito pong isa sa mga tampok ngayong taon. Itong ilulunsad po ninyong Panahon Mobile Application. Pakipaliwanag po, ano po layunin nitong application na ito at paano po ito makakatulong sa mas mabilis na pagpapalaganap ng weather advisories at warnings sa publiko? Ito ba yung maliban pa dun sa mga ipinopost sa social media at maging sa mga text blast na nare-receive ng ating mga kababayan?
1: Yes po, tama po kayo. No? Actually, nitong Lunes po ay in-launch natin yung ating Panahon Mobile App. Ito po ay upang mas maging accessible ang mga impormasyon na binibigay ng pag-asa. Ito po ay available hindi lang dun sa App Store, ganun din sa Google Play Store. So, any format po ng ating mobile devices ay pwede po maka-access ng ating or makapag-install ng ating Panahon Mobile App. Dahil po dito, sa Panahon Mobile App ay pwede na pong maka-receive ang sino mang nag-install ng application na ito, ng automatic notifications po. No? Kumbaga, halimbawa, kung meron pong advisory or warning na pinilabas ang pag-asa, ay marireceive po natin ito. Ganun din, kapag naka-on po ang ating location, ay malalaman po ano, kung nasa ang lugar tayo, ano yung temperatura, whether may pag-ulan ba tayong mararanasan in the coming hours.
0: Okay. So, para po sa kalaman ng ating mga kababayan, Doc, ito po ba, maliban po sa automatic notifications, kailangan po ba ng internet connection dito sa application na ito? At gaano po ito ka-accurate? Is this real-time?
1: Tama po kayo. In real-time po ang pagdating ng information. Ano? Kung ano po yung na-observe natin at saka kung meron mang warning na inisyo ang pag-asa, ay makaka-receive po ang sinumang na-install ng application na ito. Yun nga lang po, ano? Of course, kinakailangan po nito ng internet connection. And then, of course, yung at least naman yung wala po tayong internet, yung may mobile number, kapag nag-i-issue po ang yung automatic na notification na binibigay ng National Telecommunications Commission ay makaka-receive po tayong information regarding halimbawa kung meron bang pag-ulan or thunderstorm na maaaring maganap sa isang lugar.
0: Okay. So, ano pong kaibahan nito? Nitong panahon app sa mga nakagawian ng paraan ng pagtanggap ng weather updates tulad nga po sa cellphone, sa television, sa radyo at sa social media?
1: Ang difference po nito, ano, sapagkat marami pong mga mobile users sa ating bansa, definitely yun po yung tinarget natin na kung saan kung mas mabilis po, ano, kumbaga kung naka-on na ang ating location, alam po nasaan tayo at kung merong abiso kaugnay sa panahon sa particular na lugar ay makaka-receive po ang merong application na ito. Ang kaibahan po nito ay, of course, nag-utilize natin yung technology, ano, na kung saan meron tayo ngayon. And of course, given na may mas maraming users ng mobile phone, ay mas manapadali po nito ang pag-access natin sa impormasyon.
0: Alright. Well, hinihikayat po ng pag-asa ang publiko na regular na mag-check ng real-time weather alerts. Paano po makatutulong ang location-based notifications ng Panahon app para po makagawa ng mas maagap na desisyon ang ating mga kababayan bago pa man lumala ang sitwasyon, lalo na doon sa mga lugar na bahain at prone sa landslide o pagguho ng lupa?
1: Yes, tama po kayo. No? Given na naka-on yung notification at saka yung kanyang location, at least malalaman natin kung merong nagbabantang baha or malakas na pag-ulan sa isang lugar, kung nasaan man yung may gamit ng mobile phone. At dahil dito ay agaran, no, na maaaring magamit ng cellphone user na yon ang impormasyon upang nasa ganoon ay makapunta siya doon sa mas ligtas na lugar. At ganyan din ay ma-secure niya, no, kung sakali man meron siyang mga maaaring mapinsalang kagamitan. At ganyan din, magagamit din ito upang nasa ganoon ay maiwasan yung sakuna, no, particularly yung mga yung pagbaha, yung dagliang pagbaha, no, yung flash flood, na maaaring mag-claim ng buhay, no, ng isang tao.
0: Okay. Well, kaugnay naman po ng pagbabago ng klima, napapansin po ang mas madalas at mas matitinding pag-ulan at pagbaha. Paano po ginagamit ng pag-asa ang siyensya at makabagong teknolohiya para pumapahusay yung ating early warning systems dito sa ating bansa?
1: Ayun po, given po, ano, na may mga na-observe na tayo na dumadalas ang mga extreme rainfall, ganun din yung mga malalakas na bagyo, definitely po ginagamit ng pag-asa ang available na technology upang sa ganun ay ma-improve natin ang ating pagbibigay, pag-detect at ganun din yung pag-forecast sa mga extreme weather events. Ganun din, kagaya na na-introduce natin ngayong Lunes, yung mobile application nga ng Panahon ay at least na improve natin, no, yung dalilang access doon sa informasyon na itinalabas si pag-asa ay maaari na natin ma-access on our fingertips. So, ilan po ito? Ganun din, of course, yung mga instruments, no, yung different sensors. Practically, ay nag-deploy po ang pag-asa upang sa ganun ay makukulik natin kung ano man ang impormasyon, whether umuulan sa isang lugar at kung ano ang temperatura sa isang lugar. Ngayon din, of course, yung remote sensing technology, particularly yung radar, maaari natin estimate kung gaano kalakas ng isang ulan sa lugar na kung saan walang measurements o walang instruments na maaaring makadetect nito maliban doon sa remote sensing na yon. At dahil doon, ay na-estimate natin whether kung ang isang lugar ba ay maaari ma-experience ng pagbaha because of extreme rainfall, for example.
0: Okay. Well, maganda po marinig na patuloy improvement ng ating teknolohiya, pero dapat po alam din magamit ito ng ating mga kabayan. Now, with that being said, ano po ang papel ng mga lokal na pamahalaan, paaralan at komunidad sa pagpapalaganap po ng tamang impormasyon mula sa pag-asa upang maiwasan po ang mga insidenteng dulot ng maling impormasyon o fake weather reports at lubos silang mapakinabangan yung teknolohiya na meron tayo ngayon? Doctor Villafuerte?
1: Yes po.
0: Okay. Alright, mukha na po ito ng ating linya. Magandang dato, maraming maraming salamat po sa oras, Dr. Marcelino Villafuente, the second Deputy Administrator for Research and Development ng DOST Pag-asa. Sa puntong ito, balikan natin si Captain Bramel Magalong ng Coast Guard Operation or Special Operations Force, hinggil pa rin sa rip currents at safety measures para sa mga beachgoers. Captain Magalong, sa inyo pong karanasan, gaano po kadalas kayo nakakatanggap ng mga insidente o rescue operations na may kaugnayan sa rip current?
2: Well, basically, sir, I don't have the exact number ngayon, sir, no? But mostly noon, sir, pag mga areas na nire-rescue natin na nag-involve po na malalakas na alon, no? Andun po kasi yung great possibility na mayroon pong rip current doon. So, isa yun sa mga tanhi po na nagre-rescue tayo. Doon sa mga areas kung saan malalakas yung alon po.
0: Okay. Well, kadalasan, Captain, ang scenario, eh marami pong nagpapanik kapag nahihila ng malakas na agos. Now, ano po ang tamang dapat gawin ng isang tao kapag siya ay napunta doon sa may rip current at binabalumbun siya ng alon at hindi makabalik agad sa Pampang? Ano po ang payo ninyo para po maiwasan yung pagkalunod? Kasi ang mangyayari, mapapagod siya at mahihirapan siya makaahon.
2: Tama po, sir, no? So, ang pinakauna po siguro nating advice doon, sir, is huwag pong magpanik. We stay calm, no? Kasi doon po kasi hindi po tayo nakapag-isip ng mabuti pag pumasok na po yung panic. So, stay calm po, no? Don't panic. And if possible, call the attention po, sir, no? Ng mga tao po na nasa shoreline, kung kaya lang din natin, call their attention to let them know that you're in danger, no? And lumabas ka po doon sa rip current, and that's swimming parallel to the shoreline. Para makalabas ka doon, lumangoy ka pa kaliwa o pa kanan. And after that, pwede na po dumiretso sa dalampasigan. But huwag po niyong labanan po yung agos po na rip current. Kasi sabi ko nga, ito ay sadyang malakas at powerful po na agos ng kuryente. Mapapagod lang po tayo.
0: Okay. Captain, may posibilidad ba na since nabanggit nyo nga po na huwag lumaban doon sa rip current at sinabi nyo po lumangoy parallel doon sa Pampang, may possibility ba na ibalik ng alon yung taong nadala ng rip current, ibalik ng alon pabalik sa Pampang? O talagang dadalhin siya sa gitna?
2: Well, para sa rip current po kasi sir, palabas siya sir, no? Okay. Palabas yung agos niya. So kung maibalik man siya, sir, baka lumabas na po siya doon sa rip current at yung wave na po ang pwedeng magtulak sa kanya, padalampasigan. But pag nasa loob ka pa po ng rip current, palabas po talaga, sir. Palayo po sa dalampasigan yung direction niya.
0: Alright.
2: Ng agos po.
0: Okay. So papunta talaga sa malalim na parte ng dagat. Well, kapag naman may nakikita... Okay, Captain, pag may nakitang nalulunod o nahihila na malakas na agos, ano po ang dapat at hindi dapat gawin ng mga taong nakakita o nakakasaksi ng ganitong insidente?
2: Well, ang tendency po kasi natin, sir, pag may nakakita tayong nalulunod is puntahan kaagad natin, sir, no? Takbuhin kaagad natin, not knowing yung danger na pwede nating masagupan, no? So, first po siguro is pag may nakita kayong nalulunod, i-assess po muna yung sitwasyon. Kasi marami po sa mga surroundings natin na pwede na pong makatulong doon sa biktima. Like if may life ring po tayo siguro, no? Na present, or if wala, even floating debris po siya, no? Pwede natin itulong sa kanya, or line po, yung lubid po, no? Pwede natin tapunan ng lubid para mahawakan siya. But huwag po munang padalos-dalos. Assess po muna ng situation. Tingin ka sa mga surroundings mo or sa mga bagay na pwede makatulong, or if may pastor na bangka po, you could direct him, no? Na tulungan po yung nalulunod. That's, with that, pagtulong na po sa biktima yon, no? Without engaging him directly. Tsaka, if ever po, importante po tumawag din tayo ng medical personnel kaagad. And if may lifeguard po, tawagin din po natin, kasi kung nalulunod po yung biktima, he or she would need medical attention immediately po, sir. So, siguro yun po yung ma-advise po natin.
0: Okay. May mga particular po bang oras sa maghapon o kondisyon ng dagat o estado po ng karagatan na mas mataas ang posibilidad na magkaroon ng mapanganib na rip current?
2: Well, as I mentioned kanina, sir, no, malakas na alon na naiipon yung tubig sa dalampasigan. So, siguro, sir, yung mga areas or beaches natin facing directly sa Pacific Ocean such as Aurora, yung andun po sa taas kasi malalakas po talaga, sadyang malalakas po yung alon doon. So, for the weather naman, sir, wala pong pinipiling weather po, sir. Okay. Even maganda po yung weather as long as malakas po yung alon doon sa lugar na yun, nagkakaroon po ng tendency na magkaroon ng rip current yung isang lugar.
0: Okay. Now, with the recent incident, Captain, kung saan meron nga tayong mga kababayan o isa pang isang dalawang atleta na nalunod dahil dito sa malakas na alon, kasi itong rip current, if I understand it correctly, dito po yung mga surfing areas prone dito sa rip current, yung mga hinahanap ng mga surfer eh. Are we somehow considering na mabantayan ito ng Coast Guard o kaya naman mabigyan ng tamang pagsasanay o training yung mga lifeguard na malapit dito sa mga lugar na may rip current?

0: Happy Magalong. Okay.
1: So if you could repeat the question.
0: Okay. Now, with the recent incident po, kung saan meron tayong dalawang atleta na nalunod dahil sa malakas na alon. Now, dito po sa mga lugar na merong matinding rip current, are we considering na mabantayan ito ng PCG para hindi na maulit o kaya naman mabigyan ng pagsasanay o abiso yung mga lifeguard para mabantayan yung mga karagatan na prone sa mga malalakas na alon?
1: Well, sir, there's an existing memorandum circular po ang Coast Guard po natin, sir, no? It's been nilabas po ito, 2017 pa po. Ito yung Memorandum Circular 0314, which is the guidelines for the safety and security regulation for all coastal and beach resorts and vessels with pool facilities. Kasama po dito, sir, yung pag-explain natin sa mga coastal owners and resorts owners, no, na maglagay sila ng mga signage para sa mga beaches nila kung saan may nakikita silang hazard doon sa mga beach goers nila. And to delegate a swimming lane, kung saan lang pwede pong maglangoy yung mga beach goers nila, they should be the one putting those areas or signages kung saan pwede at pwedeng, saan pwede, hindi pwede. So, isa yun, sir, sa memorandum circular na ini-implement ng Philippine Coast Guard natin. Also, with the directive of our commandant, sir, no, Admiral Ronnie Hilgaban, Philippine Coast Guard, nag-launch po tayo ng iCurn program, no, which is engaging, ini-engage po natin ng local government units natin, beach goers, no, particularly those coastal communities. Part po ito ng iCare, ang kausapin po sila, nag-disseminate po tayo ng mga information, no? Information dissemination, when it comes to safety at sea, kung ano ang mga dapat nating gawin, no? Para maging safe po yung pagpunta po natin sa dagat. And of course, yung Coast Guard visibility natin and presence, sir, no, na always nating kinakandak. If we can maintain the presence of our Coast Guard personnel, particularly in areas wherein palagi pinupuntahan po, no, ng mga turista po natin or ng mga beach goers natin, andun po ang Coast Guard po natin na parabantayan po sila.
0: Okay. Now, ngayon pong panahon ng tag-ulan at habagat, ano po ang inyong paalala sa publiko tungkol sa pagpunta sa mga beach at iba pang coastal areas? Go ahead, Captain.
1: Yes, sir. Planuhin po natin, no? Planuhin po natin muna ang pagpunta natin doon. Tingnan po natin yung weather, no? Yung weather condition sa date na gusto natin pumunta doon. Tingnan po natin kung okay po yung weather para at least po ma-maximize po natin siguro yung time natin na pumunta doon. Also, maging kuan po natin siguro sa sir, maging mapagmatyag po, no? Let's be aware of what hazards sa ating mga surroundings, especially doon sa tinutukoy po natin ngayon, yung rip current. Tingnan po natin yung mga signage, if there meron, no? And lifeguard po siguro, tingnan natin yung resort na pinunta natin, kung may active duty lifeguard, kasi nakakatulong po talaga na may nagbabantay sa atin habang tayo ay nag-enjoy. Of course, kung meron ding SOLAS equipment like life vest, para doon sa mga hindi ganong marunong lumangoy, mas maganda po, no? Bantayan po rin natin yung mga pamilya natin. Let's consider yung body system, no? Dalawa. Dala-dalawa kayo para at least kung may mangyari doon sa isa, may isa kagad na nakakita na, at makakapag-report doon sa kabady niya or sa kasamahan niya. And if possible po, sir, yung alcohol po, no? If possible, iwasan po natin uminom ng alak habang tayo ay naglalangoy or nasa dagat po. Kasi na-impair po kasi yung kuha natin dyan.

repatriation efforts. Lula ng Flight 5J31 ay lumapag sa NAIA Terminal 3 ang mga kababayan natin na nakararanas ng sigalot sa gitnang silangan. Mula sa kabuuang bilang na ito, 154 ang overseas Filipino workers, kasama sa mga ligtas ring nakauwi ang isang sanggol, isang senior citizen at isang buntis. Sinalubong sila ng mga tauhan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA para dalhin sa Philippine Trade Training

0: proseso ng kanilang pag-uwi sa Pilipinas.
1: Medyo nakakatuwa po at saka po talagang thankful po ako sa lahat ng tumulong sa amin, OWA, DMW po, sa simulat sa pula, sa lahat ng taong tumulong sa amin, maraming salamat po. Salamat din po sa cash assistance na binigay nyo, malaking tulong din po.
0: Samantala, ibinahagi rin ng ilang OFW ang kanilang naging karanasan ukol sa tensyon at mabilis na aksyon ng embahada sa Ibayong Dagat.
2: Kampante and very happy po na nandito na po sa Pinas. Documents are very smooth. The OWA and DMW help us a lot there in embassy in Kuwait po, and Saudi. A week ago, bago kami umuwi, may pagsabog pa rin.
3: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia, para sa bayan, sama-sama tayo para sa isa. Bagong Pilipinas, ngayon.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
7: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
6: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
8: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
9: Ano nangyari?
8: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
10: Ako sir, ambulance driver ako.
9: Ambulance driver?
10: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
7: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
9: Dahil hindi na umabot.
10: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
7: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
9: Makapal yung semento.
7: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
9: These are the reinforcements.
7: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
6: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
9: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
2: Alam ba ninyo na ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ay itinatag noong August 8, 1967 sa Bangkok, Thailand? Nagsimula ito sa limang bansa, ang Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Singapore at Thailand, na nagkaisa upang isulong ang kapayapaan, katatagan at kooperasyong pang-ekonomiya sa rehiyon. Sa paglipas ng mga dekada, unti-unting sumali ang iba pang mga bansa tulad ng Brunei noong 1984, Vietnam noong 1995, Laos at Myanmar 1997, Cambodia 1999 at nito lamang taong 2025 ang panglabing isang miyembro, ang Timor-Leste. Patuloy nitong pinagtitibay ang pagkakaisa ng Timog Silangang Asya sa larangan ng kalakalan, kultura at diplomasya para sa isang matatag at maunlad na rehiyon.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
1: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
3: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
6: Alam ko nakakatakot.
5: Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko liligtas ang pamilya ko?
6: Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam.

0: Himig ng panahon, mga awiting pupukaw sa iyong damdamin. Himig ng panahon, mga mensaheng tatatak sa iyong puso at kaisipan. Himig ng panahon, mapapakinggan tuwing alauna hanggang alas dos ng hapon, Lunes hanggang Biyernes kasama si Tom Alvarez. Himig ng panahon, dito lamang sa Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Magandang hapon sa ating lahat mga kaibigan. Ito po ang ating balatuntunan, Himig ng Panahon, hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Joshua Miguel Suarez po, inyong mga kapiling hanggang mamayang alas dos ng hapon sa ating technical side. Master Control, nandyan si Ate Otto Evangelista, Ate Josie Gonzalez. At sa ating transmitter site, nandyan po si Engineer Robin Celis. Umpisahan natin ang ating hapon ng ating musikang hatid sa inyo ngayong hapon sa isang awiting klasiko, ang Kiss o Never Let Me Go na awitin ni Thyro and Yumi.
2: This
3: What up?
2: It's a Flip Music exclusive.
3: You want me

0: That was AJ Rafael with Yang Constantino with the song "Let Me Get Over You Getting Over Me." It's a mashup, no? It's a medley ng dalawang classic heartbreak song na "Let Me Be the One" and "I'll Never Get Over You Getting Over Me." Oras sa atin mga kaibigan, alauna ay medyo po ng hapon, babalik ang himig ng panahon makalipas ang ilang mga paalala.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
5: Narinig niyo na ba ang PhilAtom Law? Sa harap ng tumataas na presyo ng kuryente at pangailangang bawasan ang carbon emissions ng bansa, muling binuksan ng Pilipinas ang usapin ng nuclear energy. Mula sa matagal nang nakatiwangwang na Bataan Nuclear Power Plant, ngayon ay pinag-aaralan ng pamahalaan ang posibilidad ng modernong teknolohiya para sa ligtas at malinis na enerhiya. Ang PhilAtom Law na opisyal na tinatawag na Philippine National Nuclear Energy Safety Act ay nilagdaan bilang batas noong September 28, 2025 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa bisa ng batas na ito, nilikha ang Philippine Atomic Energy Regulatory Authority o PhilAtom upang mangasiwa sa ligtas at mapayapang paggamit ng nuclear energy sa Pilipinas.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Bagong miyembro ng Commission on Appointments, inihalal ng Kamara. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ihalal ng Kamara de Representantes ang mga bagong kinatawan sa makapangyarihang Commission on Appointments o CA sa ginanap na special session kaninang umaga. Ang mga bagong miyembro ay pinili kasunod ng nominasyon ni House Majority Leader Sandro Marcos, kabilang sa mga nahalal na kinatawan sa CA at kanilang papalitang miyembro ay ang mga sumusunod. Si House Deputy Speaker Paolo Ortega, TGB Party List Representative Jose Teves Jr., Quezon City Representative Franz Pumaren, Quezon Representative Mark Enderbagag at Negros Occidental Representative Mercedes Alvarez. Ang Commission on Appointments ay may tungkuling magbigay ng pahintulot o pag-aproba sa mga itinalagang opisyal ng Pangulo bago sila ganap na manungkulan sa gobyerno. Narito ang naging special session kaninang umaga.
4: I move to nominate and elect to the Commission on Appointments as members Representative Francisco Paolo Ortega, Vice Jesus M. Romualdo, Jose J. Teves Jr., Vice Robert Raymond Estrella, Representative Franz Pumaren, Vice Eddie Bong Plaza, Representative Wilfrido Mark Enverga, Vice Roy Loyola, and Representative Mercedes K. Alvarez, Vice Arnie Fontebella.
5: Is there any objection? The motion is hereby approved.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Resolusyon para tiyakin ang pagpupondo para sa pagbangon ng Mindanao, pinagtibay na ng Senado. May live report si Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Ang ng Senado ang 7th Resolution 447 na naghihikayat sa national government na tiyakin ang sapat na pondo at iba pang kinakailangang suporta para sa rehabilitasyon at pagbangon ng mga komunidad na naapektuhan ng malakas sa Mindanao noong June 8. Sa kanyang sponsor

0: speech sinabi ni Senator Joel Villanueva na higit pa sa usapin ng pondo ang kinakaharap ng bansa dahil nakasalalay dito ang muling pagbango ng libo-libong pamilyang nawala ng tahanan, kabuhayan at mahal sa buhay. Binigyan din ni Villanueva na mahalaga ang Mindanao sa pambansang ekonomiya bilang pangunahing pinagkukunan ng pagkain, produktong agrikultural at yamang dagat, kaya't ang epekto ng kalamidad sa rehiyon ay nararamdaman sa buong bansa. Ayon sa paunang pagtaya, umabot sa hindi bababa sa 1.13 billion pesos ang pinsala sa pampubliko at pribado infrastruktura, kabilang ang mga paaralan, tahanan, ospital at iba pang mahalagang pasilidad. Pinuri rin ng senador ang mga rescue worker, health workers, miyembro ng uniform services, mga volunteers, lokal na opisyal at organizations na patuloy na tumutulong sa mga apektadong komunidad. Gayunpaman, sinabi niyang hindi sapat ang bayanihan lang para ganap na makabango ng mga lugar na sinalanta ng lindol. Dahil dito, isinulungan ng senador ang resolusyon para matiyak na mapapakilos ng pamahalaan ang lahat ng magagamit na pondo at suporta para sa mabilis na pagbango ng mga apektadong lugar sa Mindanao. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Simba Asunson, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Nympha Asuncion. Mahigpit na patakaran sa gun licensing ipinatupad ng Philippine National Police o PNP. May live report si Dayan Leal.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Yes, Omar, pinagtibay ng Philippine National Police o PNP ang mahigpit na pagpapatupad ng mga requirements sa gun licensing at firearm registration, kasabay ng panawagan sa lahat ng gun owners na sumunod sa mga umiiral na regulasyon. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Lirtates Jr., walang exception sa pagpapatupad ng mga patakaran dahil mandato ng PNP na pangasiwaan at i-regulate ang pagkamay-ari ng mga baril sa buong bansa. Binigyan din ni Lirtates na ang pagkamay-ari ng baril ay isang pribilehyo, kaya kinakailangang license, registered at regular na nire-renew sa PNP Firearms and Explosives Office ang bawat baril kabilang ang pagsunod sa safekeeping ng mga armas. Nagbabala naman ang PNP na maaring humantong sa kasong administratibo at kriminal ang pagmamay-ari ng mga baril na walang lisensya o kulang sa dokumentasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Leal, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni Dayan Leal. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
2: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.

0: Narito ang mensahe ni TTI Quezon Business Development Division Chief Ana Marie Quinsana tungkol sa mga ambag ng administrasyon sa kanilang ahensya kaugnay ng pagsapit ng isang taong pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa bansa.
1: Hindi ka pwedeng hindi gagalaw. Yung mamamotivate ka to move para gawin yung iyong mga targets. Kasi trabaho-trabaho siya eh. Pati sekretary namin, trabaho-trabaho, di ba? At kami naman, ever since naman, siguro kahit sino administration, dire-diretso lang naman kami na gawin yung aming mandate. Dahil dito naman sa DTI, talagang MSMEs, consumers yun lagi. Ang PBBM administration kasi eh, talagang makikita mo, kahit yung executive niya, yung mga secretaries, ay kita mo talagang pinupush yung investments para dumami yung mga investors natin. Kasi kapag marami tayong investors, marami tayong magbibigay ng trabaho, maraming kikita, tataas ang income ng isang community. Under PBBM, yung pagpapalakas ng ating bay lokal, ang ating sanggunian ng panlalawigan ay meron na dyang ordinance at lahat ng bayan ay aming niligawan na.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
0: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
2: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
3: Ano nangyari?
2: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
4: Ako sir, ambulance driver ako.
3: Ambulance driver?
4: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
1: Meron po may experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
3: Dahil hindi na umabot.
4: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
1: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
3: Makapal yung semento.
1: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
3: These are the reinforcements.
1: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
0: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
3: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
2: Oo.
3: Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
5: Maging fuel efficient sa wasto pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Ang nakaraan sa Campus Mike.
8: Mapalad tayo ngayong hapon dahil ating makakapanayam ang Dean ng College of Liberal Arts, Sciences and Education. Please welcome Dr. Amelia A. Harapa.
9: If you're looking for schools that nurtures not just your skills and competencies but also your values, leadership and global competence, CEFI is the place for you.
10: Makinig sa programang Boses ng Bagong Henerasyon, kung saan opinyon, kwento at pangarap mo may lugar. Mula akads at scholarships hanggang trends, mental health at nation building. Lahat pag-uusapan natin. Dahil dito, hindi lang kayo nakikinig. Kayo ang bida! Kasama ang mga mag-aaral ng komunikasyon sa Kalayan Educational Foundation Incorporated. Ito ang Campus Mic. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Magandang hapon sa ating mga tagapakinig. Ito ang programang Boses ng Bagong Henerasyon kung saan ang opinyon, kwento at pangarap mo may lugar. Dahil dito, kayo ang bida. Ito ang
12: Campus Mic dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Ako si Selena Arate.
12: And I am Zainabil Baba. Welcome sa isang oras ng Campus Buzz. Selena, pangatlong episode na ng CEFI's Campus Mic. Grabe, ang bilis ng panahon, no? Kalagitnaan na naman ng taon. Ikaw ba, ano bang ganap mo lately?
11: Actually, ang dami kong ganap lately. Pero syempre, yung pinaka-recent is yung visit natin sa Dolores, Quezon, no? And to those who are wondering kung ano nga bang ginawa namin sa Dolores, Quezon, well, meron po kaming ongoing shoot for our film festival written by yours truly and directed by Miss Kyla Seseda. Pero overall, sobrang saya nun, di ba?
12: Yes, totoo ka dyan. Siyempre, pagkakasama tayong lahat nun, mga ibigam student, and kasama rin natin si Ma'am Rona and si Sir Jeff, and pero, may masasaya pa ba sa mga bagong nakapasa ng CPA passers?
11: Yes na yes! Kaya naman, listeners, kung gusto nyo ring makasama sa mga nagse-celebrate ng kanilang pasadong grade, well, hindi kayo madi-disappoint sa aming passing rate. Welcome na welcome kayo sa CEFI. As we say,
12: Choose right, choose Safi. Love that. And speaking of Safi, maswerte tayo ngayong hapon dahil makakasama natin ang isa sa mga nakapasa sa recent Certified Public Accountant Licensure Examination, walang iba kundi si Ms. Ayla Christine Asha. Magandang hapon, Ms. Ayla. Bumati po muna kayo sa ating mga listeners.
13: Ayan, thank you so much, host Zaina and host Selena. Magandang hapon sa inyo, aming mga tagapakinig dito sa Radyo Pilipinas, Lucena. Ako nga po pala, muli magpapakilala ko, no? Si Ayla Christine M. Asha, graduate ng BS Accountancy mula sa Kalayan Educational Foundation Incorporated.
11: Ayan, so Miss Ayla, kamusta? How are you feeling right now?
13: Right now, to be honest, hindi pa rin talaga fully nagsisink in sa akin na I'm already a CPA. Wow. Ganun. Pero at this moment, excited ako. Medyo kinabahan nung una, pero I realized na dapat maging excited ako kasi i-share ko yung naging journey ko sa pagkamit ng aking ng CPA license.
11: Ready ka na ba sa tanungan natin for today?
13: Yes, ready.
11: Ready na. Okay, so for our first question, so paano ka naghanda para sa CPA licensure exam?
13: Okay, so bago ko simulan yung tanong ninyo, nice ko lang munang ibahagi na bago ko marating itong tagumpay, ay dumaan din ako sa failures. So bale, I am a retaker. Nung una kong take is May 2025. So I failed that time. Then second take ko is October 2025. I got conditional status. Para lang din sa kaalaman ng lahat, yung conditional status is kung saan makakakuha ka dapat ng majority dun sa 6 subjects, which is at least 4 out of 6 subjects ng at least 75% pataas na grade. And ayun, fortunately, naging condi status ako. And 4 out of 6 subjects yung naipasa ko. Tapos this recent May 2026 LECPA or SIPALE, ayan, nakapasa na ako. So dun sa question ninyo, paano ko naghanda? Bale, ginamit ko yung mga past exams ko para i-assess yung sarili ko kung saan ba ako like nagkulang, ganon. Tapos ayun, nag-focus ako dun sa mga weak points ko din. And also mix of discipline and faith din talaga yung naging paghahanda ko. Plan din ako syempre, like yung mga schedules ko. For example, nung last October 2025, since 6 subjects siya, hinati ko siya sa isang linggo. Let's say, yung subject na audit, sa Monday ko siya, tapos MS sa second day. Tapos syempre, yung Sunday ko is rest day. Pero may times din na nagre-review. Pasaway! Kasi parang feeling ko, sayang yung oras. Pero syempre, nagre-rest din talaga kasi kailangan yun ng brain. Ayan. Thank you.
12: Ayan. Pero dapat naman talaga bago tayo mag-exam ay dapat handa tayo. Pero ate, bilang isang accountancy student noon, ano ang isa sa mga pinakamalalaking hamon na iyong hinarap at paano mo ito nalampasan?
13: Okay, so bilang isang accountancy student noon, siguro yung pinakamalaking naging hamon ko, pagsabayin ko yung responsibilities ko bilang isang JPA officer and responsibility ko as a student. Kasi before, ayun, active ako sa mga student organizations and nag-e-enjoy din naman ako. Pero yun nga lang, hindi maikakaila na mahirap talaga siyang pagsabayan. Pero sa tulong ng mga fellow officers ko and syempre yung mga classmates ko din na very supportive din naman sa ginagawa ko, ayun, nakaya ko siyang lampasan. Hanggang sa makagraduate ako, still napagsabay ko siya. Kaya ayan, magandang experience actually. Medyo mahirap. Pero kaya naman. Ayan.
11: Ayan. Oh, mahirap talaga pagsabayin lalo na as a student leader myself, no? Yeah. Marami talaga tayong inaasikas palagi. So, in relation to that, di syempre, kailangan natin ng time management, no?
13: Yes.
11: Do you have a study routine or habit na malaking nakatulong sa iyo habang nagre-review ka?
13: Yes. So, bale ako kasi gumigising ako nung maagap. Ayan, pero minsan nalilate. Pero madalas naman yan. Sa umaga talaga ako nag-start mag-aral. And then, ina-assure ko na makapag-aral ako ng at least 4 to 6 hours a day. Ganyan. Yes,
11: hours.
13: And yun yung naging study routine ko. Tapos, of course, nag-aano din ako, like, nag-exercise. Kasali ba yun sa study routine? Nag-exercise.
11: Pwede. Hindi na lahat ngayon kaya makapag-exercise, no?
13: Yes. So, yun yung naging study routine ko. And then, sa active recalling din talaga ng mga pinag-aaralan.
12: Yes, thank you for sharing that, Miss Ayla. Paano mo binabalanse ang pagre-review at pag-aalaga sa iyong mental health? Paano mo hinaharap ang pressure at stress tuwing malapit na ang exams?
13: Ayan. So ito, no, ito yung isa sa very challenging din para sa mga estudyante na nagtatake ng board exam. No? And kahit sa mga hindi nagtatake, i-balance yung sa mental health tsaka yung pag-aaral or pagre-review. So as for me naman, sobrang ano kasi yung sa environment ko, like yung family ko, very supportive kasi sila. Kaya siguro mas nakakatulong din sila sa mental health ko. So bale yung sa pagbabalance pala muna, ayan, sa pagbabalance nung ano ko, nung pag-aaral ko, pagka nadidrain ako, di ba kasi dumadating naman talaga tayo sa point na nabuburnout tayo sa dami ng inaaral. Ayan, so pinipili ko talaga magpahinga. Ayan, minsan tumutulog ako o kaya naman minsan talaga nagpe-pray ako kay God na to give me strength to keep on going. Ayan, and about naman dun sa pressure and stress, di ba? Ayan, so yun, nabanggit ko kaagad yun sa family ko. Hindi kasi talaga nila ako pin-pressure. Yung pressure sa akin lang talaga nang gagaling. Like, what if ganito, what if ganyan? So sarili ko talaga yung nagpe-pressure sa akin. And whenever na nararamdaman ko siya or maging yung stress, meron akong Bible verse na naging constant reminder ko to just chill, to just relax, kaya mo yan, ganyan. And it is ano, Proverbs 3:5-6. Sabi doon, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. So, kumbaga, nung time na yon, nung sa last exam ko, talagang sinurrender ko din lahat kay God. And I trusted in Him na, Lord, Ikaw na pong bahala. If it's Your will, then may it be done.
12: Yeah.
13: Ganun.
11: Ayan, sabi, grabe, napakaganda nung, parang nandito na yung Holy Spirit.
13: Sobrang
11: good. Hindi, pero nandito na nga tayo sa mga support system natin. Of course, Sefi is very blessed for a very supportive professors and mentors. So, matanong kita, meron bang professor or mentor na naging malaking bahagi ng iyong tagumpay? Who
13: yes,
11: is it?
13: Yes, of
11: and
13: course.
11: Share a little bit about
13: ayan,
11: it.
13: Ayan, so, yung mga professors namin dyan, si Ma'am Bernadette, tsaka si Dean CJ, ayan, sila yung naging teacher namin or professor dun sa 6 subjects na tinitake sa Sepale. Siyempre, special shout out kay Dean CJ. Hello po if you're watching or listening right now. Eto si Dean CJ, sobrang supportive din talaga niya. Like, nung last exam, diba, I got Condi status. Nag-message siya, sabi niya. Parang nagiging motivation din. Sabi niya, ano yan, kaya mo na yan, ganyan. Tapos bago ako mag-take ng exam, nag-message ulit siya sa akin, ginudlock niya ako. And it really helped me naman na nag-serve siya talaga as motivation din sa akin na mas galingan ka pa sa exam.
11: Yes, pinsan kasi talaga yung mga nakapaligid sa tao mo kahit very low, at your lowest point ka na, kapag yung mga nakapaligid sa'yo yung magli-lift up talaga sa'yo.
13: Yeah, exactly. Right? Kaya dapat isurround natin yung sarili din natin sa mga taong alam natin na sinusuportahan tayo at naniniwala sa atin.
12: Yes. Thank you, Miss Ayla. Pero para sa'yo po, ano sa tingin mo ang edge ng accountancy program ng SEFI? Ano ang may papagmalaki ng accountancy program?
13: Ayan. So for me, yung edge ng BS Accountancy program is that they prepared students holistically. Diba? Kumbaga sila, hindi lang kami tutok sa academics. They also prepared us na ma-develop yung mga skills namin. Siyempre sa future, kailangan natin per se communication skills, ganyan. So, in-encourage nila kami, ni Nadine CJ, na sumali sa mga student leaders organizations, sumali sa mga quiz bees, trainings, like audit training, ganon. Ayun, kumbaga, hindi lang talaga focus sa akas, kaya malaking tulong siya.
12: Yeah.
13: Na ginagawa ng BS Accountancy Program sa SEFI.
11: Yan. Alright. Maraming salamat, Miss Ayla. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang ating programa. Marami pa tayong malalaman at mapapagkwentuhan matapos ang ilang mga paalala.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo! Publiko.
14: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
18: This is a public service announcement.
19: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
18: Huwag i-click ang link.
19: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
18: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
21: Oh, bakit anak? Anong nangyari sa'yo?
22: Nakagat ako ng aso, inay!
21: Ano anak? Nakagat ka ng aso? Kaninong aso?
22: Yung aso po ni Manang Biday, si Bantay.
21: Naku, patay! Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit sa asong masyadong agresibo at delikado?
22: Ano na po ang gagawin natin, inay?
23: Mga dapat gawin kapag nakagat ng aso ayon sa Department of Health. Hugasan agad sa dumadaloy na tubig ang parting nakagat ng aso. Sabunin ito sa loob ng 10-15 minuto. Muli, linisin ito sa pamamagitan ng alkohol o numang antiseptic. Panatilihin itong malinis at huwag tatakpan. At agad na sumangguni sa pinakamalapit na animal bite treatment center. Samantala, kailangan obserbahan sa loob ng 14 araw ang asong nakakagat. Kung mananatiling malusog ito, ibig sabihin ay wala itong rabies. Huwag baliwalain pag nakagat ni Bantay. Para laging masaya, malusog at panatag ang buhay.
24: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: And we're back! You're still listening to Campus Mic. Kasama pa rin natin especially si Miss Ayla Asia CPA. Pero bago tayo magputuloy sa ating interview with Miss Ayla, batiin muna natin ang ating mga online viewers. Ayan, isa na dito si Miss Mara Grizuela saying, congratulations Miss Ayla, basta sa Fizeno, matalino. Ayan, of course, we would like to congratulate also Mr. Kyle for passing the CPALE examination as well. Ayan. So, other viewers, say good afternoon. That's very nice. So, magandang hapon pa rin po sa inyong lahat.
1: Yan. Magandang hapon po sa inyong lahat. And now to continue our follow-up question for Miss Ayla. Kamusta naman po ang pakiramdam mo noong nakita mong pasado ka sa CPALE? And ano ang una mong ginawa pagkatapos mong malaman na pasado ka?
2: Ayan. So, nung time na nirelease na yung result, nagulat ako. Kasi usually, nilalabas yung resulta, mga midnight na 12 or 1 a.m. ganun. Tapos nung time na yon parang around 9 p.m. ata. Ayan, basta ganun. So, nakatayo lang ako sa gilid, may nag-chat bigla. Sabi, ano, may result na? So, nakatayo lang ako dun sa kwarto namin. Tapos, yun, tinitingnan ko na. Siyempre, hindi ko yun isa-search kasi mukha biglang lumabas agad yung pangalan ko. Tapos, hindi, joke lang. Siyempre, lalabas yun, pinagandaan ko yun. So, ayan, dire-diretso pagkakita ko, hello, tapos parang medyo na ano pa kayo, na-freeze, parang yun nga, parang nabigla ko na nakita ko na finally yung pangalan ko dun sa list of ano successful examinees. And that time, ayun, yung may kasama ako dun na ate ko, siya yung una kong nasabihan, sabi ko, ate, CPA na ako, ganyan. Tapos sobrang sarap sa pakiramdam na sa wakas ay napagtagumpayan ko na yung matagal ko nang inaasam na makuha yung CPA license nga.
0: Yeah, grabe. Sobrang nakaka-overwhelm talaga pagdating sa mga abangan ng
2: totoo
0: examination. So, at that moment, anong sinabi sa'yo ng ate mo? Kasi kung magkatabi lang kayo,
2: yeah.
0: Anong sinabi sa'yo ng ate mo?
2: Ayan, so, yung pwesto kasi muna na, nakatayo ako, siya nakahiga kasi may baby siyang inaalagaan. So, napasigaw ako. Tapos, napatingin siya sa akin. Sabi ko, di ba, ate, CPA na ako. Tapos, nagyakap kami. Tapos, nag-iyak siya. So, parang, ako din, parang na-tears of joy. Ayan, nag-iyak ako doon. Ganyan. Tapos, nagulat. Share ko na lang. Then, yung baby niya, nagulat din, nakaiyak. That time. So, ayun, kasi parang sobrang saya ba nung pakiramdam na parang gusto mo lang magtatalon, gusto mo lang yakapin yung pamilya mo that time. Yes. So, ayun, pagkatapos nun, kwento ko na rin, bumaba kami agad, tapos naglulut, nagagayat kasi yung mama ko. Hi, mama. Ayan, nagagayat kasi siya, tapos sabi ko, ma, CPA na ako. Tapos, yumakap siya sa akin bigla, nagtatalon lang kami, tapos tumawag na kami sa group chat kasi yung iba ko pong ate nasa Manila, tapos nasa Gumaca yung isa. Ayan, nag-group chat, nag-video call kami, tapos si Papa nasa school niya. Ayan, kasi professor kasi yung Papa ko, baka magulat kayo, bakit nasa school? Ayan, sabi ko, pa, ganyan, nagtawag kami, tapos CPA na po ko, ganyan. Ayan lang, puro ganyan. Ang saya lang sa pakiramdam talaga, lalo na nandun yung family ko to celebrate with my achievement.
1: Yes, ayan. Yes. Talagang todo support naman talaga ang pamilya mo sa kapag may nakaranasan kang tagumpay sa inyong buhay.
2: So, yes.
1: And Miss Ayla, meron ka bang reward na ipinangako mo sa sarili mo kapag pumasa ka?
2: Ayan, reward. Siguro short break without thinking sa mga backlog, sa pag-review, ganyan. Pero kasi for me kasi, yung reward na pinangako ko sa sarili ko is not solely for myself. Kundi reward din para sa mga taong nakapaligid sa akin. Lalo na sa family ko. Gusto ko talaga makapag-payback sa kanila. After this, ako naman yung magbigay sa kanila. Makapagpasaya. Like, matreat ko man lang ba sila with my hard-earned money. Ayan.
0: So, saan mo sila balak unang dalhin? Kapag... pag halimbawa, kasi di ba pag unang sweldo, yun daw yung pinaka-memorable. So, what do you think? Saan mo sila unang dadalhin? Or ano yung maibibigay mong una na masasabi mong, ay, first sweldo ko to? So, tingin mo, ano yan?
2: Ayan, siguro ano na lang. Sa ngayon, hindi ko alam kung saan sila dadalhin. Pero ang naiisip ko is, since malapit na rin ang Pasko, well, Pasko agad! Natatalahati na kasi tayo ng buwan. Pasko agad! Ay, ng buwan ng taon. Ayan. Siguro gift sa kanila din. Though, nagbibigay din naman ako dati ng gift. So, siguro mas special. Ayan, mas special this time.
0: Oh, kasi yun ngayon, sinasabi nila na hindi lahat ng Pasko pare-pareho ang nangyayari.
2: Yeah.
0: Minsan, sa gantong Pasko, katulad ngayon, CPA ka na ngayong yeah. Pasko. Last Pasko, finally. Hindi ka pa CPA.
2: Totoo. Kaya nga.
0: Yeah. Ayan, so, ano naman, since nakapasa ka na ngayon, paano, ano ang gusto mong sabihin sa mga kasalukuyang nagre-review sa Sipale ngayon?
2: Ayan, sa mga kasalukuyan na nagre-review ng Sipale at nais na mapagtagumpayan yung CPA license, masasabi ko lang, magpatuloy lang kayo. Darating at darating talaga sa punto na mababurnout ka, napakaramdam mo, hindi mo kaya, gusto mo nang mag-quit. Ayan, isipin mo lang na hindi ka alone sa laban na to. Isipin mo, andyan din si God para bigyan ka ng strength na magpatuloy. Magdasal talaga. Sobrang powerful talaga ng prayer. And isa ako sa mga nakaramdam ng biyaya talaga. Malaking biyaya mula kay God. So, ayan. Sa mga nagre-review, magpatuloy lang kayo sa laban. Sa pag nadadown kayo, balikan nyo lang yung sa simula. Bakit ba kayo nag-start na mag-review? Bakit ba kayo nandito ngayon? So, ayun, tsaka isipin niyo lang din yung mga sumusuporta sa inyo. Ako kasi nung nagre-review din ako, sabi ko, sino ba naman ako para mapagod? Eh yung mga taong sumusuporta sa akin o nagpapa-aral sa akin sa review, ganyan, hindi sila napapagod. So ako, ayun, laban lang. Mahirap, pero sinasabi ko din na sobrang fulfilling niya after or at the end of the day. Kaya, ayun, padayon, future CPAs, gaya ko, alam ko na makakamtan niyo rin itong CPA title. 'Di ba? Nag-fail nga ako dati eh, pero kinaya ko. Kaya kung kaya ko, kaya niyo rin. Ayan.
0: Yes. Ayan. So, noon bang syempre bumalik ulit tayo sa okay. Time nang nag-e-exam ka. Meron ka ba nung mga ritual or lucky charm na ginamit para for sure pasado ka na? Bukod sa pagre-review ha, ano yung mga ritual mong unusual na pwede mo bang i-share sa kanila?
2: Ritual? Parang wala naman.
0: Kasi yung iba, di ba yung pinuputol daw yung lapis? Mm!
1: Yung pablas ng lapis sa simbahan.
2: Ah, okay. Kasali pa rin yung pag-donate ng mga lapis after. Kasi after ko mag-take lahat ng lapis panta sa pambura, dinonate ko siya dun sa ano, may donation box kasi. After ng exam, iyaano ko siya. So, yun ba yung ano, yung bang tinodokumis, yung bawa, sinisipa yung bangko? After ng exam.
0: Meron
2: mga
0: ganun eh. Or yung iba nga, naglalagay pa ng red underwear. Ay! Yung ganun.
2: Dapat ko pong banggitin to. Tsara. And sige, banggitin ko na rin. For ano lang. Pero kasi, no first take ko, syempre, unang take. Nagsasako ng red panty. Yeah, kasi syempre, sabi ko, sige na nga, wala namang mawawala. Pero yun, na-realize ko na.
0: Kasi hindi mo alam kung gagana.
2: Oo, pero yun. Hindi ko ginawa yung pagsipa ng bangko. Nakakahiya naman. Pero doon, na-realize ko na it's not about that. Yung mga pag-upit ng buhok daw, bawal daw, di ba? Bago ang exam or after exam ata, bawal gupitan yung buhok. Ay, after exam pala pwede na, sorry. Ayan. So, na-realize ko na wala namang masama kung maniniwala ka doon. Pero kasi, mas maniwala ka sa sarili mo. Mas maniwala ka sa Panginoon. Ganon. Imbes na mas mag-rely ka dun sa mga ganong pamahiin or sabi-sabi.
0: Yeah. Kasi no one can help but yourself naman.
2: Yes. Oo, yun. Maniwala ka sa sarili mo. Kaya mo yan.
1: Thank you, Ms. Ayla. And para sa'yo naman, ano ang top 3 skills na dapat meron ng isang accounting student?
2: Top 3 skills? Siguro unang-una, analytical skills. Ayan. Kasi sa amin, or sa BSA course, more on ano siya, hindi siya basta addition, subtraction, division, ganyan. Talagang kailangan mong i-analyze yung mga questions, ganyan. Kailangan ano, hindi siya basta ipapag-add mo lang yung mga numbers doon. Iintindihin mo talaga yung mga problems. So, ayan, analytical skill. Tapos siguro ano, attention to detail. Sa mga tanong kasi minsan, ako, isa ako sa mga naka-experience din na may naano ako na liligtaan dun sa, bawa sa isang problem, hindi ko napapansin. Eh, importante siya para masagot mo yung tanong. So, kailangan talaga, ano ka, attentive ka dun sa bawat detalye. And, yun namang dalawang yun, first to that, ay sige, sabihin ko muna pala yung third skill for me. Communication skills. Ayan, kasi sa, let's say, sa school, hindi ka lang naman puro sagot, diba? Minsan pinapaganda rin kayo sa unahan, like report. So, kailangan mo ma-communicate effectively. Yung, for example, nag-analyze ka, tapos i-explain mo, nag-analyze ka ng problem, i-explain mo siya in front of the class. Ayan, and tsaka yung three skills na yon, sobrang helpful din niya in the future, pag nasa ano ka na. Work field na, work industry, ganun, di ba? Kasi sa ano, isa talaga sa pinaka-importante yung sabi ko nga, attention to detail din. Like, bawa, kasi numbers to eh, like, pera ang usapan, di ba? Halimbawa, sa mga accounting, ano, accounting firm, ganyan, pera ang usapan. So, kailangan talaga attentive ka sa bawat detalye. Ayan lang for me. So, again, yung top three skills, so, binanggit talaga.
0: Top three skills. So, hindi pala ka pumasok sa accountancy dahil sabi nila, hindi naman need na magaling sa math.
2: Yes, hindi talaga. Ay, share ko lang. Pwede ba mag-share ng Pavelli Light? Kasi ako, hindi talaga ako, hindi ko favorite ang math. Ever since, like, nung mula elementary hanggang high school. Tapos, pagdating ko ng high school, di ba may senior high? Yeah. Sabi ko, parang gusto kong i-challenge yung sarili ko. Wow, na parang bang hindi ako macha-challenge sa ibang, ano, ibang strand. Kasi,
0: taker pala si Ma'am Ayla.
2: Oo, hindi ko alam sa sarili ko. Parang biglang, try ko nga ng ABM, ganyan. So, ayun, pinasok ko siya hanggang sa nagdere-derecho na. Nung una talaga, parang hindi ko masyado gusto. Tapos, sa pagdaan ng mga araw, ayan, natutunan ko siyang mahalin. And, ayun, na-share ko lang kasi naalala ko doon na hindi ko talaga siya, ano, dati. Yung parang challenge ko lang yung sarili ko. Parang,
0: ayan. So, sa ating mga listeners, kahit hindi po kayo magaling sa math, pwedeng-pwede po kayo sa accountancy.
2: Oo, kasi walang algebra dito, guys.
0: Ayan, so, baka mayroong mga nakikinig dyan. So, regarding that question, para sa mga nagbabalak kumuha ng accountancy, yung mga freshmen natin ngayon, anong message mo para sa kanila?
2: Sa mga nagbabalak, go nyo na yan. Hindi. Kung ano, kung sa tingin, oo, kasi kung sa tingin nyo naman na gusto nyo talaga, natatakot lang kayo sa mga sinasabi ng iba na mahirap nga, which is totoo naman. Pero kung gusto nyo naman talaga, ipaglaban nyo. I mean, idiretso nyo, ano, go nyo lang. Ayan. Kasi, pag naman nandun ka na din, dun mo din naman maano na, ay, okay pala dito, ayan, kaya ko pala, di ba? Sabi nga nila, hindi mo naman malalaman kung di mo susubukan. Kaya, sa mga freshies dyan, go na kayo sa, ano, sa CEFI, mag-enroll na kayo sa, ano, sa BS Accountancy Program.
1: Wala naman pong mawawala. And maraming salamat, Miss Ayla. Do you have any last insights or buzz for our listeners? Last insight or
2: insights? Yes. Ayan, sige. Ayan, hello po ulit sa ating mga listeners. Ang masasabi ko lang is, pagka may pangarap ka, no, mag-focus ka dun sa goal mo na yan. Kasi, ano, magagawa mo naman yan. Maniwala ka lang sa sarili mo. And kung sa kasalukuyan man, you're failing, you're struggling, or you're succeeding, just trust the process. Ayun. Ako talaga, ano din eh, nagtuwala lang din ako na God's timing is really perfect, no? Ayan. And also, ano, sobrang importante din, gaya na natanong kanina, na ano yun mo, i-maintain mo na healthy yung mental health mo. Kasi di ba sa kasalukuyang panahon, ang daming mga, siguro, kapwa nating kabataan na yun nga nakakaranas ng mga mental health issues. Ayun, sobrang halaga na maano natin yung mga mental health natin. Like, matutukan din. Hindi pwedeng puro aral lang. Halimbawa, dito sa review, hindi pwedeng puro aral lang. Kailangan mo din, ano, hindi lang mental, syempre, pati physical health din. Ayun. And, syempre, ayun, keep believing in yourself. Gaya nang nabanggit ko kanina, kung kaya ng iba, kung kaya ko, kaya mo rin. And above all, syempre, have faith in God. Yun talaga din. Lagi mong ilagay si God at the center of everything sa mga ginagawa mo. And nothing will go wrong.
0: Hindi, tama. Ang ganda no, trust the process because not everyone has the grit to continue their journey, no? Marami dito yung mga kalagitnaan pa lang sumusuko na. Grabe. Salamat ng marami, RCPA Miss Ayla, hanggang sa muli pong pagbisita sa Campus Mike. Kami po ay magbabalik matapos ang ilang mga paalala.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement.
7: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
6: Huwag i-click ang link.
7: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
6: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.

0: chose to continue despite change. 15 and 20 years Mino adapted, adjusted, and carried on. And 30 years Mino have become part of the institution's rhythm, marking a significant portion of her professional life devoted to a single institution.
1: I feel both humbled and honored. 30 years of my service at Galayan Educational Foundation and Incorporated is not just a number. It is a lifetime of dedication, sacrifices, challenges, and victories. It is a story of growth, of resilience, and of love for this institution and the people who make it alive.
2: And we're back ulit dito sa Campus Mike, at batiin po muna natin muli ang ating mga Facebook viewers, of course, to the Dean of the College of Liberal Arts, Sciences, and Education. Good afternoon, Ma'am Dr. Amy A. Harapa. And of course, let's give way to Miss Ayla ulit para magbigay pa sa salamat. Ano po?
3: Maraming salamat sa Campus Mike ng CEFI and of course sa Radyo Pilipinas Lucena for giving me this opportunity na maibahagi sa inyo ang aking naging journey. Sana kahit papaano na-inspire ko kayo sa naging kwento ng aking pagkamit ng CPA license. Ayan, and once again, thank you so much. Thank you so much to everyone who helped me na makamit ito, family ko, sa mga professor ko din, CJ, Ma'am Verna, and lalo tigit sa lahat ng ating Panginoon for giving me the strength to keep on going despite failures na mga na-experience ko. Ayan, muli, maraming salamat po.
2: Ayan. Thank you so much. Talagang marami tayong nalaman at natutunan ngayong araw na ito. Thanks to our CPA, Miss Ayla Asha. Ayan. Kaya Campus Mike fam na bala kumuha ng BS Accountancy, ano pang hinihintay nyo? Tara na't mag-enroll sa CEFI. And before we end our program, pakinggan muna natin ang report ng ating fellow ABCOM students. Narito si Redeline Alburo at Jessa Marina.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: AB Communication graduate Marie May Kamba ng Kalayan Educational Foundation Incorporated, kabilang sa 25 napiling kalahok sa Film Development Council of the Philippines o FDCP Cinematography Workshop na pinamagatang Libong Kulay, Mga Istorya ng Quezon. Gaganapin ang workshop sa Atimonan, Quezon mula June 16 to 22, 2026. Dahil sa kanyang hilig sa industriya ng pelikula, nabigyan siya ng pagkakataong lumahok sa isang linggong mentorship program sa ilalim ng kilalang cinematographer na si Lee Briones Mayley. Layunin ng workshop na pagsamasamahin ang mga umuusbong ng malikhaing talento mula sa lalawigan ng Quezon upang matuto, magbahagi ng kaalaman at makalikha ng kwentong sumasalamin sa lokal na kultura at identidad sa pamamagitan ng sining at cinematography. Para sa Campus Mike, Redeline Alburo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
2: Isa pong reporter ay si Ms. Jessa Marino.
6: Pinagtibay ng Kalayan
4: Radyo Pilipinas
6: ng pakikilahok sa Skills and Knowledge for Youth Economic and Employment Success o SKYES program. Pinangunahan ito ng inakto Simon Fraser University sa pakikipagtulungan sa DILG Quezon Province upang mabigyan ng kaalaman at kasanayang pangnegosyo ang mga kabataan, mapaunlad ang lokal na ekonomiya at makatulong sa pagtugon sa hamon ng migration. Ayon sa CEFI, bahagi ng programang ito ang patuloy na paghubog sa mga mag-aaral upang maging handa at responsableng leader na makapag-aambag ng positibong pagbabago sa kanilang mga komunidad at sa lipunan. Para sa Campus Mike, Jessa Marino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
7: Salamat, Red at Jessa. Kaya Campus Mike Fam, are you willing to be part of the SEVI family? Ano pang hinihintay nyo? Admission in SEVI is ongoing.
2: Tama ka dyan, Zaina. At sa mga gustong mag-inquire, just follow and message the official FB page of SEFI. Just type Kalayan Educational Foundation Incorporated or call 0961-813-6114 for SMART and 0915-970-307-41 for GLOVE. And just visit enrollment.sefi.edu.ph.
7: Listeners, join the SEFI Wave. Follow us for more. Muli, ako si Zaina Villanueva.
2: At ako naman si Celina Orate. Hanggang sa susunod na broadcast. Ito ang Campus Mike dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
8: At inyong napakinggan ang isa namang makabuluhang usapan kasama ang mga mag-aaral ng komunikasyon sa Kalayan Educational Foundation Incorporated. Ito ang Campus Mike dito sa Radyo Pilipinas.

0: Mang Tugon para maipaliwanag niya at malinis niya ang kanyang pangalan.
1: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Senate Majority Block nagkasundo na ihalal si Senator Cheese Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Mula Senado may ulat si Nympha Asuncion.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: So, na nagkasundo ang majority block ng Senado na ihalal si Senator Cheese Escudero bilang presiding officer ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Lacson, baray sa kanilang consensus ngayong umaga ay itatalaga nila bilang presiding officer si Escudero oras na convince sila bilang impeachment court sa July 6. Ibig sabihin, hindi si Senate President Sherwin Gatchalian ang magpe-preside sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nang matanong si Lacson kung bakit si Escudero ang kanilang napili, ang sinabi nito, ito ay dahil abogado at may karanasan na kasi ito sa impeachment process. Sinabi pa ni Lacson na si SP Gatchalian din ang nagbigay ng suggestion na si Escudero ang gawing presiding officer ng impeachment court. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Payne.
5: As per our consensus as of this morning, we will elect Senator Cheese Escudero if we convene again as the

0: Supreme Court to be the presiding officer.
1: Why?
0: Lawyer eh. Kasi para at saka may experience na rin siya sa impeachment. So, yun.
2: Sure na siya.
0: Si Senator Win mismo, Senate President Pin ang nag-suggest din. Oh. Kami-kami yun, nag-usap. Para lang maging smooth. Kasi...
3: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, Nympha Asuncion. Mga alegasyon ng Maleta Boys, hindi worth it na pagtuunan ng pansin ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos. Mula Kamara, may ulat si Melanie Baldos Reyes.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Bigyan din ni House Majority Leader Sandro Marcos na hindi niya bibigyang halaga ang mga paratang at aligasyon ng mga tinatawag na fake Marines. Ito ang naging tugon ni Marcos matapos siyang tanungin ng media sa isang ambush interview sa Kamara hinggil sa paratang na isa siya sa umunoy tumanggap ng mali-maletang puno ng pera. Ayon sa Majority Leader, kalokohan ang mga akusasyon na ibinabato ng mga individual na nagpakilalang dating bodyguards ni dating Representative Zaldico. Dagdag pa niya, hindi na niya pinag-isipang magsampa ng reklamo laban sa mga naturang grupo dahil hindi umano ito karapat-dapat pagtuunan ng pansin. Question din ni Marcos ang kredibilidad ng mga akusasyon dahil sa umano'y pabago-bagong pangalan na kanilang pinaparatangan. Giit pa niya, mas makabubuting ituon na lamang ang atensyon sa trabaho sa Kongreso kaysa sa mga tinatawag niyang destabilization efforts. Narito ang pahayag ni Majority Leader Sandro Marcos.
7: Ma'am, we don't dignify the testimonies of those fake Marines, actually bodyguard na lang tawag natin sa kanila. Nakita mo na nga kahapon, biglang sumali si Senator Escudero sa majority, biglang siya may maleta. Pati si Mary Grace Piatos sa susunod na hearing, baka yan may maleta din. So, let's call a spade a spade. It's all BS.
6: Okay. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Vagos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Higit 300,000 family food packs na ipamahagi na ng DSWD sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Balita hatid sa atin ni Ray Ferrer.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Umabot na sa mahigit 303,000 family food packs ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development para sa mga pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, tuloy-tuloy ang relief operations ng ahensya. Dagdag pa niya, handa ang DSWD na magbigay pa ng karagdagang tulong sakaling kailanganin dahil may sapat pang stockpile ang ahensya. Batay sa DROMIC report, umabot na sa 223.4 milyon piso ang kabuuang humanitarian assistance na naipamahagi ng DSWD, kabilang ang food packs, ready-to-eat foods, cash aid at non-food items. Tiniyak din ng ahensya na naaabot na ang mga liblib na lugar sa tulong ng Philippine Coast Guard at Philippine Air Force para maihatid ang relief goods sa mga apektadong komunidad. Kasabay nito, inihahanda na rin ang emergency cash transfer assistance para sa mga pamilyang naapektuhan, katuwang ang mga lokal na pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Sa iba pang balita, floating platform na na-monitor sa Bajo de Masinloc na alis na ayon sa National Task Force on West Philippine Sea. May live report si Diane Leal.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Siya sa Omar, kinumpirma ng National Task Force for the West Philippine Sea o NTFWPS na naalis na ang floating platform na namataan sa loob ng lagoon ng Bajo de Masinloc. Patapos ang isinagawang Maritime Domain Awareness Patrols at monitoring ng mga otoridad ngayong araw. Nabatid na nauna ng naghain ng Pilipinas ng formal na diplomatic protest laban sa presensya ng naturang istruktura. Sa isang pahayag muling giniit ng NTFWPS ng Bajo de Masinloc ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas at tanging ang bansa lamang ang may karapatang magtayo ng mga istruktura at magsagawa ng mga aktibidad dito. Sinabi rin ng NTFWPS na patuloy na magsasagawa ang Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at iba pang ahensya ng regular na maritime patrols, maritime domain awareness operation sa paligid ng Bajo de Masinloc. Kasabi nito, nanawagan ng task force sa lahat ng mga dayuhan na sumunod sa international law at itigil na ang mga gawaing lumalabag sa soberanya at jurisdiction ng Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, live report ni Dayan Layar. Pagsugpo sa kahirapan na nanatiling prioridad ng pamahalaan sa gitna ng mga hamon sa bansa. Detalye sa ulat ni Quincy Kahilig.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Tiniyak ni National Anti-Poverty Commission Secretary at Lead Convener Lope Santos III na prioridad pa rin ng pamahalaan ang pagsugpo sa kahirapan sa bansa sa kabila ng mga hamog kinakaharap ng Pilipinas gaya ng mga kalamidad at iba pang mga pambansang issue. Sa press conference na inorganisa ng Philippine Information Agency ngayong Miyerkules, binigyang diin ni Santos ang patuloy na pagbuti ng kalagayan ng maraming Pilipino. Batay kasi sa datos, mula sa mahigit 30% na poverty incidents buhat ng maitatag ang NAPSI noong 1998 ay bumaba na ito sa 15.5% sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng whole of government approach. Katuwang din ang iba't ibang mga sektor. Target din ng pamahalaan na higit pang mapababa ang antas ng kahirapan sa bansa sa 8-9% pagsapit ng 2028 at tuluyang masugpo ang kahirapan pagsapit ng taong 2040. Narito ang tinig ni Secretary Santos.
2: Nakalatag ang poverty reduction programs, iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan at nakikipagtulungan tayo sa ating mga local government units para sa mga serbisyong pangalusugan, serbisyong pang edukasyon, pabahay, agricultural production, pagkain at sa employment and livelihood.
1: Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Mahigit 3 milyong pisong halaga ng shabu nasabat ng Bureau of Customs sa NAIA. Suspect arestado. Nagbabalita si DK Sarate.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
10: Nasabat ng Bureau of Customs Ninoy Aquino International Airport ang dalawang inbound parcel na naglalaman ng tinatayang 5.5 grams ng hinilalang shabu o may tinatayang street value na 3.4 milyon sa isinagawang inspeksyon sa Central Mail Exchange Center. Nadiskubre ang kontrabando kasunod ng physical inspeksyon sa parcel na una ng pinagdudahan na sa initial screening. Agad naman nagpag-ugnayan ng mga taon ng BOC sa Philippine Drug Enforcement Agency at iba pang kaukulang ayensya upang magsagawa ng pagsusuri, inventaryo at dokumentasyon sa nasabing kaso. Naareso naman ang isang claimant na umano'y tatanggap ng parcel na ngayon ay nasa kustodiya na ng mga otoridad para sa mas malalim na investigasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Inahanda na rin ang pagsasampa ng kaso para sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 kaugnay sa provision ng Custom Modernization and Tariff Act. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Samantala, dalawang parcel na naglalaman ng ilegal na droga mula Canada na harang ng NAIA Customs sa isang warehouse sa Pasay. Detalye sa ulat ni AJ Ignacio.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
11: Aabot sa 3.43 milyong pisong halaga ng ilegal na droga ang naharang ng Bureau of Customs mula sa dalawang parcel sa Central Mall Exchange Center sa Pasay City mula Canada. Sa report ng NAIA Customs, nadiskubre ang ilegal na droga o hinihilalang shabu habang isinasagawa ang risk assessment procedures. Sa isang physical na inspeksyon, natuklasan ang 505 na gramo ng ilegal na droga na nakatago sa loob ng mga kargamento. Agad na nakipag-ugnayan ng mga tauhan ng BOC, sa Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA at NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group para magsagawa ng kinakailangang pagsusuri, inventaryo at dokumentasyon sa kaso. Inihahanda na rin ang mga kakulang kaso laban sa suspect para sa paglabag sa Republic Act Number 9165 o Comprehensive Dangerous Act of 2002 at RA 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Wala pa rin dito sa NAIA para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo
12: publiko
5: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Ang Philippine Statistics Authority ay patuloy na nagsusumikap upang mapahusay ang mga programa at serbisyo na kanilang iniahatin sa publiko. Sa paipanayam ng Radyo Pilipinas Lucena kay PSA Quezon Registration Officer Ms. Vanessa Rabuel, ay kanyang binanggit ang rebranding na ginawa ng ahensya sa PhilSys ID.
14: Na-promote na rin namin ito dun sa mga social media channels namin, nagkaroon na rin mga advisories, tapos ginagawa namin siya ng mga social card for media promotion. So yung ating PhilID, tatawagin na po natin itong National ID. So ang objective po is para to promote yung wide acceptance po and promotion ng National ID, kasi pinopromote na rin po natin yung mga digital National ID and yung tatlong format ng digital ID.
13: Idinagdag pa ni Ms. Rabuel na patuloy pa rin ang mobile registration na isa sa mga estratehiya na ginagawa ng PSA para mas mapabilis ang pagpaparehistro para sa National ID sa lalawigan ng Quezon.
15: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
16: Noong May 22, 2019, nagsimulang bumiyahe sa Lucena City ang modern jeepneys ng Lucban Genesis Transport Service and Multipurpose Cooperative. Ang kooperatibang ito ang may-ari at namamahala ng mga kauna-unahang modern jeepneys sa lungsod. Nagsimula sa 15 units ang modern jeepneys ng kooperatiba. Makalipas ang halos 5 taon, 55 na ang units nito na bumabiyahe sa mga rutang Lucban-Lucena City, Mauban-Tayaba City at Gulang-Gulang-Lucena City Bayan. Ano nga ba ang mga benepisyo ng Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program ayon sa karanasan ng Lucban Genesis? Narito ang pahayag ni Lucban Genesis General Manager Ana Risa Diwata.
17: Isa sa mga naging pangunahin, nakita namin agad yung benefit ng pagkakaroon nito ng CCTV. Sa CCTV, siya yung tiping saksi kahit sa accidents. Hindi na ka nakikipag-away ang driver. Ang gagamitin na lang namin yung backup. Pagka nagkaroon ng incident, yun lang ang daladala namin sa police station. Okay na. Sa loob, kung ano yung karakter ng driver, kung medyo pasaway din ba yung driver o yung pasahero, nakikita yun sa CCTV. Plus ngayon, meron siyang GPS for tracking. Kita namin kung yung aming driver ay sumasideway. Baya GPS din, kapag may sinabing kulang dito sa area na to, mas nadidetermine agad namin kung saan may kulang, kung saan. Pero namang sobra. Euro 4 siya yung engine niya. Lesser yung smoke emission niya. Nakatulong tayo somehow para ma-reduce yung pollution. Hindi lang yun. Kapag ka sasakyan natin, ay ini-align lang natin sa passenger demand. Hindi maraming sasakyan ang nasa daan. Automatic fare collection system. Yun nga yung cashless. Added convenience yun para sa part ng pasahero.
15: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
18: Oh, bakit anak? Anong nangyari sa'yo?
19: Nakagat ako ng aso, inay!
18: Ano anak? Nakagat ka ng aso? Kaninong aso?
19: Yung aso po ni Manang Biday, si Bantay.
18: Naku, patay! Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit sa asong masyadong agresibo at delikado?
19: Ano na po ang gagawin natin, inay?
20: Mga dapat gawin kapag nakagat ng aso ayon sa Department of Health. Hugasan agad sa dumadaloy na tubig ang parting nakagat ng aso. Sabunin nito sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Muli, linisin ito sa pamamagitan ng alkohol o numang antiseptic. Panatilihin itong malinis at huwag tatakpan. At agad na sumangguni sa pinakamalapit na animal bite treatment center. Samantala, kailangan obserbahan sa loob ng 14 araw ang asong nakakagat. Kung mananatiling malusog ito, ibig sabihin ay wala itong rabies. Huwag baliwalain pag nakagat ni Bantay. Para laging masaya, malusog at panatag ang buhay.
15: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
21: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao.
0: slice of wood nandito.
21: Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
0: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
21: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
3: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
22: Ano nangyari?
3: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
23: Ako sir, ambulance driver ako.
22: Ambulance driver? Oh.
23: Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
0: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
22: Dahil hindi na umabot.
23: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
0: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
22: Makapal yung semento.
0: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
22: These are the reinforcements.
0: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
21: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
22: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
24: Behind every Pinoy Kultura! Pinoy Kultura! Eto na! Ang programang nagpapakita na It's Cool to be Pinoy! Alamin kung gaano kakulay ang ating kultura, kasaysayan, sining at musika. Mamangha sa mga tradisyon at selebrasyon na nagpatibay sa ating pagpapahalaga at paniniwala. Pinoy Kultura! Kasama si Mara Pepanyo Grazula dito sa Radyo Pilipinas Lucena, 10:17 AM.
25: Oras po natin ngayon, 17 minutes after 3 o'clock. Good afternoon, everyone. In behalf of Mara Pepanyo Grizula, ako po si Tom Alvarez. Samahan ninyo hanggang alas 4 ng umaga para sa Pinoy Kultura. Ah, hapon! Oo, hapon na ngayon, ate. Okay, kasama po natin sa Baging Teknikal. Kasama ko kaninang umaga, ngayon kasama ko rin ngayong hapon, si Ate Otoy Evangelista and Josie Gonzalez. Sa kabila naman sa transmitter site ay si Kuya Romel Robin, Reb Robin Series. Sina Mara Pepanyo Grisula po kasama si Carmi sa si Ate May. They're on to something. So, good luck po sa kanila. In the meantime, ipagpasensya niyo muna. Ako muna nga hawak ng programa ni Ate Mara ngayong hapong ito. Pag-uusapan po natin sa programa po ni Ate Mara, ito pong bawal bastos law. Kahit po paulit-ulitin natin itong topic na ito ay nararapat po dahil marami po sa ating mga kababayan ang still nakakalimot po sa batas na ito. Marami sa ating mga kababayan ang hindi pa rin aware kung ano ba yung bawal bastos law. At kung sila ay guilty sa ganito pong klase ng batas. Ang Bawal Bastos Law, officially known as the Safe Spaces Act or Republic Act number 11313, is a Philippine law that penalizes gender-based sexual harassment. It criminalizes unwanted sexual remarks, catcalling, stalking, and flashing not only on the streets and public transport but also in workplaces, schools, and online spaces. Kasama po ang online dyan. So tagalugin po natin, no? Ang Bawal Bastos Law o Republic Act number 11313 ay kilala bilang Safe Spaces Act, ay batas sa Pilipinas na nagpaparusa sa gender-based sexual harassment. Sakop nito ang hindi ka nais-nais na pananalita, kilos o asal sa mga pampublikong lugar, trabaho, paaralan at online. Ano-ano po ba yung mga ipinagbabawal na gawa o yung tinatawag natin prohibited acts under the Bawal Bastos Law? Pinagbabawal ng batas sa mga sumusunod saan man pampublikong lugar. Una, yung catcalling o paninipol. Nako, bawal po yan. Pagsipol, pag-iilsulto sa kalye at hindi ka nais-nais na mga komento o biro tungkol sa kasarian. Okay? So yung mga sumisipol po, sinisipulan yung mga babae sa labas ng o sa pampublikong lugar, naku, bawal na bawal po yan. Ha? Catcalling po ang tawag doon. Ito, lalo na ito, panghihipo. Pambabastos tulad ng hindi sinasadyang pagdidiin o pagsandal sa katawan at iba pang pisikal na pang-aabuso. Usually nangyayari ito sa crowded places, sa jeepney. Kapag siksikan po yung mga pampublikong sakyan, nako, dyan po nangyayari itong panghihipo. Hindi lang basta ano ha, yung hihipo ano, but then yung ididiin mo yung iyong siko o iyong katawan sa katabi mong babae, ay nako, yan po ay ipinagbabawal sa batas. Okay? Mapang-abusong pananalita, paggamit ng mga salitang laban sa kababaihan at laban sa LGBT, yung mga homophobic po na tinatawag at transphobic. Nako, bawal po yan. So, anything po na masasakit na salita na gamitin natin against these genders, yan po ay ipinagbabawal under the Bawal Bastos Law. Malalaswang kilos o pagpapakita ng ari ng tao. Pang-stalk, okay, usually nangyayari po yan online, at pagpapadala ng malalaswang materyales kasama ang mga hindi hinihinging litrato online. Nako, talamak po yan, at karaniwang mga biktima niyan, hindi lamang yung mga babae kundi mga kabataan. Kahit lalaki, mga kabataan ay biktima rin po nito mga nangyayari online na pang-stalk at pagpapadala ng malalaswang materyales using Messenger and other platforms of communication. Ano-ano po ba yung parusa o penalties kapag po ang isa ay lumabag sa Bawal Bastos Law? Well, ang parusa po ay nakadepende sa bigat ng nagawang kasalanan. Unang paglabag, may multang 1,000 piso at 12 oras na community service kabilang ang pagdalo sa gender sensitivity seminar. Ikalawang paglabag, pagkakakulong 6 hanggang 10 araw o multa na 3,000 piso. Ikatlong paglabag, pagkakakulong 11 hanggang 30 araw at multa na 10,000 piso. Ang batas na ito ay naglalayong tiyakin na ligtas at pantay ang pagtrato sa lahat, mapalalaki, babae o miyembro ng LGBTQ+ man sila. Para sa kompletong detalye po ng batas na ito, maaari pong basahin ang opisyal na kopya ng Republic Act No. 11313 at sumangguni sa mga lokal na gabay tulad ng sa Pasig City. Well, ang tanong po, sakop ba ng Safe Spaces Act o Bawal Bastos Law ang mga paaralan? Oo, yan po'y sakop dahil sakop ng public spaces ang mga paaralan. Layunin ng batas na protektahan ang mga mag-aaral, guro at kawani laban sa gender-based sexual harassment sa loob ng paaralan o yung GBSH. Well, may mahalagang tungkulin din ang mga punong guro at administrador ng paaralan na magtayo ng Committee on Decorum and Investigation o CODI. Dito po isinasangguni yung mga lumabag po sa batasan, no? At dito ay nagkakaroon po ng initial investigation sa pamamagitan po ng CODI. Magpatupad ng kaukulang disiplina laban sa mga sangkot sa GBSH or otherwise known as the Gender-Based Sexual Harassment. Tiyaking agad na naaksyonan ng mga ulat at reklamo at magbigay ng sapat na kaalaman sa mga mag-aaral tungkol sa Safe Spaces Act at mga paraan ng pag-re-report nito. So yan po ay sakop ano, ang paaralan ng public spaces. Yan po ay para maprotektahan po ang ating mga mag-aaral sa loob po ng paaralan. So yan po yung sakop ng Safe Spaces Act to bawal bastos law sa mga paaralan. Sa ating pong pagbabalik, palawigin pa natin ito, ano? Bawal bastos law sa loob naman ng workplace. Okay? O sa loob ng opisina. Pag-usapan po natin yan, makalipas lamang po ang ilang paalala. Huwag po kayong babalis.

0: Ako po si Angelita Valencia, isang Karenderia owner. Ako po ay nakikiisa sa layunin ng pamahalaan na magtipid sa konsumo ng enerhiya sa pamamagitan ng pagluluto ng mga madaling lutuin na lang na hindi na kailangan ng matagalan, paggamit ng uling at ang ilaw, imbis na dalawa, isa na lang. Pag walang gumagamit ng electric pan, dapat pinapatay. Yun lang po.
1: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Maging fuel efficient sa wasto pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Okay, we're back. Oras po natin ngayon, 30 minutes after the 3 o'clock. At sa pagpapatuloy po ng ating programang Pinoy Kultura, ay pinag-uusapan po natin itong Bawal Bastos Law o Safe Spaces Act. Kanina po pinag-usapan natin yung provisions and of course kung ano po yung nakapaloob sa Safe Spaces Act o Bawal Bastos Law. At pinag-usapan din natin kung ang paaralan ba ay sakop po ng batas na ito. Ngayon naman po ay pag-usapan natin kung sakop ba ng batas yung sa opisina. Well, ang Safe Spaces Act o Republic Act Number 11313, as I've said a while back, o mas kilala bilang Bawal Bastos Law, ay nagmagtatanggol sa lahat ng empleyado mula sa gender-based sexual harassment o yung tinatawag po natin GBSH sa loob ng opisina. Saklaw nito ang sinuman, anuman ang kasarian o oryentasyon, at nag-aantas o nag-aatas sa mga employer na panatilihing ligtas at malaya sa pandiligalig ang lugar ng trabaho. So mahalaga pong malaman natin yan, lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho po sa loob ng opisina, no? Mga bawal na gawin sa gawain rather sa opisina. Ang mga sumusunod ay itinuturing na sexual na pandiligalig. Okay? Pandiligalig po talaga yan sa trabaho. Una, mga hindi ka nais-nais na komento. So bawal po yan. So mag-ingat po tayo sa mga binibitawan natin salita sa ating mga co-employee. Okay? Mga catcalling, bawal din po yan. Sexist o yung mapang-abusong komento tungkol sa sexualidad at physical na anyo ng isang tao. It's insulting and yan po ay degrading, yung mga ganyan pong klase po na actuation. So bawal na bawal po yan under the Bawal Bastos Law. Gawaing physical, hindi ginustong panghipo o groping. Usually nangyayari po yan sa loob ng opisina, no? Kapag medyo comfortable na sa isa't isa ang mga empleyado, minsan hindi natin nalalaman yung mga paghawak-hawak po natin ay nakaka-offend sa kababaihan o kahit man sa kalalakihan man. Okay, so yan po ay under the Bawal Bastos Law, ayan po ipinagbabawal. So hindi ginustong panghipo, yung groping po na tinatawag, naku, alam, meron akong alam dyan, nakasuhan eh. Okay, pagkurap o pagharang sa daan. Oh, pati pala yun ha. Yung pagharang sa daan at kunyari nagbibiro ka, okay, tinotolerate yan minsan. Pero kapag lagi namang ginagawa at medyo nakakainis na doon sa parte ng babae, ayan po ay dapat ay hindi ipinapahintulot sa loob po ng opisina. Mga hindi angkop na mensahe, pagpapadala ng mga malalaswang larawan, okay? Sa pamamagitan po ng Facebook Messenger, usually doon nangyayari yun. Pinapadala po ng malalaswang larawan ang kanilang mga ka-opisina. Video man o text, pati na rin sa mga, nabanggit ko kanina, yung Facebook Messenger at sa email. So bawal na bawal po yan. Kapag po merong ganyan pangyayari, pwede nyo i-report yan sa CODI. CODI muna, okay? Para pag-usapan po sa loob po ng opisina kung ano yung nararapat gawin o sanctions dun po sa airing na empleyado. Pang-abuso sa kapangyarihan, okay? Paghingi ng pabor na sexual ang kapalit. Yung katulad ng promosyon, gusto mong ma-promote sa loob po ng trabaho, ay gwapo ka o maganda ka. So, akala mo, mapopromote ka dahil sa ganun. Medyo magte-take advantage ka of your appearance. At ang gagawin mo ay lalapit ka sa nakatataas sa'yo for promotion. Ganun din naman yung nakatataas sa'yo. Halimbawa ay gusto mong ma-promote pero hindi ka ma-promote. Pero i-offer naman sa'yo nung manager mo, sexual ang kapalit. So, yan. Pasok yan sa Bawal Bastos Law. So, yan po ay huwag nating itolerate. Ano? O kaya mga dagdag na sweldo o pagkapanatili sa trabaho kapalit ay sexual. So, yun po yung hindi po nararapat po talaga yan sa loob po ng opisina. Tungkulin ng mga employer at kumpanya. malaki po ang responsibilidad ng employer at kumpanya to combat this kind of activities na nangyayari sa loob po ng opisina. Ayon sa batas, ang mga may-ari ng negosyo at pamunuan ng kumpanya ay may mga sumusunod na responsibilidad. So ano-ano po yun? Una, gagawa kayo ng pulisiya. Okay? Maglabas ng malinaw na code of conduct na nagbabawal sa GBSH at naglalaman ng proseso kung paano magreklamo. Dito po sa amin, meron kaming tinatawag na God Corner. At meron po kami mga information materials. And every now and then, nagko-conduct po ng seminar para po mas maintindihan ng mga empleyado kung ano-ano ba yung mga na-violate nila when it comes to the Bawal Bastos Law o Safe Spaces Act sa loob po ng opisina. So mahalaga po na ang isang opisina mayroong God Corner. At mahalaga rin po na mayroon tayong seminar conducted by the God offices para po mas malinawan at mas maintindihan ng mga empleyado ang batas na ito. Pagbuo ng komite. Okay, magtayo ng komite on decency and investigation o CDI na tatanggap at pag-iimbestiga sa mga reklamo. Ito po yung CODI. Okay, so hindi ka agad-agad ireklamo sa mataas o sa kataas-taasan, ano? May CODI, meron tayong mag-iinvestigate about this kind of matter. All right? Para doon pa lang ay masolusyon na kaagad itong problemang ito sa loob ng opisina. Pagbibigay ng impormasyon. Regular na ipaalam sa lahat ng empleyado ang kanilang mga karapatan at ang batas. Ayan. So, maya't mayain po natin, ano? Ano naman po yung mga tungkulin ng mga empleyado? Ikaw bilang empleyado ay may obligasyon. Una, igalang ang kapwa empleyado. At huwag gumawa ng mga ipinagbabawal na kilos o pananalita. Mag-ulat sa kinauukulan kung ikaw ay biktima o nakasaksi ng ganitong insidente. Kung ikaw ay nakararanas o may nakikitang ganitong sitwasyon sa iyong pinagtatrabahuhan, ang pinakamabilis na hakbang ay ipailam ito sa HR department ng inyong kumpanya upang ma-imbestigan agad ang insidente. Meron naman po mga opisina na walang HR department. So pwede mo nang i-report sa nakatataas o sa manager ninyo o sa inyong administrative officer. Okay? Kung gusto mo, maaari kang tulungan ng mga sumusunod. Okay, so pwede kang mag-report sa mga kinauukulan din. Basta maidetalye mo lang ang proseso ng pag-file ng reklamo sa loob ng kumpanya. Okay? Ipaliwanag ang mga parusa para sa mga lalabag sa batas at gabayan ka kung paano humingi ng tulong legal kaugnay ng batas na ito. So yan po yung Safe Spaces Act o Bawal Bastos Law sa loob po ng isang opisina na dapat pong tandaan ng ating pong mga manggagawa. Okay? Para kung feeling nyo ay agrabyado kayo at medyo nababastos kayo sa loob ng opisina, dapat gawin ito ng aksyon. Kung merong CODI, i-report po agad natin sa CODI. Kung wala pa naman pong CODI, i-report po natin sa ating pong manager. Okay? So magbabalik po ang ating programang Pinoy Kultura makalipas lamang po ang ilang paalala. Don't go away.

0: sa gitna ng ingay ng mundo. Minsan, napapagod din ang isip.
1: Kung mabigat ang nararamdaman mo, tandaan, hindi ka nag-iisa.
0: Ang kalusugang pangkaisipan ay mahalaga. Okay lang mapagod, okay lang umiyak. At higit sa lahat, okay lang humingi ng tulong.
1: Isang minutong pahinga, isang malalim na hinga, isang hakbang patungo sa paghihilo.
0: Makiisa sa hashtag MindfulMinute, isang simpleng paalala na mahalaga ka. Magpahinga, huminga, magmalasakit sa sarili at sa iba.
2: Mahalagang paalala, ang mental illness ay isang physical na karamdaman na nagtutulot ng mga pagbabago sa pag-iisip, pag-uugali, lakas o emosyon. Nagpapahirap sa isang tao na harapin ng mga pang-araw-araw na hamon ng buhay. Ang buong buhay ay isang paghanap ng kagandahan. Ngunit kapag ang kagandahan ay natagpuan sa loob ng sarili, nagtatapos ang paghahanap at nagsisimula ang isang magandang paglalakbay.
3: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: Oh, lumilin, Dol. Gising!
1: Ha? Huh?
0: Maging alis to. Huwag pabagal-bagal ang kilos, ngunit huwag magpapanik para hindi maging permanente ang iyong pagtulog.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Tsunami ay isang serye ng malaking alon na kadalasang nagre-resulta mula sa mga lindol sa ilalim ng dagat at maaaring umabot sa taas na higit sa 5 metro. Kailangang matutunan ng bawat isa sa komunidad ang mga dapat gawin at tamang kahandaan tungkol sa tsunami, tulad ng mga sumusunod. Una, huwag manatili sa mababang baybayin pagkatapos ng naramdamang lindol. Lumipat kaagad sa mas mataas na lugar. Ikalawa, kung mapansin ang kakaibang kondisyon ng karagatan tulad ng biglang pagbaba ng level ng tubig ay kaagad na pumunta sa mas mataas na lugar. Ikatlo, huwag na huwag bababa sa dalampasigan upang panoorin ang tsunami. Kung makikita mo ang mataas na alon, ito'y nangangahulugang masyado kang malakpit para makatakas pa. Ikaapat, sa pag-atras ng tubig-dagat ay kadalasang lumilitaw ang mga kakaibang tanawin. Maaaring maiwan ang mga isda sa kati kaya't naaakit ang mga taong kunin ang mga ito. Ang sandbars at coral flats ay lumilitaw rin. Ito ang dahilan kung bakit naaakit ang mga tao at maraming napapahamak.
4: Sa kunay paghandaan upang tiyak ang kaligtasan.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

Ito ang Radyo Pilipinas, Susena, Radyo Publiko. Oras po natin ngayon, 8 minuto bago sumapit tayo kaapat ng hapon. Well, time for me to say goodbye for now. In behalf of Mara Pepanyo Grezula, ito po ang inyong lingkod, Tom Alvarez. Pansamantalang upo sa programang Pinoy Kultura. In behalf of Ate Otoy Gonzalez, Ate Otoy Evangelista, Josie Gonzalez, and Kuya Robin Celis sa ating Master Control, at Transmitter Site, ako po si Tom Alvarez again. Bye for now, and please stay safe.

0: Pilipinas. Report.
1: Aprobado na nga ng Commissioner Appointments o CA ang promosyon ng limang general ng Armed Forces of the Philippines o AFP kabilang sina Lieutenant General Edmundo Peralta, Vice Admiral Alan Javier, Major General Isagani Criste, Brigadier General Naisforties Jr. Brigadier General Rose Mawate Remo. Bago ang kanilang kumpirmasyon sa naging committee, pinunto ni Senador Dante Marcoleta na umabot na sa edad na 56 sa mga nabanggit na sundalo at nabypass na niya ang natapos ng signage adjournment ng Kongreso noong June 3, 2026. Pinunto ni Marcoleta ang provision sa Republic Act 11939 na nagsasabing ang isang opisyal na itatalaga o ipopromote sa ranggong Brigadier General o mas mataas ay dapat hindi mababa sa isang taong natitirang serbisyo bago ang mandatory retirement. Dahil dito, maaarian niyang hindi na kwalipikado para sa muling appointment o kumpirmasyon ang limang opisyal. Pero nagnaman ni Senador Ping Lacso na opisyal na ito ay nabigyan ng ad interim appointments bago ang May 25, 2026 o bago ang pag-resume ng regular session ng Kongreso. Ayon kay Lacson, dahil naitalaga sila bago pa umabot sa edad na sakop ng one-year requirement at bago ang pagbabalik session ay hindi na dapat sila masaklaw ng tinatawag na one-year ban. Binigyang diin ni Senator Ping na hindi na bypass ang appointment ng mga opisyal dahil ang ginawa nilang special session ngayon ni Senador Tito Soto na hiwalay na constitutional bond ang CA kaysa sa Senado at sa Kamara kaya pwede nga itong maituring na continuing session. Sa huli na kumpirma rin nga yung appointment ng limang AFP general. Aprobado na rin ng CA ang ad interim appointments ng 85 officers ng Department of Foreign Affairs o DFA. Sa CA session, tumayo si Senate President Sherwin Gatchalian bilang chairman ng CA. Nanumpa rin ang mga senador na miyembro ng CA kabilang sina Senador Lacson, Senador Juan Miguel Zubiri, Senador Joel Villanueva, Senador Arisio Otivero, Senador Tito Soto, Senador Rafi Tulfo, at Senador GB Ejercito sa part ng majority. Sa minority naman, na kasama sa CA members, sina Senador Bongo, Senadora Amy Marcos, Senadora Loren Legarda, at Senador Jinggoy Estrada. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat, Nympha Asuncion. Panukalang 4.5 billion pesos na trust fund ng NAPSI, target iangat ang kabuhayan ng mga Pilipino na nasa laylayan ng lipunan. Detalye sa ulat ni Quincy Kahilig.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Isinusulong ngayon ng National Anti-Poverty Commission o NAPSI ang pagtatatag ng People's Development Trust Fund upang mas mapalakas nito ang koordinasyon ng microfinance service.

0: Services na malaking tulong para mabigyan ng oportunidad pang kabuhayan ang ating mga kababayang nasa laylayan. Ayon kay NAPSI Secretary at Lead Convenor Lopez Santos III, maglalaan ng inisyal na pondong 4.5 billion pesos para sa trust fund na ito, alinsunod sa Republic Act 8425. Nilinaw ng kalihim na mananatiling buo ang pangunahing pondo at ang interest lamang ang gagamitin. Dagdag pa ni Secretary Santos, puspusan na ang pakikipag-ugnayan ng NAPSI sa Department of Finance, Department of Budget and Management at sa Office of the President para sa tuluyang pagsakatuparan nito. Nilalakad na rin umano ito sa Kongreso upang maisama sa susunod na national budget. Narito ang tinig ni NAPSI Secretary Santos.
1: Hindi naman po gagamitin ng NAPSI yung 4.5 billion pesos. Ang gagamitin lamang po doon ay yung interest income. At ito po ay gagamitin as capacity building fund doon sa microfinance services ng mga basic sector at ng mga local government unit.
0: Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Long March 12 rocket ng China muling pinakawalan. PhilSA nagbabala sa pagbagsak ng mga debris sa bahagi ng karagatan ng Palawan. May live report si Diane Leal.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Siya sa Omar Kimperma ng Philippine Space Agency o PhilSA, ang paglulunsad ng Long March 12 rocket ng China kaninang alas 10:45 ng umaga mula sa Hainan International Commercial Launch Center sa Wenchang, Hainan. Ayon sa PhilSA, posibleng bumagsak ang mga bahagi o debris ng rocket sa mga itinakdang drop zone na nasa 25 nautical miles mula sa Puerto Princesa, Palawan at 90 nautical miles mula sa Tubataha Reefs Natural Park. Nagbabala ang ahensya na maaring magdulot ng panganib ang mga debris sa mga barko, sasakyang panghimpapawid, baka iba pang sasakyang pandagat na dadaan sa nasabing drop zone. May posibilidad din umanong lumutang ang mga debris at maanod patungo sa mga kalapit na baybayin. Dahil dito pinayuhan ng PhilSA ang publiko na huwag pulutin o hawakan ang anumang debris na posibleng mahulog mula sa rocket dahil maaari itong maglaman ng mga toxic substances. Sakaling makakita ng mga debris ay agad itong ipagbilam sa mga awtoridad. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Leal, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat. Live report ni Diane Leal. Halos 2 bilyong pisong illegal na droga nasabat ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA noong Mayo. Balita hatid sa atin ni Ray Ferrer.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Umabot sa 1.75 bilyong piso ang halaga ng illegal na droga ang nasabat ng Philippine Drug Enforcement Agency at iba pang law enforcement agencies sa isinagawang mga operasyon sa buong bansa noong Mayo. Ayon kay PDEA Director General Undersecretary Isagani Neres, nasa 2,741 anti-drug operations ang isinagawa mula Mayo 1 hanggang 31, kung saan 3,702 drug personalities ang naaresto. Kabilang dito ang mga high-value target, drug den maintainers, mga halal na opisyal ng gobyerno at ilang kawanin ng pamahalaan. Bukod dito, nabuwag din ang 18 pasilidad na may kaugnayan sa illegal na droga, kabilang ang isang clandestine laboratory at 17 drug dens. Kabilang sa mga nasabat ang mahigit 157 kilo ng shabu, halos 9 na kilo ng cocaine, 1,711 piraso ng ecstasy at mahigit 2,400 kilo ng marijuana. Iginit ni Neres na patuloy nilang paigtingin ang kampanya laban sa illegal na droga, katuwang ang iba pang ahensya ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Sa ating panguling balita, vendor sa Quiapo na nagbebenta ng expired food products, arestado ng Manila Police District. Nagbabalita si D.K. Sarate.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Nagsagawa ng Maritime Domain Awareness Patrol at monitoring ang mga otoridad ng Pilipinas kaninang umaga ayon sa PCJetQ nung pirma ng National Task Force for West Philippine Sea ang pag-aalis ng floating platform na dating namataan sa loob ng lagoon ng Bajo de Masinloc. Matatandaan agad umalmat na gaya ng diplomatikong protesta ang Pilipinas nang makita nga naglagay doon ng floating platform. Iginit ng National Task Force for West Philippine Sea na tangi ang Pilipinas lamang ang may karapatang maglagay ng anumang istruktura o magsagawa ng mga aktibidad kabilang ang maritime scientific research sa naturang lugar at karagatang sakop nito. Dapat sumunod ang lahat ng dayuhan sa international na batas at iwasan ang anumang hakbang na lumalabag sa soberanya at karapatan ng bansa sa karagatan. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
0: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
2: Pupunta po kami ng center, dentist ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
3: Ano nangyari?
2: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
4: Ako sir, ambulance driver ako.
3: Ambulance driver?
4: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
1: Meron po may experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
3: Dahil hindi na umabot.
4: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
1: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
3: Makapal yung semento.
1: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
3: These are the reinforcements.
1: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
0: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
3: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
5: Maging fuel efficient sa wasto pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Mas pinaganda. Mas pinalakas.

0: Magandang magandang hapon sa atin lahat mga kaibigan. Ito po ang ating palatuntunan, nutrisyon at kalusugan hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Joshua Miguel Suarez po inyong mga kapiling ngayong hapon. At sa ating technical side, master control katuwang po natin si Ate Otoy Evangelista, Ate Josie Gonzalez. At sa ating transmitter side, si Engineer Robin Celis po ang ating kapartner. Espesyal po mga kaibigan ng ating episode ngayong hapon ng Nutrisyon at Kalusugan dahil ito rin ang maiden episode or very first episode na e-ere yung ating Kidney Talks or yung ating magiging series kasama po ang isang doktor dito sa Pagbilao, Quezon, isang nephrologist, isa pong doktor sa sakit sa bato. At sa ating serye, tayo po ay initially no, maraming episodes ang nakaplano at ating tatalakayin, hihimay-himayin ano nga ba yung chronic kidney disease. Ano nga ba yung mga gamot dito, sanhi, sintomas, ano yung mga kailangan gawin para hindi magkaroon ng CKD or maintenance, tamang mga ginagawa kapag meron namang CKD. So sana po marami tayong mapulot na mga aral, marami ho tayong maging kwento na makuha, mga tamang kwento actually na makuha dahil napakarami hong mga nangyayari ngayon, napakarami mga sakit na nararamdaman ang ating mga kababayan and tayo po ay gusto natin makapaghatid tayo ng tamang information para po makatulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nahihirapan sa kanilang mga kondisyon, yung mga struggling dahil meron silang CKD o kaya naman yung mga ayaw magpa-check up kahit may nararamdaman. Mas mabuti po no, as early as possible makapagpatingin tayo, lalong-lalo na kung kasama tayo doon sa vulnerable population. Nandito rin sa first episode, papasadahan ang mga bagay na yan. Ngayong Hunyo kasi mga kaibigan, ay inoobserbahan po dito sa ating bansa yung National Kidney Month, kung tawagin. Ito pong buwan na ito ay para makapag-promote ng awareness sa chronic kidney disease and organ donation. Ito po ay pinapangunahan taon-taon ng National Kidney and Transplant Institute or NKTI at syempre ng Department of Health. Isa itong month-long observance kung saan merong mga free health screening, medical missions at public health campaigns. Kasama po itong ating kidney talk sa mga health campaign na ating ginagawa para nang sa gayon hindi lang po Hunyo, hindi lang tuwing June natin binibigyan halaga at pansin ang ating mga bato. Kasama natin, narito po sa ating very first episode si Dr. Charles Vincent P. Obdenela ng Obdenela Medical Clinic sa Pagbilao, Quezon. Magandang araw po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa Pagbilao, Quezon sa Obdenela Medical Clinic. At kasama po natin si Dr. Charles Obdenela. Ating aalamin kung ano-ano nga ba ang mga tamang impormasyon tungkol sa chronic kidney disease. Magandang araw po, Dr. Obdenela.
1: Magandang araw, Sir Joshua. So, I am Dr. Charles Obdenela, isang nephrologist po, doktor sa bato kung tawagin, dito po sa Pagbilao, Quezon. So, isang taon mahigit na po akong nagpa-practice po dito po sa Pagbilao, Quezon. Bumalik po, galing po ako sa Manila, nag-training sa Makati Med, at nagbigyan po ng chance ang bumalik sa aking bayan ang Pagbilao para po mag-practice bilang nephrologist.
0: And aside from Pagbilao, Doc, parang narinig ko marami kang clinic na pinagpa-practicean or pinupuntahan, may mga pasyente ka. Saan, Doc, yung clinics mo?
1: So, ako po ay nag-clinic din po sa Lucena MMG. Meron din po affiliation doon. St. Anne, Mount Carmel, United Doctors, Lucena. Tapos UniHealth and Ace Sariaya and also Tayabas.
0: Ang dami, Doc. Paano mo na ma-manage 'yon? Yung...
1: Hindi kasi dikit-dikit lang kasi sila. So yun most likely mga pasyente naman natin syempre, kung saan may available na mga pwedeng puntahan, nandun tayo kasi malapit lang naman sa ano, sa place ko.
0: Yes. Lang naman. Oh, and gaano kataas ba, Doc, yung demand sa isang nephrologist?
1: So actually, nung nag-training ako before, actually kinuha ko muna kasi yung malaman, yung demand, ang mga ganyan. Kasi usually, di ba, ang alam ng tao, mga cardiologist, mga kalimitang, parang sila yung mga common na doctor na specialist. So in demand siya in a sense na kasi most likely kasi yung mga pasyente na uwi lagi sa complication. And one of the complication is a kidney failure. Kaya may demand din in terms of that. Kidney specialist or nephrologist.
0: And marami ho tayong pag-uusapan mga kaibigan no, about the chronic kidney disease, yung mga sakit nga sa bato. Pero ito po ay serye. Okay. Makakasama natin si Doc O sa mahabang kwentuhan
2: maraming episode na mga kwentuhan actually, no? At hihimay-himay natin yung specifics nitong chronic kidney disease. Pero, Doc, punta lang ako dito sa clinic mo, no? Yes. Balita ko, meron ka din mga community services na ginagawa para sa ating mga pasyente.
1: So, actually, nung start ng clinic ko dito, syempre, kailangan makilala, syempre, kailangan din malaman ng mga tao. Meron ng clinic sa Pagbilao. So, sa mga buti na lang yung mga pasyente ko, actually, nagulat nga ako, mga kapitan. Mm-hmm. Kapitan ng barangay. So, madali nang makapag-coordinate sa mga barangay nila. Pag sinabi ko na pwede po bang medical mission sa barangay nyo. Tapos may mga katulong din ako ng ibang friends na susupport sa akin. So ginawa ko na siyang parang pag may time, tsaka pati pag may help ng mga friends ko, nakapagkanta ako ng medical mission. With that, my family, friends, tsaka mga pharma company. Mm-hmm. So ngayon siguro nakaroon na ako mga tatlong medical mission sa barangay dito, sa Tambak, tsaka Santa Catalina, Barangay Bantigi, tapos recently sa Barangay Bukal.
2: And 1 year pa lang.
1: Last so, we opened February 9. Mm-hmm. Yes, 2025.
2: Belated, happy anniversary. Yes, so. First foundation year, nakakatawa naman. And yung servisyo din sa tao, Doc, no? Kasi alam naman natin na maraming takot. Maraming takot magpa-check up, maraming takot na makakita ng doktor. Actually, naku, gastos lang yan.
1: Lagi siya sabi.
2: Laging, ang ugali, toxic trait siguro ng Pilipino, yung paghuli na. Saka sila nagpapa-check up, saka sila nagpapa-hospital, and then saka nahihirapan. Pero talagang yung mga ganito pong ginagawa ninyo, yung mga medical caravan, medical check-ups, ay nakakatulong na ma-diagnose, makita yung kalagayan nila as early as possible.
1: Yes. Ayan. Kailangan kasi natin yan, kasi kalimitan kasi, yung mga pasyente, darating kasi sila, yun yung parang nahirapan na, marami ng problema. At the start kasi, tinatanong ko, ano ba yung pinaka-primary problem? Kasi yung una, syempre, yun nga, financial, walang pera. Tapos, information din, syempre, yung proper education, wala din kasi sila eh. Kaya gusto ko kasi parang ganito, pag nag-check up sila, kwentuhan lang. Wala masyado yung feeling na pressured, yung walang feeling of fear sa doctor. Kasi pag kasi may fear, may takot kasi, hindi na babalik sa iyo yan. Kahit sinong doctor naman, pag natakot sila, parang takot, parang feeling papagalitan.
2: Yan, oo, yun isa pa yun. Nila.
1: Yun ang tiyatanggal ko sa kanilang mind.
2: Parang very casual na kaibigan lang. Pero nandun pa rin yung doctor-patient na dynamic. Opo. Diba? Kasi yung iba, doc, talagang ang iniisip nila, ako, papagalitan ako ng doctor ko. Ayisigawan na naman ako, ganyan. Oo. Pero they don't realize na nangyayari lang yan because the doctors really care for them.
1: Yes, so. Diba? Parang sa family, di ba? Yung parents mo, pag nagalit sa'yo kasi concerned ka, ganoon din bilang doctors mo, we're caring for you like family. Pag kasi we're explaining, we're investing time, investing like proper advice, tapos ikaw na ikaw mismo dapat yung mag-effort pa sa sarili mo, tapos di ka nakinig, it's really frustrating for us. Na pag hindi nasunod yung parang dapat proper and best treatment for you, tapos napabayaan mo, tapos babalik ka, ang dami mong problema. It's really on you.
2: Oo.
1: Parang ginagawa namin yung part namin, mas kawawa ka naman. So, it's sayang. Sayang yung ginawa nating plan.
2: And Doc, sa mga gusto magpa-check up, saan po ba sa Pagbilao itong inyong clinic?
1: Oo nga, thank you. So, yung Objanele Medical Clinic dito sa Pagbilao, Quezon. So, yun lang siya sa Barangay Santa Catalina Hall. Diyan lang siya tapat. So, pag mayroon sa Along Jollibee, tawid ka lang, dalawang kanto, yun na.
2: Yeah.
1: Pagtanong niyo lang po, alam na nila yan.
2: At syempre, nabanggit din po ni Doc O kanina, yung kanyang mga affiliations sa mga ospital. Pwede niyo rin po puntahan yung kanyang official Facebook page, yung Objanele Medical Clinic. Yes. Nandun po ang information and of course, numbers ng kanyang mga secretary para po kayo ay makapagpa-appointment.
1: Ayan, yes, sige. Thank you.
2: Doc, proceed tayo sa ating first episode. Okay. Unang episode po ng ating CKD series and unang topic natin is ano nga ba yung chronic kidney disease? Ating kikilalanin, ano ba itong sakit na ito? So first, Doc, ano po ba yung pangunahing tungkulin ng ating mga bato o kidneys?
1: Okay, so kidneys, so tayo mga lahat ng tao, meron tayong dalawang kidneys. So makikita sa parting likod natin, so kalimitan, ano ba ang pinaka-function niyan? So alam natin lahat na siya yung nagsasala ng dumi, filter. Na okay, tapos pangalawa, siya din yung nagko-control ng blood pressure. Okay? So ano pa ba? So siya din nagbabalanse ng asin at saka tubig ng katawan. At yung pang-apat, siya din yung gumagawa o tumutulong po sa pagdami ng pulang dugo ng pasyente natin.
2: Mm-hmm.
1: Yun yung parang major ano, major function ng ating kidneys.
2: Ayan, parang yeah. Ano pa lang to, tip of the iceberg.
1: Yes,
2: and kalimitan so, tinuturo sa atin no, sa mga paaralan, usually, kidney, nagsasala ng dumi.
1: Tama.
2: Tapos,
1: hanggang lang, doon diba? Lang. Tuwi oh. Naman, yun yung pinaka-specific. Pero, beyond that, ang dami, kahit ang liit lang ng organ mo, silaki lang actually ng fist natin, ang kamao yung kidneys natin, ang dami niyang nagagawa para sa katawan natin.
2: Mm-hmm.
1: Yun nga lang kasi at the end na natin marirealize kung kailan sira na siya.
2: Mm-hmm.
1: Yun lang.
2: Okay. And since Doc, nabanggit mo yun, yung kahalagahan once na sira na,
1: yes.
2: Ano ba yung significance ng kidney sa katawan? Pag ba nasira ito, ano yung effects?
1: So actually, balik ka sa pinaka-major problem natin or major function pa lang kidneys.
2: Mm-hmm.
1: So isa-isayin mo yun. Pag kasi hindi nasala yung dumi, may iwan yung toxin sa katawan mo at ang sintomas niya napakalawak. So ito yung tinatawag na uremia or yung toxin nasa buong katawan mo na. Ito mm-hmm. yung masakit ang ulo, mataas ang blood pressure, kinakate, again malawak. Second, pag naman po yung sa paggawa ng dugo na hindi maganda, sila yung tinatawag na anemic, yung mababa yung bilang ng pulang dugo nila. Pangatlo naman, pagbabalanse ng asin tsaka tubig. Kaya minsan yung mga pasyente, sila yung sobrang matubig ang katawan, hindi mataas po yung mga potassium, mababa yung mga sodium, again yung balanse, no? So yun yung mga, kung ano yung trabaho ng kids na nagagawa, yun yung pwede maging sintomas ng mga pasyente natin.
2: Mm-hmm. So talagang hindi absolute, kumbaga yes, so, yung sintomas, hindi one is to one.
1: Malawak.
2: Oo, case-to-case basis, itong CKD, no? And napakalaki nitong paksang ito.
1: Mm-hmm.
2: Kaya talagang tayo ay magpo-produce ng serye kasama si Doc o kung saan papaliwanag po natin itong chronic kidney disease. Pero Doc, bakit kaya ano, hindi naman lihim sa atin na maraming may chronic kidney disease sa Pilipinas. Pero bakit kaya Doc?
1: Kasi yung sakit sa bato kasi wala siya kasing sintomas eh. Tsaka pati usually minsan pa nagpapatest kasi yung mga pasyente, ito based sa, ano, sa practice, no? Sabihin nila, ito yung creatinine ko. So parang they just treating just as a number.
2: Mm.
1: Parang ito lang siya kasi, hindi kasi nila na-feel kasi yung mga sintomas sila with the number. Kaya hindi po nila masyadong binibigyang pansin. Kasi again, wala silang nararamdaman na any symptoms at all.
2: Mm-hmm.
1: Kaya ganun.
2: Kaya nila napagwawalang bahala.
1: Yes,
2: okay. And usually, pag may nag-manifest na symptoms, too late in the last stages na ganun daw ang nangyayari. Nako. Kaya importante yung ano, may blood work talaga.
1: Tama.
2: Every 3-6 months
1: daw. So tama 'yun, yung tinatawag na screening.
2: Mm-hmm.
1: So sa screening, syempre, yung tinatawag na maagang pag-alam na kung mayroon kang problema, not necessarily sa kidneys, kumbaga sa kabuuan natin.
2: Oo.
1: So baseline, pending from the start, tapos depende na sa mismong condition mo kung it entails another month of follow-up sa doctor mo, 3 months, it will depend on your management and your doctor kung kailan kayo magkikita ulit.
2: Mm-hmm. Ayun. And Doc, bukod dun sa chronic kidney disease, alam natin na iba pang mga sakit sa bato, no? Pero since CKD yung focus natin, ano yung main difference nitong CKD dun sa iba?
1: Yes. Kasi ang chronic kidney disease kasi, again, ito yung dahan-dahang nade-develop. And again, sabi ko sa pasyente ko lagi, pag nagkaroon ka na nito, it's something permanent.
2: Mm-hmm.
1: Forever na, meron ka na. And wala na atrasan and ang gamot lang naman is something to replace your kidneys, pwedeng sa machine, sa dialysis, or something change ng same kidneys na kidney transplant.
2: Mm-hmm.
1: Yun ang mahirap eh. Like, CKD is forever and permanent.
2: Mm.
1: Yun yung mahirap.
2: Tama. Kasi parang mabigat yun eh. Pag sinabi sa'yo na may CKD ka. Ang alam ko pa nga nun, Doc, ESRD ang tawag eh.
1: Yes.
2: Yung end-stage renal disease, di ba? And yun yung siguro mahirap for a lot of people to, it's a tough pill to swallow. Kumbaga, na meron kang something permanent, na walang kagalingan, non-curable. Pero may paraan.
1: Yes, para, marami paraan.
2: Para pagalingin siya. And sa mga next episode, abangan nyo.
1: Yes,
2: yung ways na yan. Pero, yung kidney functions, Doc, paano ba yung pagbaba niya? Kasi pag may CKD, di ba, bumababa yung kidney functions ng tao.
1: Oo.
2: So, meron ba tayong, ano, meron po ba tayong parameters for each stages parang mahapyawan lang natin.
1: Okay, so napunta tayo sa stages. Actually, yung tinatawag na chronic kidney disease, it has 5 stages.
2: Mm-hmm.
1: So, actually, 1, 2, 3A, 3B, 4, and 5.
2: Mm-hmm.
1: So, paano malaman? So, basically sa nephro, gumagamit kami ng test ng serum creatinine. Yun yung blood test sa dugo mo na inaalam lang yung dami ng dumi or yung creatinine sa katawan mo. Tapos, secondly, we check your urine. Yung sa ihi mo, check namin kung may protein. Tapos, after nun, pag na-check na yung creatinine, ma-check na namin yung tinatawag na estimated GFR. Ito yung porsyento ng bato mo kung ilan na lang. Tapos, mag-fall down siya sa isang stage kung ano yung pwedeng stage niya.
2: Mm-hmm.
1: Tapos, yung sa protein naman, titinan dun kasi yung dami ng load din. Again, may meron dyan parang table, yung CKD heat map. Malalaman namin kung saan stage ka na at saka ano yung pwedeng prognosis na gagawin sa iyo. Yun. So, blood test tsaka urinalysis, yun ang ginagawa sa CKD from the start.
2: Para malaman kagad kung gano'n na kalala or yung progress nung sakit doon sa tao. And nabanggit nyo na kanina, Doc, na hindi gumagaling or it's something permanent. Pero, bukod po dun sa nabanggit nyo yung dialysis, may two kinds pa yan eh. Tama ba?
1: Oo.
2: Yung peritoneal and yung hemodialysis. Pero hindi pa po yung topic ngayon.
1: Mm.
2: Bukod dun, may mga oral medications pa, Doc, na pwede. Mm. Kasi may mga tao na ayaw magpa-dialysis, di ba?
1: Actually, yung mga gamot kasi, usually yung mga gamot na binibigay namin is just to stabilize your kidneys.
2: Mm-hmm.
1: Kasi pag na-establish na meron ka ng tinatawag ng CKD, ang goal ng mga doktor is to pakalmahin yung pinaka-medical condition mo. Ibig sabihin ng pakalmahin, control yung blood pressure, control yung diabetes, or any control yung medical condition para yung kidneys mo maging stable din siya.
2: Mm-hmm.
1: So, yung medication na binibigay is to treat you medically yung kabuuan mo, tapos saka nang kusuro na rin yung kidneys eventually.
2: Mm, okay. Mm. So, parang ano, no? Since iba-iba yung symptoms, sila din yung ina-address muna. And at the same time, ay hopefully, makatulong din na maisayos yung condition ng kidney. Kasi it's a very rigorous process. Ano, Doc? Dahil nga maraming, matagal din, marami kasing symptoms itong CKD. And usually, naririnig natin, tinatawag din siyang silent killer. Bakit silent killer, Doc?
1: Okay, going back to the stages ng CKD. So again, sabi ko nga, sa early stage, wala kasing sintomas.
2: Mm-hmm.
1: Most likely sa stage 1, stage 2, wala kang symptoms. Means to say, yung binanggit ko na mga headache, tapos BP, kinakatimanas. Sa early stage ng CKD, wala sintomas. Kasi ibig sabihin, nagko-compensate, sabihin kinakaya pa ng dalawang kidneys mo yung load ng problem ng katawan. But eventually, pag nagnasa third ka na, stage 3, stage 4, stage 5, may mga symptoms na. Kaya ito yung pinaka, sabi ko nga sa pasyente, ito dapat yung golden window, yung stage 3, na dapat makita ka na ng mga doktor mo para maagapan natin na huwag kang tumungo sa latter stage na may symptoms ka na full-blown talaga.
2: Mm-hmm. Ayan, and since silent killer nga siya, malaking tulong yung sinasabi ni Doc, yung mga screening, mga check-up every 3 to 6 months. Halimbawa, kung kailan yung gusto or sabihin ng iyong general physician, di ba? Kasi normally, kung wala ka pa namang sakit, most likely sa general physician or family doctor ang inyong pinupuntahan. Pero yun nga po, no, it's a silent killer in a way na wala siyang pinapakitang symptoms in its early stages and kadalasan too late na.
1: Too late
2: na. And paano po ba, Doc, yun? Kasi, di ba, walang nararamdaman, walang anything. Pero halimbawa, bigla na lang nag-collapse dahil stage 5 na. Meron po bang ganong cases, Doc? Yung biglang
1: marami. Actually, yun nga, buti nga, nag-collapse pa. Someone nga, pwede namang death na nila.
2: Diretso na.
1: So, ang pinakano dyan kasi, again, is go back to your, parang pinaka, paano ba nagsisimula? Yun nga lang kasi, dapat malaman kasi muna natin, sino ba yung high-risk individual?
2: Ayan,
1: okay? So, kung makapansin mo kasi, yung screening kasi, kasabihin mo kasi, is it something na lahat ba magpa-screen?
2: Mm.
1: Pero, ang pinaka-inuusig ko kasi dyan is yung may mga sakit ng tulad ng diabetes, hypertension, yung mga obese, tapos yung may mga bisyo. Yun yung parang talagang inuusig ko or ina-encourage ko magpa-screening kahit yung walang nararamdaman, early check-up para malaman natin earlier na kung kamusta po yung inyong kidneys, not again, not kidneys only, kung kabuuan nyo, kung kamusta kayo.
2: Mm-hmm. Ayan. Kasi kung di ako nagkakamali, Doc, no, mas at risk or prone sa CKD, yung mga nabanggit mo na sakit, yes, yung may hypertension, diabetes, obese, and yung may mga bisyo.
1: Opo, tama.
2: Ayan. And also, ano din, Doc, no, hereditary ba ang CKD? Nasa genes ba to ng tao?
1: Oo, pwede din siya mapasa. Like, pag may family members ka, pag nalaman mong na dialysis sila or something na meron sila mga condition sa kidneys, it's better na magpa-check din yung mga anak para malaman natin kung ikaw pa ay prone magkaroon ng CKD in the future. Yes, pwede po.
2: Ayan, oh. And just to be safe na lang din, halimbawa,
1: yes, so naman,
2: meron kang kamag-anak na recently diagnosed, dialysis bigla, malusog naman siya, tapos biglang ganun, magpa-check up ka na din.
1: Tama.
2: Wala namang ano, wala namang
1: mawawala. Kamustahan lang kayo.
2: Oo. And Doc, nabanggit niya yung diabetes kanina. It's also one of the leading illnesses in the country. Maraming may diabetes. Mahilig tayo sa matamis.
1: Sarap kumain.
2: Tama. Pero paano po ba nakakasira ng kidney ang diabetes?
1: So pagka sa diabetes kasi, ang nangyayari dyan ay masyadong mataas kasi yung tinatawag na filtration ng kidneys. Pag lagi kasing na subject yung kidneys mo na malakas yung filtration, yun yung parmedta in-depth sa medical term. Unti-unti kasing na nagde-degrade o naapektuhan yung kidneys mo. Kaya sabi ko, it's something chronic. So, sa kidneys mo, kinakaya pa from the start. But eventually, pag hindi niya kinaya dahil sa sugar level mo na mataas yung filtration sa kidneys mo, nasisira yung kidneys natin.
2: Mm-hmm, ayan. And Doc, is it true na merong mga gamot for diabetes na nakaka-contribute sa pagkasira ng kidney? Kasi doon dumadaan, sabi.
1: Hindi naman na sila nakakasira. Yun lang kasi mga, all of our medication will based on the creatinine or yung estimated GFR. Means to say, lahat ng medication kasi natin, may certain point lang na kayang ilabas ng kidneys. Okay? So, ibig sabihin, if the medication will be matagal sa katawan mo, nagiging toxic siya. So, ibig sabihin, dapat kaya pa ng kidneys mo na ilabas yung medication based sa estimated GFR, based sa mga studies yan. Kaya dapat, pag may pasyente na CKD, nare-refer dapat sa mga doktor, sa nephro, para malaman natin, ma-review yung medication nila, not necessary sa diabetes, all of medications, kung ito ba ay pwede pang ibigay, i-adjust pababa, bawasan, or tanggalin muna.
2: Ayan, kaya very close po yung working relationship ng mga nephrologists sa iba pang mga specialist tulad ng sa cardio, yung sa diabetes natin, at marami pang iba. Kasi ano ho, talaga nag-uusap sila kung anong gamot yung pwede. Diba, Doc? Kung anong gamot yung pwedeng ibigay, kano kataas yung dosage, mga ganyang bagay. And punta naman tayo sa hypertension, Doc. Kung sa diabetes, compared doon, ano naman yung nangyayari pag hypertensive ang isang tao? Ba't siya nagiging prone sa CKD?
1: Actually, ganoon din eh. Like, high blood ka, malakas din yung presyon papuntang kidneys mo. So, again, pag sobrang lakas ng presyon papuntang kidneys, nahihirapan din ang iyong bato. But at the same time, pag kasi mataas ang blood pressure mo, di ba, nahihirapan din ang puso. So, if in the future, pag eventually nahina ang puso mo, pag humina ang puso, nadadamay din yung kidneys. Sabi ko nga sa pasyente lagi, para yung mag-asawa. Pag nahirapan yung puso mo, nahirapan din yung kidneys. And vice versa. Yun.
2: And yung obesity naman, Doc?
1: Oo.
2: Paano yung, naman siya factor?
1: Kasi yung obesity kasi, like, yung, para kang, ano eh, para kang, you are in inflammatory state. Parang namamagal lahat. So, yun yung nangyayari sa kidneys mo, parang naapektuhan din siya. Inflamed din. And at the same time, pag kasi malaki yung katawan ng pasyente, yun din yung parang basis din ng kidneys mo kung paano siya dinisen yung body surface area. So the bigger you are, the yung mas effort pa ng kidneys mo na tumulong sa paglilinis. Yun yung parang ginagawa kong analysis sa mga pasyente. So again, inflammatory state at saka yung paglinis ng ano ng linis ng toxin ng katawan ng tao. Yun.
2: Ayan. And kanina, Doc, nabanggit natin, no, na latter stages lumalabas or nagmamanifest yung symptoms. Pero usually, Doc, ano yung, sa inner experience, ha, yung mga unang lumalabas, ano yung nakikita natin?
1: So actually, yung pinaka-common, binabanggit ng pasyente na nakagulat na aware sila. Sabihin nila, "Doc, ano po, meron po kasing mabula. Mabula po yung ihi ko pag umiihi kasi ako." So, bakit kaya? Sabi ko, kasing ganun, na paano mo nalaman? Kasi siguro, napaka-common, ano na, magiging knowledge na ng mga pasyente pag nakita nila
2: mabula. Baka na pagkikwentuhan.
1: Kwentuhan sa mga, ano, mga event, ano ba? So, yun yung mga napansin ko, like pabula ang ihi, minsan manas, o yung namamagay po yung binti ninyo, tapos yung iba, mga madali mapagod, tapos iba, balisa, walang ganang kumain. But then again, malawak talaga yung sintomas ng pagka nasa latter stage tayo. Yun.
2: Ayan. And ako naman, sa mga nakikita ko sa mga patient, tambay ng ospital. Yung mga ano, nangingitim yung paa or binte, ganyan. Tapos, parang napapansin mo sa kanila kung ano, kung meron. Yun. Siguro kasi very na-open na rin eh. Yung, ganun yun. Ganyan.
1: Parang common, di ba? Isa common nakikitang symptom ng mga pasyente. Parang nako-correlate nila. Nako-compare nila. Parang if ever magkaganyan ka, baka magkaganyan ako. Pero yun nga, para malaman din natin ng iba, para malaman, if ever magkaroon man ng mga ganun sintomas, maging aware pa yung ibang tao na walang idea.
2: Yes.
1: Na ito na siguro yung red flag. Na kailangan mo na magpatingin sa doktor para malaman, ma-check kung ikaw ba ay may karamdaman na kailangan bigyang pansin.
2: Pero kahit may symptoms, mahalaga maisip natin, no, na hindi ho maganda mag-self-diagnose.
1: Yes, oo.
2: Kailangan po magpa-check up talaga, humingi ng opinion ng doktor, magpa-laboratory. Yes, kasi iba, pa-check up lang, hindi na magpapalab.
1: Meron nga, parang may mga pasyente, like, bibigyan ako ng laboratory, ang dami, like, ang ganda pa, naka-clear book. Naka-clear book yan. Tapos sabi ko, sino po yung doktor nyo nang tumingin? Ay, hindi. Para lang to, parang nagpa-check lang ako para malaman ko lang yung creatinine ko. Pero hindi nila alam, hindi lang kasi creatinine tinitingnan eh.
2: Yes.
1: Kailangan yung kabuuan. Malaman natin yung sugar mo, yung cholesterol, again, lahat. So again, dapat yung pinagawa mong laboratory test, pinapakita mo sa mga doktor kasi sila yung magbibigay ng ano, magandang pag-unawa kung anong kailangan mong gawin at gagawin pa sa mga problema or pwede kang maka-prevent na magiging problem mo in the future.
2: Ayan. And Doc, since nabanggit natin yan, no, meron kasi mga kaso, online forums, halimbawa, na lumalabas, no, na sila ay nagpapalaboratory lang. Kaya, tapos sila ay mag-upload online sa AI o sa mga tools. Diba? So, kumbaga, na-check up na sila. Ganyan. So, ano po ba ang take natin bilang isang doktor sa mga ganong klaseng practice na mga nagtitipid?
1: Kasi yung, actually, yung nga, napaka-rampant na nung AI. So, yun nga lang kasi iba pa rin talaga yung may doctor-patient relationship. Kasi from there kasi, mas mapapaunawa sa'yo kung bakit ka nagkaroon ng sakit. At ano yung pwede nating gawin sa sakit mo ngayon. At ano pa yung pwede nating gawin sa hinaharap para ma-prevent pa yung mga complication. AI cannot replace a doctor sa pagpaggamot po sa inyo. Kasi in the future, magkaroon ka ng problema or magkaroon ka ng parang wag naman sanang mahirapan kang huminga or any symptoms, hindi ka naman sasagutin ng AI. Wala talaga yung empathy. Kasi yung hinahanap ng pasyente eh, yung empathy pa rin, yung makita ka lang, mabigyan ka lang ng advice, they feel secure.
2: Yeah.
1: Kasi dapat yun na-feel ng mga patient natin. Yes, nandun yung information, but then again, mahirap, dangerous yung information na nakikita natin online. Some are correct, but some are subject to explanation of specialists.
2: O kaya yung ano, I'm for sure, naranasan nito yung sa mga viewers and listeners natin. Yung nilista mo yung symptoms mo, tapos sabi mo, mamatay ka na. Yung mga ganun.
1: Grabe, oh.
2: It's not always accurate. Siguro, maganda siya for second opinion, for reference, pero never your sole source of information. Kasi yung mga doctor po natin, hindi na rin naman kamahalan, Doc, ang mga check-up, di ba? Ang mga pagpapatingin. And hindi rin po matatawaran yung peace of mind na naibibigay sa atin once na makita mo na or makausap mo yung doktor mo na, ay, okay ako. Di ba?
1: Yun
2: po yung pinaka...
1: Masaya na tayo pag ginarinig ko sa pasyente ko. Masaya na sila at kampante na.
2: And balik tayo sa ihi.
1: Okay.
2: Nabanggit niyo, Doc, mabula ang ihi. Pero aside from bula, yung bubbly, ano pa yung mapapansin nila sa urine?
1: So, pag sa urine nila, mabula, tapos, actually kasi yun yung pinaka-ano eh. Actually, yun yung pinaka-common red flag. Pag kasi sa color kasi, minsan, pag sobra kasing dehydrated ng pasyente, sobrang dilaw lang naman yan. Pero yung pinaka red flag in comes in CKD is the bubbly urine, because kasi ito yung signify na pwedeng merong protina sa ihi mo. Okay? So yun yung para nagiging sanhi, kaya mabula, bubbly yung urine kasi may protein. And yung protein sa ihi signifies early sign of kidney damage. So pag meron ka na kasing mga protein sa ihi mo, it's this time na mag-investigate bakit kaya nagkakaroon, para malaman, para hindi na mauwi sa further damage ng kidneys mo.
2: Mm-hmm. Ayun. Ayan. Pero yung iba, Doc, sinasabi nila, hindi na sila umiihi as much as before, mm-hmm. o kaya naman totally wala na. Mm-hmm. Bakit may mga ganong cases, Doc?
1: So yun yung tinatawag na kidney failure na. Yung tinatawag na rin pwedeng magano siya, oliguric, means to say maunti na ihi, or anuric, yung wala na talagang ihi. Yun yung, syempre, alam naman natin, kidneys filters urine, filter yung sa ihi natin. So ibig sabihin, pag hindi na niya nagampanan yung kanyang trabaho magsala ng ihi, so sabihin, nag-shutdown na siya. Natulog na yung kidneys mo. Mm-hmm. Pero hindi naman siya laging dahil sa CKD. Kasi minsan, ano lang pala ito, acute event. May bigla ang pangyayari. So kailangan man ito ma-check, ma-evaluate ng doktor, is it somewhat biglaan, acute, or ito somewhat chronic. Kasi mag-iiba kasi yung management namin. Based sa isang symptoms, kailangan malaman muna ano muna yung klase ng pagkawala ng ihi at saan ang galing ito. Kaya isang symptoms will branch out with the different diseases.
2: Mm-hmm. Ayan. So may mga iba pa palang sasakit, Doc, na nag-overlap dun sa symptoms.
1: Yes,
2: so kailangan importante na ma-screen ng doktor talaga, malaman.
1: Di ma-check na yung AI yan.
2: Oo, tsaka yun nga, yung empathy, yung puso.
1: Wala yun.
2: Wala sa machine yun eh. Nasa doktor, nasa tao. Mm-hmm. Yung mga ganong klase. And wala namang pakialam yung AI kung gumaling.
1: Wala. Basta mag-subscribe sa nila. Subscribe ka.
2: Ayan. Sayang pati ang tubig. Yung kaka-search natin, ako, milumilyong gallons ng water yan. Anyway, punta tayo, Doc, sa ano, prevention.
1: Yes.
2: Paano po ba naiiwasan ng CKD?
1: Yeah, maganda yan. Sabay yung ano ko dito. Basta may 8 golden, ano eh, may 8 golden rules. Alituntunin para sa mga CKD. So, maging active ka, tapos check ka ng BP, check ng sugar, kain ka ng healthy food, iwasan mo yung mga bisyo, tapos huwag ka na rin mga pain reliever, herbal, drink a lot of water na yun yung attended ng doctor mo na advice, and syempre, do your regular checkup. 8 na ba yun? Yun. Mm-hmm. Yun yung 8 golden rules na alituntunin na dapat gawin ng pasyente. Mm-hmm. Yun.
2: Pero ikaw, Doc, in your personal experience and professional experience, ano po yung pinaka-payo nyo? Ano po yung pinaka- mahalagang bagay na maibibigay nyo sa ating mga listener and viewer para yung to encourage them and of course to prevent having CKD?
1: So CKD again is something permanent. So kaya mas maaga nating malaman kung merong ka ba nito. Okay? So again, screening. Yun lang naman para malaman natin. Screening, maagang pag-alam kung tayo ay may karamdaman. Kung ito man ay maging high blood, hypertension, diabetes, yung mataas yung cholesterol or any sakit. Then also, magkaroon ka ng healthy habit. Again, habit, hindi po pag in-advise lang ng doktor mo, in-advise lang ng kasamahan mo dahil concern sa'yo, saka mo lang gagawin. Healthy habit, ibig sabihin, yung nabanggit ko nina, sa pagkain pa lang, dapat huwag po masyado marami matamis, mga carbohydrate, more on sa gulay. Tapos, syempre, yung mga bisyo natin, again, hindi siya nakakatulong. So, yun lang naman, something healthy habit, magpa-screening and regular check-up para maiwasan yung CKD. Kasi again, kaya pag-ulta ko, CKD is something permanent kasi wala na ma-offer if permanent na siya at nasa dulo ka ng latter stage.
2: Mm-hmm.
1: Yun.
2: Ayan. And, puntahan natin, Doc, yung ano, mga myth or fact.
1: Okay.
2: Kasi maraming, maling impormasyon tungkol sa CKD na alam ng mga tao. So, kapag maraming tubig daw ang iniinom, Doc, na isang tao, hindi siya magkakasakit sa bato.
1: Pag maraming tubig, hindi. Kasi, usually kasi, pag uminom ka ng tubig, syempre, lalabas din naman yun. Mm. Pero hindi siya magiging parang prevention. Hindi water ang prevention para magkaroon CKD.
2: Mm.
1: Pakatulong siya, para hindi ka ma-dehydrate, para maiwasan mo yung dehydration, na pwede magkaroon ng problema sa kidneys. Pero hindi siya major medication para sa kidneys mo. Nakakatulong siya. Okay? Nakakatulong siya sa kidneys mo para ma-rehydrate ka. Pero kung doon ka lang magde-depend sa water para gumaling ka, na ikaw pala yung diabetes, may heart failure ka pala, magutubig ka ng marami, baka mag-congest ka pa.
2: So, or mapunta pa sa baga. Yun. Diba, no? Ayan. Kasi iniisip nila, ano, pag kumain ng maalat, pag mahibig sa maalat, tubig, tubig ng tubig, para daw ma-wash out, di ba? Eh kung hindi na pala gumagana ang bato, hindi na rin. Oo, ayan. So hindi po totoo yung kapag maraming tubig ang iniinom, hindi magkaka-CKD. Tapos Dok, ang pinakagamot daw ng CKD ay herbal medicine.
1: Tingin mo.
2: Totoo ba yan?
1: Hindi po. Again, ulitin ko, hindi po. Hindi po siya gamot sa ating CKD. Hindi gamot ang herbal medication para gumaling ang iyong chronic kidney disease. Kasi it is something na magbibigay lang ng unnecessary load. Mm-hmm. Pero sabi ko sa pasyente ko lagi, baka magbigay kasi ng negative connotation sa mga herbal, no? Mm-hmm. So sabi ko naman, all of the medication na sa market, medically na binibigay ng mga doktor, galing din yan, yung isang mga gamot namin, galing din sa mga herbal yan. But the thing is, yung mga gamot na pinaprescribe namin is something na napag-aralan na, okay, ng iba't ibang company, iba-iba sa iba't ibang lugar, iba't ibang country, napag-aralan na kung gaano karami lang yung dosage per patient, per condition, gaano katagal, at alam din po natin yung mga limitation. So, again, herbal, pero dapat ito po ay DFA approved. Pag hindi siya DFA approved, hindi po dapat siya i-take. Yun.
2: Mm-hmm. Ayan, malinaw na malinaw. Mm-hmm. And ang dami kasi yung mga ano, mga dahon-dahon. Eh, hindi po. Oo, may tama hong treatment, may tama hong gamot para sa mga ganyang sakit. And eto Doc, siguro this will be the most controversial, no? Dialysis ang sanhi ng pagkamatay ng pasyente.
1: Grabe naman.
2: Kasi 'di ba naririnig natin, ako dinialysis si ano kaya namatay.
1: Kawawa naman ng mga nephro, kami pala parang
2: Grim Reaper pala.
1: Grim Reaper pala, no. Well, kasi 'yun lang naman kasi nagiging dahilan kaya minsan mamatay daw ang pasyente, 'di ba? Mm-hmm. Well, ganito naman yung take ko diyan. Most of our patient kasi na-refer sa nephro pag nasa latter stage na. Kumbaga, 'yun na lang yung kayang i-offer. Kaya minsan pag napapayag yung pasyente, doon pa nagkakaroon ng problema. Kasi again, it is not 100% nagagaling ka doon. It will just help you sa dialysis part if ever pumatulungan ka. Pero going back naman doon sa mga dahan-dahan nagkakaroon ng CKD problem, sa mga latter stage ng CKD na pwede nang offera ng possible preemptive dialysis, yung in-advise mo na, syempre, again, sabi mo nga, medyo mabigat na. Tough on their part to accept na they have CKD 4 and 5. Yun yung latter stage na. Na pag binanggit ng doctor ng nephro na, ma'am, pwede, ma'am, sir, pwede na po kayong possible ma-dialysis. At first, sabihin nila, ayaw ko pa. Di ba? So, syempre, sa una, ayaw pa nila. Pero pag nagkaroon na sila ng sintomas na malala, sakalang dun papayag. And pag doon lang pumayag at na-dialysis, minsan, hindi sila nakaka-recover sa dialysis. Mm-hmm. Kaya most of them, yun ang nangyayari, yun lang ang sinasabi sa chika ng mga tao. Na dahil sa dialysis, kaya namatay. Well, in fact, na-offer na just to help them at first, eventually, yun lang talaga yung naging end point nila. Kung naagapan lang. Yun.
2: Mm-hmm. Mas okay sana. And ang dialysis po ngayon mga kaibigan, hindi na siya end of the line.
1: Hindi
2: siya tuldok. Lagi sinasabi ni Doc, oh, ito ay coma. Ito ay panibagong chapter. Natanda ko, di ba? Yan. Kasi ito ho ay ano eh, extension of life.
1: Yes.
2: Di ba? Dahil it will help you, tutulungan ka nito na makapagpatuloy sa everyday life mo. Yun nga lang, talaga may procedure ka na 4 to 5 hours every 3 times a week, ganyan. Pero small price to pay na makakatuloy ka pa rin sa pang-araw-araw mo. Ayan. Tapos, ito pa, Doc.
1: Ano ba?
2: Last na. Ang CKD po ba ay para lamang sa mga matatanda?
1: Ah, hindi po. Yan na. So, inuulit ko, ang CKD po ay hindi lang po sa matanda. Pwede rin po itong ma-experience po ng kabataan. Bakit? Kasi po, most likely, yung ating pong nangyayari sa lifestyle. So, going back, pag sinabi mo yung mga maasin na pagkain, lifestyle ng mga bisyo, Tapos yung kanilang posture stature na obese, di ba, risk factor yon in having CKD. So anyone can have CKD problem, hindi lang po ito nakatuon sa mga matanda. So anyone pwede.
2: And that concludes our first episode nitong CKD series. Pero Doc, to wrap it up, ano po yung pinakamahalagang mensahe nyo or takeaway nyo dito sa ating first episode na tungkol po sa CKD? Yung ano lang natin, no? Talagang pinasadahan lang natin. So, ano po ba yung ano ninyo maibibigay na mensahe sa ating viewers?
1: So, maganda kasi dyan is to educate people regarding what is CKD. And from there, they will be screened. So, pag na-screen sila, nalaman kung sino may mga problem, they'll be treated. And also to prevent further complication. If nandun sa stage na kailangan ng tulungan, we will help them to have a comfortable life. So screening, treat, and prevent further complication to prevent CKD because CKD is permanent.
2: Ayan. Balikan lang natin, Doc. Ang clinic po ni Dr. Charles Obianela ay matatagpuan sa Pagbilao, Quezon, sa Barangay Santa Catalina. Yes, so sa may simbahan, sa may barangay hall, malapit sa Jollibee. Oh, daming landmark, di ba? Pagtanong-tanong nyo na lang. And siya po ay nagpa-practice din, affiliated din po si Doc sa Lucena United Doctors Hospital, St. Anne General Hospital, UniHealth, Quezon Medical Center, and may nakalimutan pa ba ako,
1: Doc? Lucena, MMG, Isariaya, tapos Tayabas Community.
2: Yun, napakaraming ospital ni Doc. So, marami niyo siyang ospital na pwede puntahan. Pili kayo. And pwede niyo po siyang puntahan sa kanyang official Facebook page of Obianela Medical Clinic. Kung meron po kayong inquiries, magpapaschedule, or kayo po ay may mga katanungan tungkol po sa chronic kidney disease. Muli po, Joshua Miguel Suarez ng Radyo Pilipinas Lucena. Kasama natin si Dr. Charles Obianela para sa ating first episode ng chronic kidney disease. Thank you.
0: Nakasama natin mga kaibigan si Dr. Charles Vincent P. Obianela ng Obianela Medical Clinic dyan po sa Pagbilao, Quezon. Again, siya po ay affiliated din sa iba't ibang mga ospital sa Tayabas Community Hospital, ACE Medical Center sa Riaya, sa Lucena United Doctors Hospital, sa UniHealth Quezon Medical Center at sa Lucena MMG. At syempre, pwede niyo po siya puntahan sa kanyang klinika dyan sa Santa Catalina, Pagbilao, Quezon. Again, ito pong ating Kidney Talk series ay bahagi ng ating mga effort no para sa celebration or observation nitong National Kidney Month ngayong Hunyo. At magpapatuloy po tayo sa ating serye kasama si Dr. O, si Doc Obianela, at pag-uusapan natin ang marami pang bagay tungkol po sa chronic kidney disease. And again,

0: karoon ng chronic kidney disease. At syempre, napakahalaga po ng exercise and diet. Yung malusog mong pangatawan, talagang ine-effortan, minimigan ho yan ng tamang pansin at syempre ng oras. Iwasan din po natin ang mga bisyo tulad ng alak at sigarilyo. Be med cautious. Huwag tayo masyadong uminom ng mga over-the-counter medicines, yung mga anti-inflammatory pills or painkillers nang wala hong advice ng ating doktor, dahil karamihan po sa mga yan ay pwede pong makadamage ng kidney kapag sumobra yung ating intake. At syempre, tayo po ay magpa-blood test. Tayo po ay every 3 months, every 6 months o kung tuwing kailan, i-advise ng ating doktor ay magpa-check po tayo, magpa-laboratory para nang sa gayon ma-monitor natin yung ating health condition. Mga kaibigan, maraming salamat po sa pagtutok sa ating programa ngayong hapon. At syempre, tayo po ay nagpapasalamat kay Dr. Charles Objanela na Objanela Medical Clinic sa pagpapaunlak po sa atin, and of course yung kanyang binigay na oras at mga ibibigay pa niya na mga oras sa atin para po makapag-entertain ng questions niyo pa. Uy, baka may mga tanong kayo ha, comment niyo dyan, iwan niyo sa ating live para sa next episodes pwede nating balikan and i-address ni Dr. Objanela. Muli po, Joshua Miguel Suarez ng Radyo Pilipinas Lucena para sa ating palatuntunan. Sa ating technical side, master control, nandyan si Ate Josie Gonzalez, Ate Otoy Evangelista. At sa atin pong transmitter site, nakaagapay natin si Engineer Robin Celis. Maraming salamat, magandang hapon, mag-ingat at manatiling ligtas. Ito po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Pakinggan sa Radyo Pilipinas.

0: من شوي لانه مر علينا رينا الالوم وبين جميع في التفاحو pues tal vez pues yo diría que todavía tal vez ya sea de mi pama no the institution is damaged. I think more than anything it's the love of the institution that made him decide to join the new majority.
1: Sama tayo sinabi naman ni Majority Leader Juan Miguel Zubiri, nakasama niyang nakausap si Senator Joel. Anya, na-frustrate na daw si Senator Joel sa mga nangyari sa Senado nitong nakaraang higit isang buwan sa Senado na naging dahilan kaya hindi na sila nakakapagtrabaho. Narito naman si Senador Zubiri.
2: Ito, Senator Joel, gusto lang po niya magtrabaho. Nag-usap po kami kasama ni Senator JV sa kanya at talagang frustrated din po siya dahil sa pangyayari na hindi na tayo nakakatrabaho. Marami po sa ating mga kasamahan na gusto na lang bumalik sa trabaho. Diba? So, there might even be more in the future that will join our group dahil sa frustrations na napangyayaring itong last 1 month. So,
1: ayan. Remark dun sa mo kanina dun sa umpisa, ang dito sa nanood ko, kasi kanina mayroon pang mga pinapangalan ng mga committee chairman eh, pero dito sa mga nanood ko pa lang, ay may naitalaga ng chairmanship kay Senator Joel at babalik sa kanya yung Senate Committee on Labor. Dati dun sa mga nakaraang kongreso, dati na rin siyang chairman nitong Committee on Labor.
3: Ayun, at least eh, meron na siya. Yeah. Ayun naman ang ano dun, yun naman ang... Siyempre, kapag ikaw ay bumoto sa isang Senate president, pihado, merong kang chairmanship. Yan naman ang tradisyon sa Senado eh, di ba?
1: Oo, advantage yan ng majority block. Makakapamili sila ng gusto nilang komite na pamunuan.
3: Pero nasagot ba yung tanong na kaya daw lumipat si Senador Villanueva para di raw makasuhan doon sa flood control scandal?
1: Ay, wala. Ang sabi ng majority black, wala naman daw naging pananakot, panunuhol o kahit anong ganun sa panliligaw nila si Senador Joel Villanueva na lumipat na sa kanilang grupo.
3: Yan. Kasi pinungunahan na natin, baka mamaya may marinig din naman tayo dun sa live selling. Ano, Facebook Live, oo. Oo, Facebook Live, isang senador eh. Parang nagla-live selling eh. Yeah. Muntik na ako mag-comment ng mine. Oo.
1: Anong mind mo doon?
3: Ha? Yung kanyang Psalm 23 doon sa likod. Oo. Eh, akala ko nila live selling niya yun eh.
1: And speaking of kanina dito, minanifest ni Senator, officially minanifest ni Senator Loren de Garda na si Senator Alan Peter Cayetano na yung tatayo o bilang Senate Minority Leader. Balik Minority Leader si Senator Ana.
3: Ayun.
1: At ang sabi rin pala ni Senator Loren, dadagdag ko na lang rin na J-Mar, na yung kanilang paghalal kay Senator Alan bilang Minority Leader ay without prejudice o hindi siya makaka-apekto dun sa inihain nilang petisyon sa Korte Suprema na humihiling na isa walang bisa yung lahat ng mga naging aksyon ng new Senate Majority Bloc noong June 3. 2026 session.
3: Yun nga sana itatanong ko eh, tungkol doon sa petition na yun. So, talagang tuloy pa rin ang laban nila?
1: Yes, tuloy pa rin yung kanilang pag-apela sa Supreme Court na inhal and void yung mga naging action nun. Kasi, although kasi, di ba na formal lang nahala si CSP Gatchalian ngayon dahil kompleto na yung 13 nila.
3: Yes.
1: May ibang mga prayers pa doon sa petition na pwede pa rin ma-question. Or, kagaya na lang nung isang naging action nung June 3 na inamend nila yung isang rule doon sa tungkol sa impeachment na pwede silang maghalal ng ibang presiding officer maliban sa Senate President.
3: Ayun nga, kaya naloklok si Senator Chis Escudero bilang isang abogado bilang presiding officer.
1: Pero hindi pa yun formal, ha? Parang shinare pa lang yan ni Senate. Oo. Oo, parang consensus pa lang, parang plano pa lang ng majority block base sa pag-uusap nila kaninang umaga, sabi ni Senator Payne. So, yun pa lang yung consensus nila. Mm. Gagawin yung formal kung sakasakaling matuloy sa pag-convene ng impeachment court sa July 6.
3: Ayan. At ang sigurado, si SP Gatchalian ang uupo sa likod ng Pangulo sa SONA.
1: Yes, ayan. Formal na yan kasi kahit anong sabihin nila, 13 na ang numero ni SP Gatchalian.
3: Ayan. Salamat din pa.

0: Yes, maraming salamat. Muli, binaksado ito si Ming Fasensyon para sa Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Samantala, ang kamera nakatutok naman sa mga lugar na naapektuhan po ng lindol sa Mindanao. Yan po ang tinutukan naman ni Melanie Baldos Reyes Lan.
3: Patuloy na nakikipag-ugnayan ang liderato ng House of Representatives sa mga mambabatas mula sa mga distritong naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao upang Patuloy na nakikipag-ugnayan ang liderato ng House of Representatives sa mga mambabatas mula sa mga distritong naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao upang matukoy ang agarang tulong na kinakailangan ng mga residente. Sa ambush interview kay Majority Leader Ferdinand Sandro Marcos, nananatili ang kanilang ugnayan sa mga lokal na opisyal kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa bahagi ng Sarangani. Ibinahagi rin niya na maaari magbigay ng tulong ang Kamara depende sa pangangailangan na mga naapekto ang komunidad, kabilang ang medical assistance, relief goods at iba pang suporta. Dagdag pa ng House Leader, personal pang bumisita si House Speaker Faustino Bojidi III sa General Santos City at Sarangani upang alamin ang sitwasyon at makipag-ugnayan sa mga lokal na opisyal. Narito ang pahayag ni House Majority Leader Sandro Marcos.
4: Yes po, I mean pinuntahan ni Speaker Boji, kasama po ni SP Win, para makita po yung mga nangyari doon po sa GenSan at sa affected areas. And I believe the House has extended already its assistance, and all those districts who have been affected, we have been contacting the representatives and asking what they need, whether it be MAIP or medical assistance, whether it be relief goods, whether it be anything that the House can provide. We are in constant communication with all of those affected to make sure that the leadership gives everything that it can sa ating mga kababayan na apektado. Okay?
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Yun po pagkamatay ng dalawang student-athlete ng Ateneo de Manila University, dyan po sa Dipakulao, Aurora. Ay hindi raw ho aksidente ayon sa PNPCIDG. Detalye niya mula kay Dayan Liar. Dayan!
5: Yes, sa J. Mark Mariing, iginiit ng PNP Criminal Investigation and Detection Group na hindi aksidente ang nangyaring pagkamatay ng dalawang student-athletes ng Ateneo Men's Basketball Team na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa isinagawang team building sa Aurora. Ito'y matapos na sabihin ng kampo ng isa sa mga coach ng Ateneo na aksidente ang nangyari sa pagkasawi ni na Baterbonia at Adili. Sa pulong balitaan dito sa Campo Crame, sinabi ni CIDG Director Police Major General Robert Morico II na normal lang ang naipagtanggol ng mga abogado ang kanilang mga kliyente, ngunit wala ani ito sa posisyon upang magbigay ng konklusyon sa nangyari dahil wala ito nang maganap ang malagim na trahedya. Ayon kay Morico, karamihan sa kanila o yung grupo ay nasa dagat na nasa layong 700 meters mula sa area of responsibility ng resort nang mangyari itong insidente. Habang natagpuan naman ang mga labine na Baterbonia at Adili na may 300 meters ang layo mula sa resort matapos nga natangayin ng malakas na alon. Dagdag pa niya batid ng mga basketball players na malakas na alon sa lugar bago pa man ang Aurora. Samantala, muling pinadalhan ng sabina ng CIA DGC Coach Tab Baldwin at iba pang coaching staff at iniutos na dalhin ang drone footage sa insidente na makatutulong sa investigasyon. Narito ang bahagi ng pahayag ni Police Major General Robert Morico II.
6: And on Thursday and Friday, we're expecting the coaching staff and others that are a party to appear for investigation. Particularly, Mr. Thomas Baldwin. We have issued another subpoena to him and other coaches. Together with the subpoena to Mr. Thomas Baldwin, we are asking him to bring with him the aerial footages of the drone during the conduct of the training because he's the one who has the CCTV footages. From the start, when they have the information doon sa resort until the time na nangyari yung incident.
5: At yan ang update mula dito sa Campo Crame para sa Bagong Pilipinas. Dayan Leyar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark out.
2: Nag-aid po ng resolusyon si bagong generation party list Representative Robert Nasal para hilingin po ang investigasyon sa likod doon ng pagkamatay ni Marvin Sulit. Si Marvin Sulit po, yung pong namatay matapos yung, na hindi po nakagamit ng benepisyo mula daw po sa PhilHealth o Philippine Health Insurance Corporation. Layo nito na masuri yung pong pagpapadupad ng Republic Act 10932 o ang Anti-Hospital Deposit Act. Pati na rin iba pa pang mga batas at polisiya na sa pangangalagang pakalusugan. Sinabi po ni Nasal, mahalaga matukoy kung nasunod ba ng buo ang mga probisyon na naturang batas at iba pa mga regulasyon sa kaso ni Sulit. Batay po sa nag-viral na po sa social media ng asawa nitong si Maria Lourdes, ay dumanas daw po ng brain hematoma itong si Marvin at isinugod sa ospital upang magamot. Ngunit dahil napakalaki ng kanyang bill na kinakailangan po para sa kanyang operasyon, binigyan sila ng opsyon na lumipat sa ibang pagamutan na nag-aalok ng mas murang serbisyo. Subalit bago pa man ma-admit si Marvin sa ikalawang ospital, hiningan na ito muna ng deposito. At dahil agad na nakalikom ng pera pamilya, binawi na dahil hindi ho nakalikom ng sapat na pera. Binawian po ng buhay. Matapos lamang po at naibigay ang luna sa maari sanang nagdiktas sa kanya. Binigyan din po ng mga batas na dapat masuri kung sapat ba ang mga kasalukuyang parusa at mekanismos ng batas upang mapigilan po ang mga paglabag sa ng mga ospital at institusyong pangkalusugan. Ang pinakapuntuan niya rito ay matiyak na ang mga polisiya ng PhilHealth, dyan po sa ilalim po ng Republic Act 10932, at iba pang regulasyon na nagbibigay po ng sapat na proteksyon sa mga pasyenteng nagkakaroon po ng malaking gastusing medikal o kaya naman ay namamatay dahil na hanggang sa kanilang pagkaka-admit po sa ospital.
1: Mark in! Mark out!
2: With that, kami po nagpapasalamat sa inyong pagtugay guys sa ating palatuntunan na maraming salamat. Engineer Marvin Tolidana, ating co-pilot. Engineer Matel Segovia, mutya ng Bicolandia, Daragang Magayon. Hindi kasing init ng Mayon. Oo, medyo kalmado. Ganyan din si Aiza, si Myla, si Ice at si Bell. Yan, ang ating mga patnugot ng palatuntunan. At maraming salamat, paring AJ Ignacio, sa palagiang pagsalo sa ating palatuntunan. Huwag ka mag-alala. Hindi ka mawawalan. Oo. Hindi ka rin mag- Ay, di. So, paring AJ, ano pa to eh? Isang tasa ng kape, okay na to. Oo, isang tasa ng kape. Yung, 3-in-1. Oo, pwede na. Maraming salamat sa inyong pagtugay, guys. Sa ating palatuntunan. At tumayanan po ang palatuntunan mula po sa Sports Radio post-game kasama po si John Mogol. Bye!
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Ito, earbuds pa, earphones. Yung parang bone conduction yung technology. So, dun nakamount yung camera, yung nakasuot sa tenga. Dun nakamount yung camera ng referee. And during replays ng laban, especially kapag nakaka-goal, pinapakita yun eh. Kung ano yung mismong nakita ng referee. Kuhang footage ng kanyang camera na suot-suot niya. And I think it adds another dimension dun sa viewing experience, especially kung sa TV ka nanonood. Ano? At para sa akin, maganda yung ginawa nilang yan. Approve ako dyan. Magkano ba ang premyo dito sa FIFA Men's World Cup? Kasi 48 teams na ngayon eh. So, natural, lalaki yung ano, yung prize money, yung total prize money, tsaka yung mga ipapamigay. The total pool ng pera, ano yung for the prizes ng mga teams na naglalaro sa FIFA Men's World Cup, tumataginting, tropa, ready ka na ba? $665 million. Yan po ay katumbas ng mahigit 39.5 billion pesos. Grabe, ano? Nai-imagine mo ba kung gaano kalaking pera yan? Now, the winning team, the winning country will get $50 million. Yan po ang premyo ng champion. The runner-up will get $33 million. Yung pangatlo will get $29 million. And the fourth runner-up will get $27 million. Yung mga teams na aabot, magka-qualify for the quarterfinals, guaranteed na yan, at least $19 million. Sa round of 16 naman, $15 million. At every team in the tournament will receive a minimum of $9 million galing dun sa prize pool. Samantalang yun namang mga mag-a-advance sa knockout stage will get at least $11 million. And bukod pa dyan, meron pang binigay na $1.5 million para sa gastos ng mga koponan para sa pag-prepare nila for this FIFA Men's World Cup. Diba? Na-curious tuloy ako bigla eh. Bawa yung $50 million na premyo ng champion, yan ba'y ilalagay sa maleta? $50 million eh. Ang isa pang tanong, ilang maleta kailangan para mapuno ng $50 million? At saka sinong magde-deliver, pare? So, Friday, yung mga by the way, last Friday pa ito nagsimula eh. June 12. So, yung mga naglaro nung June 12, isang linggo yung pahinga nila sa Friday na ulit. Ano yung Mexico, di ba? Naglaro yan nung opening day Friday. Next Friday na sa June 19 na ulit yung second game nila. So, ganun katagal yung ano, yung pagitan ng mga laro kasi nga 48 teams ang nagko-compete dito sa panimula ng FIFA Men's World Cup. 5:19 ang atin pong oras ongoing sa PhilSports Arena sa lungsod po ng Pasig ang 2026 Volleyball Nations League Women. And kung hindi ko nagkakamali, ongoing ang laban ng Italy at taka ng Czech Republic. Nasa linya mo naman natin? Wala pa? Okay, sige. Maya-maya, balikan natin. Kuha tayo ng update mula sa ating kasamang si Timothy Tapales. Nakamonitor siya dyan sa aksyon sa 2026 Volleyball Nations League Women. In the meantime, first time na tayo. And magpapatuloy po tayo dito sa postgame sa Sports Radio 918.
10: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
11: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
12: Nagalit sa internet ang fake news.
13: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
14: What they are doing is creating panic.
11: We say no.
15: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
16: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
11: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
15: Stop telling us fake news because you're wrong.
11: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
17: Ito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
18: Ay, aircon ba ako?
17: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin, kasalaga pala itong rep natin.
18: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
17: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
19: Game highlights. Sinong knockout, champion man o talunan, hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
9: 5:22 Philippine Standard Time. Kayo po'y nakatutok dito sa post-game sa Sports Radio 918. Balitaan ko muna kayo ng mga activities ng ating national athletes. Beginning with our two-time Olympian na si EJ Obiena. Nagsimula na po ang outdoor season ni EJ Obiena. His first tournament sa Eurowings Flight Circus. Isa itong World Athletics Continental Tour Challenger event sa Dusseldorf sa Germany. Nakakuha si EJ Obiena ng silver medal after clearing 5.74 meters. Ang nanalo rito si Chris Nielsen ng USA, 5.83 meters. Pangatlo si Saifeldin Abdel Salam ng Qatar with 5.65 meters. Up next para kay EJ, ang Diamond League in Qatar on June 19. So from Germany, Qatar naman ngayon si EJ Obiena. Meanwhile, sa kakatapos lang na ICTSI Philippine Athletics Championships, nagtala na naman ng bagong record si Leonard Grospe sa men's high jump. Kaka-set lang niya ng bagong record, pinalitan na naman niya ang bagong national record ngayon, 2.23 meters. Nadagdagan ng konti, 2.22 yung dati niyang record. Ginawa niya yan sa kanyang unang attempt dun sa ginanap na final sa New Clark City Athletic Stadium sa Capas Tarlac. Yung 2.22 meters niya, more than a month lang niya na-set yun sa NCAA Season 101 Athletics Tournament. Competing for Mapua itong si Grospe. Ngayon, 2.23 na siya. Sinubukan niya yung 2.25, pero hindi niya nagawa. Pero sabi niya, sobrang masaya pa rin siya kasi bagong national record. At yan yung standard dun sa mga nahuling Asian level tournaments. And in fact, dun sa Chongqing, China, 2.23 meters yung tinala ni Mutaz Ay sa Barsham ng Qatar. But the target, sabi ni Leonard, is 2.25 meters. Meanwhile, sa same na competition, nakadalawang gold medal sina Hussein Loranya, Jessamay Roda, and Rica Balderrama. Si Hussein Loranya ang nanalo sa men's 1500 meter race. Ganon din sa 800 meter race. Si Jessamay Roda naman sa 3000 meter steeplechase at sa 1500 meter distance. Pagkatapos si Rica Balderrama, champion sa triple jump at sa long jump. And lastly, Art Joy Torregosa, women's 10,000 meter run at sa women's 5,000 meter event. Si Jeric Faeldonia ang kampiyon ng under 17 divisions sa kauna-unahang One Chess Movement Rapid Chess Tournament na ginanap sa dyan sa Ortigas. Nakakolekta si Faeldonia ng 6.5 points. Anim na panalo dun sa kanyang unang anim na laban. And then yung last match niya against Albashir Buto, nag-draw sila dun. Kaya 6.5 points. Although a round earlier pa, after round 6, nakuha na niya, virtually secured na niya yung title matapos siyang talunin si FIDE Master and the top seed na si Ivan Travis Koo. Finished second, 6 points. Pangatlo naman, itong si Albashir Buto. Tinalo niya si Lennox Cordova and Gabriel James Cartel on tie breaks. Sa kids division, champion si Steve Nitafan followed by Gail Adam Navarro and Martin Dave Garibay. At sa 200 and below category, nanalo si Narciso Gumila. Pangalawa si Irville Villa at pangatlo si Bryce Clarence Bayani. Silver medal naman para kay Jamaica Arribado sa Philippine Women Satellite number 2 na ginanap sa National Squash Center sa Malate, Manila. Natalo siya kay Whitney Wilson of Malaysia dun sa kanilang gold medal game. Sa ginanap naman na 4th Southeast Asian Junior Individual Championships, dun din sa same venue, etong si Inigo Jordan, isang Filipino-American squash player, runner-up sa Boys Under 19. Natalo siya kay Erwin Cross Christopher ng Malaysia. Meanwhile, etong si Lyra Kate Rasmil ay silver din sa Girls Under 13 division after losing to Karina Sashikumar, the top-seeded player mula sa Singapore. Now in baseball, sa Senior League Baseball Asia Pacific and Middle East Regional Tournament, ang Pilipinas po na nire-represent ng Tanawan City Seniors Baseball Team ay pasok na sa gold medal game. 4-0 record para sa Pilipinas. Ang titindi ng panalo, pinaka-dikit ng score, yung 5-2 na panalo nila laban sa Guam. And then nasundan yan, 16-4 na panalo laban sa Hong Kong, 16-0 laban sa Indonesia. At yung kanilang pinakamalaking winning margin sa tournament, 17-0 against India. O, championship game bukas. Kanina ko pa hinahanap kung sino makakalaban nila. Hindi ko makakita eh. Pero in the championship game, the winner will get a berth sa gaganaping Senior League World Series. Etong Senior League Baseball Asia Pacific and Middle East Regional Tournament ginaganap po sa Indonesia naman. And lastly, ang atin pong Gilas Pilipinas Youth Men kinumpleto yung kanilang undefeated campaign sa 2026 FIBA Under-18 Asia Cup Siaba Qualifiers nung tinambakan nila itong Thailand sa championship game. 85-70 is the final score. So 5-0 ang Pilipinas dito at sila ang 7 straight champions dito sa kompetisyon. Joaquin Tovera, 21 points. Siya po ang pinangalan ng MVP ng tournament. Patrick Pasinos, merong 13 points. Ganon din si Ethan Aguas. All-around game pa rin si Chog Moral, 10 points, 7 rebounds, 7 assists, and 3 steals. Isang 6-0 run dun sa bandang dulo na ng final quarter ang nagbigay sa Gilas Youth ng 78-63 lead dun sa basket nitong si Joaquin Tovera. 1 minute and 35 seconds to go ang natitira. And dahil nakaabot nga sa finals ang Gilas Youth natin, lalaro sila sa 2026 FIBA Under-18 Men's Asia Cup from August 13 to 23 sa India. So congratulations sa ating Gilas Pilipinas Youth. Alas 5:30 ang ating pong oras. We'll just pause for a quick break and we will continue dito sa Post Game sa Sports Radio 918.
20: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
21: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
20: Self-protection.
21: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
20: Seek early consultation.
21: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
20: Support fogging and spraying.
21: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
20: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan.
0: isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
4: Hi Spartado Team! Congratulations sa 40 years! Apat na dekada ang serbisyo sa atletang Pilipino at ako'y nagpapasalamat sa lahat ng ginagawa niyo. Thank you for always supporting the women's football community and I feel grateful that in the past 10 years nagsama-sama tayo sa pag-agat ng sport na to. Kaya many more years to come, stay healthy and stay together. Happy anniversary!
0: Kalakayan ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay. Lahat bullseye. Dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
9: Check your time. It's now 5:33. Ongoing na po ang laban ni Alex Ayala sa round of 32, opening round nitong German Open, the Vanda Pharmaceuticals Berlin Tennis Open 2026, kalaban niya si Donna Vekic of Croatia. And first set pa lang naman, lamang itong si Vekic, 2-1. Pero dito sa fourth game, currently merong 40-love lead si Alex. So 1 point away from tying this, the first set at 2-2. Ongoing din ang laban ni Nicola Bartunkova laban kay Elise Mertens. Bartunkova leading 3-1. Then, by the way, yung laban ni Mertens tsaka ni Bartunkova, round of 16 na yan. So, the last round of 32 match sa women's singles, etong laban ni Alex at tsaka ni Donna Vekic. And then later today, number 3 seed Jessica Pegula up against Katarina Siniakova. Paula Badosa takes on number 5 seed Coco Gauff. At si number 1 seed Arina Sabalenka, makakalaban naman si Ekaterina Alexandrova. Yun, nakascore pa si Vekic. So, 40-15, fourth game, Alex Ayala on serve. Now, at this point, makibalita tayo sa ating national wushu taulo athlete dahil he ended ang medal drought, gold medal drought ng Pilipinas in wushu taulo sa Thailand SEA Games. So, and they are about to start. Actually, nag-start na yata yung kanilang training camp in China in preparation for 2 major competitions ngayong taon na to. Ito po ang panayam ng Sports Radio 908 sa ating national wushu athlete na si Jones Inso.
22: Sports Radio, kasama ulit natin ang top wushu male at taolu athlete natin, si Engineer Jones Inso. Hi! Magandang araw.
23: Hello, everyone. Magandang araw.
22: Wow, Engineer Jones na talaga. The last time we talk, hindi ka pa kasi, ang alam ko, hindi pa tayo nagkukwentuhan about that passing the board exam. But we're so happy for you and congratulations. But this is, another tough season, ika nga, ang dami na naman nasasalihan ng ating mga wushu athletes. Kumusta ka? Anong mga naka-line up na competition in the last 6 months of the year, Jones?
23: This coming July po, meron tayong Taolu World Cup sa sa China, and then sa September, October, Asian Games sa Japan.
22: Wow, ang tataas na level ng competition. Kumusta ang ating training? Ano yung mga training camp na nakalinya para sa atin?
23: As usual naman po, start kami January yung training and then hanggang sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin siya. So, ang training namin is more on routine na siya kasi may bagong magpapalit na naman daw po ako ng routine. So, yun yung pagpapukusan. Babala, gagawa ng routine. And then, this coming June 17, China training. So, we papadala kami sa China for 2 months.
22: Wow, ang tagal na training, Bagong routine. Kaya pa ba yun na ma-perfect, mahabol? Especially na July na yung World Cup, Asian Games in September. Gaano ka-challenging na may bagong routine?
23: Oo nga po, yun yung naging challenge ngayon kasi ang sabi sa akin nung pinerform ko yung routine ko nung SEA Games last year, medyo dehado kasi pag i-compare sa ibang mga athletes, ibang mga bansa na makakalaban ko this World Cup, sinabi ng coach ko na ano na baka hindi siya gaano lalaban sa podium. So kailangan talaga magpalit. So ngayon ang ginagawa ko is nagre-revise, trial and error kung ano yung feeling ko mas nagpaganda sa routine.
22: Yes, and ano yung realistic goal? Asian Games kasi bronze medalist ka, di ba, nung nakaraan, 3 or 4 years ago. And then sa World Cup, ano ba yung medal, huli mong medal? Para medyo clear yung ating goal this time around, Jones.
23: Last edition ng World Cup, ano lang tayo, fourth place. So, ang gagawin natin, ang magiging goal natin this World Cup naman sa July, syempre podium pa rin. Although may mga challenges kasi yung mga top countries na talagang dati pang nagme-medal, mas baguhan, ay mas matagal pa kaysa sa akin na naglalaro ng senior Taichi. Sila pa rin yung mga ano nasa taas na makakalaban ko rin. So, yun yung magiging challenge ngayon sa World Cup. Pagdating naman ng Asian Games, syempre hindi ko rin naman inaasahan yung medal ko nung 2023 sa Hangzhou na nag-bronze ako. Hindi ko rin inaasahan yun kasi nga pang ilang taon ko lang yun na naglalaro ng wushu and then biglang nagka-medal. So ang magiging goal lang ngayong Asian Games is syempre as usual yung ma-perform pa rin yung best na hindi ka magkakamali pero yung pinaka-best, pinaka-confident mo na wala kang regrets pa rin after ng routine mo.
22: Yes. Special ngayon, full-time athlete ka na, di ba, Jones? Oo. Yes. So, talagang naka-focus ka na dyan. And yun na nga. But di rin natin masabi kasi iba yung sport nyo. Ang daming mahuhusay dito sa sport na ito. So, how do you visualize itong Asian Games? Kasi ito talaga yung inaabangan natin the Asian Games. Kasi multi-sport, di ba? Competition to, kasabay yung iba pang mga atleta, ibang klase yan kapag sabay-sabay kayo nagko-compete. How do you visualize the competition this time around at sa Japan pa to?
23: Opo, this time kasi Asian Games, syempre sa Wushu, ang malalakas na countries is nasa Asia. So yun pa rin. Ang level na magiging level ng difficulty ngayong Asian Games ay syempre mataas pa rin. Pinakamataas as if kung ako yung tatanong. Kasi yun yung parang magiging kasi pag wala kaming Olympics, di ba sa senior, walang Olympics, so Asian Games na lang. So yun yung parang pinakamataas na level ng competition para sa akin.
22: Yes.
23: So Asian Games, meron yung Hong Kong, meron yung Japan, syempre yung host country. Meron din yung Singapore, mga siblings natin, mga kasama natin sa Southeast Asia. Hong Kong, Malaysia, Singapore, yun. So, syempre, pagdating, ang naging advantage nila this year is may competitions na sila. Nakasali na sila ng ibang competitions earlier this year. Yes po. So, parang nakapag-warm up sila sa carpet. Yung mga moves nila, parang confident na silang gawin. So, parang sa atin naman, ang magiging unang international natin is this coming July pa.
22: Ayun. Yung World Cup na nga, yun na yung magiging build-up for the Asian Games. Yes. May nabago ba sa motivation ni Jones Inso now that you are a full-time athlete? Gaano kahalaga itong mga competition na ito bilang isang full-time athlete na?
23: Siyempre, since full-time athlete na, ang nagiging focus ko ngayon is 100% na sa wushu. So, ang inalagaan ko na lang ngayon is yung condition ko and then yung routine. So, after na ko ang routine, maintain lang yung condition ng tuhod at ng likod. So, yun lang. Yes, tapos from there, mag-build na tayo pataas ng pataas.
22: Anong plano? Pagsasabayin mo ba Ushu at pagiging engineer? Engineer Jones Inso na po siya, ha? Yes, Jones?
23: Siyempre po, kung may opportunity pa rin na pagsakayin, why not? Kasi ang gusto ko rin naman i-try yung pagiging engineer, hindi lang pagiging athlete. Kasi nakagraduate na tayo, nagka-license na rin, gusto ko din naman i-try paano maging engineer sa field.
22: Yes, okay. So all the best, okay? And then we'll just wait for the World Cup and then the Asian Games for Jones. Isa na lang reaction mo sa pagpasok, pag-qualify ni Angel Polo dito sa Wushu Youth Olympic Games. First time, di ba, na magkaroon tayo ng qualified athlete sa Wushu.
23: Since it's the very first na qualify yung Wushu sa Olympics and then doon naman siya sa youth. So syempre sobrang saya naming lahat. Syempre pinapanood namin yung laban niya, mga laban ng mga juniors namin sa World Junior, tapos biglang uy, nagka-medal na siya. Yeah. Alam namin actually na pagka nagka-medal ka na doon sa World. May qualified ka na kaagad sa Youth Olympics. So yun, sobrang celebrate kami dito sa federation namin nung nagka-medal siya. Yes. So yun, parang siya na yung magiging parang ambassador for Wushu sa mga youth natin, sa mga juniors.
22: At gaano ka naman ka-hopeful para kay Angel come the Youth Olympic Games?
23: This coming Youth Olympics, syempre, nagbibuild pa rin yung yung confidence niya. Hindi pa siya yung full na maganda yung confidence niya, yung aura niya dun sa carpet. Nagbibuild pa lang siya. So, malaki yung chance na mas mataas yung maging achievement niya this coming Youth Olympics. Kasi nga, syempre, yung training niya before nung World, dito lang sa Philippines, kami-kami lang din, pati ni na coach yung nagtuturo. Eh, what more, kung napunta ka sa China, nag-training, doon naman yung sport namin galing sa China. So yun, tingnan natin kung abangan na lang natin kung ipapakita niya sa atin sa Youth Olympics.
22: At kasama kayo, kasabay kayong mga seniors na magte-training sa China. By the way, ilan kayong aalis? Ilan ba kayong mag-Asian Games?
23: Kami mag-Asian Games, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Six po kami.
22: So lahat yan pupunta na ng China. Yes, opo. Okay.
23: Sina Mark Lester, Mark Anthony, and then si Sandrex, pupunta sila sa Shandong Province. Uh-huh. Ako naman po, si Agatha, and then si Alex, na Tai Chi, is pupunta sa Fujian. Kasama na namin si Angel doon. So apat po kami mga Tai Chi, pupunta sa Fujian Province para mag-training.
22: So ilang kayo? Puros kayo Taulu? Jones?
23: Meron pong sanda na sasama, apat po sila. Mm-hmm. Si Carlos, si Gitchon, si Sander, and then si Arnel Mandal. Mm-hmm. Sa Shandong Province din po sila. So may Taulu and then may sanda na pupunta sa Shandong Province.
22: Ibig sabihin, anim na Taulu, apat na sanda? Yung ating mga athletes for the Asian Games?
23: Plus one sa sanda kasi meron pala si Jennifer.
22: Okay. So, ang dami pala natin who will compete come the Asian Games. At ito ba, lahat kayo qualified? Di ba ngayon may qualification ng Asian Games?
23: Opo. Ngayon po, lahat po kami qualified na po for
22: Asian Games. Yes. So excited kami para sa inyo, Jones. All the best. God bless you and the rest of the team. Maraming salamat ulit sa pagkakataon na ito. Baka may gusto ko lang pasalamatan, i-acknowledge. Just please go ahead kasi for 2 months di namin kayo makakausap.
23: Siyempre po, una kong gustong i-acknowledge, pasalamatan yung Fed namin, Federation, sina President Sir Alasco, ang aming Secretary, si Sir Julian Camacho, yung mga admin namin doon, sina Mabisa, Magbel, pati si Piocasio. Siyempre, sila yung naglalakad sa papers namin. So, siyempre, gusto namin pasalamatan yung kanilang hard work ngayon na para sa benefit namin. And then, siyempre, yung mga makakasama ko sa China training, pagbutihan natin kasi para dito sa, hindi lang to para sa atin, para din ito sa bansa.
22: Yes. Thank you so much, La. And until next time, ingat kayo. Si Jones Inso, Engineer Jones Inso, dito po sa Sports Radio mula sa Sport ng Ushu. Bye. Salamat.
9: Jones Inso, ang atin pong pambato sa darating na Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Part of a 12-man Philippine team na mag-undergo ng 2-month training in China. So according kay Jones, hindi lang sila sa isang lugar magkakaiwalay sila. May Shandong, may Fujian province. But 2 months silang mananatili doon to prepare for the Wushu World Cup ngayong July at yung 2026 sa Aichi Nagoya Asian Games in September. So personally, ang goal nitong si Inso ay mag-develop ng bagong routine kasi yun yung pagkakasabi sa kanya ng coach niya. Medyo hindi winning routine ano yung kanya ipinakita back in Thailand sa SEA Games, pero in the SEA Games it was good enough para makakuha ng medalya. Ano, but sa bigger competition, Wushu World Cup tsaka Asian Games, o kailangan mas maganda pa. Ano, mas solid pa yung kanyang routine. So 12 athletes eh. Si Agatha Wong, Joan Sinso, Alexander De Los Reyes, Mark Polo, Mark Ragay, Sandres Gainsan, tapos si Angel Polo, and then sa Sanda, Carlos Bailon Jr., Sander Alipio, Gideon Padua, Arnel Mandal, tsaka si Jen Quilapio. 5:48 oras natin, Pilipinas. Abante na si Alex Ayala sa kanyang laban against Donna Vekic. 4-2 sa round of 32 match nila dito sa Berlin Open in Germany. Kakatapos lang actually game number 6 in the opening set on serve si Alex doon. Bumawi siya from, I think, 40-30 ba yun? O 40-love ba yung naging score doon ni Vekic? Pero ayun, back on serve si Alex, lamang pa rin siya dito sa first set, 4-3. So nakabawi na kagad si Vekic doon sa kanyang sumunod na service game. But still, the advantage ay nasa panig ni Alex Ayala. Okay, kunin natin itong live report from the Phil Sports Arena in Pasig City sa ongoing na aksyon sa 2026 Volleyball Nations League Women. Nasa linya natin si Timothy Tapales. Tim, go ahead.
2: Magandang hapon sa iyo, John. Magandang hapon sa mga tagapanood natin sa Sports Radio 918. Yan, syempre, sa post-game, especially sa nakikinig yan. John, alam mo, kakatapos lang ngayon ng laban ng Italy at ng Czechia, kung saan ang Italy, they demolished Czechia with a straight set victory 25-18, 25-21, 25-22. Dito nga bilang bounce back win from their 5-set loss against Brazil last time around. Alam mo, John, itong naging laban na to, talagang napaka-dominante ng Italy dito from all places dito, from offensively sa kanilang attack, sa kanilang service, sa kanilang defense din. First set, talagang umalago agad itong Italy. Talagang napakaganda na ipinakita ng Italy dito from dito sa naging laban nila. Hindi nakaporma doon nung first set yung Czech Republic, yung Czechia. And then yung second set, umalago naman yung Czechia dito kontra sa Italy. Nakalamang sila 9-5. Pero itong Italy, they blasted a 5-0 run kontra dito sa Czechia. Kaya nakuha nila yung lead 10-9. Pero it was a seesaw battle not until noong nag 21-20 in favor of Italy doon, sila na yung nanaig doon sa second set with a 25-21 victory doon sa second set. And then third set naman, Italy, it was a dominant showing, pero bandang dulo, humahabol yung Czechia doon. Nakadikit yung Czechia, mga two points dito sa naging laban nila sa third set. But then again, Italy talagang showing their composure, showing their might as world number one, as the defending champions. They live up their billing, finishing off this match with a straight set victory. Alam mo, nakausap natin si kanina, kakani-kanina lang nakausap natin ng best player of the game na si Ekaterina Antropova ng Italy, ang kanilang opposite, na nagtala ng 21 points built from 13 attacks, 1 block, and 6 service aces. Napakaganda nang ipinakita nitong player nito from Italy. Talagang dinomina niya itong Czechia. And aside from her, meron pang naka-double digit scoring dito sa Italy. Si Farr na middle blocker may 13 points habang si Nervini may 12 points. So, yung scoring nitong Italy talagang well distributed dito para sa laban nila. And John, kanina naman nung bandang alas 12 ng tanghali, naglaban naman ang USA at Dominican Republic, kung saan ang USA sila ang nagwagi dito with a straight set victory din against Dominican Republic. Itong USA, it is their third straight win na dito nga sa Volleyball Nations League after nilang matalo last week. And they handed the Dominican Republic their fifth straight loss dito sa turneyong ito. Dahil nga itong Dominican Republic nagdedeklikado na ma-relegate dito dahil sila last spot, wala pa silang panalo. Ang naging panalo ng USA ay 25-20, 25-19 at 25-12. Ang nanguna dito sa naging laban ng USA ay si Jordan Thompson with 15 points. Samantala si Retke at Eggleston, may tig 10 points sila dito sa naging laban nila kontra Dominican Republic. At John, mag-aantay lang tayo ng ilang oras pa, mga more than one hour. Dahil in a few moment time, maghaharap naman ang Japan at Serbia dito sa Field Sports Arena, kung saan itong Japan, wala pa rin silang talo dito sa torneyong ito. They're still having a clean sheet, kumbaga, dito sa record lang 4-0. At susubukan nila itong protektahan mamaya kontra nga dito sa Serbia na makakaharap nila mamaya dito sa ganap na alas 8 ng gabi sa Field Sports Arena. John?
9: Okay, maraming salamat Timothy Tapales mula po sa Field Sports Arena para dito sa 2026 Volleyball Nations League Women.
19: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
9: Alex Ayala leading Donna Vekic 4-3 opening set ng kanilang round of 32 match sa German Open in Berlin, Germany. Mahabol si Alex dito sa 8th game. 30-40 Ayala on serve. So kung makakuha ng break dito si Vekic, magtatabla yan. 4-4, ayun na nga. Ayun na nga. Vekic tying the match at 4 games apiece in the opening set. So the winner dito sa kanilang magiging dito sa laban ni Alex Ayala at Donna Vekic will move on to the round of 16, kalaban si world number 2 Elena Rybakina. And just to recap lang ulit, ano yung dalawang resulta nung laro ngayong araw dito sa VNL 2026, the latest winalist ng Italy ang Czechia, 25-18, 25-21, 25-22. And earlier today, winalist ng USA ang Dominican Republic, 25-20, 25-19, and 25-12. And then, alas 8 naka-schedule, Japan laban sa Serbia. Ayan yung huling, ikatlo at huling laro ngayong araw ano sa Field Sports Arena. Aside from the Philippines, meron ongoing din itong week 2 action sa Bangkok, Thailand. Kanina tinalo ng Canada ang Netherlands in 4 sets. And then, ongoing din sa

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
0: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
0: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko
5: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.

0: abangan sa Larigadon Live. Alamin ang mandato ng Department of Health at ang mga tugon nito sa may init na issue sa bansa. Kasama si Secretary Ted Herbosa. Larigadon Live ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi, dito lang sa inyong PTV. Disaster Watch. Mga paalala habang lumilindol. Kapag lumilindol, mag-duck, cover, and hold. Maging mahinahon at humanap ng matibay na bagay na magsisilbing panangga sa posibleng pagbagsak ng debris. Magtago at protektahan ang sarili. Kumapit ng mahigpit at hintayin matapos ang pagyanin. Lumayo sa mga salamin at bintana. Kapag nasa labas ng tahanan o gusali, umiwas sa mga poste, puno at mga landslide-prone areas. Kung nasa sasakyan, huminto at tumabi sa isang ligtas na lugar. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo.
1: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
1: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
3: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
4: Paano nangyari?
3: Sumimplang po talaga. Lahat kami, may sakay.
5: Ako sir, ambulance driver ako.
4: Ambulance driver?
5: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
2: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulance.
4: Dahil hindi na umabot.
5: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
2: Kasi President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
4: Makapal yung semento.
2: Mas mabilis yung curing time. Mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
4: These are the reinforcements.
2: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
1: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
4: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
3: Oo.
4: Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho.

0: isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
1: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nasa Kazan, Russia na para sa kanyang working visit. Mas pinalalim na ugnayan ng ASEAN at Russia, tinitiyak ng Pangulo sa kanyang pagdalo sa gaganaping ASEAN-Russia Commemorative Summit. Special session ng Kongreso para talakayin ang mahalaga at nakabinding panukalang batas sinimulan na ngayong araw. Senator Sherwin Gatchalian nanumpa na rin bilang bagong Senate President. Milyon-milyong pisong halaga ng tulong pinansyal inilabas na ng tanggapan ni Pangulong Marcos Jr. para sa mga residenteng naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Iba pang ahensya ng pamahalaan, walang patid din sa paghahatid ng iba't ibang tulong sa mga nasalanta. Dahil sa hindi pagtugon sa patawag ng otoridad, PNP-CIDG muling magpapadala ng sabina kay dating Ateneo Head Coach Tom Baldwin at iba pang coaching staff para sa investigasyon sa pagkamatay ng dalawang student-athlete sa kanilang team building sa Aurora. At ilang Pinoy celebrities nominado sa 2026 Seoul International Drama Awards. Kung sino-sino sila, alamin!
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan nagsimula na ang working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Russia. At hindi lang Pilipinas ang makikinabang sa biyahe na yan, kundi maging ang mga bansa na kasapi ng ASEAN sa harap ng gaganaping ASEAN-Russia Commemorative Summit.
3: Inaasahang matatalakay ang iba't ibang usapin na kapapakikinabangan ng buong rehiyon maging ng Russia. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
4: Mag-aalauna ng hapon oras sa Pilipinas nang dumating si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kazan, Russia para sa kanyang working visit. Isa sa magiging aktibidad ng Pangulo sa unang araw ang pagkakaroon ng bilateral meeting kay Russian President Vladimir Putin.
5: Beyond marking our golden anniversary of diplomatic relations, which were formally established on the 2nd of June 1976, our discussions will focus on concrete areas of mutual interest, particularly energy and food security.
4: Kabilang din sa inaasahan sa schedule ng presidente ang pagiging co-chair niya sa gaganaping ASEAN-Russia Commemorative Summit kasabay yan ang 35th taong anibersaryo ng ASEAN-Russia relations. Inaasahang matatalakay ang iba-ibang usapin ng kapwa pakikinabangan ng mga bansang kasapi sa ASEAN maging ng Russia.
5: Our discussions will be anchored in key deliverables across the political, security, economic, and socio-cultural pillars of our partnership, spanning cooperation in peace and security, trade and investment, food and energy security, science and technology, digital transformation, education, tourism, and people-to-people exchanges.
4: Pagtitiyak ng punong ehekutibo na bilang ASEAN Chair, nakatuon ang Pilipinas na matiyak na magbubunga ang naturang summit ng mga makabuluhan at pangmatagalang resulta na higit pang magpapalalim sa ugnayan ng ASEAN sa Russia. Kasabay ng pagbisita ng Chief Executive, ang paggunita ng 50th diplomatic relations ng Pilipinas at Russia. Kaya binigyang diin ng Pangulo na pagkakataon ito para mas mapalakas pa ang kooperasyon ng dalawang bansa sa iba-ibang larangan.
5: For over 5 decades, our bilateral ties have steadily deepened across trade, education, culture, agriculture, energy, science, and above all, through the sustained bonds between our people. We look forward to building on these foundations and opening new avenues of cooperation for the future.
4: Muli iginiit ng Pangulo ang layunin ng Pilipinas na isulong ang pagkakaisa ng ASEAN at palakasin ang pakikipagtulungan nito sa mga bansang katuwang sa labas ng rehiyon.
5: We will likewise advance ASEAN's engagement with external partners such as Russia through the dialogue mechanisms and frameworks that this community has built over many decades. We travel to Kazan with purpose, and we return with renewed commitment to our partnership.
4: Ito ang unang pagbisita ni President Marcos Jr. sa Russia, halos 50 taon matapos ang makasaysayang pagbisita ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa dating Soviet Union noong 1976. Kenneth Pasyente para sa Bayan.
2: Itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sina Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III at Labor Secretary Francis Tolentino bilang mga caretaker ng bansa. Inataas na 3 kalihim habang nasa Kazan, Russia ang Pangulo para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Bilang chair ng ASEAN, mahalagang attendance ng Pangulo para maisulong ng Pilipinas na makabuo ng mga konkreto at pangmatagalang kasunduan na magpapalalim sa strategic partnership ng ASEAN at Russia at magtataguy ng kapayapaan, katatagan at sama-samang pag-unlad ng rehiyon. Samantala, posibleng magkaroon ng agarang epekto ang peace deal sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Yan ang tingin ng isang political analyst dahil muli nang magbubukas ang Strait of Hormuz at magbabalik ang mga commercial shipping. Sa malaking epekto nito sa Pilipinas, inaasang manunumbalik at magresulta ang inaasang kapayapaan sa mas maayos na ekonomiya sa ating bansa. Hindi naman magiging mabilis ang stabilization ng ekonomiya, ngunit masisiguro nito ang tuloy-tuloy na trabaho para sa ating mga kababayan. Samantala, malaki rin ang nakikitang positibong epekto ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Russia dahil kilala itong isa sa pinakamalaking oil-exporting at oil-producing country sa buong mundo na maaring protektahan ng bansa sa mga epekto ng posibleng problema sa hinaharap hinggil sa langit.
6: Kung ano yung layunin at kung ano talaga yung purpose ng kanyang pagbisita, kinakailangan manatili tayong nakaangkla lamang doon. At for sure, hindi naman magkakamali siguro ang ating Pangulo kung paano niya babalangkasin yung mga kinakailangan, mga mahalagang aktibidad sa kinakailangan niyang gawin sa mga bansa na ito.
2: Sa ibang balita, nagpaabot ng pagbati ang Malacañang sa pagkakahala ni Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Pinasalamatan din ng palasyo ang House of Representatives sa pamuno ni Speaker Faustino Bodio III, gayon din sa mayorya sa Senado na handa ng gampanan ang kanilang tungkulin. Punto ng Malacañang, hangad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mabilis at maayos na paglilingkod para sa taong bayan, kasabay ng panawagang maisabatas na ang priority legislative bills para lalo pang mapalawak ang tulong ng gobyerno sa mga Pilipino. Samantala, nagsumite si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments para sa kumpirmasyon ng ad interim appointment para sa hanay ng Armed Forces of the Philippines. May para kina Alfredo Antonio Jr. at Eric Guevara bilang Brigadier General ng AFP. Para sa mga nais tumutol, maaaring makipag-unayan o formal na magsumite ng reklamo sa tanggapan ng CA sa Pasay City.
3: Aprobado na ang lahat ng LELEC priority bills, kabilang na ang anti-political dynasty. Yan ang iginiit ni House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos sa isinagawang special session sa Kamara. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
7: Binuksan ngayong araw ng mababang kapulungan ang special session alinsunod sa pagnanais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na talakayin ang mga urgent bills na nais maisabatas ng administrasyon. Eksaktong alas 9 kaninang umaga ng pangunahan ni House Speaker Faustino Bojidi ang pagbukas ng sesyon. Ilan sa mga panukalang batas na kailangang maisabatas ng Kongreso ay ang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS Act, ang Anti-Political Dynasty Law, ang Last Mile Schools Act at ang batas na bubuo sa National Center for Geriatric Health. Nakatakda ring mag-convene ang Commission on Appointments para iproseso ang mga nakabinbin na mga appointment ng ilang opisyal ng gabinete. Gayun din ang promosyon ng 8 opisyal ng sandataang lakas at mga miyembro ng Foreign Service. Sinabi ni House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos na naaprobahan na ng Kamara ang lahat ng panukalang batas na nakapaloob sa Proclamation 1318. Ayon sa mambabatas, hindi na kakailanganin pa na dumaan sa bicameral session ang mga panukalang batas kung ia-adapt ng Senado ang bersyon ng Kamara.
8: We will see as to what the result is of those bills that are passed on third reading, after which we will have to have a bicam, probably pag sona na. Because we cannot have a bicameral conference committee and we cannot designate its members until both laws are passed.
7: Naunawaan naman ang House Majority Leader ang sentimiento ng mga tao pagdating sa anti-political dynasty bill na nakalusot na sa ikatlong pagbasa sa Kamara. Anya, dumaan sa konsultasyon mula sa mga party leaders sa loob ng Kamara bago nagkaroon ng botohan para sa nasabing bersyon.
8: Hindi naman yan ginawa dahil yan ang gusto namin na ipasa na bill. Ginawa namin yan because that was the limit as to the support that we could garner from the lower chamber. Now, like what the other reporter asked, may bicam pa. I highly doubt that the Senate will adopt the House version.
7: Nakatakda ring isa lang sa ikatlong pagbasa sa Senado ang Senate Bill 1901 na siyang counterpart ng bersyon sa Kamara. Inaasahan rin na sasalang sa Bicameral Conference Committee ang dalawang bersyon sa oras na maipasa ng Senado ang kanilang bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill.
8: It was really a matter of getting it through already na ipasa natin dito sa House to get the conversation started. This is not the final result of what the bill will be. Hindi po ito batas. This is just the version that we, in the lower house, were able to produce and garner support for. Because had it been more strict, baka hindi tayo makakakuha ng boto.
7: Nang matanong ang mambabatas kung magkakaroon ba ng commitment ang Senado na maipasa ang Anti-Political Dynasty Bill sa mataas na kapulungan, ito ang kanyang naging sagot.
8: Sa totoo lang, the legislative mill of the Senate medyo came to a halt after this whole leadership struggle. So it was it hasn't been brought up yet. But what's good is that now that these problems with the leadership have been fixed, I have no doubt that under SP Gachalian, the Senate will get back to work. And we have a month and a half, I think, until the SONA. So that's a lot of time to convene with our Senate counterparts, see what the priorities are for the incoming session after the SONA, and really make sure that we buckle down and provide laws that the Filipino people will feel.
7: Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
2: Nakahandang ilahad ng prosecution team sa publiko ang mga mapapag-usapan bukas dahil hindi real-time na may palalabas ang pre-trial conference ng ikalawang Pangulo. Inaulat ni Sheila Natividad.
9: Dayan, matapos na ang pagkakatalaga kay Senate President Sherwin Gachalian sa ginanap na espesyal na sesyon sa Senado ngayong araw, ay nagkaroon din ng special session dito sa Kamara kung saan isa nga sa mga napag-usapan yung tungkol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
10: I move to authorize the House public prosecutors and the private prosecutors subject to the direction, control, and supervision of the House public prosecutors in the impeachment case against Vice President Sara Zimmerman Duterte to act for and on behalf of the House of Representatives in all pretrial proceedings and incidental matters before the Senate sitting as an impeachment court.
9: Naghain ng motion si Representative Isabel Zamora na bahagi rin ng prosecution team na pahintulutan ng public at private prosecutors na gampanan ang kanilang tungkulin sa mga pre-trial proceedings. Kasama rito maging yung incidental matters sa Senado bilang ang mga senador ang tatayong mahistrado para sa impeachment trial ng Vice Presidente, kung saan mag-e-enlist din ng private experts at consultants ang prosecution team ayon kay Zamora. Layunin din itong mapadali ang mga issue, magkaroon ng relations and admissions of facts, matukoy ang mga testigo at maitakda ang bilang nito para mapabilis ang proses

0: resolve the leadership issue, we also hope that the Senate can focus now with its constitutional duty to proceed with impeachment trial without necessary delay. No?
1: Samantala, naglabas na rin ang opisyal na pahayag ng suporta si House Speaker Faustino Bongi D. III kay SP Gatchalian at sinabing tinatanaw niya sa hinaharap ang mas malalim na kooperasyon sa pagitan ng Kamara at Senado para makagawa pa ng mga batas na tutugon sa pangangailangan ng mga Pilipino. Sabi pa ni D., bukas ang Kamara sa Senado para sa pagpapalakas ng ekonomiya, pagsusulong ng mga reforma para sa kapakinabangan ng taong bayan at marami pang iba. Dayan, bukas na inakatakda ng magsimula yung pre-trial conference hinggil sa pag-usad ng impeachment case ni VP Duterte kung saan inaasahan yung magiging pagdalo ng magkabilang panig. Samantala, sa usapin naman ng pagbabago sa liderato ng Senado ay kumpiyansa yung ilang mga mambabatas, partikular yung mga miyembro ng prosecution team na magiging maayos yung proseso ng paglilitis. Dahil kung matatandaan, nauna na rin sinabi ni House Lead Prosecutor Jervy Luistro na sana ay magkaroon muna ng duly elected Senate President bago pa man umarangkada yung pagsisimula ng impeachment trial proper sa July 6. Samantala, bagamat hindi maipalalabas ng real-time itong pre-trial conference na gaganapin bukas, ay nagsabi na ba ng prosecution team na nakahanda silang ilahad sa publiko yung mga bagay na mapag-uusapan dito sa sinasabi na pre-trial conference. Dayan?
2: Maraming salamat, Sheila Natividad. Sa ilalim ng special session ngayong araw, inaprubahan ng Senado para sa huling pagbasa ang ilang panukala. Pinumpirma na rin ng Commission on Appointments ang lahat ng pending appointments sa AFP at DFA sa plenary session kanina. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
3: Sa pag-convene ng Kongreso para sa isang special session ngayong araw, nagpatuloy ang Senado sa pagpasa ng mga batas sa ilalim ng bagong majority na pinamumunuan ni Senate President Sherwin Gatchalian. Kaninang umaga, inaprubahan na sa third and final reading ang mga panukalang batas gaya ng Senate Bill 2092 na nagdedeklara sa Waling-Waling o Vanda Sanderiana bilang National Orchid ng Pilipinas, House Bill 6639 at House Bill 6644 na nagbibigay ng Philippine citizenship kina Benny Boatwright at Matthew Ramos. Samantala, pinangunahan naman ni Senate President Win Gatchalian ang plenary session ng Commission on Appointments o CA kasabay ng ipinatawag na special session ngayong araw. Present ang contingent mula sa House of Representatives at mga senador na miyembro nito maliban kay Senator Jingoy Estrada na kasalukuyang nakakulong. Itinalaga bilang acting majority floor leader si Senator Joel Villanueva para sa session ng CA ngayong araw. Matapos nito ay tumuloy na ang meeting ng Committee on National Defense para irekomenda sa plenaryo ng CA ang pagkumpirma sa ad interim appointments ng mga generals at flag officers ng Armed Forces of the Philippines, kabilang dyan ang isang lieutenant general, isang major general, isang vice admiral at dalawang brigadier general. Sa isang bahagi ng sesyon, kinwestiyon ni Senador Rodante Marcoleta ang pagkumpirma sa kanila at sinight ang RA-11939 na nagre-require na dapat ay mayroon pang isang taong active service ang mga ipopromote na general bago ang kanilang compulsory retirement. Anya, kulang na ng isang taon ang mga general. Paliwanag naman ni Senador Lacson, isinagawa ang ad interim appointment sa kanila bago pa mag-adjourn sine die ang Kongreso at ang special session ngayong araw ay pagpapatuloy lamang nito, kaya't hindi pa nag-a-apply sa kanila ang one-year ban. Nagkaroon din ng meeting ang Committee on Foreign Affairs kung saan irekomenda rin sa plenaryo ang nominations at ad interim appointments ng 85 foreign service officials ng Department of Foreign Affairs. Sa huli ay kinumpirma rin ng Commission on Appointments ang lahat ng pending appointments sa AFP at DFA. Sa pagpapatuloy ng sesyon ngayong hapon, muling binuksan ang period of amendments para sa panukalang Magna Carta for Barangay Health Workers kung saan mainit na tinalakay ni Senador Pia Cayetano at Senador Risa Ontiveros ang ilang probisyon ng batas. Sa pagpapatuloy ng special session ngayong araw, inaasahang matatalakay pa ang ibang mga mahahalagang panukalang batas at priority legislation na nangangailangan ng agarang aksyon mula sa legislatura. Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
2: Papatuloy ng isinasagawang fact-finding investigation ng Office of the Ombudsman, nagtungo ngayong araw sa ahensya ang lima

0: sa mga dating bodyguard at bagman ni dating Ako Bicol Representative Zaldico. Kasama sa mga nagpunta si Johnny Buduan, na una nang sumalak sa interview noong Webes, kung saan sinabi ng nakapag-deliver umano siya ng mali-maletang pera sa mismong bahay ng isang kongresista noong 2023. Ayon sa mensahe ni Attorney Levy Baligod, walang kasama na abogado ang mga ito nang dumating. Paliwanag ni Baligod, malaya namang makapagtanong ang mga tauhan ng Office of the Ombudsman sa mga ito. Hindi na nakapunta si Baligod sa Office of the Ombudsman dahil tinatapos pa niya ang kanilang counter affidavit kasunod ng reklamong cyber libel na inihain ni Lano del Sur, 1st District Zia Alonto Adyong laban sa kanila.
1: Samantala, target ng pamahalaan na mapabilis ang rehabilitation sa mga lugar na apektado ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa kabila nito, naglaan ang Department of Budget and Management ng pondo para rito. Kinang-ulat ni Clazel Pardilia.
2: Naglabas na ng halos 640 milyong pisong tulong pinansyal ang tanggapan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao.
3: Sinisiguro din ng Pangulo na hindi titigil ang pamahalaan sa pagpapaabot ng tulong hanggang sa muling makabangon ang lahat ng mga naapektuhan ng lindol.
2: Puspusan din ang paghatid ng pamahalaan ng ayuda sa mga biktima ng pagyanig. Karagdagang 100,000 food pack ang ibinyahe ng DSWD sa General Santos City. Patuloy ang pamamahagi ng pagkain, hygiene kit at tent sa iba pang lalawigan. Umaasa dyan ang pamilya ni Leticia na walang-wala ngayon matapos masira ang bahay sa probinsya ng Sarangani. Hindi rin makabiyahe ang kanyang asawang tricycle driver dahil sa sitwasyon sa lugar.
4: Yung mga relief good, yung packs ng mga bigas, yung mga dilata, yung itong natanggap namin. Magpasalamat po kami sa mga DSWD na may manatanggap kami makain.
2: Naglabas na rin ng 362 milyong pisong pondo ang Department of Budget and Management sa mga lokal na pamahalaan sa Sarangani, General Santos City at South Cotabato.
1: Target nitong mapabilis ang rehabilitasyon ng mga pangunahing gusali ng gobyerno na nagiba o nasira ng malakas na lindol. Yan ay upang agarang maibalik ang mga kinakailangang serbisyo mula sa gobyerno.
3: Ang nasabing halaga ay bahagi ng malawakang Disaster Response and Recovery Financing Strategy ng pamahalaan. Bago nito, nauna nang nagpalabas ang DBM ng 100 million pesos sa General Santos City noong June 9 para sa repair at rehabilitation ng multipurpose building sa barangay The Jangast East. Aabot naman sa 140 million pesos ang inirelease ng DBM sa Sarangani Province noong June 15 para sa pagsasaayos ng mga nasirang gusali doon.
2: Alinsunod sa utos ni Pangulong Marcos, pabibilisin na rin ang distribusyon ng emergency cash transfer mula sa DSWD para sa mga biktima ng lindol. Nagkakahalaga ito ng 5,000 hanggang 25,000 piso. May hanggang 30,000 piso rin na cash assistance galing sa DSUD. Clazel Pardilia, para sa bayan.
0: Pagkakaisa at pagtutulungan, yan ang naging layunin ng mga volunteer na hangad maghatid ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa Mindanao, kahit pa ang ilan sa kanila ay biktima rin. Yan ang ulat ni Israel Damaulao ng PTV Davao.
5: Matapos ang pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol na nakasentro sa maasim Sarangani, nagkaisa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang agarang makapagbigay tulong para sa pagbangon ng mga residenteng apektado ng lindol. Nagkaisa rin ang mga volunteer groups sa pagtatayo ng isang relief mobile kitchen group at community pantry mula sa Davao City papunta sa Sarangani upang makapagbigay ng mainit na pagkain sa mga residenteng na apektuhan ng kalamidad. Nabigyan din nila ay ang mga pamilyang nananatili muna sa labas ng kanilang mga tahanan dahil sa takot sa mga aftershocks. Ayon sa grupo, ang kakulangan sa potable water o malinis na inuming tubig ang isa sa pinakamalaking suliraning kinakaharap ng mga apektadong residente sa Sarangani.
6: Ang pinakauna namin kailangan ay tubig and then rice. So really, in order to survive, they need to drink potable water kasi kung inom sila ng yung maraming tubig, nagkaka-LBM, lalo na yung mga bata nagkaka-LBM.
5: Isa rin pamilya mula sa Malapatan, Sarangani ang nagbigay ng tulong sa kabila ng matinding pinsalang sinapit ng kanilang bahay dahil sa lindol. Ayon kay Cherry, isa sa mga volunteer, nakita nila ang matinding pangangailangan ng mga residenteng labis na apektado ng sakuna sa pamamagitan ng pagluluto at pagbibigay ng pagkain sa mga nangangailangan.
7: So, initiate yung family namin na kahit affected po kami, eh kahit paano naman po, mayroon naman po ang kaunting magbubumot. Nag-initiate kami sa na bili kami ng mga bigas, ng tubig, kami din sa mga tao na most affected po, yung nawalan po talaga ng bahay, walang pagkain, walang tubig.
5: Para sa pamilya Cobrador, mas malakas ang pagkakaisa at pagtutulungan kaysa sa mga pinsalang idinulot ng kalamidad. Israel Damaulao para sa Bayan.
8: Inilunsad ng PAGASA ang isang mobile application na layang hikayatin ng mga Pilipino na maging handa laban sa mga bagyo, pagbaha at iba pang weather-related hazards. Ayon kay PAGASA Deputy Administrator for Research and Development, Dr. Marcelino Villafuerte III, layo ng Panahon mobile app na gawing mas accessible ang impormasyon na ibinibigay nito sa publiko. Dito, maaaring makatanggap ang Android o iOS phone user ng real-time advisories na inilalabas sa PAGASA. Malalaman din ito ang temperatura at panahon sa lugar kung nasaan ang user. Para magamit ito ng buo, mangangailangan ito ng internet connection. Mada-download ang nasabing apps sa Google Play Store at Apple App Store.
9: Then na naka-on yung notification at saka yung kanyang location, at least malalaman natin kung merong nagbabantang baha or malakas na pag-ulan sa isang lugar, kung nasaan man yung may gamit ng mobile phone. At dahil dito ay agaran no, na maaaring magamit ng cellphone user na yon ang impormasyon upang nasa ganun ay makapunta siya dun sa mas ligtas na lugar. At ganyan din ay ma-secure niya no, kung sakali man meron siyang mga maaaring mapinsalang kagamitan. At ganyan din magagamit din ito upang nasa ganun ay maiwasan yung sakuna, no, particularly yung mga yung pagbaha, yung dagliang pagbaha, no, yung flash flood. Maaaring mag-clean ng buhay ng isang tao.
8: Patuloy iiral ang easterly winds o hanging silangan hanggang sa Biyernes. Magdadala yan ng maalinsangang hangin mula sa Dagat Pasipiko. Samantala, ayon po sa PAGASA, ang low pressure area na nasa silangang bahagi ng bansa ay posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility sa Linggo. Posibleng itong maging ganap na bagyo at tatawagin itong Bagyong Francisco. Wala itong magiging direktang epekto sa ating bansa pero posibleng mahatak nito ang hanging habagat next week at pagpaulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Tinatayang hindi naman ito tatawid sa anumang kalupaan. Sa ngayon, nasa layo ito na 2,700 kilometers east ng Eastern Visayas. Ngayon sa Luzon, asahan po ang posibilidad pa rin ng localized thunderstorm o yung panandaliang buhos ng ulan. Magdadala naman ng kaulapan at pulupulong pag-ulan sa silangang Visayas ang easterlies. Bukas, partly cloudy at isolated rain showers ang asahan ng lagay na panahon sa Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at sa Davao Oriental. Ngayon, silipin naman natin ang 3-day forecast sa ilang mga pangunahing lungsod sa ating bansa. Keep safe and stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon na ito. At abangan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mahigpit na pinaimbisigahan ang reklamo ng isang miyembro ng PhilHealth na umano'y hindi maayos na ipinatupad ang kanilang benepisyo. At ilang kilalang Pinoy celebrities kabilang sa mga nominado para sa 2026 Seoul International Drama Awards. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.

0: TBPN at Work.
1: Nagbabalik ang ulat bayan. Nanumpa nga bilang bagong Senate President si Senator Sherwin Gatchalian matapos mabuo ang 13 boto na kinakailangan para siya'y maihalal. Ang naging susi para mabuo ang 13 majority senators sa ulat ni Bernard Ferrer Lai. Bernard?
2: Ayos nagpaabot ng pagbati ang ilang miyembro ng minorya sa pagkakahalal kay Senate President Sherwin Gatchalian. Tiniyak nila ang baong suporta sa pagusulong ng mga panukalang makatutulong sa mga Pilipino.
3: Mula sa 12, nadagdagan ng isa ang bagong Senate Majority Block at nakabuo ng 13 senador na nagbigay daan sa pagkakahalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. Ito'y matapos sumapi sa kanilang hanay si Senator Joel Villanueva na dating kabilang sa Cayetano Block bago maging Senate President. Nagsilbi sa Gatchalian bilang Senate President pro tempore at acting Senate President mula noong June 3. Sa kanyang pag-upong pinuno ng mataas sa kapulungan, nangako si Gatchalian na bibigyang prioridad ang mga panukalang tutugon sa mga napapanong suliraning pang-ekonomiya kabilang ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, mga pangunahing bilihin, pagtulong sa mga apektado ng lindol sa Mindanao at paghahanda sa posibleng epekto ng Super El Nino. Nawagan din siya sa lahat ng senador mula man sa majority o minority block na isang tabi ang pagkakaiba sa politika at magkaisa sa paghahanap ng mga solusyon sa mga hamong kinakarap ng bansa. Nangako rin siya na pamumuno ng isang bukas, makatuwiran at nakatuon sa solusyon ng Senado na kasandig sa serbisyo para sa bayan ng Pilipino. Bago nito, tiniyak ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi niya hadlangan ang paghahalal ng bagong Senate President. Nagpaabot ng pagbati si Senator Loren Legarda kay Gatchalian.
4: Congratulations. I'm truly, sincerely happy kay Sherwin. Okay. He's a good friend, very competent, brilliant, disciplined. And we work well together.
3: Tiniyak ni Senator Christopher Bongo ang kanyang suporta sa mga panukalang makatutulong sa mga Pilipino.
5: Gusto ko pong magtrabaho tayo para sa mga kababayan nating Pilipino, lalo-lalo na po yung mga mahirap. Marami pang biktima ng lindol ngayon, no? Sunog o at ano pa mang disaster, tulungan po natin sila.
3: Nagbigay naman ng mensahe si Senator Risa Ontivero sa mga netizen patuloy na nagsishift sa kanila ni Gatchalian na maskila online bilang winry.
6: May mga kababayan tayo na natutuwa sa akin, natutuwa kay Senate President at dahil doon, mas interesado sila sa trabaho namin. Ang trabaho ng buong Senate, nagpapasalamat ako sa kanila.
3: Naihalal naman Senator Vicente Tito Soto III bilang Senate President pro tempore, habang si Senator Juan Miguel Migzubiri ang naging Senate Majority Leader. Magsisilbi naman bilang Senior Deputy Majority Leader Senator J.V. Ejercito, habang Deputy Majority Leader Senator Joel Villanueva. Inaprubahan din sa plenaryo ang committee chairmanship. Halos lahat ng mga senador ay itinalaga sa Senate Blue Ribbon Committee, paliban kay Senator Francis Jesus Cudero. Lahat din halos ay miyembro ng Committee on Foreign Relations, maliban kay Senator Lito Lapid. Samantala, si Scudero magsisilbing presiding officer ng impeachment court. Ayon kay Lacson, si Gatchalian mismo ang nagmungkahing si Scudero ang mamuno sa mga pagdinig. Nilinaw naman ni Lacson ang pagtatalaga kay Scudero bilang presiding officer ay hindi bahagi ng anumang usapan o negosasyon kaugnay ng kanyang paglipat sa mayorya.
2: Ayos magsisilbi naman bilang Senate Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano na hindi naman nakadalo sa sesyon ngayong araw. Ayos?
1: Maraming salamat, Bernard Ferrer.
7: Pinaiimbestigahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang reklamo kaugnay sa pagkamatay sa isang miyembro ng PhilHealth na hindi umano nakatanggap ng benepisyo, inaulat ni Kenneth Pasyente.
8: Sa viral post na ito, ipinarating ng isang ginang ang kanyang pagkadismaya matapos hindi makakuha ng benepisyo ang kanyang asawa na miyembro ng PhilHealth matapos maospital at kalaunan ay pumanaw. Isa rin sa hinaing niya ang hindi pagsagot ng PhilHealth sa bahagi ng kanilang hospital bills dahil mas mababa sa 24 na oras ang hospitalization ng miyembro, kaya hindi umanusakop ng PhilHealth ang mga gastusin. Ang insidenteng yan, mahigpit na pinaiimbestigahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi katanggap-tanggap na mapagkaitan ng tamang benepisyo sa kalusugan ng mga Pilipino dahil sa mali o hindi maayos na implementasyon ng mga pulisiya.
9: Hindi po nais ng Pangulo na dapat na mga kababayan natin ay nabibigyan po ng ayuda pagdating po sa kalusugan nila, pero hindi na ibibigay dahil sa maling pag-i-implement. Hindi po yan nais ng Pangulo. So sa ganitong pagkakataon po, talaga pong dapat paimbestigahan.
8: Hinimok din ng palasyo ang mga kawani ng PhilHealth at mga nakatalagang staff sa mga ospital na tiyaking na ibibigay ang tamang impormasyon sa mga pasyente upang maiwasan ang posibleng pinsala o abala sa mga nangangailangan ng serbisyong pangkalusugan.
9: Tayo din po ay nagsasabi na rin sa lahat ng mga taga PhilHealth, kung sino man yung mga PhilHealth staff or assigned sa mga hospitals or sino man ang nagpo-process ng mga benepisyo ng mga kababayan natin. Sana po ay maging aware kayo sa lahat ng mga coverage para po maibigay niyo po yung tamang information sa ating mga kababayan. Dahil kung mali po ang maibibigay niyong impormasyon, maaari po ito makaapekto at makadanyo sa ating mga kababayan.
8: Nilinaw naman ng palasyo na wala itong sinisisi kung saan nagmula ang pagkakamali. Ngunit tiniyak nito, nagugulong ang masusi at tamang imbestigasyon upang hindi na maulit ang insidente. Sa unang pahayag ng PhilHealth, sinabi nito na agad silang nakipag-ugnayan sa pamilya ng nasawing pasyente at nagkasundo sa mga susunod na hakbang para sa kinakailangang suporta. Nakipag-ugnayan na rin sila sa ospital para alamin ang ugat ng insidente kasabay ang pakikiramay sa naulilang pamilya. Sa pahayag naman ng Manila Doctors Hospital kaugnay ng insidente, iginiit nito na agad nilang binigyan ng assessment, monitoring at angkop na gamutan ng pasyente alinsunod sa clinical protocols. Ipinaliwanag din umano sa pamilya ang mga panganib at benepisyo ng mga posibleng intervensyon at kalaunan ay pinili ng pamilya na huwag ituloy ang surgical procedure at magpatuloy sa supportive care. Binigyang diin din ng ospital na naipaliwanag sa pamilya ang PhilHealth benefits batay sa umiiral na guidelines kasama ang gabay ng kanilang staff at PhilHealth personnel sa ospital. Wala pang pahayag sa ngayon ukol dito ang pamilya ng nasawing individual. Kenneth, pasyente para sa bayan.
1: May buwelta ang Malacanang sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pinalagan din ng Malacanang ang pagpapahid umano ng katamaran ng iba kay Pangulong Marcos Jr. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
9: Sa sinasabi niyang walang age, siguro mas maganda na siya mismo ang humarap sa salamin at malaman niya kung sino ba talaga ang walang age.
10: So gusto niya ng Malacanang kay Vice President Sara Duterte kasunod ng maanghang na pahayag ng bise sa gusto niyang mangyari kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
11: Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano ka walang
10: Pero sagot dyan ang palasyo.
9: Sumasalamin ang pagiging walang age sa mga gawain ng kanyang ama. Nandiyan dyan ang pagpapatay, nandiyan din ang pagkakaroon ng mga assassin, nandiyan din yung mga pagbabanta sa mga maliliit na kababayan natin na nakita natin na ginawa ito sa loob ng isang bar. So sino ba talaga ang walang age?
10: Pinalagan din ng Malacanang ang pagpapahid umano ng katamaran ng iba kay Pangulong Marcos. Kamakailan lamang, binatikos ni Kamanggagawa Portless Representative Ellie San Fernando ang presidente na wala umanong makabuluhang panukalang batas na nagawa sa loob ng 4 na taon.
9: Ang sinasabing hindi nagpapanukala ng batas tungkol sa national minimum wage, hindi po ito trabaho ng Pangulo. Trabaho po ito ng mga mambabatas. So huwag pong ibato ang trabaho nila sa ehekutibo.
10: Kaya kung naisaan niya na maiangat ang sweldo ng mga manggagawa, pakiusap ng palasyo.
9: Kung gusto niyo po na dapat na magpatupad ng mas mataas pa na minimum wage, kayo po, sa inyo po iyang mandato. So kung ano man ang kakulangan ninyo, kung meron man kayong katamaran, at hindi nyo nagagampanan ang inyong trabaho bilang mambabatas, huwag nyo pong ipahid sa ehekutibo. Huwag nyo ipahid sa Pangulo. Dahil ang Pangulo ay tumutupad at gumagampan sa kanyang obligasyon ng naaayon sa batas.
10: Paglilinaw ng Malacanang, hindi tinutulugan ng administrasyon ang pagbibigay ng dagdag sahod sa mga manggagawa.
9: Ang Pangulo po ay nagbalita kamakailan lamang, this is May 1, 2026, nagkaroon po ng wage hike in Northern Mindanao, Caraga, effective May 1, 2026. Kung saan nagkaroon po ng increase ng sahod dito sa Northern Mindanao, Caraga.
10: Nakipagpulong na si Labor Secretary Francis Tolentino kay Fernando upang talakayin ang mga isinusulong na reforma na magpapataas sa sahod at magpoprotekta sa mga empleyado. Kabilang ang National Minimum Wage Act, Security of Tenure Bill at Anti-Workplace Bullying Law. Kalezal Parilia para sa bayan.
7: Iginit ng Malacanang na hindi maapektuhan ang ipinataw na sanctions ng China kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang kanyang mandato bilang kalihim ng Department of National Defense. Ayon kay PC Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ginagampanan lang ni Teodoro ang kanyang tungkulin alinsunod sa batas, konstitusyon at mga pulisiya ng administrasyon. Sinabi rin ni Castro na may sariling batas at pulisiyang China, gayon din ang Pilipinas at hindi mapipigilan ng naturang hakbang pamahalaan sa pagtatanggol sa soberanya at pambansang interes ng bansa. Matanda ang ipinagbawal ng China ang pagpasok ni Teodoro at ng kanyang pamilya sa mainland China, Hong Kong at Macau, gayon din ang pakikipagnegosyo sa kanilang mga sa kanila ng Chinese individual at organization.
9: Ang China ay may sariling batas, may sarili silang polisiya. Gayon din naman po ang Pilipinas. Si Secretary Gibo bilang Defense Secretary ay gumaganap lang sa kanyang tungkulin, sa kanyang mandato na naaayon sa batas, naaayon sa konstitusyon at naaayon sa polisiya ng administrasyon.
1: Inalis na sa Scarborough Shoal ang floating platform na 3 linggong nanatili sa lugar. Tinawag naman ng Chinese Embassy na mission complete ang umunay isinagawang scientific research sa lugar. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
12: Panibagong kuha ito ng Philippine Coast Guard sa nakitang floating platform sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Makikita nga nakakalas na ang iba't ibang bahagi nito na isinakay sa isang Chinese research vessel. Sa Maritime Domain Awareness Flight naman ngayong Miyerkules, kinumpirma ng National Task Force for the West Philippine Sea na wala na sa Bajo de Masinloc ang floating platform.
13: Yung platform na dinisassemble nila yesterday is no longer there in Bajo de Masinloc. And the Chinese research vessel na nagtutow nung platform na yun for so many days already, wala na rin sa Bajo de Masinloc.
12: 3 linggo na natili sa Scarborough Shoal ang floating platform mula ng unang mamonitor noong May 25. Gayunman, nasa lugar pa rin ang mga inilagay na boya, communication equipment gaya ng antena at isang service vessel. Tinawag naman ng Chinese Embassy na mission complete ang isinagawang pagsusuri sa Bajo de Masinloc sa tulong ng floating platform na anilay pansamantalang research facility sa ilalim ng South China Sea Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences. Hamon ngayon ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral J. Tariela sa China, ilabas ang mga nakuhang data kung totoong para sa marine scientific research ang naging aktibidad ng floating platform.
13: Kung ang ginawa talaga nila is for the conservation or preservation ng environment and for the benefit of the world, it would be a good idea for the Chinese Embassy to share with us yung mga data na nakuha nila sa paggawa ng illegal MSR sa Bajo de Masinloc.
12: Iginiit ng National Task Force for the West Philippine Sea na tanging ang Pilipinas lamang ang may karapatan at jurisdiction sa Bajo de Masinloc. Kaya't ipagpapatuloy na mga kinaukulang ahensya ng gobyerno ang pagpapatrolya at iba pang aktibidad na naayon sa batas. Patrick De Jesus para sa Bayan.
1: Hinimok ng PNP Criminal Investigation and Detection Group si resigned Ateneo Blue Eagles head coach Todd Baldwin na harapin ang imbestigasyon na layong mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mga student-athlete na sina Rene Batarbonia at Divine Adili. Si Baldwin kasi no-show pa rin sa CIDG. Ang PNP may babala sa dating coach ng Ateneo. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas.
14: Dalawang direksyon pa rin ang tinutumbok ng isinasagawang imbestigasyon ng PNP Criminal Investigation and Detection Group. Ito ay ang posibleng biktima ng hazing at homicide si Rene Batarbonia at Divine Adili. Tugon ito ng PNP CIDG matapos sabihin kahapon ng abogado ng coaching staff na si Reynaldo Jacinto na unintentional, aksidente at walang may gusto sa pagkamatay ni Batarbonia at Adili.
15: He is not in the position to make any conclusion sa incident precisely because he is not also there during the time that the incident occurred. So maybe he can advise his client to man up also and face the investigation process. And we will allow him to accompany his client. We will not be denying him that right. But to continue hiding his, practically hiding his, his client does not serve the end of justice. He is a lawyer. Nanumpa po kayo ng justice. So, walk the talk.
14: Muling magpapadala ng Sudpina ang PNP CIDJ para kay Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin at iba pang coaching staff. Hindi pa rin kasi tumutugon si Baldwin sa patawag ng CIDJ. Pero ang pagmamatigas ni Baldwin hindi uubra sa mga otoridad.
15: We will exhaust all available power that the CIDJ has been given by the law, including the filing of contempt and obstruction of justice cases against them.
14: May panawagan din ang CIDJ sa head coach ng Ateneo Blue Eagles.
15: Man up, be man enough to face the investigation. In the interest of justice and equity para doon sa dalawang players which you call as your brother. Because if you are talking about the battle cry of Bibab, band of brother, if you're a brother, you, di ba, you, hindi ka tatalikod. So, help us also. Help the family attain justice.
14: Bukod naman kay Baldwin, ipapasudpina na rin ang CIDJ ang hawak nito na drone footage ng buong training na isinagawa sa Dipakulaw Aurora. Lumalabas din sa investigasyon ng CIDJ na hindi lang 300 metro kundi halos 1 kilometro ang layo ng mga players sa resort nang mangyari ang trahedya. Simula kahapon ay aabot na sa 17 na dati at kasalukuyang manlalaro ng Ateneo Blue Eagles ang nagtungo sa CIDJ na tubugon sa kanilang sudpina.
12: Maraming tanong ang hindi pa nasasagot at hindi pa nabubuo ang larawan sa tunay na nangyari. Ang malinaw lang sa ngayon batay sa investigasyon, hindi maganda ang kondisyon ng dagat nang isagawa ang training at hindi ito ligtas para sa mga hindi bihasa sa paglangoy. At habang inaantay ang buong katotohanan, nananatiling paalala ang insidenteng ito na sa bawat pagsubok sa dagat, hindi sapat ang tapang lamang. Kailangan ding tiyakin ang kaligtasan ng bawat buhay. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lisiges, para sa Bayan.
7: Nagbabala ang Philippine Coast Guard sa publiko ukol sa panganib ng mga rip current o malalakas na agos ng tubig sa mga dalampasiga. Nagpatupad na ng memorandum circular ang ahensya para sa resort owners upang maglagay ng mga swimming lane at signages sa mga delikadong lugar. Inilunsad din ang PCGI Care Program para sa impormasyon at kaligtasan ng mga turista at lokal na komunidad sa mga baybaying lugar. Ipinaliwanag ni Captain Brummel Magalong ang mga tamang hakbang na dapat gawin kapag naabot ng malakas na agos sa dagat.
16: So, ang pinakauna po siguro nating advice doon, sir, is huwag pong magpanik. We stay calm. No? Kasi doon po kasi hindi po tayo nakapag-isip ng mabuti pag pumasok na po yung panic. So, stay calm po. No? Don't panic. And if possible, call the attention po, sir, no? Ng mga tao po na nasa shoreline, kung kaya lang din natin, call their attention to let them know that you're in danger, no? And lumabas ka po doon sa rip current, and that's swimming parallel to the shoreline, no? Para makalabas ka doon, lumangoy ka pa kaliwa or pa kanan.
1: Inilabas na ng Department of Justice ang initial findings ng Special Panel of Prosecutors hinggil sa Senate shooting incident kamakailan. Samantala, Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban sa ilang coaches ng Ateneo de Manila University, pinirmahan na. Yan ang ulat ni RR Tubise.
17: Pinirma na ni Justice Secretary Frederick Vida ang Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban kina former Ateneo Men's Basketball Head Coach Tab Baldwin, former team manager Christopher Kimpo, assistant coach Reynaldo Jacinto Jr., assistant coach Dean Castaño, at assistant coach Sandro Soriano. Paliwanag ng DOJ, hindi pa ito hold departure order, kundi monitoring mechanism para maabisuhan ang DOJ kung sakaling tangkain nilang lumabas ng bansa. Tinututukan din ng DOJ ang posibleng pananagutan ng universidad at ng mga kasama sa university acknowledge activity.
18: Ang lumalabas lang dito, may kapabayaan ba? O kung may kapabayaan, diba, ang maliwanag may namatay. So ang tanong, ito ba ay aksidente? Diba? O may pagkukulang sa pag-iingat na dapat ay ginawa ng school authorities?
17: Nang tanungin tungkol sa pahayag ng PNPCIDG na tinutumbok ng investigasyon ang hazing at homicide, nilinaw ni Vida na ang mga ito ay conclusion pa lamang na dapat patunayan ng ebidensya. Aniya, tinitigdan kung willful act ba ang nangyari o kung may simple o criminal negligence na pwedeng magdulot ng criminal at civil liability. Samantala, inilabas din ng DOJ ang initial findings ng Special Panel of Prosecutors hinggil sa Senate shooting incident. Ayon kay Vida, hindi umano justified ang aksyon ng Office of the Sergeant at Arms laban sa NBI noong May 13. Hindi umano under attack ang Senate building noong gabing iyon at tinangkalang ipatupad ng NBI ang arrest warrant laban kay Senador Bato de la Rosa. Ayon pa sa DOJ, maaaring managot ang sinumang tumulong sa pagtakas ni de la Rosa matapos isa publiko ang ICC warrant noong May 11.
18: At tinitingnan to pangkalahatan, na yung mga actions ba nung simula pa lang, diba? Ito ba ay planado, mas malaking plano, diba? Nilagay siya sa protective custody, ito ba ay kasama sa plano, yung pagsasalita ba or yung pagsasabi ba na under attack ang ano, yung pagsasabi ba na lockdown ng Senado, diba? Lahat ito, lahat ng mga bagay na napatunayan nating nangyari ay tinitingnan para timbangin kung ito ay kabahagi nung tinatawag natin na obstruction of justice.
17: Kaugnay naman ang kasong inihain laban kay Senator Robin Padilla, ibinalik ito ng DOJ sa CIDG para sa mas masusing investigasyon at karagdagang dokumento o pahayag mula sa mga concerned individuals. Sa usapin naman ni Attorney Jimmy Bondoc, kinumpirma ng DOJ na natanggap na ng abogado ang liham ng departamento.
18: The letter simply seeks clarification and assistance in light of statements he publicly made regarding the service of an arrest warrant upon his client, Senator De La Rosa.
17: Ayon sa DOJ, layunin ng liham na makakuha ng anumang impormasyon na makatutulong sa legal at maayos na pagpapatupad ng batas. Ako si R.R. Tubise para sa Bayan.
7: Napakalaking kasinungalingan, yan ang naging buwelta ni COMELEC Chair George Erwin Garcia sa pagkakadawit ng kanyang pangalan sa umano'y pagtanggap niya ng 10 milyong piso mula sa mga tinaguriang Maleta Boys. Yan ang ulat ni R.R. Tubise.
17: Mariing itinanggi ni COMELEC Chair George Erwin Garcia na nakatanggap siya ng 10 milyong piso mula sa mga tinaguriang Maleta Boys o mga dating bagman ni dating congressman at ngayon pugante na si Zaldico.
19: Napakalaking kasinungalingan. Dito sa ating bansa ngayon, napakadali kasi magbenta ng kasinungalingan basta may presyo.
17: Ayon kay Garcia, hindi siya nagmamadaling maghain ng kaso habang wala pang sinumpaang salaysay ang mga nag-aakusa sa kanya. Git niya, mahalagang matukoy din kung sino ang mga nasa likod ng mga paratang, kung may handler, may mga nagpondo, o may mga nagdikta sa mga pahayag laban sa kanya. Tinukoy din ni Garcia ang pabago-bago umano ng mga salaysay. Una na siyang iniuugnay sa 4 na maleta ng pera pero ngayon, isa na lang umanong bag ang lumalabas sa akusasyon. Itinanggi rin ng COMELEC Chair na may kinalaman siya o ang komisyon sa anumang flood control project. Paliwanag niya, wala namang ipinapagawang kalsada o flood control project ang COMELEC. Nanawagan si Garcia na huwag agad husgahan ang mga taong nadadawit sa mga alegasyon nang wala pang napapatunayan.
19: Hindi po ba para nakakatakot na sira ka na sa publiko? Ikaw magpapatunay later na hindi totoo. Parang baliktad po eh. Parang you have to disprove what they have proven wrong from the very start. Napaka-unfair ng nangyayari ito sa atin.
17: Samantala, patuloy ang paghahanda ng komisyon para sa special election sa Dasmariñas, Cavite sa August 29. Pero aminado si Garcia na problema pa rin ang pondo para rito. May maaari umanong maitulong ang city government ng Dasmariñas pero posibleng hindi ito sapat sa halos 171 milyong pisong gagastusin dito. Kasama rin sa pinaghahandaan ng COMELEC ang Bangsamoro parliamentary elections sa September 14 at ang paparating na barangay at sangguniang kabataan elections. RR Tubise, para sa bayan.
1: Sa iba pang balita, nakita ng ilang

0: Itong si Jackson Lim at ang kumpanyang Golden Years Construction and Steelworks Corporation dahil sa patong-patong na paglabag sa batas. Kabilang sa mga babayaran ng kumpanya ang RA 11058 para sa paglabag sa Occupational Safety and Health Standards. Napag-alaman din ng kagawaran na ipinagpapatuloy pa rin ang operasyon ng nasabing kumpanya kahit may ipinalabas ng work stoppage order dito. Ipinaliwanag ni Tolentino ang detalye ng mga paglabag na lumulutang mula sa isinagawang inspeksyon ng kagawaran.
1: The DOLE found that Jackson Lim and Golden Years Construction and Steel Works Corporation were liable to pay a total of 11,426,798 pesos and 50 centavos, representing 1,102,798.50 pesos for labor standards violations and 10,324,000 as an administrative fine under Republic Act number 11058 for willful violation of occupational safety and health standards.
0: Hindi rin umano binabayaran ng tama ng kumpanya ang mga trabahador nito tuwing rest day, Sabado at tuwing holiday. Nilabag din aniya nito ang occupational safety standards dahil wala itong ipinagkaloob na personal protective equipment at temporary accommodation para sa mga manggagawa. Wala rin umano itong permit para sa mechanical lifting equipment. Bukod pa rito, ayon sa kalihim ay napag-alaman ding peke ang ilang dokumento na ipinasa ng kumpanya.
1: They also submitted, take note of this, fake and invalid certificates for the project's first aider and safety officer. Hence, DOLE will also endorse the complete case records for appropriate action to the NBI and to the Angeles City LGU.
0: Ie-endorso ng kagawaran ang record ng kaso sa NBI o National Bureau of Investigation at sa lokal na pamahalaan ng Angeles City para sa iba pang legal na aksyon. Elijah Canlas para sa Bayan.
2: Nominadong ilang sikat na personalidad sa bansa para sa Outstanding Asian Star Philippine category sa 2026 Seoul International Drama Awards. Samantala, malaki ang pasasalamat ng aktres na si Ann Curtis matapos mapabilang sa mga nominado sa naturang International Drama Awards. Narito ang ulat.
3: Ilang mga local stars ng bansa nominado sa 2026 Seoul International Drama Awards ng bansang Korea, kabilang sa Outstanding Asian Star Philippines category ay sina Ann Curtis para sa kanyang pagganap sa It's Okay Not to Be Okay at ang kanyang co-stars na sila Joshua Garcia at Carlo Aquino. Isa pang nominasyon para kay Joshua at Ivana Alawi para sa Love Is Never Gone. Sila Paola Avellino at Kim Chu ay kinilala rin para sa The Alibi. Habang sila Fiang Smith at Jim Ibarra ay nominado din sa teleseryeng Ghosting. Ilan pang mga nominado sila Kyla Estrada, Charlie Dizon, JM De Guzman, Jake Cuenca, Gerald Anderson, Shaina Magdayo, Bella Padilla, Angelica Panganiban, Sanjo Marudo, Ding Dong Dantes, Max Collins, Amy Austria, Roy and Anton Vinzon, at Katrina Halili. Una ng kinilala ng mga artista noon ay sina Kim Chu, Daniel Padilla, Bel Mariano at Catherine Bernardo. Ang prestigyosong Korean Awards ay gaganapin sa October 8 sa KBS Hall ng Seoul, South Korea. Hindi naman napigilan ng aktres na si Ann Curtis na ipadama ang kanyang gratitude bilang isa sa mga nominado sa prestigyosong Seoul International Drama Awards. Mukhang it's another exciting trip to Korea. Sa kanyang ex-account, hindi anya siya makapaniwala na kasama siya sa 23 mga aktor na nagmarka sa kanilang industriya. OMG, Seoul kilig, anya.
4: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
5: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
4: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
6: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.

0: kami nasakay.
1: Ako sir, ambulance driver ako.
2: Ambulance driver?
1: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
2: Dahil hindi na umabot.
1: Nag-bleeding dahil sa malubak. Hindi namin namalaya na patay na pala.
3: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
2: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time. Mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
2: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
4: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
2: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
5: Inyong napakinggan ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasayim papawid mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes, at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Sabado at Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahim papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama si Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Tris, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowey, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, nag-iiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: conflicts and to build peace with all people of sincere hearts who believe in your love and compassion. Amen.
1: Ako si Jel Sigafood ng Madarulog na Fenrile, Cagayan. At bilang pakikiisa sa pag-conserve ng energy ngayong panahon ito, ang ginagawa po namin ay ang hindi paggamit ng aming sasakyan. Instead, ang ginagamit na lang po namin ngayon ay ang aming motorsiklo kung meron man kaming pupuntahan. Isa ring paraan ng pag-conserve ay ang minsan ang pagluto ng aming mga pagkain. Minsan na lang po namin niluluto ang aming pang-agahan, tanghalian at panggabi para maka-conserve po ng LPG. Kapag ako'y pumupunta ng paaralan, naglalakad na lang po rin ako, hindi na po ako nagpapahatid sa aking asawa. At yun yung mga ways kung saan nakakatulong kami sa pag-conserve ng energy ngayong panahong naghihirap ang bansa natin.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino, heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: Sa Russia, ayon sa DFA, ilan lamang sa mga inilatag na paksa para sa pulong ang malawak na kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Russia sa larangan ng turismo, edukasyon, kultura, science and technology at people-to-people exchanges. Una na rin sinabi ni Pangulo Marcos na mahalaga ang biyaheng ito, lalo't ito ang unang pagkakataon niya magtungo sa Russia at panibagong oportunidad ito para sa pagsusulong ng interes ng mga Pilipino. Samantala, habang wala si Pangulo Marcos sa Pilipinas, nagsisilbi muna caretaker ng pamahalaan sa Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Charlie III, at Labor and Employment Secretary Francis Tolentino. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Malaking tulong upang maisulong ang interes ng Pilipinas ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Russia. Sinabi ni Political Analyst Professor Froilan Kalilong na kasabay ng pagrepresenta ng Pangulo sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, isang magandang oportunidad ang bilateral meeting niya sa Russia. Anya, makikinabang ang Pilipinas sa layunin ng Russia na palakasin ang kalakalan nito sa Asia dahil maitataguyod dito ang direct state-to-state economic relief.
3: Kung nagdaang digmaan, ano, sige ng silangan, it exposed a lot of vulnerabilities ng ating bansa, particularly very much dependent on Middle East crude oil. Mm-hmm. Now, if we will be able to strengthen further our relations with Russia, na alam naman natin na isa palaking oil exporting and oil producing country sa buong mundo, maaari nitong ma-shield tayo from potential shocks that may happen in the future.
2: Si Political Analyst Professor Froilan Kalilong.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Umabot na sa 68 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani noong Hunyo 8. Ayon sa Office of Civil Defense, 1,339 individuals ang nasugatan habang 33 iba pa ang nawawala. Mahigit sa 1.4 million na katao naman sa Mindanao ang naapektuhan nang malakas na lindol.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Umabot na sa mahigit sa 1.3 billion pesos ang kabuang halaga ng pinsalang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Batay sa pinakauling datos ng Office of Civil Defense, nasa 774 infrastructure ang napinsala sa kalamidad na nagkakalaga ng 1.029 billion pesos. Samantala, naitala naman sa 29.8 million pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura, partikular sa mga lalawigan ng Davao del Norte at Davao del Sur. Ayon sa OCD, nakapagkaloob na ng 160.9 million pesos na halaga ng tulong ang pamahalaan para sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol. Bukod dito, umabot na rin sa 8.1 million pesos na halaga ng ayuda ang naipamahagi sa mga lokal na pamahalaan ng mga apektadong munisipalidad.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Mahigit sa 379,000 family food packs na ipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Yan pong balitang hatid ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Report.
4: Igit isang linggo matapos ang mapaminsalang magnitude 7.8 na lindol sa Southern Mindanao, nananatiling nakatutok ang Department of Social Welfare and Development sa paghahatid ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol. Ayon sa DSWD, umabot na sa 379,000 family food packs, gayon din ang tighigit 10,000 non-food items at ready-to-eat food boxes ang naipamahagi sa mga apektadong komunidad sa Davao Occidental, General Santos City at Sarangani. Sumampa na rin sa 267 milyong piso ang kabuang halaga ng naipamahaging humanitarian assistance para sa mga residenteng naapektuhan ng lindol. Samantala, patuloy rin ang bayanihan pagdating sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City, gayon din sa Visayas Disaster Resource Center sa Mandaue City, Cebu, kung saan nagsasagawa ng repacking ng family food packs ang mga volunteer. Ang mga nirepack na relief goods ay agad na pinapadala sa mga komunidad sa Mindanao na nangangailangan pa rin ng tulong. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: implementasyon at distribution ng ayuda at iba pang tulong para sa mga nangangailangan.

0: Kailangan mas paig tingin pa ng pamahalaan. Yan pong balitang atid ni Quincy Cahilig.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nauunawaan ng pamahalaan ang sentimiento ng ilan nating mga kababayan hinggil sa mga issue sa pamamahagi ng ayuda para sa mga nasa laylayan. Itong binigyang diin ni National Anti-Poverty Commission o NAPCSE Secretary at Lead Convenor Lopez Santos III sa press conference ng Philippine Information Agency nitong Miyerkules. Anya, tungkulin ng pamahalaan na tulungan ang higit na mga nangangailangan, lalo na sa panahon ng krisis. At gaya ng sitwasyon sa umiiral na state of national emergency sa bansa na dulot ng pagtaas ng presyo ng langis at mga pangunahing bilihin. Ayon sa kalihim, sinisikap ng gobyerno na gawing mas maayos ang pamamahagi ng ayuda at iba pang tulong. Gayunman, binigyang diin niya na hindi lamang sa pamamahagi ng ayuda nakasentro ang kampanya kontra kahirapan dahil kabilang din umano sa mga hakbang ang paglikha ng mga oportunidad para sa pag-asenso. Narito ang pahayag ni Secretary Santos.
3: Ang serbisyo po ng ating pamahalaan ay para sa lahat. Halimbawa, ang serbisyo ng Department of Health, yung ating YAKA program, ito po ay para sa lahat. Yung serbisyo na ibinibigay ng Department of Education, libreng basic education, ang ibinibigay ng TESDA na training scholarship, sinusuportahan po ang lahat ng ating mamamayan ng ating pamahalaan.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pinagtibay na ng Senado ang Senate Resolution na umihikayat sa national government na tiyakin ang sapat na pondo at iba pang kinakailangang suporta para sa rehabilitasyon at pagbangon ng mga komunidad na naapekto ng malakas na lindol sa Mindanao noong June 8 sa kanyang sponsorship speech. Sinabi ni Senator Joel Villanueva na higit pa sa usapin ng pondo ang kinakaharap ng bansa. Anya, nakasalalay dito ang muling pagbango ng libu-libong pamilyang nawala ng tahanan, kabuhayan at mahal sa buhay. Binigyan din pa ni Villanueva na mahalaga ang Mindanao sa pambansang ekonomiya bilang pangunahing pinagkukunan ng pagkain, produktong agrikultural at yamang dagat. Kaya't ang epekto ng kalamidad sa rehiyon ay nararamdaman sa buong bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Resolution na kumikilala kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mabilis na pagresponde sa magnitude 7.8 na lindol pinagtibay ng kamara. Mula sa kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Alan, inaprubahan ng House of Representatives ang isang resolusyon na kumikilala kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa iba pang ahensya ng pamahalaan dahil sa mabilis na pagtugon sa 7.8 magnitude na lindol na tumama sa Sarangani, General Santos City at iba pang bahagi ng Mindanao noong June 8 sa pamamagitan ng voice voting sa isang special session na ipinatawag ng Pangulo. Inaprubahan ng House Resolution number 1132 na inihain ni Speaker Faustino Bojidi at kanyang mga deputies. Binanggit sa resolusyon ang agarang aksyon ng pamahalaan matapos ang sakuna na nagdulot ng pagkamatay, pinsala, sa pilitang paglikas at malawakang pagkasira ng bahay, aralan, ospital, kalsada, tulay at iba pang mahalagang infrastruktura sa mga apektadong lugar. Kinilala rin sa resolusyon ang naging ambag ng mga government agencies katuwang ang private sector. Ayon sa resolusyon, ang pinagsama-samang pagkilos ng mga ahensya ng gobyerno ay malaking tulong upang mabawasan ang paghihirap ng mga kababayang apektado ng sakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Target ng Department of Energy na may balik sa operasyon sa Mindanao o sa Mindanao Grid ang SMC Maita Coal Plant sa Sarangani Province bago sumapit ang June 20 o sa darating na Sabado. Ito'y dahil sa naging pagtama ng malakas na lindol sa nasabing probinsya. Ayon sa DOE, patuloy ang pagtulong ng kagawaran sa nasabing power plant upang mas mapabilis ang pagkukumpuni ng power plant sa nasabing lugar. Ang naturang coal plant ang nagsusupply ng kuryente sa ilang bahagi ng Southern Mindanao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nangako si bagong Senate President Sherwin Gatchalian na tututukan niya ang mga legislative measures na tutugon sa mga economic concerns ng bansa, kabilang dito ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at mga bilihin, epekto ng lindol sa Mindanao at banta ng Super El Nino. Nanawagan din si Gatchalian sa lahat ng senadora, mapa-majority o minority man, na isa-isang tabi ang pagkakaiba ng politika o sa politika at magtulungan sa pagtugon sa mga hamong kinakaharap ng bansa. Binigyan din ng bagong Senate President na nauunawaan ng Senado ang panawagan ng publiko para sa mas mabilis at konkretong aksyon ng pamahalaan sa mga suliraning kinakaharap ng bansa. Ayon pa kay Gatchalian, tinatanggap niya ang bagong tungkulin ng may pagpapakumbaba at pananagutan. Iginit man niya na ang pagiging Senate President ay hindi lang tungkol sa kapangyarihan kundi sa paglilingkod sa institusyon at sa mamamayan. Nangako rin si Senator Wynn na pumumunuan ng isang Senado na bukas sa dialogo at nakatoon sa paghahanap ng mga praktikal na solusyon sa mga suliranin ng bansa. Inaasahang magiging sentro ng mga susunod na talakayan sa Senado ang mga hakbang para mapagaan ang epekto ng mataas na presyo ng bilihin, matugunan ang pinsalang dulot ng mga kalamidad at mapagandaan ang posibleng epekto ng matinding tagtuyot dulot ng Super El Nino. Sa special session kahapon, nahalal si Gatchalian bilang Senate President. Senate President pro tempore si Senator Vicente Soto III, Majority Leader si Senator Juan Miguel Zubiri at Deputy Majority Leader sina Senator JVR Sito at Senator Joel Villanueva.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagbanta si Senator Kiko Pangilinan na magsasampa siya ng kaso laban sa mga taong nag-uugnay sa kanya at sa kanyang pamilya sa anomalya sa flood control project. Ito'y kasunod ng isang press conference na pinangunahan ni dating Congressman Mike Defensor. Isa kasi si Pangilinan sa mga pinangalanan ng 18 dating bodyguard at dating bagman ng dating Congressman Zaldico na nakatanggap umano ng maleta ng kickback. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Pangilinan na pawang mga paratang insinuations at palabas lamang ang mga binabato laban sa kanya. Ayon pa sa Senador, layunin ng mga aligasyon na sirain ang kanyang reputasyon kaugnay na napaulat na posibilidad ng kanyang pagkakahirang bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na magsisiyasat sa flood control scam. Giniit din ni Pangilinan na walang anumang batayan ang mga paratang laban sa kanya at sa kanyang pamilya. Dahil nadamayan niya ang kanyang pamilya sa mga aligasyon, sinabi ni Pangilinan na haharapin ng mga sangkot ang legal na aksyon at pananagutin ang mga paninirang puring ginawa nila.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nilabas na ng Department of Justice ang paunang resulta ng investigasyon ng Special Panel of Prosecutors kaugnay ng nangyaring tensyon sa Senado noong Mayo. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, base sa nakalap ng mga ebidensya, lumabas ang mga sumusunod. Hindi makatuwiran ang pagpapaputok ng baril ng Office of the Sergeant at Arms sa NBI agent. Hindi under attack ang Senate building noong gabi ng May 13. Tinangka ng National Bureau of Investigation na magsilbi ng arrest warrant kay Senator De La Rosa at posibleng managot sa batas ang tumulong sa pagtakas ni Senator De La Rosa. Sinabi ni Secretary Vida na ang findings ng panel ay base sa mga ebidensyang nakalap mula sa PNP-CIDG, sa media, Government Service Insurance System at ocular inspection sa pasilidad ng GSIS.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Public.
1: publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin nagpulong punong ekutibo personal na inimbitahan si President Putin sa 21st East Asia Summit na nakatakdang ganapin sa Maynila. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Kaharap sa pagpupulong sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin, sinasabing pagpupulong ay natalakay ang pagsusulong ng mas malawak na kooperasyon sa kalakalan, enerhiya, ganun din ang seguridad sa pagkain. Sa opening statement ni Pangulong Marcos ay binigyan din ito na mahalagang magkaroon ng regular na konsultasyon pampolitika sa pagitan ng foreign ministries ng Pilipinas at ng Russia. Ayon sa Pangulo, magbibigay ito ng mahalagang oportunidad para madetermina at magkaroon pa ng mas maraming kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Kabilang na dito ang patungkol sa trade, habang iginit din ni Pangulong Marcos na marami pang maaaring gawing deal ang Pilipinas at Russia na posibleng mabuksan sa iba't ibang larangan. Sa pulong ay personal ding ipinaabot ng Pangulo ang imbitasyon nito kay President Putin para daluhan ang 21st East Asia Summit na nakatakdang gawin sa Manila sa darating na Nobyembre. Dito ay nabigyan din ng Chief Executive na ang East Asia Summit ay mahalagang bahagi tungo sa magkatuwang na layunin na magkaroon ng isang matatag, ligtas at maunlad na rehiyon. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Tulad ng Pilipinas, mayroong sariling batas ang China at mayroon itong sariling polisiya. Reaksyon nito ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro nang hinga ng komento kaugnay sa sanction na pinataw ng Beijing kay Defense Secretary Gibo Teodoro. Ito'y dahil sa pagiging vocal nito sa aggression at mga illegal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Kung matatandaan, pinagbabawalan na ang kalihim at pamilya nito na pumasok sa China, Hong Kong at Macau, maging sa pakikipag-transaksyon sa mga Chinese organization at individuals. Sabi ni Castro, gumaganap lamang si Teodoro ng kanyang sinumpaang tungkulin.
6: Ang China ay may sariling batas, may sarili silang polisiya. Gayun din naman po ang Pilipinas. Si Secretary Gibo bilang Defense Secretary ay gumaganap lang sa kanyang tungkulin, sa kanyang mandato na naaayon sa batas, naaayon sa konstitusyon at naaayon sa polisiya ng administrasyon.
0: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kinumpirma ng National Task Force for the West Philippine Sea na naalis na ang floating platform na namataan sa loob ng lagoon ng Bajo de Masinloc. Ito'y matapos ang sinagawang Maritime Domain Awareness Patrols at monitoring ng mga otoridad kahapon. Nabatid na nauna lang naghain ng Pilipinas ng formal na diplomatic protest laban sa presensya ng naturang struktura. Sa isang pahayag, muling ginit ng NTF-WPS ng Bajo de Masinloc ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas at tanging ang bansa lamang ang may karapatang magtayo ng mga struktura at magsagawa ng mga aktibidad dito. Sinabi ni ng NTF-WPS na patuloy na magsasagawa ang Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at iba pang kaugnay na ahensya ng regular maritime patrols, maritime domain awareness operations sa paligid ng Bajo de Masinloc. Kasabay nito, nanawagan ang task force sa lahat ng mga dayuhan na sumunod sa international law at titigil ang mga gawaing lumalabag sa soberanya at jurisdiksyon ng Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tama lamang na si Vice President Sara Duterte ang magsalita at magtanggol sa kanyang sarili sa oras na humarap ito sa impeachment court. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, dahil si VP Sara naman ang inuusig, mainam na siya na rin ang makipag o makapagpaliwanag sa mga aligasyong binabato sa kanya upang malinis niya ang kanyang pangalan. Pagkakataon din anya ito para sa ikalawang pangulo na iparinig ang kanyang mga tamang tugon at paliwanag kaugnay sa mga binabatong reklamo sa kanya.
6: Hello. dapat lamang po dahil kung siya po ang siyang inuusig sa mga ganitong klaseng impeachment trial, nararapat lang na siya po ang magsalita at magpaliwanag at siya mismo ang makapagbibigay ng kanyang tamang tugon para maipaliwanag niya at malinis niya ang kanyang pangalan.
0: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police wala pang natatanggap na kopya ng umano'y arrest warrant ng International Criminal Court laban kina Senator Bongo at dalawang pulis. Narito ang report ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Kapwa nilinaw ng Department of the Interior and Local Government at ang Philippine National Police na wala pa sila natatanggap na kopya ng warrant of arrest buhat sa International Criminal Court today para kina Senator Christopher Lawrence Bongo. Gayun din sa dalawang hindi pinanganan ng opisyal ng putisya dahil sa pagkakasangkot ng mga ito sa pagpapatupad na madugong war on drugs sa nakalipas na administrasyon. Sa text message ni DILG Secretary John Wickremule sa PNP Press Corps, sinabi nitong nakikipag-ugnayan na siya kay Justice Acting Secretary Frederick Vida at sinabi sa kanyang wala itong natatanggap na kopya na, ng naturang warrant. Pinalutang ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte ang naturang warrant umano ng ICC laban kay Go at sa dalawang pulis sa kanang social media post. Sa panig naman ng PNP, sinabi ni Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Rico na basta't may matanggap silang warrant buhat sa legitimate at competent authorities na ipinaraan sa legal na paraan ay kanila itong ipatutupad. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Public Works Secretary Vince Dizon paimbestigahan ang mga dating opisyalis ng DPWH na nasa likod ng mga contractor na gumawa ng drainage improvement project sa Philippine General Hospital. Yan po ang balitang hatid ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Target ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na papanagutin ng ilang opisyalis ng DPWH matapos ang mabagal na usad ng proyekto ng Edison Construction na siyang nasa likod ng drainage improvement project sa Philippine General Hospital o PGH. Paliwanag ni Dizon, uunahin lang muna nila na maayos ang manasabing proyekto pero kailangang managot hindi lang ng kontraktor kundi maging ng mga dating opisyalis ng DPWH. Dagdag pa ni Dizon na ang mga kasalukuyang nakaupo sa DPWH-NCR ay pawang mga bagong tauhan na ng ahensya at hindi ito ang mga kumuha sa nabanggit na kontraktor. Matatanda ang sa ginawang pagbisita ni Dizon sa drainage improvement project sa PGH ay tanging 17% pa lamang ang completion rate nito kahit pa 2024 pa nagsimula ang naturang proyekto. Una nang sinabo ni Dizon ang Edison Construction at sinabing maliban sa pag-terminate ng kontrata ay kakasuhan pa ang mga ito sa oras na hindi matapos ang proyekto sa September 2026 na ipinangako ng mga kontraktor. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ratification sa AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situations Bill humantong sa deadlock. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Humantong nga sa deadlock ang pag-ratify sa panukalang pag-institutionalize ng assistance to individuals in crisis situations o AICS bill. Sa naging special session, sinubukan pang hintayin ng Senado kung lalagdaan ang mga kongresista ang pag-adapt sa bersyon ng kanilang panukala. Pero sa huli, inanunsyo ni Senator Erwin Tulfo na siyang chairman ng Senate Committee on Social Justice na hindi matutuloy ang ratifikasyon ng panukala. Paliwanag ni Tulfo, ayaw kasing pirmahan ng kanyang mga counterpart sa Kamara ang bicam version ng panukala. Partikular, anya nilang pinagtatalunan ang Section 17 ng panukala o ang anti-EPAL provision nito. Ayaw kasi itong tanggapin ng Kamara dahil dito nakasaad ang bawal na makialam ang mga politiko sa pamahagi ng ayuda mula sa DSWD. Dahil dito, pag-uusapan muli sa Bicameral Conference Committee ang panukala para maplansya ang pinagtatalunang provision. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Magandang balita naman para sa mga Pilipino, lalo na sa mga overseas Filipino workers sa gitnang silangan. Ang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, binahagi ni Political Analyst Professor Froilan Kalilong na matagal na talagang inaabangan ito ng ating mga o ng ating bansa dahil sa maraming benepisyong makukuha natin mula rito. Anya, makakatulong ito para mabuksan muli ang Strait of Hormuz kung saan critically blocked o hindi nakakadaan ang mga commercial shipping. Ayon sa political analyst, ang pagsasara sa Strait of Hormuz ay magdulot o nagdulot ng malawakang inflation at oil shock sa buong mundo.
10: Kailangan natin ito, no, para magkaroon talaga ng agarang relief para sa ating ekonomiya, no, because the closure of the Strait of Hormuz, alam naman natin, it really triggered soaring inflation and massive oil shocks globally. So itong peace deal na to, it really offers a lot of psychological relief to Philippine financial markets technically.
0: Samantala, nilinaw naman ni Professor Kalilong na hindi agad magre-resulta sa instant o agarang stabilization ang peace deal sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Paliwanag pa ng political analyst, malaki ang naging epekto ng gera sa infrastruktura, pasilidad at supply ng langis sa mga bansa sa gitnang silangan, kaya matatagalan ang pagbalik sa pre-war level ng ating ekonomiya. Dagdag pa ni Kalilong, pabor pa rin ang kasunduang ito dahil posibleng hindi na lalala pa ang kaguluhan sa gitnang silangan.
10: Ang maganda kasi dito is that yung escalation nung kaguluhan is medyo na-resolve na, no? At hindi na tayo aasa pa na mas magiging masisipa yung kanilang kaguluhan, dahil alam naman natin na kung magtatagal pa itong paglalaban sa gitnang silangan, mas lalong magiging malaki yung epekto sa atin. So this is really a very much welcome development insofar as the Philippines is concerned.
0: Si political analyst Professor Froilan Kalilong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Kakayahang maging environmental champions ng mga kabataan, mahalagang papel sa pangangalaga ng kalikasan. Narito ang balitang hatid sa atin ni Mary Rose Rosero.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Ang mga bata ay hindi lamang tagatanggap ng kaalaman, kundi maaari rin silang maging bahagi ng pagbabago sa pamamagitan ng simpleng gawain araw-araw. Ayon kay Ms. Maria Cristina Francisco ng Environmental Management Bureau, mahalaga na magkaroon ng environmental awareness at eco-friendly habits ang mga bata at mahikayat na makilahok sa mga gawaing nagpoprotekta sa ating kapaligiran. Anya, ang pangangalaga sa kalikasan ay responsibilidad ng lahat, kasama ang mga bata bilang mahalagang bahagi ng solusyon.
12: Sila nga yung leader, eh. Pagdating ng panahon, sila yon. Silang magiging susunod na leader. Kaya sila lang talaga makakapagsabi na kung ang meron lang tayong isang bata na talagang environmentalist, malin mong magbago. Now, of course, ngayon, baka hindi man ngayon, in the future, kayo na lang din talaga yung you track your own future. Eh. Ang mga nandito lang naman ang gobyerno, ang DENR to tell you what to do. And of course, at the end of the day, kayo pa rin yan.
11: Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita naman sa iba yung dagat, G7, pinalalakas ang supply ng mga critical na minerals habang binabawasan man ang pag-asa sa China. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nakatuon ng mga pinuno ng Group of 7 o G7 sa pagpapatatag ng mga supply ng critical na mineral upang mabawasan ang pagdidepende nito sa China at maprotektahan ang mga namumuhunan sa posibleng pagkaantala ng materyales na mahalaga sa modernong industriya. Sa kanilang pagpupulong sa Avian Leiban, France, tinalakay ng mga leader ang mga hakbang upang mapalawak ang pinagmumula ng mga mineral na ginagamit sa paggawa ng semiconductor, tours, baterya, electric vehicles, mga kagamitang pandepensa at iba pang mahalagang produkto. Anila, isa sa mga pangunahing alalahanin ang malaking papel ng China sa pandaigdig ang produksyon at pagproseso ng mga naturang mineral. Layunin ng mga bansang kabilang sa G7 na palawakin ang pakikipag-ugnayan sa ibang mga supplier at magtayo ng mas matatag na supply chain upang mabawasan ang panganib ng kakulangan sa supply. Naniniwala ang grupo na ang pagkakaroon ng ligtas at diversified na pinagkukunan ng critical na mga mineral ay mahalaga sa pagpapanatili ng paglago ng ekonomiya, energy at pambansang seguridad ng kanilang mga bansa. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo

0: upang mapalakas ang kahandaan ng mga mamamayan at mga institusyon sa oras ng lindol at iba pang sakuna. Anya, ang mga ganitong aktibidad ay makakatulong upang masubukan ang mga emergency response plan at matiyak ang kaligtasan ng publiko. Kaugnay nito, nakatakdang pangunahan ng OCD Bicol, ang isa sa gawang NSED ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 5 Bicol Region sa tanggapan nito sa Embarcadero de Legazpi sa Legazpi City, Albay. Bahagi ang NSED ng patuloy na programa ng pamahalaan na isulong ang kultura ng kahandaan, katatagan at maagap na pagtugon sa sakuna upang mabawasan ang pinsala at maprotektahan ang buhay ng mamamayan sa oras ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Department of Agriculture Bicol pinaigding ang mga hakbang para mapanatili ang produksyon ng pagkain sa Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac, Catanduanes. Narito ang report ni Juris De La Rosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Juris.
3: Pinalalakas ng Department of Agriculture Bicol ang mga programang pang-agrikultura sa Catanduanes bilang paghahanda sa posibleng paglala ng El Nino sa mga susunod na buwan. Kabilang ang lalawigan sa mga benepisyaryo ng pamamahagi ng mga binhi at iba pang agricultural inputs na layuning matulungan ang mga magsasaka na mapanatili ang produksyon sa kabila ng pabago-bagong lagi ng panahon. Sa ilalim ng rice program, bahagi ang Catanduanes sa distribusyon ng hybrid rice seeds habang 6,008 na sako naman ng inbred rice seeds ang inilaan para sa mga magsasaka para sa wet season cropping. Ayon sa DA Bicol, nakapaloob din sa kanilang paghahanda ang pagpapalawak ng climate resilient farming technologies kabilang paggamit ng mga drought tolerant rice varieties at mga pamamaraang makatutulong sa pagtitipid ng tubig sa sakahan. Pinayuhan din ang mga magsasaka na samantalahin ang inaasahang normal na dami ng pag-ulan sa Hunyo at Hulyo upang maagang maisagawa ang pagtatanim ng palay. Maaari ring humingi ng vegetable seeds sa mga tanggapan ng DA para sa karagdagang pagkukunan ng pagkain at kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Juris De La Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 45 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Malawak ang cash relief assistance payout sa transport sector sa Cebu. Binisita ng opisyales ng DSWD, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito ang report ni Jessa Agua Ilanan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Jessa.
11: Personal na sinuri ni DSWD Crisis Intervention Director Edwin Morata ang isinagawang malawakang pamimigay ng cash relief assistance sa mga rider at driver ng Grab Philippines dito sa Cebu. Sa tulong ng Grab, ginanap ang payout sa loob ng isang malaking mall sa Cebu City kung saan aabot sa kabuuang 32,145 Move It rider at Grab driver ang nakatanggap ng 5,000 pesos bawat isa simula June 15 hanggang June 18. Ayon kay DSWD 7 Regional Director Shalane Marie Lucero, ginamit ng kanilang tanggapan ang bagong sistema kung saan ay may naka-assign na driver bawat araw ng scheduled payout upang huwag magkumpulan sa payout sites. Dahil dito, may mga driver na nakuha na ang kanilang ayuda sa loob lamang ng 3 hanggang 5 minuto simula nang dumating sa payout site. Kaugnay nito, nagpasalamat si Director Lucero sa Grab Philippines sa malaking kontribusyon ng kumpanya, partikular sa pagsagot ng renta sa Skyhaul sa SM Seaside, kung kaya ay naging maayos at mabilis ang distribution. Dagdag ni Lucero, sisikapin ng DSWD na maging katulad ng nasabing payout ang pag-abot ng ayuda, hindi lamang ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS, kundi sa lahat ng payouts ng ahensya sa iba't ibang sektor. Nauna nang sinimula ng DSWD ang cash relief assistance sa mga POV drivers sa Cebu at Bohol bilang patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na maibsan ang epekto ng tumataas na presyo ng produktong petrolyo bunsod ng tensyon sa Middle East. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguailanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Coastal Defense at Anti-Infiltration Operations naging bahagi ng Interagency Territorial Defense Operations Exercise sa San Joaquin, Iloilo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang report ni Janelle Baclay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Janelle.
7: Sinubok ang kakayahan ng government forces sa pagtugon sa senaryong pag-atake ng mga armadong grupo sa baybayin ng Lalawigan. Sa ikalawang araw ng Interagency Territorial Defense Operations Exercise na ginanap sa bayan ng San Joaquin, Iloilo. Isa sa senaryo ay ang paglusob ng armadong grupo sa kaisang motorbangka sa barangay Igkundao, San Joaquin, Iloilo, na agad nirespondihan ng Armed Forces of the Philippines. Dahil dito, agad inalerto ang lahat ng units sa sinagawa ang isang simulated encounter kung saan naaresto ang ilang miyembro ng armadong grupo. Bukod sa inkwentro, ipinakita rin sa exercise ang kahandaan ng local government unit at iba pang ahensya ng pamahalaan sa tamang pagtugon sa pangangailangan ng mga sibilyang na apektuhan ng ganitong uri ng banta, kabilang ang pagpapanatili ng kaayusan, pagbigay ng humanitarian assistance at pagtiyak sa kaligtasan ng mga residente. Kabilang rin sa nakiisa sa isinagawang exercise sina Iloilo Governor Arthur Toto Defensor Jr. at San Joaquin Mayor Joe Abad Lazaro na nagpaputok ng 105mm artillery cannon. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. PhilHealth at Southern Philippines Medical Center naghatid ng agarang gamutan sa mga biktima ng lindol sa Region 12. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang report ni Kate Lakihon Lao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Kate.
10: Nagbigay ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth at Southern Philippines Medical Center o SPMC ng agarang serbisyo medikal at tulong pinansyal sa mga biktima ng lindol sa Region 12, kabilang ang 4 na pasyenteng sumailalim na sa operasyon at hindi bababa sa 10 iba pa na kasalukuyang ginagamot sa SPMC. Sa utos ni PhilHealth President and CEO Dr. Edwin Mercado, bumisita si PhilHealth Regional Vice President Attorney Harvey L. Carcedo sa SPMC upang tiyakin ang kalagayan ng mga pasyenteng inilipat mula sa Sarangani at General Santos City para sa espesyal na gamutan. Pinalawak ng PhilHealth ang saklaw ng benepisyo para sa mga pasyenteng nagtamo ng malulubang pinsala dulot ng indol sa pamamagitan ng koordinasyon ng PhilHealth Regional Office 11, SPMC at mga espesyalista. Ayon sa PhilHealth 11, layunin ng hakbang na matiyak ang agarang gamutan at mabawasan ang pinansyal na pasanin ng mga apektadong pasyente. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 70 kabataan sa Zamboanga nakapagtapos ng Job Start o sa Job Start Philippines program ng Dole Region 9. Ang detalye ng balitang yan mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Hatid sa atin ni Justine Bulanon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Justine.
12: Nasa 70 kabataan ang nakapagtapos sa Jobstart Philippines program ng Department of Labor and Employment o Dole Region 9 kung saan ginanap ang graduation ceremony sa multi-purpose hall ng Ateneo de Zamboanga University sa Natural Lungsod. Nagpaabot ng pasasalamat si Zamboanga City Mayor Kimero Olaso sa Public Employment Service Office of PESO at sa DOLE 9 dahil sa kanilang pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan upang mabigyan ng oportunidad ang mga kabataan sa lungsod na maging handa sa labor market. Sumailalim sa pagsasanay ang mga youth trainee upang mapaunlad ng kanilang employability sa pamamagitan ng career coaching, pagpapaunlad ng kanilang technical na kasanayan at workplace exposure. Ang Jobstart Philippines ay isang programa ng pamahalaan sa ilalim ng DOLE na naglalayong tulungan at suportahan ang mga kabataan upang makahanap ng disenteng trabaho sa pamamagitan ng skills training at internship opportunities. Para sa Bangko Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program, tinanggap ng mga magsasaka sa apat na bayan ng Surigao del Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan, narito report ni Jocelyn Morano.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Jocelyn.
13: Patuloy ang pamamahagi ng cash assistance sa mga magsasaka na nagtatanim ng palay at mais sa mga bayan ng San Francisco, Malimuno at Sison sa probinsya ng Surigao del Norte. Ayon sa Department of Agriculture Caraga, aabot sa 537 na mga magsasaka ang kanilang nabigyan ng ayuda sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk Program, kung saan bawat isa ay tumanggap ng tig 2,325 pesos. Sa nasabing bilang, 38 rito ay mula sa bayan ng Malimuno, 181 sa San Francisco at 380 naman mula sa Sison. Magpapatuloy ang distribusyon ng cash assistance hanggang June 19 sa probinsya naman ng Surigao del Sur. Nang sa gayoy mapakinabangan ang tulong ng marami pang mga magsasaka sa programa ng gobyerno ngayong nanatiling mataas ang presyo ng petrolyo sa rehiyon. Sa Caraga Region, ang DA Caraga ay naglaan ng kabuuang 203.8 million pesos sa PAFFP na naglalayong mabinipisyuhan ang halos 70,428 rice at corn farmers at mahigit 15,000 na mga mangingisda. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Webes, June 18, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
14: Nakikiisa po ako sa energy conservation ng pamahalaan sa pamamagitan ng pag-minimize ng paggamit ng electricity. For example, yung pagpapatay ng ilaw and other appliances kapag hindi naman po ginagamit. Pagdating naman po sa fuel, kapag may mga errands kami, for example, group activities, isa na lang po yung pag-alis para po makatipid kami sa gasolina. And other than that, since may dirty kitchen naman po kami, nag-switch kami sa paggamit ng kahoy and uling instead na gasol para po makatipid sa gas and para din po makatipid sa paggasto sa araw-araw.
1: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagling Kaalaman.
15: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
16: Kinilala ng The New York Times ang Camiguin bilang isa sa 52 places to visit in 2026. Ang nag-iisang destinasyon sa Pilipinas na napabilang sa prestihiyosong listahan. Pinuri ang isla dahil sa maganda nitong kabundukan, dalampasigan at mayamang-yamang dagat. Pati na rin ang patuloy na pagsisikap ng mga lokal na komunidad at tourism frontliners sa pagbibigay ng dekalidad na karanasan sa mga bisita. Mas pinadali na rin ang pagbisita sa isla at mas marami na rin pwedeng gawin mula diving at sports tourism hanggang hiking, biking at cultural experiences. Isang isla na patuloy na umuunlad habang inaalagaan ang kalikasan at kultura. Camiguin, kinikilala ng mundo, ipinagmamalaki ng mga Pilipino.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
15: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
17: Maging fuel efficient, Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid ng pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
18: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
19: Reinforced concrete ng ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
20: Makapal yung semento.
19: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
20: These are the reinforcements.
19: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
21: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
20: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Radyo Publiko. Serbisyo. Bayang Mahal. News Nationwide.
5: Balitang pambansa.
6: Sa ulo ng ating
5: pinakamalawak na pagbabalita.
0: Ang Radyo ng Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
0: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
6: Radyo Publiko.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
6: Magkaisa.
7: Pagtulungan.
6: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
0: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
0: Sa 104.3
6: The Capital.
0: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayan. Mayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday, sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko,
0: and The Capital.
6: Ang boses ng Pangulo.
0: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino
6: in the new era of collaboration.
5: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko,
0: sa 104.3 The Capital.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang

0: Philippine Standard Time. 6 na minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga.
1: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning! Huwebes na, Huwebes. June 18, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Thursday, paalala ng MMDA, kung kayo bibiyahe sa mga kalye sa Metro Manila ngayon pong araw na ito, mga off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila ang mga sasakyan po ng ending na plate number ay 7 or 8, yan. Mga private vehicles po. Simula ngayon niya, alas 7. Dagdag na mga detalye tungkol dyan at iba pang updates sa traffic mula sa MMDA Metro Base. Narito po.
1: Radyo Pilipinas Traffic.
0: Ihatid sa atin ni Ann Gozon. Ann, good morning!
2: Good morning po, Sir Alan, at sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas. Lagay po ng ating trapiko sa mga oras nito sa may EDSA Southbound. Asahan natin pagbagal ang daling sakyan sa may Cubao hanggang makarating na po tayo ng Shaw Boulevard. Muli po itong babagal sa may Guadalupe hanggang makarating na po tayo ng Buendia. After Buendia po, tuloy-tuloy po bisan daling sakyan. Masusunod lamang po na pagbabagal po sa may Top Avenue. Ating EDSA North po mo sa MFB Harris sa Ragan Top Avenue. Asahan natin pagbagal ang daling sakyan. Masusunod ng moderate traffic po sa may Magallanes flyover hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Moderate traffic namin po dito po sa may Shaw Boulevard. Paglagpas naman po yan tuloy-tuloy mabisan dalit sakyan hanggang makarating na po tayo ng monumento. Ang ating C5 Southbound sa may Cali Industria asahan sa pagbagang dalit sakyan. Muli po itong babagal dito sa may Lanusa. Paglagpas naman po yan tuloy-tuloy mabisan dalit sakyan hanggang makarating na po tayo ng Taguig. Ang ating C5 Northbound wala po tayo ng moderate pagbagal ng dalit sakyan. So, pinapaalala na lamang po sa ating mga motorista na magbiyahe po ngayong araw ng Thursday na may plaka po ng tatapos sa 7 at 8. Bawal po sa kalsada simula po 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Sa Makati naman po ay 7 a.m. to 7 p.m. Para po sa ibang katanungan, maaari niyo po kami tawagan sa MMD Hotline 136. Yan po lagay na ating traffic sa mga oras nito. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
0: Thank you, Ann Gozon. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Bay.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Philippine Standard Time, meron tayong 9 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. So yan, ang paalala ng MMDA Metro Bay, ha? Simula kanina, alas 7, off-limits sa mga kalye sa number coding po ng Metro Manila. Mga private vehicles ng ending ng plate number ay 7 or 8. Simula kaninang alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 10 ng umaga. And then, mamayang hapon, 5 p.m. hanggang alas 8 ng gabi. Huwag lang pupunta dyan sa Makati. Sa Makati kasi, kung coding kayo, straight to dyan, walang window. From 7 a.m. to 7 PM. Yan po ay diyan sa lungsod ng Makati.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Sa kabuuan po ng ating paglilingkod bayan ngayong umagang ito ng Thursday, maya-maya makikipag-ugnayan tayo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Hingi lang tayo ng update dito sa patuloy na dumarami na gasoline stations na nag-o-offer po ng fuel discount para sa mga qualified public utility vehicles sa buong bansa. And then mamaya makikibalita rin tayo sa Commission on Elections, ha? Kumustahin natin kung ang mga paghanda ng COMELEC kaugnay

0: ang pagdidistribute nila uli sa iba't ibang areas. Diyan naman sa BARMM ng automated counting machines, kaugnay ng papalapit na parliamentary elections diyan po sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. And later on sa programa, mga kaibigan, makikibalita tayo uli sa Region 11. Ito'y kaugnay pa rin ng mga pagtulong na sinasagawa para po sa mga kababayan naapektuhan ng bagyo o ng bagyo ng lindol, intense magnitude 7.8 na lindol diyan po sa Mindanao. Ang lahat ng yan, mga kaibigan, sa kabuuan po ng ating paglilingkod bayan ngayong Thursday morning dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
4: Kay lungkot nitong ating gabi.
3: It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
4: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim.
3: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
4: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
3: How do you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Radyo Publiko, serbisyo, bayang, news nationwide.
5: Balitang pambansa,
6: sa ulo ng ating
5: pinakamalawang na pagbabalita.
1: Ang Radyo ng Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas.
1: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko,
6: Radyo Publiko.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan
6: sa sambayanan,
1: ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
6: Magkaisa,
7: magtulungan
6: para sa pag-unlad ng ating bansa.
1: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
1: Sa 104.3
6: The Capital.
1: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayan ang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko,
1: and The Capital.
6: Ang boses ng Pangulo.
1: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
5: Basta mo lang sa iba't ibang bahagi ng bansa.
1: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko,
1: sa 104.3 The Capital.
8: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Makipag-ugnayan muna tayo sa Commission on Elections. Kaugnay pa rin ang mga paghahanda sa gaganaping parliamentary elections sa BARMM, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ating makakausap this morning ang chairperson po ng Commission on Elections, Attorney George Irwin Garcia. Sir, Mr. Chairman, magandang umaga po.
7: Magandang umaga po, Sir Alan, sa mga kababayan natin. Magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Yes, sir. Kumusta po mga paganda ng COMELEC? We understand, ready na kung kakailanganin na mag-deploy nitong tinatawag na mga automated counting machines para sa BARMM parliamentary elections, Mr. Chair.
7: Tama po kayo, Sir Alan. Ito po yung magaganap bago matapos ang buwan na ito. Pero sa susunod na linggo po kasi, meron tayong tinatawag na simulation exercises. Opo. Kung saan yung mga makina ay susubukan natin gamitin sa iba't ibang presinto sa buong Bangsamoro. At pagkatapos ay kunyari po ay may mga boboto rin, mga botante, may mga magmamando sa bawat polling precinct. Ito po ay magbibilang at magsesend o magtatransmit ng result upang malaman natin kung sadya bang mabilis at epektibo yung sistema, kasama na rin po yung mga sa transmission device natin. At upang makapag-adjust din si COMELEC kung may mga nakikitang aberya o problema o issue, lalo na dito sa ating pong gagawin na ito na exercises. So yan po, asahan po ng mga kababayan natin sa Bangsamoro, magaganap sa isang linggo. At the same time po, Sir Alan, tayo naman po ay nagsagawa ng pagdinig nakaraang araw lamang kung saan i-determine natin sino ang majority party, sino ang minority party, sino ang 10 major political parties dyan sa Bangsamoro upang magkaroon ng karapatan sa watcher, karapatan na magkaroon ng tinatawag na election returns, at yung dominant majority party, dominant minority party ay merong automatic na transmission ng results.
0: Yes.
7: Mula sa presinto papunta sa kanila pong server. So sila rin kung anong tinatanggap ni COMELEC, anong tinatanggap ng media, PPCRB, NAFREL ay automatically may matatanggap din sila magmula sa source. Ika nga, eh, magmula sa presinto. So so far, so good po. At hopefully, Sir Alan, by next week, tayo ay makakapagsimula na rin ng pag-iimprenta ng mga balota para sa ating Bangsamoro parliamentary election.
0: Opo. Mr. Chair, nabanggit mo next week yung simulation ng pagboto. Ibig sabihin, itong mga counting machines ay gagamitin na doon, on-site mismo, para ma-check pati yung aspeto ng pagtatransmit ng data, Mr.
7: Yes,
0: Chair?
7: Yes po, yes po. Yes po, Sir Alan. Bagamat hindi naman ito yung talagang buong rehiyon, kung hindi selected na mga lugar, doon sa randomly selected na mga lugar sa buong rehiyon, sa iba't ibang mga probinsya dyan sa Bangsamoro, pero at least po ito yung magandang pagkakataon para sa part ni COMELEC, na hindi lamang malaman kung talaga bang gumaganat ng maayos ang mga makina, kung hindi yung mga ibang components pa at kung ano yung mga dapat i-adjust sa bawat presinto, kasama na rin yung pagpila ng mga tao o yung pag-coordinate ng pagboto ng mga kababayan natin.
0: Okay, at yung aspeto po ng halimbawang pagtatransmit din ng mga tabulation, halimbawa, doon sa mga nabanggit nyo kanina na dominant majority at saka minority political parties, yung may mga ganun din na kasama sa simulation, Mr. Chair?
7: Yes po, Sir Alan. Magtatransmit din po sa tinatawag ng mga servers upang malaman na din natin kapag ka mga servers ba isa dyan tumatanggap ng mga results, upang magkaroon din ng comparison kung bang yung mga pinapadala sa iba't ibang servers ay pare-parehas, at the same time, mga more or less ilang seconds ba na ang difference.
0: Yun.
7: Halimbawa, para din yan nag-send to all ka, Sir Alan eh.
0: Mm.
7: Pag nag-send to all ka, halimbawa nagpadala ka sa isang group, 10 miyembro ng grupo ngayon, ang tanong eh, pagka ba nagpadala, ano ang pagitan ng natatanggap ni Sir Alan, natatanggap ni Chairman George, at natatanggap ng isa pang entity, para malaman natin kung may 2 seconds halimbawa o minsan 3 seconds na difference, at kung sino yung unang nakakatanggap at yung medyo nahuhuli na nakakatanggap.
0: Okay, dito sa nabanggit mo, Chairman Garcia, sir, na may git sa 6,000 automated counting machines ang ipapadala. Meron bang mga extra kung sakali na kung sakaling magkaroon lang ng mga aberya yung ilang mga ide-deploy na ACMs para hindi ika nga maantala ang voting procedure, ang voting process?
7: Ayaw po, Sir Alan. Ang atin po talagang ipapadala, ide-deploy sa buong Bangsamoro ay 7,500 na makina. Ang presinto po sa buong Bangsamoro ay 6,212 lamang. Ibig sabihin, meron po tayo mga more or less 1,200 na excess na mga makina, at yan po ang tawag natin ay contingency machines, kung saan sa bawat munisipyo sa buong rehiyon ay magkakaroon po tayo ng tigsa 10 na contingency machines para lang kung sakaling magkaroon ng aberya, problema ay meron tayong pampalit o panghalinhin sa mga magkakaproblemang makina. Pero bago po mangyari yung mga pagpapalit o paghahalinhin, Sir Alan, dapat din po malaman ng mga kababayan natin sa Bangsamoro na ang bawat presinto o ang bawat eskwelahan, Sir Alan, ay meron technician na ipadadala ang COMELEC. So sa buong rehiyon po yun, parang ginawa natin doon sa election natin ng 2025 sa buong Pilipinas,
0: opa,
7: bawat eskwelahan ay meron tayong technician na handang magkumpune o handang mag-ayos ng makina kung sakaling ito'y magkakaproblema.
0: Okay. Yung power source din, yung baterya, of course, ng ating mga automated counting machines. In case magkaroon ng power outages, kung sakali, ano, gaano katagal ba ang capacity ng ating mga baterya ng mga ECM na yan, Mr. Chair, sir?
7: Una muna, Sir Alan, pagka po tayo ay nag-ship out o ika nga ay nag-deploy ng makina o ng kasama na po ang baterya mula dito sa Maynila papunta sa iba't ibang tinatawag na warehouse ng COMELEC sa bawat probinsya. Meron po kasi tayong warehouse sa bawat probinsya na para naka-standby yung mga gamit natin. Yung pong mga baterya ay nakakati na po ang full na kalahati po ng yung mismong parang low ang ano niya, charge. Kasi hindi naman pwedeng fully charge kasi diyan po nagsisimula kalimitan yung sunog o pagsabog ng mismong baterya.
0: Opo.
7: Kaya po, pagdating mismo doon sa mismong mga hub natin o bago i-deploy sa mga local COMELEC, yan po ay tsaka po i-fully charge. At yung mga COMELEC naman po natin bago po paggamit sa iba't ibang paaralan at iba't ibang presinto ay kinakailangan siguraduhin na fully charge din yung mga baterya natin. Ang isang baterya po, Sir Alan, ay pwedeng tumakbo na hanggang 3 araw. So kahit halimbawa, Sir Alan, magkaroon ng power interruption sa araw na ito, tuloy-tuloy po yung makina dahil 3 araw po ang pwedeng itagal ng baterya. At yan po yung nasubukan natin.
0: Apo.
7: Noong nakaraang election ng 2025 na sadyang wala kahit isang presinto ang nagkaroon ng problema kung ang issue lang naman ay biglang nagkaroon ng brownout o kawalan ng kuryente.
0: Ayun. Okay. Now, let's go to the printing and distribution of the ballots naman. We understand ilan, mga 2.3 million ballots ang kinakailangan yung i-imprinta.
7: Yes po, Sir Alan. 2.34 million na balota po ang ating imprenta at yan po more or less ang registered voters ng buong Bangsamoro.
0: Uh-huh.
7: Hindi po tayo magkakaroon ng excess na balota. 1:1 po ang mga balota natin dyan sa Bangsamoro kahit pa nga hindi naman lahat talaga ay bumoboto. Sinisigurado natin na yung mga balotang yan ay ma-imprenta in less than 3 weeks. Kasi po, Sir Alan, dapat maunawaan ng lahat, hindi lang po ito yung pag-iimprenta per se.
0: Yes.
7: Dapat po maunawaan ng lahat na yung mga balota tangyan ay nag-undergo ng tinatawag na verification dahil tayo po yung automated election.
0: Uh-huh.
7: Ano pong ibig sabihin ng verification? Yan po ay manumano isa-isang tinitingnan ng mata ng mga verifiers natin at pagkatapos kung may wala silang makitang diferensya, problema, parehas ang kulay, walang mga linya, walang mga smudge yung balota, yan po ay isa-isang ihuhulog naman sa mga makina na naka-standby na doon sa ating National Printing Office. So kalimitan, meron kami mga 500 mga makina doon, hinuhulog yung mga balota at inaalam kung yung mga balotang yan ay tinatanggap naman at hindi iniluluwa ng mga makina.
0: Ayun, okay. And sabi nyo, itong 2.3 million ballots, you only need how long? Mga 3 weeks?
7: 3 weeks, 3 weeks lang po. Yes po. Yung 2.3 million, kahit kaya po namin yan in less than 1.5 weeks po eh.
0: Mm-hmm.
7: Yun ang natitirang mga isang kalahating linggo naman hanggang 2 linggo ay gagamitin namin para sa verification ng mga balota upang pagkatapos na ito'y ma-verifika, i-impake na lahat ng mga ito sa napaka-protektadong seal o boxes at pagkatapos ito'y i-standby na para sa pag-ship out naman natin papunta sa Bangsamoro. Ang para din po sa kaalaman ng mga kababayan natin, ang lahat po ng kagamitan natin usually ay binabarko natin. Hindi po ito mga naka-aeroplano.
0: Okay. At speaking of ballots, we understand yung mga hindi nagamit na balota noon na gagamitin sana nung initial schedule ng BARMM elections. Ito po ay for disposal, Mr. Chair?
7: Yes po, noong pong mga dalawang linggo na nakalilipas na sinaman po natin ang ating mga kasamahan sa pamamahayag dyan po sa warehouse ng Comelec sa Binyan, Laguna. Opa. Ay ipinakita po namin yung pong mga impa-impake ng mga nakakahon ng mga balota na dapat nga sana ay yung kung natuloy yung eleksyon ng October 14 nung nakaraang taon. So sabi natin, hindi muna natin ito ipatutunaw o i-dispose hanggang sa matapos na muna ang halala para po hindi maging komplikado ang sitwasyon. Pero yung po ay properly accounted at properly guarded yung lahat ng mga balotang yan. Sabihin nga natin, hindi na po ito pwede magamit kasi iba na po yung mga barcodes nun at iba na po ang nakalagay. At ito po yung mga kung sakali, i-reject lahat ng mga makina.
0: Ayun, kumbaga hindi babasahin yung mga yon, ano ho?
7: Ah, hindi po. Dahil iba po yung mga pangalan ng kandidato na naandun. Nagbago na po lahat. At iba na po mismo yung mga munisipyo na kabilang sa bawat distrito dahil nagkaroon po ng redistricting dyan sa Bangsamoro.
0: Ayun. Okay, Mr. Chairman, salamat po na marami sa mga updates na ito kaugnay ng mga paghanda ng ating Commission on Elections, sir.
7: Maraming salamat po, Sir Alan. Mabuhay po kayo.
0: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan, ng chairperson ng Commission on Elections, Attorney George Erwin Garcia.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Philippine Standard Time, meron tayong 27 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
11: Hi! I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go! Okay. Ang mga ilaw. Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
8: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 29 minutes makalipas ang 7 AM. Punta muna tayo diyan po sa Malabon. LGU Malabon, hinihikayat po ang publiko na makisa sa second quarter earthquake drill. Yan po'y mamaya, yung simultaneous earthquake drill alas 9 ng umaga. Nakatutok po doon si Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ready?
12: Nanawagan itong pamahalang lungsod ng Malabon sa mga residente na makiisa sa second quarter nationwide simultaneous earthquake drill na gaganapin mamayang alas 9 ng umaga. Gaganapin yung pangunahing aktibidad sa Malabon sa Panghulo Elementary School main campus na inaasahang dadaluhan din ng mga opisyal ng pamahalang lungsod at pati na ng school division office. Isasagawa rito ang duct cover and hold para maituro yung tamang pagtugon sa oras ng lindol, mabawasan ang panganib at mapatatag ang kultura ng kaligtasan at pagiging handa sa mga Malabueño. Kasabay ng earthquake drill ay magkakaroon din ng turnover ng emergency box bilang bahagi ng pagpaigting ng disaster preparedness sa komunidad, particular dito sa Malabon. Mula sa Malabon, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you so much, Marian Bastasa. Mula po diyan sa Malabon.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Publiko.
1: 738 AM.
0: Philippine Standard Time, meron tayong 31 minutes makalipas po ang 7 AM. Maya-maya, makikipag-ugnayan tayo sa OCD Region 11. Ngayon tayo ng update tungkol po dito sa kalagayan ng mga kababayan natin na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Good morning muna kay Sean Kyle Flores ng Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Good morning. Salamat ha. Palaging nanonood at nakikinig sa atin. Good morning din dun sa mga nakikinig sa atin sa pamamagitan po ng 104.3 The Capital FM. Sa bayan ho tayo napapakinggan yan. Ganun din sa Radio Magazine 1278 kHz at sa Sports Radio 918 kHz. At syempre, sabayan din na napapanood sa live Facebook streaming po ng labanggit ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Mga kaibigan, sandali lang ha. Ilan munang mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Publiko.
1: 738 AM.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
18: Sandal mo sana ang ulo mo sa
17: uya. May OPM na rock.
18: Pinoy ako.
17: May OPM na rap.
19: What you know last night, yo, it was the best.
17: May OPM na mabagal.
18: Agad magaganda ang mga Pinay.
17: May OPM na mabilis.
18: Mokakatay.
17: May OPM na Tagalog.
18: Ang himig natin.
17: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
2: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
9: Radyo Pilipinas.
6: Radyo!
1: Publiko Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
6: Colab.
13: Magazine.
6: Sports Radio.
16: Radyo Pilipinas World Service.
20: Ang taginting ng FM
21: at lakas ng AM
20: sa iisang himpilan.
21: Pinagsanib na puwersa
20: para sa mas malawak,
21: mas maraming mararating
20: at mas maraming maaabot ng impormasyon
21: at serbisyo publiko.
16: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Trending issues na pinag-uusapan.
23: World News in 5.
16: Ang inyong institusyon
24: sa Philippine Sports Broadcast.
16: Ipapahuli
24: sa mahahalagang kaganapan.
23: 66 Informasyon.
16: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
24: Sports Radio 918.
16: Radyo Magazine 1278.
24: At Radyo Pilipinas World Service.
16: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
24: sa Capital 104.3 FM.
16: Capital 104.3.
23: Radyo Pilipinas World Service.
24: Sports Radio.
16: Radyo Magazine.
24: Serbisyo Publiko.
16: The AM and FM Collab.
24: Sa Capital 104.3 FM.
25: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
26: Ito ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
16: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
28: Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
16: Radyo Publiko
28: 738 AM.
0: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila. Sabay ang broadcast sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Radyo Magazine 1278 kHz. At sa Sports Radio 918 kHz. Nagkaroon po mga kaibigan ng bilateral meeting sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin. Yan po'y naganap dyan sa Russia. Ito po, ihatid po namin sa inyo mga kaibigan ng bahagi ng bilateral meeting na yan, courtesy of RTVM. Ito, panoorin po natin, pakinggan natin.
29: Mr. President, dear friends, it is a pleasure to welcome you in Russia, in Kazan. As far as I know, this is your first visit to Russia. This year, your country chairs in the ASEAN, and we are happy that during your chairmanship in the ASEAN, we will celebrate the 38th anniversary of our relationship with the association. The commemorative summit is a landmark in the development of the Russia-ASEAN strategic partnership. Together, tomorrow, we will co-chair plenary of the summit and present our deliverables to mass media. But first of all, I would like once again to congratulate you, distinguished Mr. President, and all the people of the Philippines on the Independence Day on the 12th of June. Symbolically, we in Russia also celebrate our national holiday, the Day of Russia, on the same date, the 12th of June. This is a happy coincidence. On top of that, this month, diplomatic relationship with the Philippines mark their 50th anniversary. And in this regard, we have just had a small talk with you, and we all remember the visit by your father, Ferdinand Marcos, to Moscow in 1976. Upon this visit, a joint communique on the establishment of interstate relations was adopted. It is noteworthy that then, amid the Cold War, it required the political will from the Philippine leadership. Such well-balanced and pragmatic approach to international affairs is, of course, of high demand today. Apparently, we are approaching the present threshold with an immense capital of mutual beneficial cooperation underpinned by good traditions of mutual respect and respect for legitimate interests of each other. Last year, bilateral trade exceeded $0.5 billion. Of course, this is far from the limit, and of course, there is a good potential to enhance supplies of agriculture and energy resources. Effective mechanisms of applied cooperation are in place. This includes the joint Russia-Philippine Commission on Trade and Economic Cooperation. Today, we have a good opportunity, Mr. President, to evaluate the current state of the Russia-Philippine cooperation. Once again, welcome.
3: Thank you very much, Your Excellency, Mr. President. First of all, allow me to convey my gratitude for the warm hospitality that your government and your people have shown to myself and this delegation, and speaking as chair of ASEAN, to all of the member states of ASEAN who have come for this very important summit. As you have mentioned, Mr. President, it is a particularly significant time for us to be meeting, as this is the 50 years celebration of Philippine-Russian ties. And we welcome the efforts of our respective embassies. Since last year, they have spearheaded initiatives that celebrated this milestone, and in particular, the photo exhibition that was held in Moscow, inaugurated and displayed in the Foreign Ministry in Moscow. We hope to continue our regular conduct of political consultations between our foreign ministries. They provide a very important opportunity to explore further ways of cooperation. And once again, speaking as chair of ASEAN, I personally extend my invitation to Your Excellency to attend the 21st East Asia Summit, which is scheduled to take place in Manila next November. The East Asia Summit remains an integral part in maintaining a regional architecture towards our shared goal of a stable, secure, and prosperous region. On the trade and investment relationship between our two countries, again, I would like to thank you for the hospitality and support that was extended to our delegation at the fourth meeting of the Joint Commission on Trade and Economic Cooperation, which was held in Moscow last September. We appreciate the forward-looking exchange and on the different structural issues that affect the trade between our two countries. And as you have mentioned, Your Excellency, there are many potential areas that I think we should that's still open to explore. And I think that the present level of trade, although it is steady, I think that there is a great deal more that we can do. We note that during the JCTEC meeting held in Moscow, energy and food security emerged as one of the mutual priorities of both our countries. And that is why that B2B component at the sidelines of the JCTEC enabled Philippines and Russia to establish networks and to explore joint ventures. We note that the number of memoranda of understanding that were signed during this activity covered cooperation in innovation, retail products, cosmetics, food processing, and industrial collaboration.
0: Yan po mga kaibigan ng bahagi ng bilateral meeting sa nina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin. Yan po ay diyan sa Kazan sa Russian Federation. Meron tayong 43.5 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Ito pa rin ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila. Sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
28: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Publiko,
28: 738 AM.
5: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
5: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track
5: with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber.
5: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: 46 minutes mga kaibigan, makalipas ang alas 7 ng umaga, kayo'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
14: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
12: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camis, and the panuelo, which is a stiff scarf.
14: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
12: Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
14: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
15: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
17: Miss Philippines!
14: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
12: Exactly. Pinapasikat nila yung humble pina cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
14: Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura.
12: It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
28: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
28: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Publiko
28: 738 AM.
0: Mga kaibigan, 48 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpahayag po ng paniniwalang marami pang maaring gawing deals ang Pilipinas at Russia. Posibleng mabuksan sa iba't ibang larangan. Yan po yung maliban pa sa aspeto ng trade o kalakalan. Ang detalye po mga kaibigan ng balitang yan, iatid sa atin ni Alvin Baltazar.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Alvin.
27: Alan, magandang umaga. Nagpulong na nga si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at si Russian President Vladimir Putin. Actually, Alan, ito yung unang-unang aktibidad ni Pangulong Marcos para sa kanyang trip sa Russia. At ang Pangulo, doon sa pag-uusap nila ni Russian President Vladimir Putin, ay nabigyang diin ng Pangulong Marcos na marami pang mga oportunidad marami pang mga maaaring gawing deal ang Pilipinas at Russia na posibleng mabuksan sa iba't ibang larangan. At doon sa kanilang ginawang bilateral meeting, Alan, ay binigyan din ng Pangulo na mahalagang magkaroon ng regular na konsultasyong pampolitika sa pagitan ng foreign ministries ng Pilipinas at ng Russia. Sa pagkatapos sa Pangulo, magbibigay ito ng mahalagang oportunidad para madetermina at magkaroon pa ng mas maraming kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Alam, mabuti pa, pakinggan natin ang inan sa mga naging bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng kanilang ginawang bilateral meeting ni President Vladimir Putin ng Russia.
1: Maybe there are many potential areas that I think we should that's still open to explore, and I think that the present level of trade, although it is steady, I think that there is a great deal more that we can do.
27: Oh, Alan, meron ng actually, sabi nga ng Pangulo, meron na tayong trade deal sa Russia, pero mukhang mas marami pang oportunidad na pwede pang mabuksan sa pagitan ng Pilipinas at ng Russia, Alan.
0: Okay. Yes, Alvin? Yes.
27: Dagdag na rin natin, nagkaroon din ang pagkakataon si Pangulo Marcos na imbitahan si President Vladimir Putin para doon sa 21st East Asia Summit.
0: Yes.
27: Sapagkat yan, Alan, ay gagawin dito sa atin sa darating na Nobyembre. November 2026, malapit na rin yun, Alan.
0: Malapit na, yes. Oo.
27: Ang dami nating mga aktividad sapagkat bukod pa yung 49th ASEAN Summit, Alan. So mukhang magiging busy ang Pangulo pati dito sa Pilipinas. Oo. May dagdag na rin natin, Alan. Ikalawang araw na ng Russian trip ng Pangulo Marcos. Pero inaasahan natin na tatapusin niya lang yung napakaraming aktibidad para sa araw na ito at babalik din kaagad ng Pilipinas ang Pangulo, Alan.
0: Okay. Salamat na marami, Alvin, sa mga updates at sa mahalagang impormasyon na ito.
27: Okay, Alan. Patuloy natin tututukan kung ano pa yung mga magiging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kagmay ng kanyang biyahe sa Russia. Wala naman sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you so much, Alvin Baltasar.
28: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Publiko.
28: 738 AM.
0: Bago tayo tuluyang magwakas this morning, makibalita muna tayo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Makakausap natin si LTFRB Chair Attorney Bigor Mendoza II. Mr. Chairman, sir, magandang umaga po. Okay, one more time. Mr. Chairman, good morning, sir. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila. One more time, si Chairman Vigor Mendoza ng LTFRB. Sir, magandang umaga po.
11: Good morning, Alan. Good morning.
0: Yes, sir. Hingi lang kami ng update, sir. We understand na nadadagdagan ang ating mga gasoline stations nationwide na yung mga nagkakaloob po ng fuel discount sa mga qualified PUVs, Mr. Chair, sir.
11: Opo, Alan. No? I mean, more and more, DOE is adding to their list of gas stations. Pero nag-coordinate po kami sa kanila ngayon. We are now focusing on around 1,900 gas stations. Ito po ang mga gas stations na binigay ng ating mga regional directors that are strategically located, no, sa mga lugar nila that will cater to more jeepneys and UV Express. No? So hopefully, responsive, no, yung ating mga jeepney operators and drivers.
0: Opo.
11: Dahil yung mga gas stations palapit ng palapit sa kanilang area of operations.
0: Mm-hmm. And sa ngayon, ballpark figure po, more or less kung ilang mga participating gasoline stations na itong mga nagkakaloob ng diskwento.
11: Sa ngayon, nasa mga out of mga over almost 2,000 na tayo, Alan, eh, no?
0: Mm-hmm.
11: 2,000, pero ang mas critical ngayon na pinag-uusapan namin,
0: opo,
11: yung mga strategically located gas stations na.
0: Yes, ayun.
11: So, out of 14,000 gas stations nationwide, ang ating nahabol itong 1,900. Ito yung mga talagang yung indicator to the most number of jeepneys at UV Express natin.
0: Ayun. Okay. So, ibig sabihin talaga nationwide na strategically located gasoline stations ang priority, Mr. Che, ano po?
11: Opo, opo. Yun na, gagaling ko lang sa Cebu to Region 7, no? Kasi nakita natin,
0: opo,
11: yung utilization sa Region 7 hindi pa ganun kaganda. We want mm-hmm. to improve, no? So we had a dialogue with the operators doon, yung mga transport groups natin, at nakita natin kung bakit low yung utilization rate sila, no?
0: Mm.
11: Kasi ang kagandahan naman sa Cebu, itong ating mga grupo, mga jeepney UV Express, nagtayo ng kanyang-kanyang tangke, pump and tank station sa mga garahe nila.
0: Mm-hmm.
11: So in that sense, nakakaw silang volume discount.
0: Yes.
11: So hindi na sila nakakapunta sa gas station. So now that we understand that more, maybe we plan to tailor fit a program for them.
0: Okay. Yes, sir. Mr. Chair, on another matter, we understand nariyan muli ang babala o paalala ng LTFRB sa mga pampublikong sasakyan na hindi na may maintain ng maayos at yung iba ay hindi man lamang nalilinis ng maayos at ito'y posibleng ground na baka yung kanilang prangkisa ay babawiin ng LTFRB, Mr. Chairman, sir?
11: Thank you, Alan, for asking that question. Alam mo, ayaw naman natin mag-penalize talaga ng mga operators natin.
0: No? Opo.
11: But we do not want to shortchange our commuters na nagbabayad sa pamasahe. So, dapat naman, ang sukli natin sa kanila, yung tamang serbisyo.
0: Opo.
11: You know, in Region 7, doon nandun ako, no, na-report sa atin ng ating regional director, almost 400 taxis ang na-apprehend nila. Dahil sa kung hindi punit-punit yung kanilang silya, madumi, tapos may amoy, no? Yung, alam mo ganun?
0: And if,
11: pag sumakay ka ng taxi ganun, the more hindi sila sasakyan ng tao.
0: Yes.
11: Diba? So sabi ko, it's a matter of being customer friendly.
0: Uh-huh.
11: Kung gusto nyo gumanda, kita nyo. So we're trying to appeal to them not to focus on the penalty, but to focus on your income. Hindi kayo kikita ng maganda kung ang sasakyan niyo ay madumi at saka sira-sira.
0: Yun. Okay. Nako, Chairman Vigor Mendoza, sir, ha? Salamat po sa mga update na ito mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board.
11: Thank you very much, Fred. Salamat sa pagkakataon.
0: Yes, sir. Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. LTFRB Chair, Attorney Vigor Mendoza II.
28: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Bye-bye time muna kami, ha? Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Thursday morning, ang ating mga executive producer Paolo Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ating mga co-pilot sa technical side, Rovan Malilin, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, thank you. Nagpapaalam pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
28: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Ako po si Ayo Felipe from San Nicolas, Ilocos Norte. Nakikisa po ako sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng, of course, proper ventilation sa bahay natin to reduce the usage of electric fans and air cans. Tapos, pag nagluluto po kami is, instead na magluto ka 3 times a day for rice, gawin mo na lang siyang 1 time. To be consumed all day and all night. And then, instead na magluluto pa ng mas maraming pagkain, nag-order na lang kami ng food outside.
28: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagling Kaalaman.
13: Dagling Kaalaman. Knowledge in a snap.
19: Kinilala ng The New York Times ang Camiguin bilang isa sa 52 places to visit in 2026. Ang nag-iisang destinasyon sa Pilipinas na napabilang sa prestihiyosong listahan. Pinuri ang isla dahil sa maganda nitong kabundukan, dalampasigan at mayamang yaman.

0: kabilang ang mga serbisyo sa Pagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
1: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
3: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
4: Ano nangyari?
3: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
5: Ako sir, ambulance driver ako.
4: Ambulance driver?
5: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
2: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
4: Dahil hindi na umabot.
5: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
2: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
4: Makapal yung semento.
2: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
4: These are the reinforcements.
2: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
1: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
4: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women